0: reserves ang West Visayas. And outside, 3-1 ang score. Abansi ang West Visayas Volleyball Girls Secondary Team. Magabalik kita pagkatapos sa may importanteng pahibalo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanugos ang imo blood sugar. TTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500!
2: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi mag taas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
3: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
3: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
3: hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Mm. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imo guya. Mm. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal. Balang paminsaro ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, sumangabuti ka. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
1: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
6: Garantisado!
1: Epektibo!
6: Para mismo!
1: DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
1: Masami inauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Garantisado.
6: DTX 500.
7: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuduan ang mataas sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective. pogit.
13: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo atay.
19: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
20: DTX 500.
19: Masalika DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
20: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
21: Yung may D3.
20: D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
21: Ang Physio.
20: Yung may D3.
21: Mabakal, sumagbuti ka.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
0: Oras alas 8:18 sa aga, oras kinadulong sang Clinica Sporbiotics DTX 500 kag Mighty C.
25: Foro de los Pueblos.
0: Padayon sa Foro de los Pueblos sa Paul Joseph Ibo kay Mambing Space J, Arman Guay, Kim Heroso Panes, Malikim ni Sir Kim, Mamalya Ted. Shout out sa nangawat sang apat kabilog ga pinya kagabi. Tani magmalasakit ang ilang chan. May nagkawat. Why mo tibsoki, Sir Kim? Kwan, tibsoki bla yano? O gani, ng dagom lang sulod ka, ya, kwan, ka pinya. Mamakatid ka pintas makanimo, no? So, eh, kung ang lingwahe nga maintindihan nila, mo inati mo na yung muunta, may iban gani nga nagpangabuhi nga damas ranting ng ugat sa ilang liog kag sa ilang til. Para lang magkakwarta, iba niya mga awat lang, oh. Kaya ang ginimo nila ya, Sir Jean Seaman, Ma'am Bing Space Day, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Rosemary Cabangalimbage. Pangawat ni mo dito sa may Masin, Pasay City, ha? Apat kid kapinya, ginkawat. Daban-daban, masikon ginkwan nila to, ginlakot sa kwan, sa nang, ano ganining, iskabitsi may kwa na may pinya na mislakadon. Ano na nga but sa lingkon sa nangagin kawat nila. Ay, tao to, no?
25: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7 dias in 9 na sa aga. Are you still there? Ara pa kamuda? Kapaligaw na kamoy pa? Balik kita sa first set hampang subong sang Western Visayas Volleyball Girls kontra sa Region 13. Bakod ang ilang kontra, oh, kay subong patas sa 18-all. Nakita ta kulang sa karga ang hampak sang mga spikers sang Western Visayas. Ang ilayang mga serve permilang lapaw. Oh, subong oh, bagulang na blanka, na black ang Western Visayas. Score para sa Region 13. Bansin na 19-18. Although nga ti subong daw duwa na ni kadaog ang nakuha sang Western Visayas Volleyball Girls Secondary. The same is true sa Volleyball Girls Elementary sang La Pasuan Elementary School representing Western Visayas. Duwa naman ilang kadalagan. Ang score subong 2018 or 1918. Pakita niyo sa screen subong ang hampang sang Western Visayas. Di ginalalantaw ta nga magkamuning hampang nila or 2018 na ganyo. Bansin ng Region 13, duwa. Magkamuning hampang nila kung kontra nila bi mga powerhouse team, NCR, ang in Negros Island Region. Ang Negros Island Region nga overhype. Ala puro ng Brianna. Pero in fairness to her, very humble manabi nga bata kag very approachable man bla. Wayangin sa ulo, way isang white ring. May iba niya nga na nagbulubantog lang kayo nakilala na sa social media. Hangino na mo. Pretty worthy of emulation man si Brianna Nicolaanga. Ang scores mong 2019, nakabalos ang Region 6.
25: Foro de los Pueblos.
0: Balikan na lang, Ewede Gail. Antaw lang kamo sa aton nga ng screen. And i-comodaron tamando kayo gay ang report ni K5J Nick Oyunan. Kay kapon sa other matters sa 45th sa unang panalawigan session ginadala sa Ictolopangod sa mga provincial board member ni board member Rolly Bacadistura sang 4th district ining ginapayag syndicated nga kinawatay sa SSS kag sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno loan ka, nagbayad mo, sige-siging bayad mo. Pagkatapos nga anay maloan ka na, gali na loan na nasang iban. Kaya pamangkot, sin-odira, ang makahimo, kung hindi man sa sulod mismo, nga may sindikato, ha, nga sa rin, isa ka konsyal sa barangay na matay di dingli, si konsyal Narciso Isoy Pastera, buhi pa siya, pero may nagsubmit na dito sa SSS sang iyang death certificate nga napatay na siya. Kag magkuha na sang claim, ilan to ba lang ang mga patakaran, Ma'am Rosemary Agramon, Fred Pasgala, nga iyagi dyan sa mga makawati. Sino ang makalili sang record mo sa system sang SSS, Social Security System, sa Pag-ibig, sa GSIS, kundi mismo ara sa sulod. Dari sa way nga ustog itong ginimo sang friend naton nga may mata sa Pag-ibig sa Nagligad. Naway kita yamba yung ang Pag-ibig tanandra makawat. May iba nang nga gapaw niya, di aman niya Ted, way kagalon, niya luni, niya kay luna na kalon sa iba na. Kaya pamangkot na Ma'am Criselda Buiko Almohen, Fred Pasgala, ha? Nagapadihot na ako ni mismo sa sulod. Mabaton sila sa mga fictitious ng mga dokumento.
25: Foro de los Pueblos.
0: Nasoso 23 na saga. Nani mga pros ng mga problema sang SSS, Pag-ibig, GSIS. Idangop na naton sa Senado. Pero mga senador subong naton. Again, Claronta, we condemn the act nati person. Why naton yung gina-atake personal ang mga senador? Ginarespeto naton sila as an institution. Kag ang mga ara sa gobyerno, respetohon ta ay ilang otoridad. Pero amunita niya madalang pansang tao sa mga presiding nga mga expose, mga sinindikato nga kinawatay, nga pinangabulayan mo, loan mo, ginabuhin sa imong bulanan nga sweldo. Tapos, anay nga ma-i-avail mo na, gali kay ginkawat na sa iban. Pangawat na mo! Oti, ang Senado subong, ginapilit nila ang ilang balingag kagtiko nga patakaran para lang sa ila kong lingon niya interes sang majority group. Alan kay tanong Senate President, ang maamong Senate President. Dami magambal-ambal mo. Very deceiving. Pia kay Itano, ang crying lady. Ni isa sa inyo, wala namang tumawag. Kumusta kayo dyan? RTW. Dugangan pa ni Amy Marcos nga, nag-live pa dahil tapagalinupok. Hala, may napuputukan sa labas. Pero, abal anon, ha, kung ginalantaw ninyo ang iyang mata, nga may script siya. Wala malang ilo emosyon. Ano pa kaya mga Joel Villanueva nga nais na may Jingo Estrada, Rudanti Marcoleta, di mga otro na ni sila. Kay gusto nilang may online voting. Ha, nga bisan nga absent ang ilang kaupod, makaboto gyapon. They need the numbers for the votation, ha, sa impeachment trial ni Sara Duterte. Di karon ining mga majority subong ng mga senador, ibang senadora, may mga binload man, Ma'am Criselda Almohen, nga dapat man pasabton sa ilang mga sala.
25: Foro de los Pueblos.
0: Si Jingo Estrada, way gikadudlaan, kadunak bisis na plunder, ang si Boy Budots nga upod niya, si Bong Revilla, ito na preso na.
25: Foro de los Pueblos.
0: Eh, may plunder siya. Si Marcoleta may plunder man kay nagbaton sa sang donation sang 2025 elections halin sa duwa kani Gusante daw 75 million pasaka. Now, si Joel Villanueva may kaso man, no? Amoy na nga padag-anan nila sang inabogado nila. In fairness sa mga abogado ka pamati, ha? Hindi tanan, ha? Pero kay Marcoleta, amal niya kay Risa Ontiveros, niya way kahit nilalongong, way ka sang legal background. Kikon way ka sang legal background, way kabi na kiskwila sa law, o kabi kay eskwela preparatory mo sa political science, hindi ka na lang kainsindi mag-interpret or maghangop sang kasuguan. Ang ilaya, nga dasigay, di kinanglan nga mayara sang ginatawag nga committee hearings pa na, public scrutiny, constitutional debate, institutional review, no? Nga dalion nila, sa pagmando sa ila sang ilang Senate President nga si Alan Cayetano. Kita nyo sabong nagagawa ng ang mga kolor nila. Ti pag walk out sang minority block, why na sang quorum? Ti kun why na quorum, why na session eh? No? hindi sa tanan nga bagay ipaagi mo sa numero. Kagway ng kakulugan niya kung damo ka mo, ha, kamo lang pinming gusto, ibuli nyo lang ang minority, pa isog-isogan nyo lang. Di, once ang institusyon manormalize ining pag-bypass sang mga procedure for political expediency, padasigon, because they have the numbers. Para sa convenience ni Bato, convenience ni Jinggoy kon mapriso man siya, kay may plunder siya, ni Rudante Mrakulita, ni Joel Bilyon na iba, kagsang duha ka mga bilyar nga may mga kaso man. Di bisan pa, no? Bisan absent sila ya sa session, hindi mo sila physically present, boto sila, kung di masiguro man nila gyapon, kung di hero si Noy Nyo Alan Peter Cayetano. Di, subong nagakadula ng moral authority sa gobyerno. Amo pining pinaka kadelikado nga sitwasyon, no? Nga ang dapat mga Pilipino subong, ha, magpanindugan na. Magpanindugan kita sa ginahimo nila nga katuntuhan. Ang ginahimo nila nga kabutigan for their interest lang. Kay wala nagkakulugan nga kunara ka sa majority, always nga husto ka. Dapat i-deliberate ini. Yung mga ganini Kiko Panglina, nanyan ini mag-deliberate. O si Tulfo Blamatian, tabla. Nyano ini para nga makomodaron nyo ang mga senador nga arasagwa kag posibleng dakpon bangod sa mga kaso. Or matiantang statement ni Senator Erwin Tulfo.
2: Why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure? Or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
3: Madam Chair.
2: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong that's an announcement ng sandang ombudsman na may lalabas sa po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
3: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali,
4: we have the hearing on the blue ribbon of that.
25: Foro de los Pueblos.
0: Nabatian ninyo si Senator Erwin Tulfo, once a broadcaster. Kita mo si Lorraine Ligarda, ang presiding officer. Si Alan Cayetano, sagay ka sa likbat. Amo lang niyo. If the proposal is truly defensible, kung ang proposal nila pwede malang nila madepensahan nga aras sa majority, then let it pass through the proper route. Paagi sa ustong proseso, nga dali-dalion ganila. Anong ginagusto nila, kamul-kamulong dasigo nila? Kaya bangon nga may numero sila? Para gani sa ilang personal nga interest.
25: Foro de los Pueblos.
0: Si Ningning pa, and they're using the word of God sa kabutigan. Tiyan muna na gani, Ma'am Ningning. Ako niya disubong ginahagan-hagan ko na niya. Kita niyo, gamaiti si morning na ko di. Kaya na ko sa gani pitek sang pulong sa Biblia. Kaya, Ario, inang makuana ka mo, masukso ka mo, maskarabla. Nga sige mo daw, mga harmless. Pero sige, gali ang pangamang bla sa patraidor nga pamagi. If the proposal is truly defensible, Kung pwede man lang nilang madepensahan nga dapat i-allow panugutan ang absent nga senador nga magboto online. Ha? Di dapat ko di may debate anay, di may procedure. Nga dali-dali nga sige, buto ay ta. Why na sang why na debate, why na propamangkot? Ano ni saan ang Marcelo sa Senado? Subong gagawa nang ang kolor ni Alan Cayetano. Subong nagagawa ng kolor ni Loren Ligarda. Ni Inday nyo nga tagantiki. Las also 32 na saga. Pagbalik tang dugang update sa Western Visayas game sa Volleyball Girls kontra sa Region 13. Ang score subong 3 kuno ning set kuno ni Sir Paul set 2 no. Ang first set nakuha sang region 11. So 1-0 region 13. So perde ang Western Visayas sa first set. Biot nga makabawi sila kay kun indi two sets malang ning kinanglanggid para nga maangkon ang kadalagan. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
25: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Physio,
0: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
12: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
17: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:40 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
18: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Padayon sa aton na program, Foro de los Pueblos, last stretch. Gahuyhoy ang pako ko. Amorang makita mo tlad sa screen balanga ang Western Visayas nga mga player Sir Bamboo Nabang kalabanan taga Leon. May pinurot sa nga taga Bingawan kag taga Sipio. Perde sa nasa first set. Tlad set 2, 13 City, Bansi ang host region nga Karaga, region 13. Abira ka mga taga Leon mag-an. Gali kay sila ang binadlayan. Ang score subong 13-8 second set sang volleyball girls secondary. Ang region 13 bago lang nakascore 13-8. Bisan ang hampak kang mga spiker kang Leon. Tabag pagwa. Why get hasok? Bala nga matyaga mo down the wire. Bala nga pang hanot. Bala nga daw maside man ng kontra. Anong tabo? Karaman? Ang score sa bang 14-18. Bula sa nga Karaga. Another score. Gahoy-hoy. Pako ni Sir Andoy. Magamurang ang pang nyo. Tumangon nyo taitong ra-ra. Mag-NCR kontra nyo, ra pagid ra. Sa kama nyo, ginbula nyo sa ulo nyo. Ang bula ra sa Western Visayas, sa ganot, na sagang, balik sa, and my violation. Miadra, kung nakascore, sanday, my violation. Pero kung mga notanot ra, pirmi lang di makasalad. Isadyahon, tajabla. Dali lang kayo do, nag-unay ng liog ni Jinjin Kalantaw. Ari may naka-receive ang Region 13. Naganot ang Region 13 na salo kang West Visayas. Naganot! Balik naman! Nag-spike ang Karaga! Uragin ma! Uragin ma! Sagang ah! Uragin! Uragin! With no offense met sa mga taga-Leona, basi mambaka mo daw, Ted, ano nang inyo man? No, pero ti, abi nila guro ng Karaga ni humok ang pangonbla. Number 16 sang Karaga nag spike serve na receive sang libero sang West Visayas. Naganot ang West Visayas. Balik back to the sender, naganot ang taga Leon. Balik sa taga Karaga na sa nadig sang West Visayas, naganot si Kalpopuro. Amorang dapat na panghanot ra. Ano, ton mo bala nga daw, isabla ka kaing bala nga ng nga pahulin sa Leon ang kon mong kabugat bla. Ara pa muda kaysa jahonta. Los Oso 44 na sa aga si Shara Kalfoforo ang mag-serve subong, jump serve, nag-serve si Kalfoforo, na-receive sa Region 13, naganot na blakan, amura nga depensa dapat. Naganot ang taga Karaga, nagba and loose ball Roman. Ang score subong 16-10. Set 2, first set, daog ang Karaga. Ay biraguro ang Karaga, pusrang ang pangon. Pero makita mo ang Karaga, in fairness to them, may play sila, Ma'am Rosemary Gramon. Pakadlawon ko lang si Ma'am Zenya Palma sa itong hoplo. Bisan pa nga man, ang kurangan nag-agtas mo. Ariyo, West Visayas, balik sa Karaga ang bola, naganot! And, uragid, hindi ginanda, masagang! Tig Abdurrahman. Last 8:45 na sa aga. Dali lang kay Chekwanay si okay. Thank you, Miss Lacadon. Oo. Ang bola sa mga para sa Karaga, ang score 18-10. Raise to 25 ni mo. Nag-serve ang Karaga, na-receive. And bad receive, Roman. Nawas si Roman niya bola. Ang score 19-10. Daw na demoralize sa mga pangayaw, how? Daw ni Sekmaan, daw nalipat, sanda ka mga basic sa volleyball. Amuragurong rason nga, hindi magpa-interview ang coach. Ibanra nga coach, gaya pa yapang interviewon. Aryo, jersey 14 sa Karaga, nag-serve, receive sa libero. Wasi Roman! Ay maanra! Sa mga taga Leon sa Kabukiran, kang Pepe Leon, Barangay Tinansor Leon, kay Kap Arman Cabarles, patunugan nyo radyo nyo dyan, pero hindi lang kamo magagtas. Magtas ka mo dyan, tumarka mo DTX 500. Ay, ang team niyo do, na nagakuan, agimumugto. Miyad Rai, naging regaluhan ka mo kang karaga, isa ka score. Amo na yung pang-cover tabla si Randoy, parang manggarit-garit kita, kay parang mabakatid, bias ka. Hindi ako si Peter Jan Bayasca. Aryo, Wasa Visayas, nag-serve, receive, sang libero, sang karaga, nag-ano, at na-blockan, amura dapat. Ang inyo dapat nga pang-block na, pader, block, kwan ng Great Wall of China. 2012, Ma'am Bings. Ang ayan, giti, amura, Ma'am Rosemary, kalma. Sangga kampanya na ipalang si President, nabatian ko na nga may motibo ng si Senator Loren sa pag-traidor sa grupo. Okay, tamo. Ariyo, karaga, naganot, ura Roman, nag-sub-sub, Roman niya, libero kang Wasa Visayas. Yang score, tala, balis ka, danay, sanda, dusi, aton, 21, anda, pariho, malang numero da. Sarjakon talang niya, samtang nga pangapi ka mo da, DTX Coffee Mix, ha. Ipa-headline ko lang.

0: 22-12. Amo ni ang dark horse ang karaga nga binilay daw boss lang lang nga dang dagon. Ang Bulos sa oras sa Western Visayas nag spike and receive sang karaga namo isang play nila no. Receive balik sa libero sang Western Visayas. Nag-anot ang tagal yon. And amora dapat ka pang-anot kay na pa dapat ra. Orihira na. Sakto man niya pangkuan ko, pangraya ko. Jenaline, Jenaline Arol Arceo Amaro, Bings PSJ. Na ball man niya kapoy ni Ma'am Bings mo. Aga pang nangusko sa nato nga balay sa Singapore. Ang bola ra sa Visayas, receive sa Karaga. Nagahanot ang taga Karaga. Receive sa West Visayas. Nagahanot ang numero 4 kang West Visayas. Receive ka Karaga. Gin receive ka libero ka West Visayas. Nagahanot ang number 4 and down the wire. Amura dapat ang score. Amura dapat maghanot. Ang score sa bong 22-13. Race to 25 in 8. Tatlo na lang ang kinanglan, Ma'am Gingging Abilosa sa William. Sang kuan sang karaga. Ang score sa bong 22-14. Abi, ini ka mo magkadlaw. Ranya blasa. Ganyan na kadlawan niya. Takin nga. Pero samtang nga nag-time out sa bong. Check kuan ay si Jenjen. Jenjen, i-cliff hang lang anay. Kung dugay ka na sa anchoring Jenjen. Mga tinaga ini nga only John Sapio can understand. I-cliff hang mo lang anay. Ang balita mo ano tong natabo kay RBD kagapon. Partinis ano kinawatay sa SSS kag sa pag-ibig. Jenjen, kuala na ipatilaw lang anay. Patilaw lang anay kay kabos kita sa oras. Kagtas kita sa aton nga mga player sa kwan sa vibra sa kwan na ng volleyball. Jenjen?
1: Yes, ka K5 Dead, para sa mga tagpalaman din naton, kahapon to yung palabot ni board member Rolly Distura nga may nagreklamo sa opisina nga buhi pa siya pero ging patay na siya sa SSS nga record. 1984 ka K5 Dead may death certificate. Maklaim siya tani pero to find out nga may nagclaim na sang iya burial assistance long time ago.
0: Okay, so dralan kita na ipatilaw lang anay ini kay balok kitang hindi lang ni isa o dua. Tanan ka pa matisubong ng mga members ng SSS or GSIS or pag-ibig can relate si Nidri Jenzen nga indeed may kinawatay sa sulod nga ang nalunan ng imo yung account nga way ka man kalun di ba? Kag may papili sila yung ginbaton nga death certificate nga ginbaton Manila. So this is already existing for Malawi na nga tinion. And not only barangay kagawad Narciso Pastera sang barangay na matay dingle ang affected sini. May isa man gani kay ihado si board member Rolly Distura nga taga Dumangas nga napiktuhan man sina nga nangayo nang sang budig saya. So Jenjen, nang more of this ha, reserve lang anay for tomorrow.
1: Yes, okay, 5-10. So balikan naton ang game sa Region 6.
0: Imawan mo kora ka kwan ka ng cover. Ang score tulad 23-15 mo. Ang bula kang karaga nagampak roman down the wire sa isa na lang ha. Oh, isa lorang. 24-15 na bali Ma'am Ningning Ilumba nagdugang niya kotoy ko. O set point para sa Karaga Region, Region 13. Ano sir?
2: Mapadala
0: litso ng Karaga de sa Lia Kwan sa kay Jenjen. Bola wa sa Visayas, nag-anot and lapa oray ko ni Dogron. Ang nagpadog sa Karaga taga sa Visayas man nagahaw. Anaga mananyo ko na anaga marang pangray ato sa May Leon kagalimod diyan mo. Ay, hindi. May isa pagali. Okay. Ginacheck pa na eh. Okay, 24-15. Score. Nakagwagali. Nakascore ang Western Visayas. Nakaingagaw pa. Set point on may Western Visayas. Nag-serve. Karaga. Ang jersey number 11 sa Karaga. Spike and block. Amura dapat. Huwag ka mo guro. Nagtumarkang D3. Bayo mo. Alas 8:53 na sa aga. Sige na lang, kay why na kura sa ang iban nga mga update. Laban-laban si nati, babay na Western Visayas kay bangod sining score subong. Ang iban, bantayan sa 11 Mbps.

0: Ambalni Sir Warren Sir Paul lista sa ana ha. Napadayon kita ha. Ang score sa bong 24-17 gahawot-awot man niya. Ga At tapos ron Sir Warren ha. Ang oras alas 8:53. Sa mga nag-init, oh, Laura, kayo na perding, wasan bisaya, askaan ka mga ice cream. Sir Andoy, dance na? Ambal ni Sir Warren Consuelo, lang kuno kang wasan bisaya, askaraga. host mo, daw ginpahalipay lang. Galing kay Budlay Randa. Budlay Randa magsaka sa hagdan sa step ladder, blakang... Elimination round. Erlina Goles. La la la la la. Sir William Sapanta, Papa Bong, kanta na. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Magha-harap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mga mabuti ka.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami.
9: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500 masaligan. DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabasa sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
12: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gani carrots.
15: Hindi lang carrots mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Sali ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
13: Basta.
12: Ano na yung interval?
4: Maitukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
17: Pre-Bio.
18: Pre-Bio.
17: Champion.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
16: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag mighty si Sir Boy.
17: Mm-hmm.
16: Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease. But silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Mm-hmm. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kung paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits.
17: Mm.
16: Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag MyTC tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
13: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls ang arteries?
16: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500 adlaw-adlaw kag inom MyTC kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals apang kung kulang ka sa antioxidants bangod wala kaya gainom DTX 500 duay kag inom MyTC magadamo ang free radicals nga gina-release sang endothelial cells kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidized nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP, no, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga naga-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages.
17: Mm.
16: Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
13: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
16: Ang foam cells, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, naga-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
13: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
16: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, ini sa uliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sa mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sa gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sa rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
13: Mugali nagapurma ang blood clot.
16: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
13: Abaw.
16: Kaon pa kamuda, subong man nga naglupok nga content ang mangin trombos kag may potensyal nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas sang gitawag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas sang gitawag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag MyTC.
18: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
19: Ilay-ilay din
17: Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: DTX 500.
19: Ilan nalang subong imo sugar?
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
21: gito. DTX 500!
19: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo. Ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
16: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. Hmm. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer.
19: Mm-hmm.
16: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
22: How does free radicals causes osteoarthritis, mm-hmm. no? Sa sunod sa lawas
16: ubuson niya kwan ubuson niya imo cartilage
22: ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid kay kun wala collagen hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sa imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
16: Nantawab lang first generation sang Bible from Adam to Noah.
19: No?
16: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
19: Mm. Correct.
16: Di, subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sa food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C Sir Boy na Sir JP.
19: Mm-hmm.
16: Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang gid. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
21: DTX 500! Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Imong blood sugar test.
23: Ilatong
24: score
23: ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
24: Ilan na lang imong blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
21: DTX! 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
25: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuor. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami isa kon paminsara.
21: Mighty C. Mapalit sa mga
27: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina
27: Opisina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
19: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
19: Basic.
1: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
3: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang TTX Beauty Soap ka. Ang TTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor.
5: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
1: Uy, swipe, no? Swipe.
5: Hamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
1: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga. Yes. Do, hindi ko gin mapunggan.
3: Pwede mga ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
5: Coffee Mix. Pwede.
3: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amon ning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuan, ang good bacteria sa init.
1: Oo, patay.
3: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
1: Naka-armor niya.
3: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore base. Meaning pa, base kan ano ka init?
5: Puslan gyapon sang lawas.
3: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
1: Grabe nga technology, no?
3: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
1: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
3: Wow.
1: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
3: The herb of immortality. Namigali ang kuhan eh, DTX Premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
1: DSE.
3: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX Coffee Mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang kamo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once na panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
1: Extend.
3: Extend. Food supplement.
27: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: So, let's talk now about D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
3: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglyceride. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Na kinahanglan nun, gin sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakanami pagid, ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains. nga naga puyo biskan diin sa Mulawa. Sa dina, may iba nara sa Baba, ang iba nara sa Lunggan, ang iban sa Imunga Ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayenan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
2: Flowers.
3: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence sir boy nga majority sa gitwag good bacteria para sa imo tinai no.
22: Ara gid kay tanan-tanan doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir no sa anin sa mga pagkaon ta
3: absorption
22: ra. Da absorption din
3: kay ginahimo ang mga hormones.
22: Da man tanan-tanan ginahimo no?
3: Mga B vitamins kay other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa ladaga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na no, may Batman and Robin na may upod na si Ditribayo sir boy. So ini nga point is once nga i-combine mo na si Ditribayo kag si Clinicas Probiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitwag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai sir boy.
2: Wow,
3: kung kainom ka Ditribayo kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
2: Uy,
3: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema sir boy. Kung kumpleto ka sa Ditribayo kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka Ditribayo kag Clinicas Probiotics.
22: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin nga Probio Tandem, no? Clinica Ditribayo with Clinica Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pag iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Ditribayo with Clinica Spore Biotics.
5: Nandagod sir boy nga ipares ang Clinica Spore Biotics kag Clinica Ditribayo kasi siyempre ginanourish ang MCT no nga sa Clinica Ditribayo ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria nga sa aton nga tinae sir boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa no, ang aton nga mucous lining blood sir boy nga sa diin ginapadamo niya no, muna nagatrap sa mga kagaw eh no.
2: Correct.
5: So ang Clinica Ditribayo nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man sir boy ang mga bad bacteria no, ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang obra sina nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginaprevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal sir boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney no,
3: ginabutangan niya organ
5: o para mapinsod
2: ato sa
5: aton. So ang Clinica Ditribayo o kon probiotics no nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica Ditribayo no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
3: Wow.
5: No? So 50% sir boy sang serotonin sir
3: so,
5: boy.
3: So kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinicas Probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters.
2: Correct.
3: Kag neurohormones.
22: Correct. Unang kampiyon gid sa tanan.
3: So kung pala inom ka sina sir boy, layo ka sa anxiety disorders. Mm. Layo ka sa mga ining problema sa
5: hindi ka tulog
3: sa depression
22: sa emosyon
3: nami tulog
22: nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics, ang klinika D3 Bayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
3: Mm.
22: This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas. No?
3: The resident bacteria.
22: May mga resident bacteria ka na.
3: Mm.
22: Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinicas Probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics. Tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang klinika D3 Bio.
3: Mm.
22: Kay initanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales. That is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no?
3: Mm.
22: In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunig na usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
3: Tama.
22: That's why kung ikaw ga klinika D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
3: Pati utang mo, madumduman mo.
22: Mga utang.
3: Ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
19: Nami, Glisser Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
22: Nami, good ganyan kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function.
3: Mm-hmm.
22: That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
19: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya, plus
22: Spore Biotics.
19: Spore Biotics.
3: Mm-hmm. Ang pinaka-the-best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
22: None.
3: The combination of D3 Bio and Clinica Spore Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
22: Ah, kayang-kaya.
3: Kaya, wala sa iban makapatay. It's your gut bacteria.
22: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal kamo sang Clinica Spore Biotics together with Clinica D3 Bio.
3: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy. Dako gina-
19: may outbreak lately sang cholera, bla, dok? Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo iban ang water source sila lang ininom pero iban niya kakaigo kulira iban niya wala. Bakod yung ilay nga
3: mga gut bacteria
2: D3 Bio problema sa pangkaso hilara sipo kagubo tugasong virus kag mikrobyo ang D3 Bio kana ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo mag D3 Bio adlaw-adlaw D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana before problema kung gidang ako regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
7: Mga
2: butga. My DC. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang May DC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa May DC epektibo gid.
2: My DC.
9: Para sa libre nga check up, bisitahan la
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Iloilo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
3: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sininga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang itawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
22: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
3: Siya ang nag-combine DTX 500
22: with D3 Bio.
3: Clinica D3 Bio.
22: Uy, nag-amat.
3: Gininom niya ka ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mga ko ano?
4: Abuswang na.
22: Kadako, dako. Sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Maging amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang likod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500, kag of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
3: Ang ibang sir boy, trangkaso na. Ako daw matrangkaso na. Galing kayo, damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
4: Uy, nakadayon na kaso.
3: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3 Bio.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita! Kampyon sa music! Kampyon sa kalingawan! Kampyon sa serbisyo publiko!
1: K5 News FM!
2: 88.7.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Paano gali ang kauno namon sa mga bata kukundiri lang ako magtiner?
2: Dulungan talang kadisang bili namon nga luto sa karindirya, ah!
1: Ay, ti paano gali ya, Mads, kun wala bilin?
2: Di wala man ako inugdulong, eh!
1: Nga!
2: Kun wala na baligya nga bilin, may mga dagmog man to, ah! Hawat pa na iya pang hapin-hapin sa gutom, ah!
1: Nay! Grabe ka man niya, Mads ba?
2: Ay, sige na bala, Mads, ah. Ikaw lang di anay bantay, agod nga makapadayon ako sang amon karinderya.
1: Mayo gali, Mads, no? Kay ako gali ang himuon mo di nga wat, sir?
2: Ay, oo, ah. Kay lablab mo man siya, hindi bala.
1: Ikaw gani, lablab mo man siya.
2: Ati, sadya-sadya, taino.
1: Na!

0: Okay, class. Kay tapos na ang tanan pakilala. My first activity ta.
1: Yay! Yay! Amo na ginahulat na mo niya, ma'am.
2: May ko ako lato eh.
3: May gabang kayo.
2: Amo na yun yung ginahulat ha.
3: Amo gede. Amo na ginayang ato ang ginapaabot. Agot nga makapasikat na kita. Hepos na, Meg. Mamatid ta kay ma'am kung anong activity ta.
0: Okay, class. Okay. Ang aton nga activity, subong i-draw naton ang inyo gusto nga balay. Istaran pila kadlaw.
2: Pusya ka na.
1: Yay! Namin na yan, ma'am.
0: Okay,
2: namin na, ma'am.
0: Okay. Hatagan ta kamo sang drawing book. Tanan kamo ha. Tagaan isa-isa. Kagtapos, tagaan taman kamo sang crayons.
4: Huh? Ma'am, amo kinayang gusto ko, ma'am.
3: Ala? Babi ba?
4: Ako man, ma'am.
5: Amo man na nga, bi kuya pag-drawing niya.
3: Bawang animal nga toto, dako boto. Botkon. Nagasalig, ba't gid sa ko?
1: Ay, salamat, ma'am. Mapakita kung kunagid man sa tanan ang talent ko sa pag-drawing, ma'am, ah.
3: Bawa, katikalon siyang transpere, may basyon sa gani, Meg?
2: Si Tantana. Patikala lang si Tantana. Pag si... Toto na robot ko. Mga lawlaw man sila Japon.
3: Ha, sinabi mo pa.
4: Ang ako niya nga... Matig-abog ko ba? Ako niya nga drawingon. Ang balay nga damo-damo pagkaon. Ako niya mag-drawing ko sang namin-namigid niya balay.
0: Okay. Sige, class, ha? Diri lang ko sa likod, ho. Kay ma-preparar ko sang inyo snacks. Karon pagkatapos ko preparar, kadto kamo sa tunga kag mag-present, ha?
1: Okay, ma'am, Burakday.
4: Okay, ma'am.
3: Ma?
2: Na, Meg, nagalimeg kay may snacks pa, Meg.
3: Pampagana, naguro ni ma'am Burakday, Meg.
2: Di maganahan kita ni. Dumuha mo kayo na, Meg, no?
3: Pagtapos na drawing karon, Meg,
2: mm-hmm.
3: Sansaw mo lang ni Saturn nga duwa. Magwata tayo na. Kaya importante nga, istoryante nga duwa. Mayarat importante istoryante, Meg.
2: Ayos, Meg. Ikaw ba, ya?
3: Ayos, Meg. Sadya-sadya, no?

Nako, kadamo sang sugo sa mo ni Mr. President. Ay, kaduan ko naman ko no si Senator Tito Sotab. Ito nga dan, sariwa all man to. Pero sige na lang, kay kada may isugo siya, may suhol man. Hindi man ko perdi, kundi daog man. Ay, kalukarot ko naman si Tito Sotab kag Pinky Locsin na dapat madayon gid ang pagsikway kay Vice President Inday Saray. Katuan ko na lang sila gani. Tabuon ko lang sa amon nga ginatabuan pirmi nga lugar nga wala sang may nakabalo kundi kami lang gid. Chatan ko lang sila nga daan nga magkita ay kami. Kaya payapa na sila dayon mong kaiti. Piho naman nga paldo sila eh. Chatan ko na lang nga daan para makahimos na ko dayon ah. Kagtapos na, ay, nagsugo pag siya sakon. Kag kay basi nga mag-inabot naman di ang mga legit kag tamburo nga mga media. Kag ay mag-ayo nga may fresh ko na naman. Agad may talent fee sila. Ay, bot na lang, gid. Sadya-sadyain, no?

0: Padayonon ko na ni pamati kay DJ Nilo. Basi may mapulot makuni sa iya ng eleksyon.
1: Hello, mga abyan ko nga mga sutap. I'm here for 5 minutes intro. Pagkatapos ni, commercial naman ta dayon ah.
0: Wah! Grabe ba? 5 minutes na intro ma?
1: Oy, shoutout na galino sa mga nagapamati sa aton kag nagapadayon salig sa akon programa. Kag padayon nga nagapa-commercial sa akon.
0: Paldo ka Japon ino?
1: Kita sa gihapon ang ginasaligan nga anchorman sa bilog nga Pilipinas. Ako si DJ Nilo, ang palangga sa mga suta.
0: Hindi ka magsiling nga, pati ako palangga ta ka.
1: Gani sa nagapamati da, kabalo ko nga palangga niyo man ko.
0: Uhala. Nung napabati-batian niya ko ba?
1: Wala kuya, nagapabati-bati. Sakto na yung ako na.
0: Sakto ko na eh. Salamat ka gani kay kapamati pa ko si mo.
1: Kung hindi ka mamati, te, okay lang eh. Kung mamati ka, te, okay man.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.

0: Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men, para sa matino nga dugo.
2: DTX 500,
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500,
1: ang DTX 500,
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligan.
1: Epektibo!
2: DTX 500!
1: Mataas pala ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Ikaw pala ang may diabetes?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang kapanupo!
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Masaligan!
2: Epektibo!
1: DTX 500!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio!
1: Ang D3!
2: Yung may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio
2: with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon. Ano ang latest?
0: Bausos, boss. Kung latest lang, kadamo gini.
1: Ano gani?
0: Bausad dyan na subong boss desisyon nanay sa Kongreso.
1: Desisyon nanay sa ano naman?
0: Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Hoy! Ote, sadya pa na?
0: Oo, boss. Sadya, gid. Kaya nga, iban ga pa kuno-kuno. Iban ga pa balaw-balaw. Kaga pulo panago pa.
1: Nga amo sinahaw.
0: Iban ga ni boss ga panila kung diin to ang damo, ti dito sila eh.
1: Mga tarantado na yaguro.
0: Kabulo ka, boss. May binutuhay na buwas nga matabo sa Kongreso, boss. Kung bala, pabor sa impeachment ni Sara Duterte o kung hindi.
1: Buot silingon, mabuto-buto gali ang mga congressman.
0: Na, na, amuna, boss. Oho, sakto ka muna.
1: Paldo naman eh. Kabalo ka naman diri sa aton nga basta may binutuhay, may kwartahan na iginaya.
0: Di ba si kun minalita naman, boss eh?
1: Ano pa, be? Sana all eh. Ota.
0: Oh.
1: Ano ang matabo sina kun magbuto-buto haw? Kay kaya do may ideya ka naman na mo, di ba?
0: Oo, boss, amo ni ho.
1: Mm.
0: Dapat makalabot sa synthesize kabuto sa mga congressman agud madala sa Senado ang article of impeachment.
1: Aba?
0: Oo.
1: Ti tapos ano na dayon?
0: Ti boss, kun makalambot sa synthesize o kun sobra pa nga buto, ti sadya naman na sa Senado eh.
1: Amuning nami sa mga Pinoy. Kay bisan gaaway na sa gyapon, no? Oh, sadya na gyapon niya. Oh, bisan pigado pa kanin, sadya na gyapon.
0: Oo.
1: Mambal pa na kanin nga, baw, sadya gini karon, wala takalanon. Kita mo, wala nakalanon, pero sadya gyapon.
0: Sadya na gyapon.
1: Wow.

0: amo na gali ang istorya mo. Oo, boss. Wow. Te, pila ka na di ka tuig na na-admit, how?
1: Wala pa man tuig, boss. Bulan pa man lang.
0: Ate, batuigan kagidi eh.
1: Abaw.
0: Tiga nga wala ka pa Japon. Nakagwa diri, how?
1: Kay wala ko inugbayad mo.
0: Ate, mag-amo na gasugid. Matuigan kagidiri.
1: Grabe ka man, boss ba?
0: Ay, kapigado nga daan, subong. Te, diin ka makuha sang inugbayad.

0: Una gani nga napaligban ko subong eh.
1: Abo na gani nga nakasiling ko nga madugayan kagidre. Akuya, magbalik lang ang bertod sang akon bulitas. Magkagwa na ako dire.
0: Titani, madalaman ko sa pagwa mo ba?
1: Makagwa ka di kung may inog bayad ka eh.
0: Boss Norben, iservisyohan ta ka boss ah, para makagwa ko di ah.
1: Ano abi nga klase sang servisyo?
0: Itanan nga gusto mo boss ah, iservisyo ko sa imo ah.
1: At itanawunta lang na sa kurbada.
0: Sadya-sadya eh, no?

0: Ano yan, Bidos?
1: Pwede mo bala ako mabuligan pangita kay Mami Kayot?
0: Hayaan mo na. Malaki na yun. Alam niya na yung ginagawa niya.
1: Baka bala may masamang nangyari sa kanya, oh.
0: Matanda na yun. Kung dito lang sa kalising ko, sigurado, wala may balay di bata buhay siya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Kaya mo na lang. Babalik din yun.
1: Baka bala hindi na.
0: Imposible yun na hindi siya makabalik.
1: Basta Tito Pandaya. Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya.
0: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
1: Hala! Ang saya-saya sa Jai, no?

Kailangan sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampiyon.
4: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Champion!
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: K5 Galingawan Time!
3: Day, alam ka sa mat?
4: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
3: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
4: Ay, kahapos, 6, eh?
3: Bawa, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be? 2 plus 4.
4: Ay, 9, eh?
3: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
4: Bawa, ti, siyempre, gin suli ko man ang sabat, eh? Best in mat, gani mo?
2: K5 Galingawan Time!
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubtubala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon.
6: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
9: Mga mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500,
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500,
11: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami
11: amo naman
10: ang ginahalinas sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabasa butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
10: C.
9: Mabasa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: kadaragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
17: DTX Beauty Soap.
0: Puro katong katol.
17: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing
21: performance. Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
26: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino nga tayo.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaliga.
26: Epektibo!
27: DTX 500!
26: Mataas pala ang imo blood sugar!
27: DTX 500!
26: Ikaw pala
27: ang may diabetes!
26: DTX 500!
27: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compounds!
27: Yan ang kapanupo!
26: Kagakontrolar!
27: Sa imo blood sugar!
26: DTX 500!
27: Masalikan!
26: Epektibo!
27: DTX 500!
9: D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
9: Yung may D3!
10: Mga butika!
9: D3 Bio!
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
9: Yung may D3!
10: Mga butika!
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, do hindi maayong
3: kapinas. Patuloy lang.
5: Nelfon jay.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Duksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sa imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3.

0: kabayo kag ang bilog o nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio with VCO.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
3: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate ang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
5: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid jang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa wibis lako ta makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers.
3: Ipo,
5: ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sa mga butika.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Matakas mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: Whoa. DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
1: sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May
17: puso! Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Balde! News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. Palarong pambansa.
20: Bound to quarterfinals na ang Region 6 ukon Western Visayas matapos na siguro ang Game 3 kontra Region 8 ukon Eastern Visayas sa Baseball Elementary matapos magdaog sang 9-0 nga score. Nagapabili na pag-dominate sang Region 6 sa Baseball Elementary pinaagi sa mabaskog nga depensa kag epektibo nga opensa nga nagdala sa ila madinalagun nga kompetisyon. Samtang bantayan ang pagsambuha sang Western Visayas ukon Region 6 sa Central Visayas ukon Region 8 sa softball karon alas 3 sa hapon Mayo 27. Gikan diri sa News Center para sa Palarong Pambansa 2026 update, inis ka K5 kasya Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Ang himpilan na kampiyon. Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta. Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Char! Alala!
4: Saburoso!
5: Salamaw! Salamaw!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
6: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Subong edisyon, subong adlaw! Miyerkules na! Miyerkules, dasig si may adlaw, no? Welcome na sa ato niya pagpangalagad, ha? It's 27 na sa bulan sang Mayo. Yalong-alonggit kay subong adlaw, holiday man, no? Holiday subong, ha? Holiday, bangod sang... Idel Ada. Idel Ada Mubarak. Mga kultura naton yung mga brothers and sisters naton yung mga Muslim. Nakasilibrar subong sang Idel Ada subong adlaw. Pag gindeklarar sang Malacanang, subong adlaw, regular holiday sa bilog ng Pilipinas. Sa pag-obserbar sang Idel Ada, base sa Islamic Lunar Calendar. Amoy na nga holiday subong, ha? Tagalong gid, mga kaki-five, Iloilo City, kag probinsya sang Iloilo. Mainit, mainit. 42 degrees Celsius ang ginatawag niya degrees Celsius ni Ocon Heat Index. Ang heat index, amo ning mabatyagan nga init sa atong siningalawas. Ibangod sini, dapat yun nga mag-inom kita sa madamo nga tubi. Malikawan naton ang balatian. Tama ka init, ha? Kamsa din ang humidity is factored sa ang ginatawag nga actual nga air temperature. So, maghimo kita sa mga extra precautions. Agad to malikawan naton ang stroke kag mga heat related nga mga baratian. O nakatener kita sa mga outdoors. Mag-inom kita sang madamo nga tubi bangod sang mainit nga panahon naton mga kakipay. Ang padayon man ha, sa sitwasyon sa aton panahon. Padayon nga ginamonitor sang pag-asa. Ang tropical depression nga ara pa sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility. Naga-maintain siya sang iya sining kabaskogon. Kag nagahulag ini siya padulong sa southward nga masyado kahinay. Halong-halong ah. Para nga hindi kita mabutang sa lang-alang. Iban pa nga mga nagapanguna nga mga balita subong adlaw. Oh, grabe ni oh, Siabo is everywhere mo. But not alarming. Oh, hindi ko no alarming ah, bisan nga job hire naman niyo. In report nga nadakpan na kagabi. Arestado ang job hire sang Iloilo City Government na na-assign sa Facility Conservation Office sa isa ka drug bypass operation na Las City kagabi sa may barangay Zamora Milyesa City Proper. Isa by bus operation nga ini mga kakipay na recover ang kabilugan nga 1.6 million pesos na balor sang Cebu. Yung patikayon ini sang Drug Enforcement Unit ang CDEU. Ang ini siya nadakpan man sa by bus operation sang 2015. Grabe no, why ka batyaga? Sang 2015, nadakpan man ini siya. Ini si alias Dadang, 47 anyos. Apang ini siya ang nakagwa sa prison. sa tong 2024. Eh, grabe ni. 1.6 million. Kaga nagligad, dili nga gabi man to. May nakuha man nga kapin sa... Ako man nga kantidad sa nakuha ni mga 3 million pesos man yun. Nakuha sa nga balor sa nga suspected Cebu sa nadakpan nga Maglibian partner sa drug bypass operation sa Barangay San Jose City proper sa nagligad niya gabi. Sabi no, Cebu may isaman kapusil ang nakuha. Drugs is not alarming, ah. Oh, drugs is not alarming. Ba't nagligad niya gabi, kapin sa 3 million pesos. Kagkagabi, kapin sa 1.6 million pesos. Ang na-recover nga Cebu. Cebu is everywhere, but not alarming. Eh, remember nga ining not alarming niya, mo nisang una ang nag-butang sang alang-alang kay Anay Mayor, nagkaroon DILG Undersecretary Jed Patrick Mamilog. Grabe no? Eh, kampiyon ang operations ang aton mga kapulisan. Kampiyon ang aton sining paghimo sang bulig para magkaladakpan ining mga dorogista sa siyudad sang Iloilo. Cebu is everywhere but not alarming. Grabe no? Ipati mga kamuda. Oras ato niya pagpangalagad, last 11:14 na, last 11:14 na, mga kaki 5, dari sa ato niya pagpangalagad. Palarong pambansa. Palarong pambansa naton, ginahiwat dito subong sa Prosperidad, Agusan del Sur. Isa aton sining update, sa subong ang mati niyon, dugay-dugay may hampang ang isang basketball, ang mga taga... Western Visayas Region 6. Tima yun kay ti makita naton kabay pa nga magdaog sila no. Hindi pareho sang aton nga volleyball nga naperde bago lang.
7: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid K5 News FM Philippines.

Sekretaryo kayo kayo ang aton sining mga update alin sa Prosperidad Agusan del Sur. Ang aton nga special coverage ang Pararong Pambansa 2026. Ang ginadulong sa inyo ni Mayor Francis Ico Calvo sang Kalinog, Iloilo. Thank you good Mayor ha. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Amo ni nga kaping healthy kag wellness coffee. And of course, ato sini nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Itang Uy.

0: Ay, pa kasugod ang basketball kay Pipe Paul. Subong sa medal standing. Anong medal standing na as of 11 a.m. para makita naton. At kay na as of 9 a.m. nagapangadwa ang Region 6 sa Western Visayas. Nagikan sa number 1 sang kahapon. Ay na number 2 na lang. Ay ti na overtikan na kita sang National Capital Region as expected. Kasi dugay-dugay ma overtikan naman kita sang Calabar Zone Region 4A. Ay tiyan mo na permit top 3 mo NCR, Calabar Zone, kag Western Visayas. Ano yung top 3 sa mga riyon, sa mga previous ng mga palarong pambansa? Ang aton sining paghampang sa sining mga athletes nagikan sa secondary kag high school levels. Nasakupan ini sang Department of Education. Mayuni kay ang Philippine Sports Commission o kon PSC nagpainsang pundo nga kapin sa 10 milyon pesos para ipanghatag sa mga medalist. Makakuha sa medalya gold, silver, kag bronze. Oh, Philippine Sports Commission ha. Tigabalo kita nga ang mga local government units ginatagaan man nila sang incentives, cash incentives. Ang ilas ning mga athletes nga nag-kampyon or naka-gold medal, naka-silver medal, kag naka-bronze medal. May incentive sa mga local government units. Katulad to sa nag-champion o kung nakakuha sa silver medal na taga-sudad sa Pasito, estudyante sa Himumwa Gahon National High School. Sabi ito, kintagaan to sila sa incentives na no, matulo man luha ta sa istorya to sa nagdaog nga sa Kwanla, sa Javelin Throw. Subong niya, ampang niya sa basketball, no? National Capital Region versus ano ni Kipay Paul ang kontra? Northern Mindanao, no? Western Visayas versus Northern Mindanao. Ati grabe ni ang branyo ang Mindanao ni may ginatawag ining home court nga advantage. Kapareho man bla sa mga basketball bla sa NBA na may mga ginatawag nga home court advantage. Amang hampang sa ongoing sa bunga ang basketball. Check natin, may audio kita, K-5 Paul. Alin sa ato sining K-5 News FM coverage team. Alang-alang. Pero sige lang ha, bantayan natin ni kay subong sini, nag-warm up pa lang sila. Nag-warm up pa lang sila. Di karon basi may audio na kita, gikan sa ato sining coverage team. Sa pagpanguna, sang aton nga Vice President for Operation K5 Eljan Castanyo. Samtang wala pa amo tong nambal naton nga ang kuan bala ang istorya to sang nakakuha sang silver medal nga taga Barangay Himumwa Agahon Pasig City. Matulo man luha ta sa istorya niya ba. Gintagaan sa sang gismil nga balon ginbakal niya idik. Ginbakal niya sang feeds. Para kuno nga may palang kabuyan. Ang ining nagdalaog dito sa Prosperidad Ilocos Prosperidad Agus Andelsor. Ining si Naris Alimudyan nga silver medalista sa palarong pambansa 2026. Ang yesening statement is yet powerful statement. Sining 17 anyos nga si Naris Alarilla Rivera Alimudyan sang Himumwa Agahon National High School nga naka-reflex sang istorya beyond sa sports. Sacrifices, survival. kag ang Hopper family. Si Naris Alimudyan ang nagdala sang pride sa Pasig City matapos nga nagdaog sang silver medal sa secondary boys javelin throw sa palarong pambansa 2026. Naini siya ang nagdako nga wala sang tatay. He grew up with upon sa Esening Aloy nga si Geraldine Alimudyan nga nagatrabaho sa Dubai sa pagsuporta sa iya kag sang iya sini nga mga utod ang pag-provide sang ila kinanglanon sa ila matag adlaw. Ang iya sini nga journey in sports was not walk alone. Ang iya sini nga potential ang nadiskubrehan pinagi sa guidance ni Sir Telespino Padernilla Jr., principal sang Imumua Agahon National High School. Upod sa iya sini nga dedikasyon nga dedicated nga mga manunodlo nga nagapati sang iya sini nga talent kag nagsuporta sang iya sini nga development bilang isa ka student athlete. Even as a student athlete, si Naris nagatrabaho bilang construction worker. Agod to magsuporta sang kinanglanon kag dugang allowance para sa iya nga pag-upod sa palarong pambansa. Sang nakabaton kuno ini siya sang 10,000 pesos, no? 10,000 pesos. Ante sila maglakat, may incentives na sila nga daging tagaan bilang allowance. Pagkabato niya sa 10,000 pesos nga assistance, nasurpresa ang tanan, kay nagbakal ini siya sa 7,000 worth nga idik, piglet o konbaboy. Si Timil bakal niya, gingamit niya na nabilin nga amount para sa pagbakal sang feeds. Kag pagsugod sa iya magamay nga livelihood para sa iya sininga future sa iya pamilya. Matapos nga nagdaog sang silver, kag nakabaton pa gyud sang another 10,000 pesos na incentives sa halin kay Mayor Stephen Palmares kag sa mga partners, ginpamangkot siya. Kung ano niya ang kabilugan niya, 30 pesos. Ay, bakal niya pagid kuno sang edik. So amo ini ang ginatawag naton nga pagtinguha sa isa ka student athlete. So good ng aton sining team sang Western Visayas sa basketball. May audio kita kay Pai Paul. Pamatian nato aton sining coverage team nagikan sa Agusan del Sur, Banua sang Prosperidad.
1: First five para sa Bagbagan Region 10.
0: Subong aton sining audio kag video. Ang video niyo mga batian sa radio.
1: Nandito pa rin kay Pebel dyan ang ating mga officials sa para sa Agusan del Sur.
0: Sa aton sining
1: Governor Cane, Congressman Dela Plaza, and Congressman Basco. Alright, start po tayo kay Pebel dyan.
2: Ball possession, andyan ngayon sa Northern Mindanao. Nagdadala ng bola ngayon. It's Northern Mindanao. Ipinasa kay number 14 in the game.
0: Dado lang signal na ton kay Pipe Paul, no? Sa pagpangunas sa aton sining
2: ando na
0: Vice President for Operation K5L Jan Castanyo. Nga utod-utod ang signal ta na live and direct from
2: Agusan
0: del Sur.
2: Nagkagawad pero na
0: utod-utod ang signal na ton. Utod-utod na kay Pipe Paul. Pero makita niyong video kag-audio sa ato sining Facebook page sa K5 News.
2: Western Visayas ay itingnan natin dito. Ano? Number 3 ng Western Visayas ay si Maestral. Ball possession po ng Western Visayas.

0: Daw may nagidang signal no kay nagautod-utod ang aton sining audio kag aton sining video. Naga-stop sa K5 ball no. Ay balikan ta biliwat.
1: Pastor number 29 yon. Dabrito, Pastor number 3, Tomero! Wala! Rebound para sa Region 10.
2: Ay, nagmamadali. Active now, number 6. Nagmamadali. Siya po ang tumitibon sa labang ito. He's dribbling the ball. Active, nag-penetrate po. Nagharap ng pasanin. Binalik kay number 11. Number 11. Dribbling the ball, number 11. Ipinasa niyo si Espigadera ng first personal foul para kay Espigadera ng Northern Mindanao. Ang bola ngayon ay balik. It's a Western Visayas basketball.
1: With 8 minutes and 13 seconds, 4-3 score natin. Number 24, Gomela. Dadal bola para sa Western Visayas. Paso number 29, Durmela. Paso number Kadong 18. 11. Bola ngayon para sa 11. Number 29, nadala na bola, paso number 1. Number 3, Maestral, bola ngayon para sa Region 10.
2: Aktob, ipinasa bola kay number 14, basket para kay number 14 ng Northern Mindanao. Number 14, Escobo.
1: Number 18, Gadong, nadala na bola para sa Western Visayas mga K5. Gadong, naghanap ng kapasahan si Gadong ngayon. Gadong by foul para sa Region 10 mga K5.
2: Ang score ay 6 against 3, lamang po ng 3 ang Western Visayas.
1: Lamang po ang Region 10. 6-3. Region 10. Bola ngayon para sa Western Visayas. Gomela ngayon. Gomela. Walang mapasahan si Gomela ngayon. 1-1. Gomela by offensive foul number 11. Offensive foul. Ganda ng screen pero illegal screen for number 11 para sa Western Visayas. 7-10 seconds K5 Viljan.
2: Inbound play para naman po sa Northern Mindanao. Aktob din naman dala ng bola to number 17, si Lumili. Andun si Baba, pero nabitaw ng bala ni number 14. Yung bola ngayon, number 18, Gadong ng Western Visayas. Ipinalik ang bola kay number 3, Maestral. Nagharap na pasan. Ipinasa naman kay Gadong. Up, kay Paredes. It's Paredes, number 25. May foul pong nakitang referee. Paredes yung number 25. Ano ba yung
1: number 25? Foul number 15. Number 15, foul number 15 para sa Region 10. Okay, back to the ballgame. 29, nasa labas ngayon para sa inbound pass, number 11.
3: Number 11 is
1: Ay, may follow up shot, pero nawala. Sayang. Sayang yun, keep it dyan. Nawala yung bola. Nawala ni Sidiri yung bola.
2: Bola ngayon ay dala-dala ni Aktob. Aktob, the point guard po ng Northern Mindanao. Aktob, dribbling the ball. Binabantian number 14. Nagtira sa number 14. Hindi, kapos po. Rebound scramble. Nagkaroon po ng dumugan ng bola sa ibaba. May tinawag ang referee, ball possession. Balik po sa Northern Mindanao. Isang magandang araw po sa kay Vine Grace, Jonathan Banyas, and Meljan Gregorio. Nakikinig sa ating ng Jonathan Mangilimutan. Ball possession, inbound play. Oy! Number 15, nakulang sa defense ang Western Visayas. Pasok ang inbound play ng Northern Mindanao.
1: Taya yun, Kibol Jan. Number 24, nadala bola para sa Western Visayas. Masayay! Balik sa ang bola para sa Region 10, Northern Mindanao.
2: Oo. As of the moment, napako ang Western Visayas sa 3-8-3 ang score. Lamang dito ang Northern Mindanao. Ano po mga K5, ang bola inbound play, bola kay number 17, at number 14. Ipinasa ni number 14, doon si Baba, kay number 36. Wala! Hindi po, ay, rebound by Western Visayas.
1: Pasok na po si Rose para sa Western Visayas, low cross. Nadala na bola, Rose! Wala, by foul. Foul number 6. Doberit si Ross. Pasok na si Ross para sa Western Visayas. Ang point guard ng Western Visayas, mga kakifay, with 5 minutes and 52 seconds. 8-3 ang score in favor of Region 10, Northern Mindanao. Kaya nakatapay po ang ating mga opisyal dito kasi Mindanao yan. Oo. Ross. Si Ross ngayon nasa free throw line. Message guy ni Rose. Yan. 5 minutes 52 seconds. Rose. And Len Bailison. Oo.
3: Nag-ilas kami.
1: Oo. Bola ngayon para sa Region 10. Keep up with John.
2: Andiyan na bola. Short jumper. Wala. Rebound scramble. Nakuha naman ng 11 ng Western Visayas. Bola ngayon nandiyan kay Leo Cruz. Nagmamadali. Ipinasa ngayon doon kay number 3, Maestral. Maestral. Tumira. Basket para kay Maestral ng Western Visayas. Ay, bola. Ando naman kayo kay number 6, Acto. Binabantayan ni Leo Cruz. Acto, binabantayan ni Leo Cruz. May foul na itinawag kay Leo Cruz. It's a holding foul ang tawag doon ng referee kay Leo Cruz. Bola po mananatili sa Northern Mindanao. Nagkaroon po ng substitution. Lalabas sa bola si number 15. Ipinasa kay number 12, Diaz. Pero may tinawag ang referee, foul against number 3, Maestral. Natawagan po ng foul itong si Maestral. Inbound play, balik number 6, Aktob. Siya pong lalabas ng bola sa ngayon. Aktob. Naghanap ng pasahan, ipinasa likod number 15. Balik kay Aktob. Aktob now, signaling the play, the court general. Oy, alanganin, hindi po nakatakbo. Miscommunication po, naaga ang bola.
1: Bola ngayon, Rose na bola. Paso number 29, Dornelia. Dornelia ngayon. Nasa ilalim, paso kadong. O Maestral. Maestral! By foul! By foul ang Region 10. So, foul number
3: 36.
1: Nabuco. Nasa free throw ngayon si Maestral. Olang Fretro. Wala. Sayang naman itong Fretro para sa Western Visayas. 4 minutes and 57 seconds. 8-6 mga kakipay. Kailangan Fretro pasok para kay Maestral. Bola ngayon para sa Region 10 mga kakipay.
2: Kapitbayan, isang magandang laban ito. Na makarami po nanonood sa ating ngayon, Mark Anthony Baladhay at Toto Rique Roldan Caniete Parillo. Maraming salamat po. Diyan ang bola number 14, naagawan ni Maestral. Tatawagan ng foul si number 17 o number 14. Hinawakan si Maestral matapos siya naagawan ng bola kay Five Cyril.
1: Bola sa Region 10 upon naagaw ni Maestral.
3: Oo.
1: Escobo para sa Region 10. Nasa free throw ngayon si Maestral. Dalawang free throw para kay Maestral kasi penalty na po ang Region 10. Pasok na to. Pasok ang unang free throw. Oo, tabla na po tayo mga ka-K5. Maestral! Wala. Oh, bola ngayon. Bola pa rin para sa Western Visayas K5. Diyan. Oo. Box out ang kailangan. Balik sa bola ngayon para sa Western Visayas. Inbound play by Locros. Balik kay Rose. Pasa kay Gadong for three! Score! Gadong! Labang na kayo dyan ang Western Visayas.
2: Pinakauna kalamangan. Dalawang 3 points na tukol ng Western Visayas. Gadong at si number 24 kanina, Novilla Luna. Ano ng bola? Ay, pinasa kay number pero natumba sa floor ang player po ng Northern Mindanao. Pero mayroong foul nakita ang referee at ang bola ay babalik po. It's Northern Mindanao basketball. May substitution. Lalabas itong si number...
0: Mga ka-K5, ha, nagtanaw ko mo subong live sa K5 News FM Philippines. Atong sining K5 News FM Iloilo sang basketball sa tungal sang Region 10 versus Region 6. Ang Region 10 amo ni mga probinsya sang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Ang ila sining regional center amo ang Cagayan de Oro City versus Region 6, ha. Balikan nato ng atong sining audio nagikan sa Agusan del Sur, Kaki5, Eljan Castanyo.
2: Si Eli Agudes nanonood sa atin at si Tuto Rike, ha? Dumaluya daw, para mahina daw ang Webra.
1: Okay, di pa nila na ano, hindi pa uminit ang Western Presides. Rose ngayon, nadala bola, Rose! Oh, may ikot si Rose! Wala, may rebound si number 7. May foul sa ilalim. Umiikot si Rose, pero hindi na na-control ang fade-away shot. Dalawang pretro para sa number 7.
3: Sabi nga nila, parang...
1: Number 7, wala! Number 7, Basket! Score para Pretro para sa number 7 ng number 7.
4: Ay pa naman yun. Sa 16 lang.
1: Bola ngayon, keeper Uljan para sa ating Region 10.
2: Oy, muntik na mabitawan yung bola. Nagdadala ng bola ngayon, number 14 ng Region 10. Dribbling the ball up. Muntik na magaw na ako nga ni Maestral.
1: Maestral! By foul! Paul Segovio, labang na ang Western Visayas. Paul si number 9. Oh, number 14. Paul Segovio. Wow. Number 3 ngayon para kay Maestral, nasa free throw. Score on ang free throw, pasok para kay Maestral. Umiinit na po dito sa may GM. Pasok ang ikalawang tera sa free throw line. Balik kayo ng bola para sa Region 10, Northern Mindanao. Ikalawang laro pa ito, Kipa Eugene, Northern Mindanao.
2: Patas po yung dalawang kupunan. Pareho po silang tabla na may tag-isang panalo.
0: Balikan talang dugay-dugay ang atong sining live coverage, ha? Pero makita nyo ni Gapon sa atong sining Facebook page. Ang audio kag video nagikan sa Agusan del Sur ang basketball boys sa tunga sang Region 10 versus Region 6 Western Visayas. Standby, makabalik kita dugay-dugay.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahang sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: Balik na sa aton nga live coverage sang Palarong Pambansa 2026. Ang Gampang Subong live Northern Mindanao ka versus Western Visayas. Upo naton si Kaki 5 Enrico Sorita Jr. Kaki 5 Enrico.
16: Yes, mayong udto Kaki 5 John. Na igadulong naton ang ning Hampang Subong sang Western Visayas kontra sa Northern Mindanao. Naibluan naton nga ang Western Visayas for secondary boys. Ang gina-represent ni sang St. Robert's International College na no? Kag ang ila sa ning mga list of players na no? Ginabugusan nanday Rio John Doronila no Jeff Floyd Vince Duot as kay si Nikolai Gadong Sean Arnold Gomela John Rican Hirota Iris John Makarandang. Si Iris John Makarandang, taga-Antique, ni siya kaki 5 John, pero din na nag-eskwila sa may St. Roberts. No? Lionel Ace Maestral, Patrick Pacheco, Jimwell Paredes, Russell Clive Puga, John Lijah Lyok Rose. Amo ni si Lyok Rose, nga taga-Aklan man, pero ginkuha ini sang St. Roberts kadiri naman ka-eskwila. No, si Kyle Nino Sardon, kag si Hendrik Siderio, kag si John Villaluna, kag si Sean Benedict Yap, no? Kag ang ila sa nga coach, si Rini John Guangco, kag ang ila sa nga assistant coach, si Luis Michael Sitchon. No? Amo ni ang nagabugos sang secondary basketball boys sa part sang Western Visayas.
15: Start na sang second quarter, kaki Pipe Enrico. Sa first quarter, abansi ang Northern Mindanao, 17 to 16 ang Western Visayas. So start na sang aton sining second quarter. Sa subong nga matinon, kaki Pipe Enrico. So Northern Mindanao versus Western Visayas.
16: Sa first game ni daog ang Western Visayas sa ilas ng first game, kung lang Bicol Region. So, baliktas okay. Kong quarter.
15: Ang burara sa Northern Mindanao, bansi ang Northern Mindanao, subuan ko ng Western Visayas na nakuha naman ang bola sa Region 6 sa kaki 5 Enrico.
16: Okay. So, number 51 sa Western Visayas. Okay, dalang kay...
15: ano to?
16: I think... Okay. Back to the ball game,
15: back to ball game sa subong sini

0: si Rose kinatag sa number 51 sa may Western Visayas na pinatid si Dalom ay sumulod. Nakuha sa Northern Mindanao.
1: Northern Mindanao ang nagpa-pass break, nag-penetrate, nagtira pero wala. So ang bola magapabilin sa Northern Mindanao.
0: So may block, no? The time ang Western Visayas. May mga bagong player, tatlong ka player sa Northern Mindanao ang nagsulod, no? May nag-substitute, no? Kag on the part sa Western Visayas, may isang nagguwa kag incoming ang isa sa number 29. No, bola sa Northern Mindanao.
1: So ara sa 3-point line, subong pa nag-isip sang pag-penetrate, nagtira, sulod.
0: Sumulod.
1: Sulod ang score sang Northern Mindanao.
0: 2019.
1: 19 ang Northern Mindanao, 20 ang Western Visayas.
0: Okay, bula sang Western Visayas sa tapod daki nag-signal sang play. Sorry, may screen gatag sa number 51, ginatag sa tunga, ginbalik sa ilasing point guard, ginbalik sa ibabaw. Nag-fake, nagtira, ginpilit, pero...
1: May foul.
0: Wala.
1: Wala.
0: So, bula sa Northern Mindanao, no? Pilit.
1: Lost ball.
0: Oo.
1: So, balik sa ang bula sa Northern Mindanao. Sa subong ang matin yun, may substitution or
0: timeout.
1: Timeout. No. Ang ipatawag sa Western Visayas, kay isa na lang ang bansi sa Western Visayas, kay Kipay Benrico. Puro no. Ni kalbo galing mga players ang Western Visayas. So, alin sa St. Robert's School. Lapit lang din sa ato, no? Sa may kwan ng Ilopis Street Haro. Ang aton sinayang special coverage, ginadulong sa inyo, kung puro kalbo ng aton mga basketball players. Sponsor man aton si Mayor Francis Ico Calvo sa Banua sa Karinog. Mayor! Ito nag-aog yun sa imong mga players naton si Bungaw.
0: Timing. Pero ang malaling nga kalbo, yan may buhok.
1: Oo. Mayor Ico Calvo, nag-sponsor sa team sa Western Visayas, nga puro kalbo ang ulo. Okay, so, back to ball games, kakipay Benrico, ara na nakasulod na ang Northern Mindanao, ang Western Visayas daw ay pao.
0: Daw ginahatagan sang mga kuana, mga
1: instruction
0: na way pilitay, no? Kay do ay kinaplay tong last play nila, na pilitay nga itira, dapat, no? Persado.
1: Dapat pangita sang open man lang, open nga upon nila. So ara nang bola na kasulod na ginadala sang Northern Mindanao pagadto sa ila sining court, ginabantayan kag subong man nga dribble nagapakita na lost ball pero na recover sa Northern Mindanao, nagtira, wala.
0: Rebound by Western Visayas, pass break, prevent, nakuha liwat sa Western Visayas, nag-settle down, gibalik sa ibabaw, top of the key, dribbling the ball, nagtira sa tres, why sumulod, rebound, okay, last touch ball by Western Visayas.
1: Balik ang bola sa Northern Mindanao as of this time, isa man lang yapon ang abansi, 1 point lang ang abansi sa Western Visayas, 20-19 sa Northern Mindanao. Ang Northern Mindanao ni Kakipay Benrico, ginabugusan ini sa mga probinsya sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, ang ilang sining regional center sa Cagayan de Oro City. Nag-sulod na, nag-
0: pero dala may foul.
1: May foul?
0: May foul ang itawag against sa Western Visayas. 2019 sa giyapon ang score sa second quarter.
1: Second quarter ha. Subong matinon ang bola ara sa Northern Mindanao ginpasa sa ila sining opponent number 6, nag-penetrate, nagpasa, nagtira for 3, wala, rebound by Western Visayas Kakipay Benrico.
0: Okay. Western Visayas dribbling the ball, passing the midcourt area. Ara sa ibabaw number 29 ginatag balik sa number 13 ha. Ginatag sa ila sining point guard Luke Rose, no? Rose dribbling the ball. No, hindi ma-identify. Big Lunchay Calvo. Rose, sa penetrate, nag-jump shot, twice sumulod. Nice box out by Northern Mindanao.
1: Okay, Northern Mindanao, pagkanto sa ila sining court, no? Ginabantayan ini siya sa midcourt. Nagpasa.
0: May foul.
1: O damo na foul sa Western Visayas, kakipay Benrico.
0: Either con penalty na.
1: Mm. Kaya so, well, hindi sila maka-execute sa ila sining game plan. Kaya daw, mahina sila sa pasahib na daw, guaya daw, pag gusto na lang sila daw, kanya-kanya na lang sila
0: nga play.
1: No? Dalaya bula, kag siya magan mismo magtira, daw sila ka...
0: Daw daw ABCD, alligator, buaya, crocodile.
1: Damo na sila tanan. Deparario.
0: Deparario. Daw mo matagasi official sa gobyerno.
1: Crocodile, gimantot yan.

0: kenyam-kenyam dah.
1: Oh, why play?
0: Oh, dia apa ni?
1: Team play ni yang basketball. Lima gani ni.
0: Oh, mungkin lima tadi nak buat one-one
1: lah. Apa tu nak patawang time out? Tamo sa mga pagbaylo, no? Oh. May mga substitute ang lupal sa Western Visayas sa kapangita subong sa maayong combination ang coach sang Western Visayas. Ginatag si Dalom, pero may foul naman.
0: Foul na naman.
1: No? Again, sa Northern Mindanao, kag base ko lang sa 10 penalty. No, kahit every foul na, basta malabot ka na yung limas na yung ka-fouls, may penalty na.
0: Okay,
1: okay so doon ay pa. Pero doon ginakuan sa Northern Mindanao, nga ako shooting. Mm. Okay, bisan why pa sa 10 penalty, basta ako shooting, may free throw
0: again. May free throw again.
1: Pero doon ay pa.
0: Why pa?
1: So sideline inbound, no? The part sa Northern Mindanao.
0: Okay, Northern Mindanao, ginapasa, nakuha sa number 14, nagpakita sa pasahan, nag-dribble sa bola, ara sa top of the key, nag-penetrate, nagtira.
1: Why sulod? Offensive rebound! Why pagid? Pero nakuha na sa Western Visayas.
0: Western Visayas na nag-dribble sa bola pagkanto sa ilang siningaring K5 Enrico.
1: Okay, Western Visayas leading the ball. May ara sa screen pero wala matigayon. Number 18, dribbling the ball. Nag-penetrate, nagkanya-kanya naman sila. Nag-sidestep, gimper sang tira, why sumulod, pero nakuha. Number 7,
0: wala.
1: Pero may foul.
0: May foul?
1: I think, hindi kanya masala, number 7 is Hirota, no? Of
0: Western Visayas.
1: St. Roberts, no? Western Visayas, no?
0: Act of shooting. Taga-asan man yung mga Northern Mindanao?
1: Taga-asan man, ining si Hirota ni, mataas man ni KK5 dyan, no? Kaya kita nakakover ni pag-weaver, mataas ni, isa ni sa pinakamataas na player sa St. Roberts, no?
0: Ano na yung free throw? Why
1: sumulod?
0: Why kasulod?
1: Anong naigo ito?
0: Ang ring lang eh, why kasulod sa ring? Ang naigo yan, tiki!
1: Kuhan ka ring, ang naigo!
0: Na, patay ang tiki, kinaigo sa bula.
1: Ikan lang kasulod, sumulod!
0: Sumulod, ara ng bula, nagwa ng Northern Mindanao, gin-dribble pagkanto sila sining basketball court, no? Nag-pasa sa top of the key, nag-penetrate, nagtira, wala.
1: Nice defense!
0: Pero kaya, may foul?
1: Wala. Last stats of the Northern Mindanao, no? Mayong depensa sa Western Visayas kay bayaw tong duwabaw daw, Twin Tower to. Why ka, kwan? Why ka igo ka rin ang Northern Mindanao? Balik ang bola.
0: Sa Western Visayas, tani makwan lang sila.
1: Pasa-pasa.
0: Alam lang, hindi ka daw.
1: Kanya-kanya sila, abi, one-on-one eh. Ara na, so namatin sa coach nila, kalibot ang bola, no? Ginatag sa ibabaw, number 18, nagtira sa tres, why sumugod? Wala. Nakuha sa Northern Mindanao.
0: Northern Mindanao, ara sumong kadalas ang ilang sining bola, pagkanto sila ng court, ari nagpasa sa gwa, nagtira, wala, gin-penetrate, nagtira siya, wala man, makuha, nakuha sa Western Visayas ang bola.
1: Rebound. Dribbling the ball, pass in the midcourt area, top of the key. Nagpangita sa mapasahan, ginatag sa kilid sa kay Villa Luna. I think kay nagwa na si Rose. Gibalik sa number 28, ginatag sa number 18. Nag-dribble, balik sa ibabaw, number 24. Ginbalik sa number 29, nagtira sa 3, why sumulod? Rebound by Northern Mindanao.
0: Northern Mindanao, nag-dribble sa bola. May
1: kitawag ng referee?
0: Oo. Ano nang tawag sa referee ni?
1: Foul?
0: May foul. No? May foul. Ang Western Visayas kontra sa Northern Mindanao. Ang bola sa Gapon sa Northern Mindanao, mapasa sa bola.
1: Inbound pass, no?
0: May inbound siya ara sa court sa Western Visayas. Kay pag dalagan to tani nila na prevent lang pass break na foul. Ang bola rasbong sa Western kon sa Northern Mindanao nagtira pero na
1: intercept pero may
0: foul. May foul ang Western Visayas. So ang bola ara sa Gapon sa Northern Mindanao.
1: So penalty na.
0: Mm.
1: So every penalty, foul free throw.
0: Free throw na sila. Mm. Amlayan sila kung every foul nila makasulod pang bula bla.
1: Oh, foul okay. Counted.
0: May and one. Okay.
1: Plus one, no?
0: Okay.
1: Pero damo, tawag lang tao.
0: Damo.
1: Kag nami ang court nila.
0: No, nami ang court. Okay, unang free throw sa Northern Mindanao ng sulod.
1: 21-20.
0: In favor of Western Visayas. Second free throw sa Northern Mindanao. Intira.
1: Why sumunod? Now, rebound by Hirota.
0: Western Visayas.
1: Okay. Number 29, dribbling the ball. Kadalasan nga bola sa ibabaw, ginatag sa left side of the court. Kapangita to sa nga low post, pero wala nang tigayon. Balik sa ibabaw, ginhatag sa number 25, dribbling the ball, nagpenetrate, nagturner shot, pero may foul ang itawag against sa Northern Mindanao.
0: Pero ay why? Counted.
1: Counted na ng tira, pero wala
0: ma-count.
1: Ma-count, kay hindi continuous na eh. No?
0: So, ang ato lingon sining special coverage ka Kipab Enrico, ginadulong sa aton sa DTX 500, subungman sa Mighty C, kag D3 Bio, kag DTX Coffee Mix, kag subungman ni Mayor Iko Calvo sa Kalinog, Iloilo.
1: Okay, back to the ball game, number 24, Villaluna. Villaluna, dribbling the ball, nag-penetrate, nag-fake, nag-tira, ay sumunod si Dalong, pinsip rebound, Behiruta, pero
0: may foul.
1: May foul na itawag, no? Oh. Ang referee against sa Northern Mindanao, kag act of shooting, that's why nga
0: may two free throw.
1: May throw, may dua, no? Ka mga free throw.
0: Libre nga pagtira. O kung ano ni, sa subong sa Western Visayas, no?
1: 21-20, isa lang abansis ang Western Visayas. Second quarter ni mga KK5, number 7, Hirota. Maga free throw, unang attempt, why sumulod?
0: Igo ang tiki.
1: Yeah.
0: Okay. Second free throw, amon yung sintro nila si Hirota?
1: Sintro kag power forward din siya kaki 5 dyan eh.
0: Okay.
1: Ang iya posisyon eh.
0: So may commercial kita na eh, kaki 5 Paul. Atong sining DTX 500 Health Alert, subong man Mighty C Network News, kaki 5 Paul. Okay lang? Padayon ka mo nga nagpamati diri sa atong sining live coverage sa basketball boys, Western Visayas versus Northern Mindanao.
1: Secondary boys na, high school na. Okay, Northern Mindanao bula ang ilas sa bula. Okay.
0: Okay. So, magpakita na 5 minutes nga DTX 500 health alert.
2: Facebook sige lang.
0: Pero sa Facebook naton, sige lang aton sining coverage. So, sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mabalik kita pagkatapos ang DTX 500 health alert. Standby na mga ka-K5.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na!
6: Mag DTX 500
7: ang may powerful compound
6: na nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. Whoa. DTX 500!
8: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
9: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500
2: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
9: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh.
9: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
2: Mm.
9: Ano para Sir GP?
8: Hydroxyl radical.
9: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit.
2: Mm.
9: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
2: Mm-hmm.
9: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
6: So, 11 Mbps.
0: Balik kita sa aton sining coverage. Ang ampang sang basketball boys mong between Western Visayas and Northern Mindanao. Abansi mong ang Western Visayas ang 33 points kontra sa Northern Mindanao nga 25 points sa kakipay Benrico. Tapos na
1: free throw ang Western Visayas, no, medyo nakaruratsada, no, sa katapusan sining minuto sa third quarter ang Western Visayas, no, 33-25 walo ka puntos ang abanse sang Western Visayas sa patawag dito sang timeout ang Northern Mindanao. Agod na istoryahan kay kaina tama kadikit ang abanse, no, 1 point ang ginang abanse kaina sang Western Visayas pero hinalang nag-arangkada ang Western Visayas. That's why napatawag ang coach sang Northern Mindanao. Sa nabilin sining mga minuto sa third quarter sang hinampang kaki 5 John, ha? Ara patunga ng mga player sang Western Visayas.
0: Okay. Ang bola ara sa Northern Mindanao. Ano second quarter plang ni, no?
1: Second quarter
0: pa lang sa aton sining ball games. Okay.
1: May full court press turnover. Ang Western Visayas sa resulta sa may turnover. Nag-turnaround shot, natapal. No, ang Western Visayas. Bula sa Northern Mindanao, na-intercept sang Western Visayas.
0: Okay.
1: Ara sa ibabaw, nag-signal sang play, patawhay lang. Relax, abansi. Abansi, magsako. Dribbling the ball sa may left sang court, may ara sang screen pero nagpenetrate si Dalom, nagtira, natapal, nag reverse layup ay sumulod, nakuha gyapon sa Western Visayas, nagtira, way gyapon sumulod kag may foul gitawag against sa okay, dalang tapos ng oras.
0: Why not time?
1: A time, no? End of the first quarter. Half. No, second quarter.
0: Second quarter na, end of the second quarter, abansi gyapon ang Western Visayas 33, ang Northern Mindanao 25. So Bansi, kabay pa ma-maintain lang ang Bansi sang Western Visayas para nga magdaog sa kahapon da daog man sila K5 Enrico.
1: Oh.
0: So kabay pa magdaog man sila Subong para nga ma-kwan man nato na ang
1: championship. So, bala mo kung ma-pierde ka K5 dyan, mabudahin niya kay sa mga cross play. Kwan, ang kontrahon mo sa piyak yung bracket, amo na ang number one.
0: Oh.
1: No, dapat kung arak ka sa top sa inyo bracket, ang kontrahon mo niya ang ika-number two lang kung sa uli ko mag-abot na ang quarterfinals sa mga semifinals. Pero kung ma-pierde ka dito, mabulubulay. No, okay, ang taraklado mo dito, kay bala natin, pag-on ang Cebu. Ang Cebu, sa natabo nga prisa sa nagligad, sila ang nag-champion. No? Kung tama nila ang MCR? Western Visayas, nga mo mani ang player.
0: Nga mo mani sila. Oo,
1: pinerdi sila. Pero tatlong to Bansi sang Cebu, no?
0: Sang Kwan, sang Central Visayas.
1: Kag last year nga palarong pambansa, ang nag-away sa championship sa secondary boys basketball, amo ang Davao. Kag ang Western Visayas.
0: Pero that time, champion to ang Davao.
1: Davao.
0: Davao to ng champion.
1: Pero mabudlay man to kay pinerde man sang Western Visayas ang National Capital Region.
0: Nati, first time kani kuno to ngaway ka champion ng NCR mo.
1: Grabe ka tagas ng mga tukon-tukon ka. Kawayan mo matagas. Kag ang Davao man na K5 dyan. No? So muna itama ka importante nga sa sining mga unang hampang sa elimination, dapat madaog mo gid ang imo sinikada hampang para nga hindi mo maenkwentro ang mapag-on nga team na kung mag-abot na ang quarterfinals ka K5 dyan. So kapon, kung tanong nga sa Bicol Region, kag daog to kapon ang Western Visayas. Now, acknowledge na nanay na nag-upod sa atun sin eh, nga coverage sa K5 dyan, si Ma'am Regina Gumakil, si Ma'am Vian Lawrence Cortel, na si Ma'am Camille Bantilan Marquez, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Nald sa Suarez, no? Gamonitor sa St. Luke's Medical Center sa May Quezon City. Go! Region 6, no? Gamonitor sa ton, no? Sa may bayan sa St. Luke's Medical Center.
0: Okay. No? So samtang ara kita ma half time sa Monkey 5 Enrico. Yatag ta ni mga commercials ta para nga pagbalik ta karon kundi wa na ta
1: pagbalik. Diretso na lang.
0: Diretso ta karon no. Mga commercial kami anay ha. Padayon na kamo pagpamati kay kon pagbalik karon pagsukod sang third quarter after na sang change court, magabalik kita pagkatapos gilamang sini.
10: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
12: Mabagat, mga buti ka.
13: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX-500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX-500.
15: Ang DTX-500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tayo.
14: Happy kanunay.
15: DTX-500.
14: Masaligat.
15: Epektibo!
14: DTX-500!
16: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
17: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
18: Mami, itigil ang drama.
17: Angeline,
18: may na-discover na akong timplado na at may sustansya.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masami ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalikang DTX 500!
4: I Care Gold!
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dugi dayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabasa butika.
7: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
11: Mabasa nga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Sita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
14: Libre!
15: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
4: 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
15: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
15: Masalrigan.
4: Epektibo.
15: DTX 500.
4: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
4: Yung may D3.
15: Mga buti ka.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
23: Balik kita sa aton sining special coverage sa game Western Philippines versus Northern Mindanao. So, since court na K5 Enrico, bulas mong ara sa Western Misayas.
24: By Western Visayas sumulod no oh. Ang follow up 35-25.
23: Okay, so walo ang abansis ang Western Visayas sa Northern Mindanao. Ang bulas mong aras sa Northern Mindanao, aras sa Bulcourt, naga-penetrate, nagpasa, nagtira, wala makakuha. Pero ang bola nakuha sang Western Visayas kakipa Binrico.
24: Western Visayas na impasa, na intercept sa Northern Mindanao, bola sa Northern Mindanao. No. Ang bola
23: nagpenetrate, nagtira, wala.
24: Pero so, may foul
23: ang Western Visayas. Ang foul ang Western Visayas sa Northern Mindanao. Ang bola makapabilin sa Northern Mindanao.
24: Ang score, shooting eh.
23: Oo, ang score naton pulo ang abansi sang Western Visayas 35-25. Ang free throw, first free throw sa Northern Mindanao, gintira, sulod.
24: Sulod.
23: Oh, so 27-35. Ikaduwang tira sa free throw line sang Northern Mindanao, gina-preparar ang bola nga magtira sa subong matinon. Nagtira sang free throw. Sumulod. So, duwagid ka free throw ang sulod in favor sa Northern Mindanao. Ang bura, rasabong sa Western Visayas, kakipa Binrico.
24: Okay. So, si Luke Rose, tagadal sang bula, dribbling the ball, na-penetrate, nag-lay-up, sumulod, pero na may foul, nag-intawag ang referee. Ang score is 35-27.
23: 26.
24: Okay, kaya napulo eh. Dua ang score. 35-27, no?
23: Okay,
24: While na... While na-click, dala lang kay...
23: Why madugang?
24: Doon kayo ay katindog ang player sa Western Visayas. No? Gina-check na itong si Rose ini. Si no? Rose number na, one, no? Number
23: kay,
24: one.
23: Kaya siya nang kadala sang, siyang point guard sa Western Visayas kaki 5 Enrico. So may dua ka mga free throw si
24: Rose. Rose.
23: Oh, si Rose ni, ginilogi man numero ni Derek Rose ang una sa Chicago Bulls. Okay, unang free throw kaki 5 Enrico.
24: Okay, kinadribble ang bola, gin release sa kabos.
23: Kabos. Oh, tiki ang naigo.
24: Why ma change ang aton sining score 26 gyapon.
23: 27-35 ah. In favor sa Western Visayas.
24: 8 puntos ah.
23: Okay.
24: Pero may mo nga madugangan ini na ikaduhang free throw ni Rose.
23: Ara tumira.
24: Sumulod.
23: Okay. So may foul?
24: May foul. May okay. Foul. Counted, no?
23: Counted, ah. 36-27. In favor sa Western Visayas, ang bola subong aras sa Northern Mindanao, nagsulod, nag-penetrate. Okay, may foul.
24: Wala, last touch. Of Northern of Western Visayas.
23: Western Visayas, okay. So, ang bola subong, ah, magkapabilin sa Northern Mindanao. Sa subong, ah, matinon, inbound sang Northern Mindanao. So, may mga instructions ang referee sa duba ka mga players sa Western Visayas kag sa Northern Mindanao kag K5 Enrico.
24: Okay, dapat nang gigit-gita ng duwa eh. Sa free throw to kay Inabla.
23: Oo.
24: Ara
23: na inbound pass sa Northern Mindanao to number 6, nag-penetrate, nagpasa sa number 15, nagtira, wala. Ang rebound nakuha sa Northern Mindanao. Nakuha pa gid kag
24: pero may foul.
23: May foul.
24: May foul ang itawag ang referee.
23: Okay. No? So may foul.
24: Tiklod
23: so,
24: eh.
23: So ang mga ano to may bula so ara na sa Western Visayas ang bula sa subong ang matinon. So inbound pass ang Western Visayas sa Kaki 5 Enrico.
24: Okay, so bulat sa Western Visayas, ang score 36-27, third quarter. May full court press ang Northern Mindanao. Pero nakalampuwas ang Western Visayas sa penalty-shaded area. Nagtira, why sumulod, pero may foul. Kagintawag ang referee. Kagdo naman ka free throw, kay act of shooting ang foul.
23: Oh, so, doon naman ka free throw para sa Western Visayas. 36 ang Western Visayas, 27 ang Northern Mindanao. Live inning coverage ang Key 5 News FM Philippines. Alin sa Agusan del Sur, sa Prosperidad Agusan del Sur. Unang free throw sa Western Visayas.
24: Sumulod.
23: 37. Napulo kapuntos ang avance sa Western Visayas sa Northern Mindanao. Ikadwa nga free throw.
24: Sumulod.
23: Ang bola na sa Northern Mindanao, ginpasa kag nag-penetrate, nag
24: steal.
23: Pero
24: may foul
23: na kuan ang bola na last sa Western Visayas kay Kipa Benrico.
24: Okay.
23: So
24: 38-27.
23: Oh, nagapabili ng bola sa Northern Mindanao. Inbound pass sa Northern Mindanao. Sa under the court kay Kipa Benrico. Ginpasa, inbound pass, dutayan lang ma-intercept sang Western Visayas, nagpasa.
24: May traveling violation.
23: Traveling ang Northern Mindanao. So balik ang bola sa Western Visayas kay Kipa Benrico.
24: So nice defense on the part sang Western Visayas, 38-27 sa third quarter sang ginampang. Hirota mag-inbound na tag kay Rose. Gimbalik sa kay Hirota. Gimbalik sa number 18. Diris kilid kay Gadong. Sa tunga. Nasa kay Hirota. Gatag sa top of the key. Sa kilid dito kay Rose. Rose. Kapit asang mapasan. Kinatag kay Gadong. Gimbalik sa kilid. Nag-fake. Nag-penetrate. Ginpas sa guaper. May foul. Kagintawag ang referee. Again sa Northern Mindanao.
23: Okay. So tatlo ng foul sa Northern Mindanao.
24: So duwan lang kagpa naman kag team penalty naman.
23: Oh, ma penalty sila. So kada tira mo kag ma foul or ma foul ka ma free throw.
24: May free throw ikaw. Okay. So game bound pass pagitas pa sang tag si Babaw sa rainbow area sa kilid for 3. Why? Nakuha sa Northern Mindanao ang bola. Dribbling the ball.
23: Ito, dribbling the ball to Northern Mindanao. Ginpasa, agintira, wala maka...
24: Sulod. Rebound by Western Visayas. Western Visayas, top of the key. Rose dribbling the ball. Pakita sa masahan sa kilid. Balik sa ibawa kay Rose. Gibalik sa kilid kay Gadong. Balik sa kilid sa left side. Sa number 51. Gibalik sa kay Rose. Gibalik sa tunga. Napasapasan sa agwa. Nang tira sa tres. Was mulod. Rebound by Northern Mindanao.
23: Northern Mindanao, ginpasa sa ila sining a point guard. Sa subong matanong at the top of the key, gapangita sang pasahan ang Northern Mindanao. Pero ay ginmakita, ginaharas ang point guard niya number 1, si Rose. Pero may...
24: Traveling. Violation naman.
23: Violation
24: offensive.
23: Offensive foul sang Northern Mindanao. Kontra kay Rose sa Kaki 5 and Rico.
24: Intiklo dyan.
23: Ang kamot niya, ganduso eh. Kita agad sang referee. So offensive foul. Ang bola makabalik sa Western Visayas.
24: Number 51 ni si Makadangdang, no, taga Antique, no. Pasa kay Rose nagdribbling sa bola, nag-pull up jumper, sumunod.
23: Okay.
24: Two points for Luke Rose. 40-27. Tracy ng bansi.
23: Bola subong sa Northern Mindanao. Si number 16 nagapakita sa pasahan, ginpasa,
24: na-intercept. Western Visayas nag-lay up.
23: Nagtira, sumulod! Okay.
24: 17 na ang abanse sang Western Visayas. Or 15 ang abanse. Okay, okay na intercept pagid.
23: Intercept naman sang Western Visayas ang bola. Kipa Benrico. Kadali man sila eh. Susubong daw medyo offensive minded ang taga Western Visayas.
24: Sa kilid, nagtira sa tres. Sumulod! 45-27, 18 kapuntos na ang abanse sang Western Visayas.
23: 45 ang Western Visayas, 27 ang Northern Mindanao. Ang ining live coverage sang basketball boys sa tunga sang Western Visayas kag Northern Mindanao. Ang nadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist kag subong man DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag subong man ang DTX Coffee Mix Healthy kag Wellness Coffee ni Dr. Amil Oy. Kag ginadulong man sa inyo ni Mayor Francis Ico Calvo sang Kalinog, Iloilo. Nagaog yun ang mga players sang Western Visayas kay Mayor Ico Calvo. Mga players sa Western Visayas pro Calvo, si Mayor Ico Calvo yan may buhok. Thank you again, Mayor, ha?
24: Thank you kay Mayor Calvo, no? Okay. Ico Calvo sang Banwasan Kalinog, no? Sa pagbuilog sa aton sa ning live coverage para sa Palarong Pambansa 2026.
23: So, namin usbong ang burada na sa Northern Mindanao. Nadribol ang bula pagkanto sa ilang sininga court sa subong matinon. Nakalapak na sa half court ara sa top of the line. Subong man gintira sa kilid, ginpenetrate, ginpasa, ginpasa, way magsulod, nagtira o kung nang...
24: nakuha sang Western Visayas ang rebound. No? Bula. Okay.
23: Bula sa Western Visayas.
24: Napenetrate, nag-layup, pasmulod. Pero may foul ang itawag ang referee kag act of shooting. So, duwa ka free throw.
23: Oh, may duwa naman ka free throw. Libre nga tira. Dapat mapasulod yun sang Western Visayas. 45 Western Visayas, 27 Northern Mindanao. Ara sa free throw area ang Western Visayas. Nagtira, wala.
24: Abos.
23: Okay.
24: Number 24.
23: Kamo na yung nagtira, way. Second free throw sa Western Visayas sa Kakipay Benrico.
24: Kadua, sumulod.
23: Okay. 46-27.
24: May substitute, number 24 ni is Villa Luna. No?
23: From Western Visayas.
24: Oo. Oh. Okay. Sumulod, ipagawa si Leo Cruz.
23: Nakuha na sa Northern Mindanao. Nagkanto sa ila sininga court, nag-penetrate, nagtira, sulod. 20-31 ang Northern Mindanao, 46 ang Western Visayas. Okay? Ang bola ra subong sa Western Visayas, Kakipay Benrico.
24: Okay, Villa Luna, gatag si Dalong, tawakatawhay, nagtira, may foul pa.
23: And one.
24: And one, no?
23: And one.
24: May
23: Hiruta.
24: Plus one.
23: Plus one. May sulod mo nagtiro, nagtira, sulod. Kay may foul, so may bonus free throw nga isa katira Kakipay Benrico.
24: Oo.
23: Sino si Hiruta to?
24: Si 51 makarandang eh. From Antique. Mataas mo ni Kakipay dyan.
23: Oo.
24: Si Hiruta. Doon sila na nagbasta na kung isang ginandungan mo sila eh. So may dua ka or may bonus free throw, no? Why sumulod? Aparides, no? Anabel 51. At taga-Sambag Haroon eh.
23: Okay. Ara ng bola sa Northern Mindanao. At the top of the key, nag-penetrate, nag-pasa.
24: May foul?
23: Pero may foul ang Western Visayas.
24: Okay. 48-29, 17 ang avance sa Gyapon sa Western Visayas sa third quarter. Sa hampang.
23: Napamati subong ang si Mr. Ernesto Capada, security guard sa St. Robert's College. Napamati sa subong sa main gate. Sang Central
24: Bank. Wow. Oo. Taga Central Bank na. Oo.
23: Nagtira sa tres ang Northern Mindanao. Wala.
24: O sumulod. Narimbaw ni Makarandang. Ang maling isang taas si Makarandang. No? Number 24, Villa Luna ni. Villa Luna, nagadalasang bula. Ginatag sa kilid. Number 51, sa kay Paredes. Nag-lay up. Wala. Sumulod. Nakuha. Gapon. Sang Western Visayas pero may foul. Nagitawag ang referee. No? Okay. Offensive rebound by Western Visayas. I think si 51 si Paredes, no? Oh,
23: Paredes, number ang, 51.
24: Ang so, naka offensive rebound kag act of shooting, that's why may duwan maka free throw. Why problema, no? Dako ang avance sang Western Visayas 17 ka puntos sa third quarter.
23: 48 Western Visayas, 29 Northern Mindanao. Pero para sa free throw line ang Western Visayas
24: 19 biglang avance.
23: Oh, nagtira unang
24: kabus
23: ang unang free throw sa Western Visayas. 29 na ang Northern Mindanao, 48 ang Western Visayas. Ikaduang free throw.
24: Ambil siya makaranda ng free throw, no? 51 kabus.
23: Kabus man gapon.
24: Pero ako nila offensive rebound, nagtira kabus sa gapon. Nakuha pa nila. ang tira na, bigo ko pangawid mo. 43. Wise mo lord. Nakuha na sa Northern Mindanao.
23: Oh, Northern Mindanao? Okay.
24: Pop na ang bulan. Intercept naman sa Western Visayas. Ginpatag sa kilid. Villaluna nag-put up. Tira. Wise blood. Pero last touch of Western Visayas.
23: Okay, ang buna magkanto na sa Northern Mindanao. Sa dyan sa hampang nila, no? Namin na kayo daw, kwan ah. Magabakas man ang Northern Mindanao. Basi kung magkakuan man. Magkaskor liwat.
24: Kay Sir Tabskay Javiliana Diaz. Good morning, kid.
23: Ayaw kita. Salamat kita sa mga taga St. Robert's security personnel. Maayong ahapon kid. Nagtirang Northern Mindanao. Wala. Nakuha sa Visayas.
24: Rebound. Villa Luna. Nagadala sa bola. No? The smallest guy on the court. Sa may tungag, pa sa left side. Ginatag sa kay Makarandang. Makarandang. Nag-penetrate si Dalom. Nagtira.
23: Wala.
24: Why sumunod pa may foul na magkitawag.
23: May foul. No. Sa Western Visayas. So, free throw naman, no? Salamat kita kay security guard Ernesto Capada sa St. Robert's College. Gamamati sila subong sa main gate. Salamat kita.
24: Kag sa...
23: Ito na ito ni, kaya naman ang kaog na ang St. Robert's.
24: Isa naman lang ka-quarter, magtapos ang third quarter, kaki-five dyan, no? Kag sa aton siya nga isang gatos nga nag-monitor, no? Sa aton siya nga Facebook salamat Live.
23: Kita. 100 listeners na aton subong. O ka preparar para magtira sa free throw ang Western Visayas. Unang tira...
24: Why Gapon! Nakada mo ang miss ang Western Visayas. Ah.
23: So, sa free throw, no?
24: Pinang, oo. Pila na kami siguro. Mga may pulo. Siguro may na-miss na sila. K-5 dyan lang kayo na.
23: Oo. So, ikaduang free throw sa Western Visayas. Ginapreparar, ginadribol ang bola. Nagtira... Sulog! 49-29-20 ang avance.
24: May substitute nga natabo.
23: Substitution sa Northern Mindanao kag sa Western Visayas. Ang bula ara sa Northern Mindanao.
24: May full court press.
23: Hindi
24: ka inbound. Hindi ka inbound. Inbound ang Northern Mindanao. Why pa yung matabok ang bula?
23: Ara ng bula. Mayo kayo nakatabok na sa half court. Ara na sa Northern Mindanao. Taas mo yung number 12 nila.
24: Oh.
23: Nag-penetrate ang number 12. Nag-inpasa sa number 5. Nagtira, wala. Wala yun. Natang sa number 36. Nag-dribble sa mula. Ginpasa sa Idalom.
24: So, nice pass. No? Mayo ang assist to. Sa Idalom na wigit ang gabantay. 48-31. 17 ang kapuntos ang banse. Back to Western Visayas. Dribbling the ball. Na-penetrate, nagtira o sumulod, nice box out of Northern Mindanao, pero na-intercept, pero wala. Nakuha gyapon sa Northern Mindanao, kamay foul, gitawag ang referee against sa, I think, 24 Villa Luna, ang gamay. No? So, why pa sa 10 penalty ang Western Visayas, inbound pass palang ini. No? 49-31, no? 18 lang abansi, no? 18 ang abansi. Sang Western Visayas.
23: 49 Western Visayas, 31 Northern Mindanao. Ang bola ara subong sa Northern Mindanao. May mga substitution pa or
24: okay.
23: Substitution halin sa Western Visayas.
24: May gaistorya pang mga referee no?
23: Gahadol sa call, referee sa ila sininga call sa subong matinon.
24: Kay Shim Christoph, no? Pa-shout out kay Mikan Dave De Assis, gamonitor sa Canada, kay Vicky De La Cruz Farupaldino, no? Galantaw manhabang ano gakilo kapantat. Wow, ginaasal ko sa tinda lapas kadto lang kamudi ko yung Mick John ko no. Kaunti ka mo pantat. Okay, five John no, kala si Vicky De La Cruz Farupaldino. Okay. So may free throw ang Northern Mindanao.
23: Una nga free throw.
24: Why sumulod?
23: Why kasulod?
24: Okay, so daw may gintawag siguro nga I think ano to foul.
23: Paolo.
24: So them aran sa penalty no. Ang
23: Western Visayas.
24: Western Visayas.
23: Okay. Ikaduang free throw subong gintira. Why
24: sumulod? Now nakuha sang Western Visayas. 49-31 in favor sa Gapon sang Western Visayas. Ginatag sa number 18 kay Gadong. Gadong, balik sa ibabaw kay Villa Luna. Ginatag sa kilid ng penetrate. Nag-lay up, sumulod.
23: 53-31.
24: May technical foul naman. No? Ang player sang Western Visayas sa pagsulod niya doon gisuya ang taga-sulod ng Mindanao. Nagtakot eh, why come on?
23: Sugit-sugit
24: ka lang. Tikita ka referee, technical. Si number 51, si Paredes. Si ito yung technical, Paredes. Si Rose, si Vialuna, si Doronila, number 29.
23: So may free throw.
24: May free throw kay technical.
23: Free throw niya.
24: Relax nga, Bansi.
23: Bansi ka mo. Saka mo nga. Ba ilan da? Kung isa ka kwansi mo, isa ka sagang.
24: Eh, do suya. Do suya, Biki. Pag-dyan do.
23: Bante nga, Bansi.
24: Do kita, nang gin man eh. Nga daw, pag-sulod ya, do gin atubay ka ginambalan.
23: Ang free throw, sumulod. Para sa Northern Mindanao. So, pero ma-retain pag inilang sila. Ang pula ara sa Gapon sa Northern Mindanao ka K5 Enrico.
24: Oo. Puno-puno subong ang kan eh, ang gym na ko sa din ginahiwat subong ang ining hampang. Ano daw halos sa plungkuan to puno K5 diyan.
23: Ara nang bola subong na inbound na para sa Northern Mindanao. Sa top of the key nagpakilid siya. Nag-penetrate wala magsulod. Nakuha sang Western Visayas ang bola.
24: Okay. Villaluna dribbling the ball. Sa may right side, tag sa top of the key, nag-fake, nag-penetrate, gadong, nag-lay-up, pero may foul gitawag ang referee.
23: May foul naman, doon naman ika free throw para sa Western Visayas. 32 ang Northern Mindanao, 51 ang Western Visayas. Sa third quarter, sang hampang sa palarong pambansa, basketball boys.
24: Secondary.
23: Sa tunga sang Western Visayas kag sang Northern Mindanao. So may free throw reklamo pang taga Northern Mindanao sa referee. So ano ni may technical?
24: Gasin niya sa referee ng technical mo na.
23: Okay. So may technical free throw. So may free throw sa subong ang Western Visayas.
24: May doga reklamo isa ka player sa Northern Mindanao no sa tawag. Basta isa din tawagan siyang foul. Okay lang, may istorya pa ang duha ka ma-referee, ang coach, no? May mga clarification. Duha lang ka free throw ko na.
23: Duha
24: ko sa technical.
23: To free throw for Western Visayas.
24: Tungkol ni sa foul eh.
23: Foul to ay isang technical.
24: Pero daw ginapahawan nila haw.
23: O ganit nga lang.
24: Kung may isa tos dalom eh. Kung maklear na karoon ng area nga may taos dalom, tibot sila may technical.
23: Pero kung magbantay na sa karoon dalom, kung mag-free throw siya, tiwa isang technical. Pero daw sinya sa referee to eh.
24: To lang eh.
23: Duwa ka free throw.
24: So why technical?
23: Why isang technical?
24: Why kahalintong isa ka-player, nagparaog ng player sa Wisam Chayas eh.
23: O na nga tira, wala.
24: Wala gapon, no? Damo miss siya kita dyan. Kung why ni, dako niya bansi, may 30 siguro na pala boto niya bansi.
23: Damo nawasing free throw sa Wisam Chayas sa ilang subong hampang. Ara na?
24: So dapat nga praktisal ng free throw kay kung mga dikit-dikit ng hampang. Dako ni nga, kwan?
23: Dako nga, diferensya.
24: Diferensya ni kung na mamiss ka sang free throw, no?
23: So, katapusan nga free throw sa Western Visayas, dapat mapasulod na. Okay? Nagtira.
24: Why Gapon?
23: Rebound. Nakuha sang Northern Mindanao. Nag-dribble sang bola. Pagkanto sila sila sa midcourt. Nag-penetrate. Nag-ara sa top of the key, nag-tira sa kilid, nagpangita sa pasahan ng penetrate.
24: Natapikan sa likod, pero may foul.
23: May foul.
24: No, naging tawag referee. No? Okay, i-check natin kung na team penalty na. So may ara na sa team penalty ka K5 dyan, dua ka free throw. Ang Northern Mindanao.
23: Ang Northern Mindanao, mag-free throw subong bangod sa foul sa Western Visayas. Unang free throw.
24: Sulod.
23: Sulod ang free throw. 33-51. 34-51. Ang score. Ikadawang free throw sa Northern Mindanao. Sumulod. Okay. 35-51. In favor sa Western Visayas.
24: Okay. Rose, kadalas ang bula. Nag-signal sa play. Natag sa right side sa court. Naka-dribble sang bola, I think gadong natag sa kilid sa left side, ang fake, nagtira, kabos, sumulod, rebound by Northern Mindanao.
23: Number 25, naging pasa sa number 5, nag-penetrate, nag-pasa sa 3, wala, nag-penetrate pag-indiwat, Nag-penetrate siya, nagpasa, nagtira.
24: Kaya sumulod, rebound by Makalandang. Ginatag siya kay Gadong. Number 18, Gadong, 51-34. Gadong, rebound na ball, nag-sidestep, nag-layup, ay sumulod. Rebound by Northern Mindanao.
23: Northern Mindanao, kadalas ang bola sa midcourt, ara na subong sa top of the key. Nag-penetrate, nagtira, wala.
24: Rebound by Western Visayas. 51-34, 17 points lead now by Western Visayas. Dribbling the ball. Number 29, now player. Nagtira sa dalawang pero may foul.
23: May foul.
24: Naging tawag ang referee.
23: Okay, may mabalik sa free throw line ang Western Visayas. Kanugon sa mga free throws ang Western Visayas. Madamo ginawang, pasunlan nyo na. Dapat mag-practice sila kaki Pavin Rico sa free throw ang mga players ng Western Visayas. Kaya muna ang balmo nga kung close game ini siya, tama importante ang mga free throw, no? So dapat nga mag-practice sila. Una nga free throw
24: sumunod na awa pa lang kapila pa magtumbo-tumbo kay Pavin dyan.
23: Naluoy man.
24: Sulod. Number 29 Paredes na ay hindi.
23: Ikadua,
24: si Pacheco.
23: Oh, ikadua wala pero
24: may lane violation siguro kasi kuno ay pakaboy nagsulod na sa
23: sulod ng Northern Mindanao. So balik sa free throw.
24: Another free throw.
23: Western Visayas. Pagtira
24: sumulod.
23: Okay, duha ka free throw sumulod na sa Western Visayas. 52.
24: May substitute.
23: Substitution. Okay. So, subong arang bula sa Northern Mindanao.
24: Naga full court press ang Western Visayas, number 7.
23: Number 7, okay.
24: Nabuyan ang bula, pero may foul.
23: Ang Western Visayas.
24: So, foul or last touch?
23: Ang bula magkapabilin sa Northern Mindanao.
24: Okay, last touch lang to. Kung foul to, foul gid. Duwa naman ka free throw.
23: Duwa naman ka free throw para sa Northern Mindanao.
24: Penalty.
23: Penalty na ang Western Visayas. But siling kong penalty, kada foul, may free throw. Unang free throw sa Northern Mindanao. Sulod. Okay.
24: Kay Sir Chris Boyko Almuhin. Nagamonitor sa may Zone 5 Takas sa Haro.
23: Kaduwang free throw sa Northern Mindanao.
24: Sumulod. Sulod.
23: 37-53. Okay daw, hinay ang score. Arang bula sa
24: 53-36.
23: Okay.
24: Okay, bula sa Western Visayas, nag-penetrate, Gadong nagtira, why sumulod, o rebound by Northern Mindanao.
23: Northern Mindanao, may bula.
24: At magtapos ng time.
23: Okay.
24: Tapos end of third quarter. 17 puntos ang abanse.
23: Western Visayas, 53. Northern Mindanao, 36. Mabalik kita kaki Pavin Rico.
24: Sa last and final quarter na?
23: Last and final quarter. Pagkatapos. Nalaban-labanan niya. Makuha na niya sa Mr. Misayas. Mabalik kita pagkatapos kita lamang sini.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio with Vizio!
25: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Sa mga butika.
5: D3 Bio!
26: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Sa mga butika.
27: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag-TDX 500 ka!
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag-TDX 500 ka na!
27: Ang DTX 500!
28: Ang may powerful compounds!
27: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
28: DTX 500!
27: Garantisado!
28: Epektibo!
27: Ara mismo!
28: DTX 500!
27: Nagapalang durong bala ang imo panulukan?
28: Magalingin bala ang imo nga ulo?
27: Masami nagkapangihi?
28: Masami ginauha?
27: Kasi may diabetes ka na?
28: Mag-DTX 500 na!
27: Ang DTX 500!
28: Ang may powerful compounds!
27: Yan ang panubos
28: ang imo blood sugar!
27: DTX 500!
28: Garantisado!
27: DTX 500!
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! Mike!
2: puso.
23: Back to ball game sa Kaki Pab Enrico sa last quarter ang Bulara sa Northern Mindanao pero
24: naagaw na sa Gustavo Visayas, nag-lay up, sumulod
23: siya,
24: no? 38-53.
23: Okay. Ang Bulara subong sa Northern Mindanao nagapangita sa pasahan ang point guard nila subong ara sa top of the key ang ginamantayan nagpenetrate ang number 15 nagpass
24: intercept
23: sang Mr. Visayas.
24: Na-intercept sang Western Visayas si Rose taga sang bula passing the midcourt area. Nagka-signal sang play.

0: Pangga si Saki 5 dyan. Oh. No, ang number 3 ni si Duot ni.
1: Pero ano nang gikuha
0: siya? Gikuha siya sa St. Robert siguro. No? Kay, may sabi ka player, si Sardon, na way subong kampang, nga balik ka kay 5 pole, ara subong sa Batang Gilas.
1: Okay. So, una nga free throw sa Northern Mindanao, sumunod.
0: 55.
1: Number 14, last free throw.
0: Why sumulod?
1: Why sumulod?
0: May lane violation. Oh,
1: may lane violation, so matira sa liwat.
0: Okay, wala.
1: Oh, wala.
0: Ang lane violation ay sa Mindanao, no? Northern Mindanao.
1: Sambula, rasubong sa Western Visayas.
0: 18 puntos ang yapon ng avance sa Western Visayas, 55-37. Rose dribbling the ball. Kapangita, ginatag sa kay number 29 sa Wibraa, nag-isolate, nag-shaded area. Pero may violation, I think traveling.
1: Traveling.
0: Nagsuro chat sa to siya eh. Sala ang stepping niya.
1: Okay. Ara na sa subong matinon. So,
0: balik ang bola sa Northern Mindanao.
1: 55 ang Western Visayas, 37 ang Northern Mindanao. Ang bola, ara sa Northern Mindanao. Inbound sa Northern Mindanao, ara sa number 16 nga point guard. Nampuwas siya sa midcourt. Aga dribble sa mula, nakapangita sa pasahan. Ang open man, nagtira sa tres, wala.
0: Gipabayaan ang bula.
1: Ang bula.
0: Nagwa.
1: Nagwa ang bula. Ang bula, nagkanto sa Western Visayas.
0: Okay, so balik ang bula sa Western Visayas, 55-37, last and final quarter. Ikaduay ng hampang sa Western Visayas Basketball Boys Secondary. Now, si Rota may screen. Now, dribbling the ball, nag-lay-up, natapikan, pero may foul, nagitawag ang referee.
1: Mayroon sa buong kayo daw, ginagayos sila sa clock kay Pipe Enrico, ginadelay na nila ng hampang para makaon blas ang oras ang hampang sa buong. May free throw ang Western Visayas. 55 ang score sa Western Visayas, 37 ang Northern Mindanao.
0: Pero hindi ka ba niya mag-sell natin, makulmo pa pahinahina, hindi ka bang pakuha na, mapapoptawhay. Kaya basta nang ginakuhaan, manikon pilang avances, kontra kay 5 dyan mo. May sa ulihin ni Black, kung mag-tie ang record, something, na ako isa basis sila.
1: May quotient.
0: May
1: quotient siya sa score.
0: Scoring eh. So dapat kung may imop lang pa-avansihan mo, dako, kontra mo, avansihan mo. Ngawain na sila nga daw ibigaya, gamay na lang avansi. So natawa kay subong full court press sa giyapon nga himo sa Western Visayas.
1: So ang bula ra sa Northern Mindanao nakalampuwas sa sa mid court, gina dribble sa ila sining point guard, nakapinta sa bakante kag mapasahan, nagpenetrate, nagtira sa bula, wala magsulod, nakuha sa Northern Mindanao.
0: Nakuha ni Hirota, number 7.
1: Western Visayas.
0: Okay, bula sa Western Visayas passing the mid court area ra sa ibabaw gin atag sa right side sa court, gindala sa midcourt, sa main area, quarter court. Dribble sa bola, gina-isolate ang isang bantay, gindala sa three-point area, mabuylo. Nag-lay-up, left-handed lay-up, ay sumulod. May fast break ang Northern Mindanao, sumulod.
1: Sulod ang Northern Mindanao. 39-56 in favor sa Western Visayas. Ang bola, rasubong sa Western Visayas.
0: Okay, sa ibabaw, sa may three-point area, ginatag sa kilid, balik sa ibabaw, balik sa left side, Hirota, ginpasa sa ilasing point guard kay Rose, nag-lay-up, ay sumulod, rebound by Northern Mindanao.
1: Ginapatabok ang bola sa subong sa midcourt, ginpasa sa Northern Mindanao, nagkapangita sa pasahan, nga bakante, number 25, nag-penetrate, nagtira, wala.
0: Rebound by Rose. Rose dribbling the ball, nakatabok na sa midcourt area. No? Dahil ang connection ta.
1: Connection ta, sabong, naghina siya.
0: Naghina ang connection na ton, no? Sa may direkta sa Bayabain, sa Agusan del Sur. No? Back to the ball game kita, ara sa ibabaw Gapon. Pero ay napasulod. No? Sa Western Visayas, nakuha sa Northern Mindanao ang bola.
1: Northern Mindanao? Okay, ang bola sa subong ang mga tinion. Hina signal man dito subong siguro sa Agusan del Sur. Dako ka gamit sa
0: signal eh.
1: Signal dito subong, no?
0: Oo. Amato sa liga, report ng K5 ka rin sa signal, wala mo ito problema. Pag opening ka to K5 dyan, daw nagka-problema.
1: Tingin mo damo ka gamit mo.
0: Mudamo ka puno-puno, gid, no? Ilimitahan na ito gani ang makasulod. Sa ila sa sports complex.
1: Pero ang gagamit sa cellphone blas ang data.
0: Damo. Gawain signal ah.
1: Okay.
0: Back to the ball games. Bula sa Western Visayas. Now, sa Gapon.

0: 39 o 58-39 na penetrate si Dalo Nagli up ay sumulod nakuha sang duwa sa ni Hirota ay sumulod ang follow up shot
1: nakuha sang Northern Mindanao nakadali
0: Dalo na intercept sang Western Visayas Western Visayas na Dalo Nagli up why gapon sumulod ano ka di malas to iduhol na lang to eh
1: o na last stat sang Western Visayas bula ara subong sa Northern Mindanao inbound by Northern Mindanao ga penetrate siya ginaharas ang point guard ang number 15 kagara naga pagita pasahan naga penetrate naga try nga maginpasa ang bola sa kilid gintira sa top points
0: wala tabos nakuha sang Western Visayas
1: use the clock
0: oo relax oo banse di sino ibiap apuntos.
1: Oh,
0: okay, Rose.
1: Inay-inay lang.
0: Ara, sa ibabaw, nagasig na sample, ginatag sa quarter court, sa right side. Kinala si number 7, Hirota, gibalik sa kay Rose. Rose, may screen si Hirota. Rose, dribbling the ball, napinitrate sa solid area, ipasa sa gua. Nagtira to 3, why? Nakuha sang Iloilo. Nag-set lewat si Babaw. For 3, kabos.
1: Wala gapon.
0: Nakuha sa Northern Mindanao.
1: Okay, Northern Mindanao, nag-penetrate, nagpasa, nagtira sa tres, wala. Nagpahita sa sampasahan daw ang Northern Mindanao pa yung way kadali. Nagtira, sulod.
0: Sulod.
1: Sulod.
0: 58-41. 17 puntos gyapon ang abanse sa Western Visayas. Last and final quarter sa hinampang. Rose dribbling the ball. Okay, ginaharas sa Northern Mindanao, ginhatag. Sa number 3 kay Duot na penetrate nagali up pabanda was mulod nagkawas ang bula
1: oh nagwa ang bula ara subong sa Northern Mindanao ara na nagpenetrate nagtira wala
0: okay, last touch may, of Western Visayas
1: ang bula magapabilin sa Northern Mindanao inbound
0: okay may time out no time out ang Northern Mindanao.
1: No, time out ang Northern Mindanao. Sa gapon ang Western Visayas 58 ang Northern Mindanao 41 sa last quarter, fourth quarter sang game subong sang basketball boys secondary sang palarong pambansa 2026.
0: Okay. Paano lang ito? Disiplina lang kag delayed the clock, game.
1: Use the clock. I-delay lang nila.
0: Paano lang subong apin na subong ang oras?
1: Problema magkapabilin sa Northern Mindanao. Inbound halin sa Northern Mindanao. Ginpasa sa left side. Oh, ginpasa. Nagtira.
0: Wala. Ay sumulod. Rebound by Western Visayas. Okay. Kinadribble ang bola, nakatabok na sa midcourt number
1: 29. Mm. Do si Paul Artadi.
0: Oo. Number 29, kinatag sa kay Rose sa quarter left court pero na-intercept sa Northern Mindanao. Na ano mga pamasa nga do kaluyaw.
1: O gani, ano yung dali na lang ara nagpenetrate ang Northern Mindanao na tira sa 3.
0: Watch bulog. Rebound. Okay, dala lang may nagkaltumbang a player.
1: Natumbang Western Visayas kay Northern Mindanao, duha ka mga player.
0: Ang okay, bula magapabilin
1: last stats ang Western Visayas.
0: Northern Mindanao sa gyapon ang 58-41 na last and final quarter sang hampang na sumong.
1: Okay, inbound sang Northern Mindanao. Hinay-hinay na lang. Makuha na ning pagdaog sang Western Visayas. Ara. Oh, inbound nagpenetrate, nagpasa sa top of the key, nagpenetrate. Ara balik sa top of the key nagtira pero why?
0: Natapikan. Okay.
1: Okay. Ara nagpenetrate nagtira wala. May
0: 24 seconds foul. Shot clock.
1: 24 seconds violation.
0: Oo.
1: Isang ilas ning shot clock ang Northern Mindanao.
0: Daw 2 minutes and 46 seconds ang nabilin kaki 5 diyan.
1: Mhm. Dali na lang.
0: Sa fourth
1: quarter
0: gina-check ko to sa orasan si Babaw. Pero daw amon to nakita naton pero back to the ball game Western Visayas dal lang may naglumpiga na tong player sang Western no?
1: Western Visayas.
0: May foul?
1: May foul.
0: Okay. Sino ning number nagahigda subong? Mhm. Nga player number 7 Hirota.
1: Oh.
0: Ay hindi. Number
1: Okay na. Madaog na kamo, kalma na.
0: Ito si Pacheco ni.
1: mga ayot tani si Luat sa mga ngalan nila. Huwag na pulupungan. Kalma na kayo, madaog na kamo.
0: Relax lang.
1: Amo ganin ni Hampang ni. Nagampang intra pa kamo na kung mamikon kamo. Okay, bula, magkapabilin sa Western Visayas. May substitution. Ang Western Visayas sa subong ama tinion. Okay, pila na lang ka minutos, daw dali na lang. May 2 minutes na lang. Padayon kamo nga nagpamati ha. Bula, inbound by Western Visayas. Ginatribol ang bula.
0: Sa idalom, pero may last touch.
1: Last touch okay. Ang Western Visayas. Ang bula magkakanto sa Northern Mindanao. Inbound by Northern Mindanao. Gina half court press nila. Ara na pasa na. Nag-penetrate. Tabok na siya sa mid court. Nag-3 balls ang bula. Ginabantayan. Nag-penetrate. Nagtira.
0: Nag-layup. Sumulod. Rebound by Western Visayas. Ginatag kay Rose. Rose ga-dribble sang bola. Ara sa ibabaw. Sa may 3-point area. Ginaubos na lang ang oras ni Rose. Rose, nag-dribble sa gyapon. Petro area, nagtira. Why, sumulod. Nice box out. Pero nakuha sang taga Western Visayas. Nag-lay up, no?
1: Nagsulod.
0: I-check ako, nagsulod. Oh, may technical naman.
1: Oh, technical naman sa
0: Western Visayas, I think. Ang technical.
1: Daw ang referee daw, grabe. Tulok yan sa taga Western Visayas.
0: Si Pugang, number 13. Oh. Tingala ko naman isog kay.
1: Oh, Pugang na lang. Di ba si Pugaon? Daong na ka mo. Sagat pa ka.
0: Oh, si Russell Clive Puga.
1: Oh, may substitution sa Western Visayas.
0: Pero may technical pa to eh. No?
1: May technical.
0: Ang gintawagan sa player sa Western Visayas. Wala ito kabalo kay basic. Uga kumod-kumod kag basic kung nakapamuyayos tunga sa court. Ano, kina-clarify ta, no? Kung anong tawag sang referee. No? Kaya doon ba yung tawagan ng technical eh? So, buti yung kung technical sa Western Visayas, may duwa ka free throw. Oh, may isa.
1: May isa.
0: Isa ka free throw ang Northern Mindanao. Pag na-clarify ta na yun, sa mga official, no? Referee. Okay.
1: So, may...
0: Subula sa Northern Mindanao.
1: Northern Mindanao. Okay.
0: Kag may free throw, I think.
1: May free throw kay may technical.
0: Oh, wala.
1: Why?
0: Wala sa technical, inbound lang.
1: Inbound for Northern Mindanao.
0: Okay.
1: So, ma-inbound ang Northern Mindanao, ilabula sa subong amatinion. 41 ang Northern Mindanao, 19 ang abanse sa Western Visayas. Hinay-hinay lang, hindi namang pamikon. Okay, ara sa Northern Mindanao, ginpasa. Sa midcourt, nagtira.
0: Kaya sumulod, rebound by Northern Mindanao or Western Visayas?
1: Western Visayas, ang bula.
0: Okay. Kaya Rose, no? Nag-dribble sang bula, nag-signal sang play. Ginatag sa left quarter court, sa left side. Kaya makalandang na, I think. May foul naman. Foul? May tawag naman referee. Ano naman itong tawag ka referee? Duwain mo ito sang... May clarify naman?
1: May clarify naman di sa ang referee sa o mga official sang kuno. Okay, ang bula magkapabilin sa Western Visayas.
0: Okay, mga inbound ang Western Visayas number 24 ni si Villaluna ini no. Si Villaluna number 24 ni.
1: Okay, nag-inbound, nag-sulod ang bula sa Western Visayas. Ara,
0: nag-dribble sa bula. May illegal pick.
1: Illegal pick.
0: No? So, moving screen, ang tawag nila. So,
1: bula, kanto sa Northern Mindanao.
0: Offensive foul.
1: So, illegal pick mo, offensive foul.
0: Oh.
1: So, ang bula, magkakanto sa Northern Mindanao. Okay. Nakatabok na sila sa midcourt. Tara, sumong kapangita sa mga open. Nag-penetrate, nag-pasa sa tuo. Ara sa top of the key. Nag-dribble, nag-pasa sa midcourt. O kung sa ila sining sintro, nagtira, wala.
0: Pero may foul, gintawag ang referee.
1: May foul ang Western Visayas.
0: Okay. Okay, so may foul, why pa sang team penalty, no?
1: Okay.
0: So inbound.
1: Inbound, so hindi pa ni foul, kaya inbound lang siya. Last touch ang Western Visayas. Okay. Ara sa mga bula sa Northern Mindanao, nagpasa, nagtira, why mo sulod?
0: May foul, ginawag.
1: Ang foul.
0: Act of shooting.
1: Oh, so may free throw ang ila sininga sentro nga number 25 sang Northern Mindanao. Aban si San Disinwebe puntos ang Western Visayas, si Sinta 41 ang Northern Mindanao. Ma free throw ang Northern Mindanao nagtira wala magsulod. Ang mga free throw na no, puro lantanan wa no. Pareho man sila. Okay, ikadua nga free throw sa Northern Mindanao. Wala man gihapon ang sulod.
0: Rebound sang Western Visayas. Okay, Western Visayas dribbling the ball si Villaluna ni para sa midcourt area. Gamay man nga kuno.
1: Point
0: guard nila ni, no? Okay. Guard ball. May screen nagtira sa tres. Wide sulod, rebound by Northern Mindanao.
1: Northern Mindanao nagpasulod siyang bola. Nagpapasa sa kilid pero dito tayo nang ma-intercept sang Western Visayas. Ara sa ila sentro, nagpasa sa
0: naagaw sang Western Visayas. Nabula siya pun sang Western Visayas. Ara gina patabok ang bola sa midcourt area, gina-delayed kay 19 ang advance. Okay. Lasan tayo na quarter na subong. Ikaduwa ini ngampang sang Western Visayas. Ginaubos ang oras. Okay dala lang, may tawag ng referee.
1: Okay.
0: Do ka.
1: Amo na to nga ginapatay na lang ang oras.
0: Ah, tapos na.
1: Oh, tapos na.
0: Inubos ang oras kay 5 diyan.
1: So, end of ball game. Ang Western Visayas 60, ang Northern Mindanao 41.
0: Ah.
1: So, 19 advances ang Western Visayas. Kaki 5 in record. Salamat yan sa atong mga tagpalmati ha. Final score, Western Visayas 60. Northern Mindanao 41, nagdaog ang Western Visayas. Salamat kid Kaki 5 Enrico Sorita, ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Madamog inyo salamat para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa
4: ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
10: Angeline?
9: Try
10: Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C!
3: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Nag-ayo lang
2: iti-ay
7: ko. Salamat sa Mighty C.
4: Epektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
6: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo.
11: Oras sa K5 News FM Sara. Oras sa Pilipinas, alauna, 11 na sang hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
13: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
15: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
13: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
11: Maayong hapon sa aton mga ihadag kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Sa gihapon kung inyo makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, maninay mani. Isa ka oras kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magkasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dinigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kapay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan. And syempre, ara sa maayong nga kahimtangan, magpangita ka mo sa inyong nga mapwestuhan, inyong nga mahilay-hilay. Yan dira, syempre, ang inyo dira nga mapakwanan ho, amulyahan. Kay paang ang panahon, despite nga nagaguom-guom, mainit sa gihapon ang tiyempo naton. Gani dapat ka, kita kabalo kita magpangita ha, kundiin kita dira mapaburubugnaw. Kaya kung busog ka sa imbukin panyaga, magtimpla ka sa aton DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Para nga matunaw din ang imong kinaon, mapagawa mga toxins sa imong lawas, inom kita DTX Coffee Mix. And sa subong nga panahon, papag-ubago ang aton nga tiyempo, amligantang aton ikaayong lawas, inom gid kita ha sa aton nga Power Trio. Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para maibato ang aton lawas. Batok sa nagkalain-lain dira nga mga viruses kag bacteria. Aton gid gina welcome sa subong nga hapon ang aton nila nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. For the meantime, gapadayon pa ha ang coverage sa aton K5 News FM Iloilo dito sa may basketball. And padayon makita sa aton diri matahom nga programa ang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon gid kay Ma'am Nene, kay Ma'am Azun. Malapitan, nay na lang si Ma'am Bings kag si Ma'am Nene daho ah. Maninay Rosevic, good afternoon. Kamusta? Welcome home. Sa sunod lang kita makitanay ah, kay medyo alanganin ng tiyempo ta sa subong. Maayong hapon man dira ha sa kay Ma'am Nenita Barrientos. Nagpamatik uno sila sa radyo ho ah. Thank you gid. Sa may sinikway Lapus. Maayong hapon man kay Sir RV Chris Caceres. Ma'am Ramia Panes, maayong hapon man. Sa may mga gusto nila nga tamyawon ha, may mga gusto i-shout out, pwede gid kamo katawag diri sa aton sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM, o kung K5 Sara Facebook account. Maayong hapon, nagpamatigid kami maninay sa Sitio Barcelona, Buyuan Tigbawan. Shout out lang kay Rita Mendez, BHW sa Zone 4. Good afternoon. Maayong hapon man sa kay Nanay Lucy Catalunya sa Casa Mataahu. Ang mga taga Elaine Rose Store, Elaine Pharmacy, dila sa may Barangay Kubay, nagpamati man sa aton. Nagaupod na ang K5 News FM Iloilo. Good afternoon. Maayong hapon kita sa mga taga Elaine Rose Tour. Dila sa may Kubay, San Junisho, Iloilo. Day Ma'am Je dila o, oh, nagapamatigid. Ma'am Neneng Roselyn, nga nagbakal sang DTX Coffee kag Mighty C. Wow! Maayong hapon ha. Kag kay Je Bolivar, kay Rafi Sana, Mercy Banyes, kay Nunoy Lashot, nagatutokgid sila samtang nagaobra dira. Thank you so much, Elaine Rose Store. Dira sa may Kubay, San Junisho. Available dira ha ang mga products na ton. Gani kung taga San Junisho, taga Batad ka, pwede kagid mag-agi dira sa Elaine Rose Store. Sige. Oras na ton, alauna 10:09 na sa hapon. Aton giginaabi-abi, mga nag-upod sa aton dira sa Iloilo City, sa mga nakatutok ha, sa 88.7 K5 News FM, and syempre, dira man sa aton nga mga relay stations, K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Good afternoon, gid, sa inyo. Amos ang greetings, pwede kita wag sa 0962-478-8730.

Maninay, greet lang ko, amigo ko, ah, sa may Pasig One Central School, kay Mukmo, kay Reggie, kay Chris, kay Larry, kay Renny Boy, from 013. Ay, mayang hapon, mga taga Pasig One Central School.

By the way, today is May 27, nagahilapit na gayad ang pagtakop sang bulan sang Mayo. And today is a regular holiday. Naga-celebrate ang atong mga kauturan ng Muslim sang Eid al-Adha, isa sa duha ka pinakaimportante nga holiday sa Muslim calendar, Feast of Sacrifice. Eid Mubarak sa aton dira ng mga kauturan ng Muslim. And sa mga employees naman, mga empleyado, it's regular holiday. Sa mga government employees, wala sang trabaho, wala sang opisina. Sa mga nagtrabaho naman nila, especially sa mga private companies, ate, you will enjoy double pay for today. Atong oras, alauna 22 na. Maayong hapon gid ha, Ma'am Ninita Barrientos, nagaupod sa aton. Share niyo Facebook Live ta para mas madamo kita sang malabutan sang atong pagwaragwag subong nga hapon. Manamining atong nga istorya, for sure may makarelate kid diri ha. Gani ubdan niyo. Pakita diri para nga syempre makahata kita advice dugay-dugay. Sa aton letter sender nga nagapangayo gid sang advice sa iyang problema.

0: Ang aton istorya subo nga hapon ginpadala ini ni Marietta. Si Marietta may ara sang bana kag may bata nga special child. Nagaugtas gin si Marietta sa iya nga bana bangod palahubog ini, wala sang pulos kag labi sa tanan, wala sang gana ang iya nga bana sa iya nga bata. Gani masakit gid katama sa side ni Marietta. Nagtugang pagid ang kalbaryo ni Marietta bangod naglayas ang iya nga mister kag ulihin na lang niya nahibal-an nga may ginaupod naman ini nga lain nga babayi. Kag ang masakit pa diri bangod pakaisa niya pa ang amo nga babayi. Hoy, tumarada na'y DTX 500 ha, kay base magsaka ang inyo dira nga mga blood pressure. Grabe, dumaugtas naman ni si Ma'am Azun sa istorya ni Marietta, ho? Ano ba lang nami buhaton sa bana? Ngati, hindi pa makontento sa ilang mga asawa. Nagapangita pa sa iban, nagapangirida pa. Mayang hapon, kids, kay Sir Richard, kag kay nanay, kunuhuha nga nagapamati dira sa may mangurukuro ahoy, nakatutok gid sa subong. Bo, grabe. Tutok na tutok, ha? Ari kay tutukan ta ang istorya ni Marietta, kag aton pamatian ang bugos niya nga kasaysayan, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ay.
1: Kadugay.
0: Arnold.
1: Ano man nga kadugay, man si mong magabri man. Kaya na po ko. Sige, panuktok. Maayo pala tani ko na wala mo yung padla, kaya ako na lang yung mabre.
0: Hubog ka naman?
1: Kita mo. Kita mo langit nga. Hubog. Mamangkot ka
0: pa. Nadugayan ako abris ang kwartahan, kinagalain ang pamatsyag sang bata mo.
1: Wala.
0: Kaya ikaw man niya, hinubog ang pisyo mo.
1: Wala ko yung labot, ya. Wala ko. Wala ko yung labot sa bata ngayon, ha. Oh. Wala ko yung bata yung abno, ya.
0: Arnold!
1: Tulog na!
0: Arnold! Man kung hindi ka lang naman kinahanglan sa bata, madugay ko na ikaw nga ginlayasan na sapat ka!

0: Mama, sa din papa.
1: Tulog pa, nak.
0: Grabe pa. Oto tato. Tulog pa yapon, papa. Baka wong sabihin mo. Gutom na, papa.
1: Hindi, nak. Hindi pagpukawa. Basi ka rin kumaakigan kasi na.
0: Hindi ha. Hindi. Pukaw lang ina. Pukaw ang sabi ma.
1: Makita ko git sa mata sang anak ko nga gusto git niya nga magpaangga kay papa niya. Gusto git niya ano to? Si Tantan? Gulpi lang nag-ibig sa kwarto namon? Ano pala natabo sa iyaman? Kantoan ko siya. Tan? Nak? Naano ka? Arnold, anong...
2: Mang, ining bata mo. Perte kasabad.
1: Ano naman?
2: Inasabad niya ko na yung katulog ko?
1: Arnold, ginaangga ka lang sa bata mo.
2: Maboy, set!
3: Sinabad aga pa.
2: Tira lang gani ka mo!
1: Arnold! Arnold, saan ka makadto?
2: Sa lugar nga wala siyang may sabad na, oh!
1: Arnold!

0: mamá, dejó la papá.
1: Tantan.
0: ¿Qué hago, bacol? ¿Se quita que tantan bajo el papá?
1: Diyos ko. Magpaluluhoy man ang anak ko.
0: Mama, lalab ko ya si papa ya. Hola ko sa gani pa uli. Pero wala pa siya gyapon.
1: Palangga ka man ni papa mo nak. Kukwan, basi ato pa siya sa iya uloprahan. Papay ilang, mapauli gida siya.
0: Sige, mama. Basi, bugtaw tantan, ara na to pad papa.

0: Nak? Tan? Tantan, ano ka? Tantan! Nak, na ano ka? Nakakurog ka?
1: Mama. Sakit ulo, Tantan.
0: Kainit sa imo ka, tama, nak?
1: Mama, lain matyag, Tantan.
0: Anong imoon ko siniman? Diyos ko, wala rin po na daan ko. Arta nga sarang magamit. Si Arnold, as nasabang wala pa man makaabot. Nak?
1: Mama.
0: Nak, natara si mama, nak. Bahala na lang ini. Mapa-hospital kita sa bunggit. Malakat kita, nak.

0: This is 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo, kampeon sa balita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: ka K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Halin pa siyang nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, tistingi ang bago.
2: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP Sang Singenta.
3: NK313 VIP
1: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinantan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK313 VIP Protect todo panalo. Itanom subong a season.
4: Protect show VIP para sa ka NK na VIP.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Center Sara Branch. Bakal na!
6: Sa umaga pag mulat ng mata, isang tasa ng kape para gumawa.
7: Sa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap sa mga butika.
11: Gah, ma-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
11: Sakay ka, Gidya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga, driver. Extend, love.
14: Extend Supplement for Men.
13: DTX 500.
14: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
13: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho,
12: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasi ka pagdingulan, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimta. DTX 500.
14: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Eye Care Gold. E3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: Mabakas, mga butka.
17: DTX

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabuti ka.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Aray, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM.

0: Doc? Kumusta ang bata ko?
1: Mrs. Seryoso ang ginabadyag sa pasyente.
0: Ha? Doc, anong buhat mo si Lingon?
1: May chronic kidney disease ang bata mo.
0: Ay, Diyos ko!
1: Pero moderate pa lang initungod, ara pa lang sa stage 2.
0: Oh, Diyos ko, Doc!
1: Kagakinahanglan nga mas timprano ang pagbulong sa iya, Mrs.

0: Mama. Mama ko.
1: Nanak.
0: Mapatay na tantaan.
1: Oh, anak. Hindi ka maghambal sa kamo sila. tanawa ko bala si mama o, nak. Smile si mama. Maayo ka, kitnak. Kita mo nakakuha ka na gani sa ospital. Kiyambal sa doktor, ayaw ka na.
0: Yay! Mamayo tantan niya. Mamayo tantan.
1: Mamayo ka.
0: Papa. Wala ko sakit, ha? Kato ospital.
1: Kuanak, sako kaayo si papa sa obra niya kay nagapangitas ang kwarta para sa bulong mo. Diyos ko. Diyos ko.
0: Ayaw, tantan.
1: Kaluluhay man ang bata ko. Wala siya makaibala sa sitwasyon.
0: Ayaw, tantan.
1: Ang animal nga, Arnold. Na-ospital ang bata yas na sabang wala kin makapauli.
0: Mama.
1: Nak, daligid lang ha. May nagapanuktok. Abrihan ko lang. Daligid lang, nak.

Pasensya ka na, ha? Wala gid ko to kabisita sa ospital. Wala sang kaso na eh. Naintindihan ko man. Si tatay nga daan gabalatian man kag hindi mo man mabayaan. Ay, amo gani na eh. Ay, di kamusta ang apo ko? Kunay mi, chronic kidney disease siya. Pero hamas ang doktor, mabulong pa man ini kaiti. Early stage pa man lang eh. Kwarta lang igaling kinanglan eh. Ay, apaw Diyos ko. Ay, pero hindi ka magkabalak, anak. Mabulig kami. Ay, gali. May ipalita ako sa imo. Ikaw na hindi magkutani, bala gusto nga ihambal ni Galinggi. Eh, kinanglan ka mabalaan mo eh. Nga, amanay. Eh, abi mo, si Arnold, ato siya sa isa ka lugar. Nakita ko to siya. Ba, diin nga lugar, nay. Kag-anong kinabuhat niya dito? Ay, kukuhan. Ay, nag-aupda, nay, na sila sang pakaisa mo. Ba, ano? Oo. Kinkomprontar ko siya. Kaginta-abog niya ako, bo animal. Kag-ang masakit pa. Nag-aapin pang pakaisa mo sa iya? Diyos ko, nay. Hindi matuod din, ha? Hindi matuod din, ha? Amo na nangigakatabo sa bata namon? Mamu-amo pa siya sina? Nay, maupod ako sa imo. Pwede, updi ka, nay. Kantuan ta sila. Eh, pero si Tantan, paano? Hindi man siya siguro pwede nga ibiyahe kay... Kabalo ka naman nga kabudlay katama siya ng bata dalon. Bahala na, nay. Wala siya sa nguya. Gusto ko siya makita, nay. Gusto ko siya makita.

0: Ay, Marieta. Kung tani, wala ka na lang nabukodi. Hindi ko nga ka mong buhaton mo nga ini. Hustong buhaton ko na. Dapat niya may balaan ang tanan. Ay, Diyos ko naman. Aari na kita sa balay sang ula, sang hudya, mga pakaisa na Mercy! Mercy, Guada! Mercy!
1: Wala din si Mama.
0: Sinong bata ngayon, nanay? Eh, bata ina sa pagkadalaga ni Mercy. Wala akong makahibalo nga may bata. Gali siya, nanay. Iti ano mapagkabalo mo kay ginatago? Amo ba lang? Ginatago niya. Kagpati relasyon niya sa bana ko, ginatago man niya. Mercy! Mercy Guada!
2: Marieta, anong ginahimo mo dere?
0: Anong ginahimo ko? Ikaw! Anong ginahimo mo de? Wala ka sang uya? Baka isa ko pang ginkirida mo!
3: Cass, abin di kayo maskandalo? Kumparti sa amo ni Arnold, siya na diyang nagkanto!
0: Mag-ibos ka! Traitor ka ka baka isa! Kagi ko man, Arnold! Wala ka kabalo kung may balatian ang bata mo, ha? Kagla-hospital kami! Kagi ka nag-ano ka, dire? Nagkapahulong ka din sa kirida mo!
4: Atag naman siguro sa imong tanan, no? Hindi na kuya sa inyo! Mas mayo nga nagkanto ka di, ha? Para nga makaprangkahan na ita.
5: Sabat ka mo!
4: Wala, kuya, amor sa bata mo. Period!
5: Sapat ka! Sapat ka, Arnold! Sapat ka! Ikaw mo'y mga magabahan kasi ginahimo mo ngayon eh kasi ginambal mo sa bata ta! Kamay magagabahan ka! Kamay pa! Kamay!

0: Food supplement for men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa.

0: Mangaling.
1: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan.
3: DTX 500.
4: This is 88.7 KG5 News FM.
5: Sara Iloilo,
6: D3Bio
7: Health News,
6: D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong buyon.
6: D3Bio,
7: ang D3,
6: yung may BCO,
7: ang BCO,
6: yung may D3.
9: Paano gitbala ginapabakod ni D3Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP.
10: Mm-hmm.
9: Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan
10: mm-hmm.
9: sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
11: May mga barikada pa na.
10: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
6: D3Bio.
12: At sa sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3Bio.
3: Ang D3.
6: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
6: Yung may D3.
3: Pamakal, sumang buti ka.
10: Imagine trillion cells. Di inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
11: Oh.
10: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
11: Daw import gali ni Dok.
10: O import siya.
11: Mami import kaya.
10: Your second immune system.
13: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang
10: kitag-inbundag
13: sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
10: mga
13: trained
10: gipang train
13: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3Bio.
10: Ang D3Bio import immune system.
13: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
10: siya lang import mo pasulod mga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. No? kaibigan na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
13: Oo, so sakto na Dr. Mel. Part ini sila sa aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta mo ang pinakamasustansya nga puloyan sa
10: paborito, gids kagaw.
13: Oo, paborito. Labi
10: na akong palakaw ang katamis.
13: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system. So,
10: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi. C5.

0: Tumutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3. Mabakat
4: sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung may PCO.
2: Ang PCO.
4: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gil-

0: listeners, sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Visio,
1: ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Taggabi mo, nanglan sa akon nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C, ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, nalayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nag-aburo ng akon lulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Sport Biotics nga ginubdan sang Prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Mads, ano ang checklist mo para sa manaming ani? Paldo ka na naman ha?
10: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, taugid.
9: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
10: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
11: NK313 VIP.
10: Protect todo sa ulot, mabugat at ang ani, wala sa mga kinantan, gani, wala ka man.

0: na VIP.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre. Naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
6: DTX 500!
7: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka.
6: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Masami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtimulan, kalaman ang abiyan.
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500,
6: ang stress, malikawan, pagkabulingon, malintan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio,
6: ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio,
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
6: yung may Physio,
7: ang Physio
6: yung may D3.
7: Mabakas, mga butka.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal magabutika.
5: Ang pinakamatinding laban ng gani, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Aray, nakapaborito natin niya! Ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protektodo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
5: Protection VIP para sa ka NK na VIP.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: Your official news and music station.
9: K5 News FM.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:15 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihadag, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Pero may kabala, nagabatsyag sa nga pagpalanakit sang ulo. Pero may lang galingin, imo ulo o kung nagapalaminot dirang imong nga dughan dira. Nabudlayan ka maginhawa o kung hindi ka makatulog kada gabi. Pero may kaman bala makabatsyag sang daw masuka ka? Pero may naga-blurry ang imong nga panulukan? O kung nagabago-bago ang imong nga eyesight? Pero may kaman bala o kung mahilig ka man magkaon sa mga maarat o kung mga matamis nga pagkaon? Diabetic ka o kung overweight? Hoy, pila lang ini ha ka mga palatandaan nga may ara ka sang hypertension o kung high blood pressure. Di ka walang high blood, mag D3 Bio kita. Ang D3 Bio, nagabuhin iniha sang risgo sang balatian sa kurason, paagi sa pagpataas sang level sang HDL o kung high density lipoproteins. Mga manami, ini nga cholesterol nga nagapugong naman sa oxygenation sang LDL o kung mga bad cholesterol, paagi sa pagdala sini pabalik sa atay. Kung sa diin, liwat niyang ginagamit o kung ginagamit sang maayo. Bunga ini ha? Kung bunga sini, nagkakabuhina naman ang pag-clot dira bala sang mga dugo sa ato nga mga kaugatan na nagaresulta sang arteriosclerosis. Isa ini ka primary cause sang hypertension. Ang D3 ba yun? Nagabato, maninibatok sa kinatawag nga oxidative stress. Manggarano nini sa gallic acid, picomaric acid, kag quercetin, mga antioxidant kaya nagahatag proteksyon sa aton kurason batok sa oxidative stress na nagatuga sang mga free radicals. Gani dapat proteksyon ng aton ikaayong lawas batuan ta ang high blood pressure kag mataas nga cholesterol mag-inom gid kita ha sang klinika D3 Bio. Protektahan tang aton kurason kag ang ginaagyan sang aton nga mga dugo batok sa hypertension, mag-inom kita sang klinika D3 Bio ang superfood supplement kada adlaw. And syempre, hindi makita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system. Ang Mighty C ha, nagabulig man ini para sa mga may mataas nga blood sugar level. May ara ini sang Sharantine nga nagamimic sang functions ng insulin nga nagkapanubo naman sang blood sugar level. Ini man ang may kapabilidad sa pagbantay sang aton nga mga selula para hindi ma-damage sang free radicals ilabi na ang mga selula sa aton nga pancreas. Gani amliganta ha ang aton ikaayong lawas batok sa diabetes kay makamamatay ini. Manage your sugar, magkaon sang husto kag mag-inom sang Mighty C. Parisan pagid naton ini sang DTX 500, the diabetes killer. Kay ang DTX 500 may ari ini sang super anti-diabetes nga nagabuligid nga mapanubo ang blood sugar level gaokon nagaprotekta man sang vital organs gikan sa oxidative stress. Live your life to the fullest, mag-inom kita sang klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Initanan mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini sa aton klinika Sara, Klinika Sara Branch, located dira sa RJM's building sa may kilid sang Ceres Terminal. Bukas kita Domingo hasta Biyernes 8 a.m. to 5 p.m. Available man kita sa aton apat ka mga product outlets. May ara man kita sang Haro Branch dira sa kilid sang Rob Haro. May Miagaw Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara man kita sang Pasig City Branch, located sa Salvation Street, dira sa may syudad sang Pasig, kag ang Kalinog Branch naton sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, ni Doc Ramil Uwe. Oras na ton, alas 2:21 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Marietta, mga naka-relate, especially sa mga ginikanan dira, pwede gid ka mo hakatawag sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Ara na sa piyak nga linya, una natin nga caller, subong nga hapon. Good afternoon.
9: Mayad-ayad nga hapon sa imo, maninay man eh.
10: Wow, grabe. Basin ni si Sir Reyna, ne?
9: Yes, maninay ah. Ako ni maninay.
10: Dawhidlaw man taba, kamusta nang buhay-buhay Sir Reynan?
9: Yara, subong taba natin, nagapakawayway, kag nagapulog mamati isang mga kampiyon nga balita sa T5 News FM, maninay ah.
10: Ara gid kampiyon gid. Sige ah, ano mahambal ta Sir Reynan sa istorya ni Marietta?
9: Okay naman, first of all, maninay mo yung hapon si Madra and of course kay Sir Ramilo Palik na yung hapon at sa antara niya mga technical staff na Madra and of course Sir Kipay Bridge, ako yung Kipay Minister lamang yung hapon si Madra at sa tarantaran mo lang ang mga staff. Okay maninay na ako, mamba ko lang siguro kay Marietta, no? Kung ako si mo, hindi mo na dapat siya mong karoon magbalik, siya mong nagkakasabana. Ite, kung itong dito nga baro ng mga banaya, responsable kina karon ta. Kung nga hindi ka na mabaton bangot niya mo ng rakon, wala mo na sasang may mo, maninay kung palang kaya ka nang yasawa ka naman, nagsipato nun. Kaya siyempre, hindi kita tanan palareho kitong asinto ka, pero hindi tanan perfecto nga itong balang alawas, maninay, kung wala kang diferensya. Kung ako sa'yo mo, bukos ko na lang sa'yo mo, kuro bata, no? Marita, siguro, pangita, ano lang sa pamagya. At least, dyan naman yung mga bata, magpangabuhay na lang ka masang malino. Kasi naman siguro ng yabana, maninay, no? Siguro sa sayo yabana, no? Tani, hindi ka man tani pagkarmahon sa mga ginimo. Bangod lang sa inyo bata, hindi ano yung mga sawa. No? Kasi kaya saya naman siguro, tani, kung reflect ka yung mga pamilya, kung sa'yo man niya, isa, bigang tuwag niya siya pa ng gato, kani wala mo sa din bato, no, kung wala mo sa din interesting, you know? Kasi karo man ba, kung lang sa kabukusan, maninay, no? Panugyan ko na lang sa atin niya mga tekto lang mati, no? Kung hindi mo nakamukong tinto ninyo sa wakas ninyo bata, hindi nyo napagulat sa ibang pwede na mabala, napagtangka ko nyo sa ano pa bala, samtang wala pa bala, kung wala pa bala maglawig ninyo rin. So, hindi sila wala, sa ayang atawa ang maninay niya, ang bana ka pangita para sa ilang pangabulan niya, gali niya, sa pangita na gali niya maninay sa ibang. Example na siya na maninay.
10: Correct, good. Sir Reyna, no? Kumbaga, pabayaan niya na lang to, mag-move on na lang, tutok na lang siya subong sa iya, kaw galingon kag sa iya nga anak.
9: Maninay, o maninay, gali, kada ang dapat sa pagkini mo, siguro, dapat rin, pagkini niya pagpangabuhi, ang ila pagpangabuhi, siyempre, bangot siya mo sinabi lang kaintangan sa nga bata. At least makakita ang nga kaya. O, example siya na yung maninay, no? Bitan po, naman na niya kaisipan, pero at least siya makakita ang nga bata. May makita pa ang nga bata.
10: Mm.
9: Kung may arataya iban niya, normal ang kaisipan, pero ang pinapangimu doon, di ba normal, maninay?
10: Mm-hmm.
9: Siguro na ako na advice maninay, ah.
10: Sige, ah. Kaga, syempre, anhon man na bisang bata ang kompleto sila kung na ang iya man adlaw-adlaw nga pag-upod sa iya nga amay daw, hindi man na makabulig bala para sa iya nga ikaayo. Much better na lang nga amunin na tabo, batuno na lang gid ni Marietta. Sa ulihi, kung mabalik ang iya nga mister, tilang taon ta kung ano ang at kumaga ano ang dalaganan sini. Pero tisubong nga gimbihaan sila, babayin na lang tutok na lang siya sa iya nga anak.
9: Oh, maninay. Amo na lang siguro man. Tapos maninay. Manamyaw lang ko maninay tapos maray doon si Ryan maninay.
10: Sige. Alam tawon ta lang sir ko may tiempo pataha kay daw ginang kurokulabos.
9: Sige, wala problema.
10: Sige.
9: Ayon ko na panamyaw para maka-advise man sa bisan gamay lang. Okay, maninay, first of all, may hapon. And of course, kay Rini Ruben Ryan Restorm.
10: Mm-hmm.
9: Kay nung Jimmy, nang Yunsa. And of course, condolence sila sa mga Gonzales family, no? Para sa mga sa panitasyo, no? Dahil ilang nga'y matadra. Sa tanang-tanang na lang siguro, maninay, na nagpalamate, ha?
10: Sige.
9: Ari, si Ryan, maninay, ha?
10: Sige. Sir Ryan, good afternoon.
11: Sa maninay, nag-turn ngayong hapon.
10: Sige. Sir, ano na yung mo naman mahambal kay Marietta?
11: So, ako lang yung maninay mahambal siguro. Pwede na may naiman naman na, pwede na may naiman ako sarang yung pakaisa kasi ako na may naiman ng adulterin naman na kasi buhay kasawa ginagawa mo na siyempre pwede ka kinaya makasuhan mo na inaya kasi unang-unang-unang yun ano na yun guba mong ilang pamilya ka namin sa ilang pagupod tapos hindi man ako tungkol sa bata tungkol niya ako sa kaano ah. Tungkol niya guro sa pagkinangalan sa bana mo, hindi niya guro tungkol sa bata niya. Ang bata, ya, siyempre, bilang amay, patunahan mo na yung bata nga palang gaon, siguro sa kanya kinaya may nai, sa iya kinaya, noon niya ginalagas may nai, sa sinigang kalibutan ni.
10: Sige. Thank you, guys, Sir Ryan.
11: Ama na, may orang ko may nai, ah.
10: Sige.
11: Tami ako na si Sirimik, kay Ardel Rostom, kay Rinan, kay nung Jimmy Drastan sa Bonifacio, tanahan niya, karagandang kapamati, inay ah. Amal na naman inay, kagmayong hapon, gina.
10: Sige, thank you so much.
11: Sige, ah.
10: Thank you so much kay Sir Raynan, kay Sir Ryan. Oras na to, alas 2:28 na. Why na kita sa tiyempo? Mabilin na lang siguro para kay Marietta. Marietta, tandaan mo lang ati, ang pinakamabaskog nga pagtimalos, hindi pagi sa pag-ano ha? Sa pag-timalos nga ti, himuon mo man sa iya, ipakalain mo man siya, o kung ano man dira. Kundi, ini ang pagi sa pagpaumwad, pagpauswag sang imo nga kabuhi. Pagpadayon sa imo nga patawag ni gani sa imo nga pangabuhi bisan pa nga gimpabayaan kamo kag ara kamo subong sa kabudlayan. Later on, makit-an niya nga successful kamo, nga nilalag-on kamo na padakumbong imo inyo kabat ang inyo nga bata despite sang iyang sitwasyon abi. Dira makita niya nga ti maayo ka nga klase sang iloy. For now, pabay, inalanda, hindi na lang napagsapaka. Dari na lang kita mag-focus sa kung paano nyo malampuwasan ang pang-adlaw-adlaw nga tanan. Thank you so much sa mga nag-upod sa aton. And thank you so much, Gid, sa mga naghatag advice kagay Marietta sa pag-share sa iya nga istorya diri sa aton. Kit, anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong maninay sa kahanginan. Maninay mani para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
12: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
13: Kampion!
12: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
13: Kampion!

0: 8.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mapatats, mga butka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Matatags mga butka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis!
3: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi?
3: Masami inauha?
7: Masi may diabetes ka na?
3: Mag-DDX 500! Na.
7: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
3: garantisado.
7: DTX 500
8: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
16: Palarong pambansa.
17: Ang Western Visayas ang Northern Mindanao sa bago gid lamang natapos nga basketball secondary boys. Kabayan sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtapos ang hinampang sa score nga 60-41 pabor sa Region 6. Para sa Palarong Pambansa news update, gikan diri sa News Center inis ka K5 Joanne Magtubo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
3: DTX Coffee Mix!
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix!
3: Mabasa butika.
5: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag

0: ang Mighty C. 1 cup soap 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng ngiti ay ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Extend Food Superman Roman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
1: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
10: Mabakas mga butika.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iran. Iloilo, Ilaw City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. K5 Kalingawan Time!
4: Uy, anak! Wala ka manahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh.
3: Hey! Hi! Kalingawan Time!
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: Maton!
1: Yo! Oh. What a man! Yo, what up?
0: Birthday ni DJ kanina.
1: Ngayon?
0: Oo, oh, ngayon na. Tara.
1: Ayoko, alam mo naman, healthy living na ako. Yung atay ko, pinaklenser ko na. Marami ko iniinom na capsule ngayon. Cannabis capsule, bacro capsule, lahat-lahat yan. Manihis na atay ko.
0: Yeah. Pahala sa buhay mo. Iinom ako.
1: Punta na doon. Kailangan nalang chaser doon. Ikaw may dalang chaser eh.
2: Saka isang salabat pa pala.
1: Naman, damay pa ako. Ayoko na nga mag-inom. Yung over ako eh.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa katong drama sa kanginan. Ngayon yung itmakuhaan sang leksyon. Yung inatig, unuhan, rehas sa kasaysayan.
1: Dahil puli na, hindi na ko akig.

0: Mahapasiti ka, Siling Morem?
1: Oo. May importante ako nga, kantuhan.
0: Ay, dugay na ko bala nga wala kalagaw sa dalag ko nga mga mall sa city. Upda ko, be.
1: Aha.
0: Ma-shopping ako dito.
1: Maupod ka, mm-hmm, Siling mo sa akon sa syudad?
0: Oo.
1: Kukuan, may transaksyon ako dito eh. May tawo ako nga tabuon kag istoryahon.
0: Ay.
1: Kamudlay man nga magsahalap tuya ka, tirintirin nga duha.
0: Di mapabilin man lang kuya sa mall. Mahalagaw-lagaw lang ako dito. Kagulaton ko ikaw hasta makatapos ka sa transaksyon mo eh. Ay. Sige na bala. Kay baklan ko dayon ikaw sang bag-o nga sapatos kag bag-o nga bayo.
1: Oy.
0: Gusto mo na? Hapangga ko. Gusto mo?
1: Tipunggulya. Okay man, pero may kwarta, kuya Morena. Mabakal lang, kuya, sang bayo kaga sapatos kung gusto ko, ah. Ay, hindi na paguyagi ang kwarta mo sa wala sang pulos.
0: Ay, sus nga tawo ka. Ano nga wala sang pulos, man? Ikaw, wala sang pulos? Amo Diyos ko, Remedyo. Kabalo ka pala nga halin sang una sa mga hoben pa kita. Ikaw. Ikaw ang pinaka-importante nga lalaki sa kabuhi ko. Ikaw, kag ikaw gid lang ang ginhandom ko. Kag ginhandom hasta subong. Adlaw ka gabi, ikaw lang ginapamensar ko. Kag subong na ang katumanan. Subong na ang katumanan sang tanan, hindi bala?
1: Morena. Basi, masakitan ka lang sini.
0: Kagaa masakitan ako. Harimeyo?
1: Pao. Daw gusto ko na gayambal ka wala ko luyag sa iya.
0: Ay.
1: Daw kambalun ko siya ka wala ko luyag sa ibo. Paano na lang ko sini, man? Paano na lang ako sini?
0: Oh.

0: Ate, malakat ko anay, ha? Diri ka lang sa mall. Lagaw-lagaw lang anay da.
1: Sige, pangga. Hulaton ko ikaw diri. Taugi lang ko sa cellphone ko o kung hindi ka ni i-text mo lang ako kung ari ka na diri. Mahalibot-libot lang ako diri sa sulod sang mall, ha? Kagbasi mapagunting ko sang buhok ko, kag mapatinlo sang kuko ko, sang kamot ko kag tiil.
0: Aha, pa gusto ka na ako na maano ka. Ara ho, Dario. Inugang na sa pagwapa mo.
1: Duha ka libo? Ay, kadako man sini para ipagwapa.
0: Sige na. Kuhaan na. Kay malakat na ako.
1: Ay, ate, sige, salamat, gid. Palangka, tagingka.
0: Ginhalukan mo ako sa bibig?
1: Ate, sige, nalakat na. Kay base kon maayawan hulat sa imong tawo nga tabuon mo. Sige na. Halong! Pangga, halong! Oy. Palangka ko gid ikaw, Remedio. Palangka ko gid ikaw. Nasiguro ko, palangka man niya ako. Ginatagan gani niya ako sang kwarta ho para ipagwapa ko. Ay, Remedio, salamat. Salamat gid. Kinahanglan gid nga tarungon kung itsura ko bisan sa balay lang. Kay para hindi na magpangita sang iban sa Remedio. Wow, may edad na ako nga daan. Basi balaistlan niya ko sa hubin, ha? Wow, mabuang gid ako. Mabuang gid ako.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Pasensya, Gidhan. Nabitin ka kay Gulpi lang, naglunay.
1: Sige na lang, Wala naman na sa may mahimo.
0: Kapoy lang siguro ko, Dason taga kita ay kay tumaran takasang extend. Para nga maglawig kag magnami kag daw tubo sa katiga.
1: Uy, kasuhan, Ang importante nga, palangga mo gid kami ninday.
0: Sigurado ka? Base bala kon mangita ka sang huben?
1: Hindi yan, Nga, abi, para sa sex lang. Para sa ako niya, han, ikaw na gid yang the best. Ikaw na gid yan, han. Kaghugali, hambal ni Papa. Kadok ako no sa balay kay gusto niya ka makilala.
0: Ati, san uhaw?
1: Subong na Lapit man lang din amon nga lugar sa city. Mga 45 minutes man lang ang biyahe, Kaghan, pwede tanay ka ba kalsang bulong ni Inday sa ubo? Dason, mang grocery tatani ba? Wala gidabi gata si Inday, Kag mga biskwits balahan?
0: Ako pa. Bagong kidan hugasi na to ho. Kag mag-ilis na. Kay magwa na kita diri sa lodging house. Makadto kita sa supermarket.
1: Yes! Yes! Oh, thank you, hon. Hon, ikaw ganyang ipadala ni Lord na anghel para sa amon sang baby ko, yahan. Ikaw ganyan!

0: Ikaw galing ginangasal ni Icing amigo niya?
1: Ako matuod. Ay, hindi ka magkabalaka. Anong bayo kung itawag sa imo man?
0: Papa eh. Ikaw ay man niya tawagon mo kung Brad, nigani itol. Diba? Iti, hindi man tamagutod mo. Papa na lang ka.
1: Okay ha. Okay pa. Ay, ugali. Ay, plano ko tadi nga dalun sa balay si IC. Kay ipakilala ko man sa bata ko.
0: Ati, mayo gina. Kag mas mayo pagid kon dito na lang ina sa imo.
1: Ah.
0: Kay total daw to desidido ka na gid man nga ako o ng responsibilidad bilang amay sang apo ko. Mas maayo nga dito sila para bala daw pamilya gid ka mohaw. Gusto ko nga samtang nagadako ang apo ko may tarong amay sa kabuhi niya.
1: Ati wala sang problema. Gusto ko nga ako ang kinalahon ni Chami nga amay niya.
0: Pero Remigio, ubin ni nang bata ko ha. May pagkawala buot ina. Man bugtong lang ina eh. Kag wala sang gindakan nga iloy kag napatay si mama niya sang isa pa lang siya kasi mana matapos siya matawo.
1: Kabalo ako sina. Hindi ka magkabalaka, pa. Palangga ko ang bata mo kagang apo mo.
0: Pati, salamat ah. Salamat kung magsubong sina Remigio. Madamo gid niya salamat.

0: Pero ikap nila na ako ang piyungan dali sa kalamaan nga ginahulatan ko kay Remedyo. Wala pag siya kabalik. O Diyos ko, basi kung ano nang natabo sa iya. Sobrang nalimang kaoras ang hulat ko sa iya, ho? Naman, nalipat siya nga ari ko niga hulat sa iya. Pero yung text ko naman siya. Gin-miss call ko man siya. Pero wala man siya gani ga-reply. Di man, paulit na lang ko una. Eh, pero hindi pwede nga mag-una ako, ah. Hulaton ko gid siya, ya. Hulaton ko gid siya, diri. Ah, maabot gid to siya. Maabot gid si Remedyo.
1: Buburi na.
0: Ay! Ay, palangga!
1: Inayawan ka hulat, ay.
0: Ay, abong Diyos ko, salamat. Pag-ulang ko gani ka muno, masiling ko. Ano man, mauna ko kung hulaton ta ka.
1: Ay, hindi lang ako pag-atsabi.
0: Remedyo, abi kong kinabayaan mo na ko.
1: Dali na, kay mapuli na kita hapon na ko, ah. Kagugali. May hambalan kita karon pag-abot naton sa balay,
0: ah. Ha? Ay, parte sa ano, Remy? O Diyos ko, base ko nag-aaron na niya ako nga mapakasal. Base ma-propose na siya sa akon. Nag-aaron niya ako nga magpakasal.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panay. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Good day. Magid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
0: DTX 500
2: masaligan,
0: epektibo.
2: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
0: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
0: DTX 500
2: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
2: Masaligan,
0: epektibo.
2: DTX 500
0: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3
0: yung may BCO.
2: Ang BCO
0: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
2: Ang D3
0: yung may VCO.
2: Ang VCO
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: kampyon nga istasyon.
1: Ifripayo.
2: O oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
14: Mayong hapon, Banwa, yari naton mga update sa Palarong Pambansa 2026. Sulod na sa quarterfinals ang 16 anyos nga si John Michael Arellano sa Negros Island Region. Matapos ginluto sini ang Region 1 sa boxing tournament sa Palarong Pambansa 2026 nga ginahiwat karon sa Agusan del Sur. Ini sa idalom sa under 17 flyweight category. Samtang sa sini nga matinion, nagabakbakanay na sa elimination round sang softball

0: Infantry subo nga hapon ang Western Visayas kag Eastern Visayas. Sa karon nakapagkitna sang score nga 9 ang Western Visayas samtang nalansang naman sa 0 ang Eastern Visayas.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
0: Kagamit ba nung aton sining pambansa or palarong pambansa update sa sining takna direkta sa K5 News Center. Ini ang inyong tagbalita, K5 Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 3:59. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, kagsuman, sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Saka Manindaay nga hapon, Syudad Gog, Probinsya sang Iloilo. Ang atos sa pagkabi-abi kapag panamiyaw sa aton sini maka K5 sa bilog sini nga Syudad Gog, Probinsya sang Iloilo. Sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka makabanawanan, lakip man ang isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa lubutan sang aton siningatingog sa mga nagatutok subong sa ila sinitag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sumuan sa nakatutok sa aton mga real station. Sa may Banwa sa Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag sumumandra sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sining mga ka-K5 sa bilog sining Western Visayas. Sa bilog sining pungsod Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bayan sang kalibutan nga naga-monitor, pinagi sa aton sining Facebook Live. I-like na kag i-share ang aton sining pagpangalagad. Kag of course, i-follow man amo sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. Para sa di mga bayan sang kalibutan, basta may internet connection lang. Sarang ka po makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga piyakuli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pilanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa nga Miyerkules, pizza 27 sa bulan sang Mayo. Ika-apat kagtapusan na nga Miyerkules sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato siya rin kapag pangalagad sa Gyapon, nagpabilin nga yara sa delikado nga level. Ang heat index diri sa mga yabain sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Naka-record kita subong sang 42 degrees Celsius diri sa mga syudad sang Iloilo. Kag suman diri sa banwa sang Dumangas, Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Subong adlaw wala sang opisina sa aton sining gobyerno. Kay subong adlaw it's a regular holiday. Nag-observa kita subong sang Idil Hadda. Isa ini sa duwa sini now ka mga dalaggo nga event para sa aton sining mga utod nga mga Muslim. Now ining gitawag na nga Feast of Sacrifice. Now kay ang isa diri ka dako mang event sa bayan sang utod naton mga Muslim. Amo ang Idil Fitr. Kag amo ining Idil Adha nga gi-observa naton subong sining adlaw. That's why nga wise sang opisina, wise ang trabaho sa mga government offices naton subong nga adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kag buwas sa balik opisina, pero pag-abot sa Lunes sining adlaw, na liwat or sa Biyernes nga adlaw, liwat naman nga wala sang opisina sa mga government offices naton magluwas ang gid. Na ako ng opisina nyo, nagatanay sa nga mga social services na sa publiko ti hasta Biyernes. Pero sa Gyapon, nag-observar kita na sang 4-day work week bilang pamaagi man sa pagka-conserve naton sa enerhiya. Pero sa bayan sang Iloilo Provincial Capital, may ginpagwa ng isa sa nika memorandum ang opisina ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na samabot sining Hunyo 1. No? Samabot sining Lunes nga adlaw, mayara na sang 5-day work week na dira sa bayan sang Iloilo Provincial Capital.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: So ginbalik sang Iloilo Provincial Government nga lima kaadlaw sa isang semana ang ila sining nga trabaho. inibase sa isa sa executive order number 064 na nga nagamando ang pagdula sa compressed work week arrangement nga ginapatuman sa probinsya bangod sa napatubang sininga krisis sa petrolyo. Madumduman na ito na nagpangita na sang pila sini na ka mga opsyon ang ato sining mga government offices para makakinot kita kati the time ang pungsod naton gabang atubang sang krisis angot sining pagmahal sang mga presyo sang petroleum product.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM El Castigador.
0: So base sa EO ni Governor Arthur Defensor, ang mga empleyado ang magtrabaho humalin Lunes na tubto Biyernes kag ginapanugutan ang flex time arrangement. Sa din ang ilang mga empleyado ang sara makareport sa obrang alas 7 sa aga kag hindi na maglapaw na sa alas 8:30 apang dapat makumpleto ang working hours nga matapos ini maglagaw sa 5:30 kung alas 5:30 sa hapon.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Kag magpadayon sa Gyapon ang pagpatuman na sang energy conservation measures sa provincial capital. Di syempre base astal pag-abot alas 5 tanandak na mga aircon na patay na sa may Ilo provincial capital. So sa Hunyo 1 na balik na ang trabaho sa may bayan sang Iloilo provincial capital nga 5 day work week.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:07 sa aton sining pagpangalagad ining oras sa dulong sa usang The Power Trio ang klinika Detex 500 Superior Antioxidant kag sumuman mga K5 ang Mighty C ang alkaline base ka vitamin C kag D3 Biod antiviral kag antibacterial specialist.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Subong sa inyo sining mga monitor makita naton ang nagapadayon subong na hinampang na sa bayin sang baseball secondary aboy na sa tunga ni sang region 6 kag subong man region 4B. Sa karon abansi ang region 4B na ako magabata region 4B man ang mimarupa ang region 6 na diri ni Saton. Gina-check pa naton kung sa diin ihalin no ang representative from region 6 na no halin from Barutac Viejo kon Lemery no nga mga kwa naton ni mga participant for region 6 no abansi subong ang region 4B na sang 6-3 na sa fourth inning sa nasambit ni nga hinampang.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: I-update na karon sa pinakuli sini na ang mga resulta kag medal tally sa nagapanayong subong nga Palarong Pambansa 2026.
1: El Castigador.
0: Only ang K5 News FM Philippines na ang komprehensibong nagadulong sa inyo sa mga pinakauli sini nga mga resulta halin mismo dra sa may Agusan del Sur. Ang bilog sini nga puwersa sa K5 News FM Philippines nakatutok subong sa naglain sini nga mahinampang direkta dra sa may barangay sa may Banwa sang Prosperidad sakop sang Agusan del Sur. Ang sentro ni subong na sa ginapatigayon sini nga Palarong Pambansa 2026. Kaina nagdaog ang secondary boys sa basketball na sa tunga sang region 10 na sa Northern Mindanao kag sa Western Visayas. Ang basketball boys secondary ang ginarepresent ni sang St. Roberts International College. Sila nang kampiyon sa kipitigayon sining Webra na kagkaina 17 ang abansi nila sa Northern Mindanao kag gamay 2-0 na subong na ang record sang Western Visayas sa basketball secondary boys.
1: El Castigador.
0: Kapon ginlutos man sa aton sining hubon ang Bicol region sa patag sang basketball. So we hope nga makalagas diri sa baseball secondary ang aton sining delegasyon now from Western Visayas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: alas 4:10 sa aton sining gapagpangalagad sa Iloilo City Hall. Wala pa sa nga may istoryahan na kung bala ibalik Manila sa lima sinikadlaw ang opisina sa isa sinikasimana.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang Iloilo City Crisis Management Council mag-istorya pa na kung ibalik nila ining 5-day work week. Kahit sa probinsya sa Iloilo, ang balaton sa Lunes ng adlaw na magabalik ang ila sa ning 5-day work week mga kakifay. Na kahit yung namduman na ito, nagsunod man na may pulisiya man ang Iloilo City Government na magpatigayo man sa 4-day work week. Na kagakon na Biyernes, waisang mga opisina dira, amuna ang balaton kon luwas agid sa mga social services.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:12 sa aton sining pagpangalagad. Ano bala malabing talpan ko sa mga balita nga aton sining pagkaistoryahan sa sining Miyerkules edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador Rico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: I-check maraton dugay-dugay ang report ni Kaki 5 Kim Caluyo sa gyapon sa sining pagtutok naton nga kaso sang paggapatay sa 89 anyos kababayi dira sa may Ledesco Village sakop sa barangay Tabok Suba sa distrito sang Lapas. Bilang background si madumduman naton nga sa Mayo 24 o kung Domingo sa adlaw mga pasado las 11 sa nakabaton ang Lapas Police Station sang impormasyon nga ang ining biktima ang nasapuan na lang no, nakitaan sang bata sini. Now, kahit may mga CCTV footage na gimbutang sa gwa kagsulod. Now, sang puluyan. So, yung nakitaan sang bata ya dito sa may Estados Unidos, nga mo ni may control. Now, sa sining nasambit sa nga CCTV camera na nagahamyangon kagwaay na sang kabuhi o kung nagahulag ang iya sa ning nga iloy.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Dito, gintawgan ang ila sa ngayon ablos. Agod ngayon check no, ang sitwasyon sang ila Iloy. Gabini, mga pasado las 11 sang Mayo 24. Pagabot dito sa lugar, nakitaan no, nga patay ng biktima. Kaysa pagpangusisa, mayara sang foul play sa kabatayon sang 89 anyos nga biktima.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang biktima ging kilala kay Virginia no Inayan Haseldo nagapuyo sa Bayan Ledesco Village maki-5 kanti base man sa kuwa sang CCTV footage diri na identify no ining nasambit nga suspect naging kilala sa kay Jerry Alima no Jerry Lima alias sa Pablo ang nasambit nga suspect magkilalahay man ang ining biktima kang suspect kay tungod nga ining suspect nakaagi trabaho no sa ila sa ning propriedad sa may banwasang Leganes kagdugangan pa nga ang ining live-in partner ni Jerry Lima no nag-ubra kag dira nag-star sa duta sang pamilya Seldo sa may barangay Giyaman sa may banwasang Leganes.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Amo to siya kung nga ang na-identify ining nasambit sa ni nga suspect kag kung nga ang nga mahapos siya ipasulod no? Sa nasambit sa nga biktima ang ining nasambit sa ni nga suspect tungkol nga tik ilalaya mo na maayo pa ganyan pag-amumayag ipakaon niya pa pero lipod siya ibalo sang sining tigulang may malaing galing na tuyo ining sambit sa ni nga suspitsado nga si Jerry Lima.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tidito do ginakugaya ay nasambit sa ni nga biktima pagkatapos do ginlasak-lasak niya pa kaging guyod pakadto sa iya sa ni nga kwarto. May mga pagkabutang nga nadula sa bahin sang biktima kagsumuman may kwarta man nga nadula mga kakifay. Ang paglantaw diri robbery na kaglakip man na personal grudge o kung kalain sang buot kay ginpahalin na sa obra ining si Jerry Lima sa pamilya Haseldo. Pero aside sina kahapon gipabatit naman ang nangin payag na sang iya sa ning anay, live-in partner. Ganito na subong nag-aobra sa luwasang pungsod. Dawsang una, why may sa problema kung batasan ang pag-aistoryan sa kay Jerry Lima. Nag-umpisa lang ini, ganangin nagsulod sa mga bisyo, mga pangbabayi. Dawsang dito na sa abroad, ang iya si nga live-in partner, no? Nga si Jovelyn Villasis.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tisang uli, nagdesisyon si Jovelyn Villasis nga ipaguba ang ilas nga balay dira sa propriedad kung saan na nagatindog sa duta sa pamilya Sildo. Di gin na misinterpretar base ni Jerry Lima na base togi palin sa tigulang pero actually ang nagpalindri ang iya live-in partner. Naging paguba, no, ang balay. Hindi mo nabi pag-ubon kay inyo balay ka, imo live-in partner. Ginadalaan mo pa sang iban nga babaye.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di ka batas ka na? O di ka asawa, dito ka baka-baka sa luwasang pungsod trabaho? Tapos, sa ginapadalaan mo, ding emotion nga ba na gapakabuhi sa nga yahay? Di mo live-in partner, pagtapos na mo pa nang ibalik ya? Na kontani, ila sining ulikdan ang nabilin sining duha kamakbataan. Hindi ito, gimpaguba ang balay. Now, sang nasambit sa ni nga mag-live-in partner. Kag nagduga ang pagidiri, nga may isa ka best nga mahulam sang kwarta ining si Jerry Lima sa sining biktima nga si Lola Virginia Hasildo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kayambal ni Jerry nga baydan ko sang live-in partner na nag-aubrato sa luwasang pungsod. Pero ay gimpahulam sang tigulang sang biktima kay wala man kamuno ining si Jovelyn nga bayran kag paulamon ining si Jerry.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: At tapos kung makakadtong no sa mga ilimnan bar ining si Jerry, buro big time kagulo gasto kagapuro panakop man yung kaysa kinagaturo table man na ining nasambit sa nga suspect nga asta subong padayon nga at large.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginaulat na lang resulta sang autopsy sa bangkay sa nga biktima kung ano gid ang kabangdanan sa kamatayon na ni Lola Virginia Hasildo. Kalakip man, no? Makuan kuno di tamak delikado ni si Jerry Lima, no? May ari ni sa kuno sang duwa ka pusil. Kagapakita kita gani kuno nga may pusil ni mo. Kay pakilala ya kuno miyembro sa sang isa sa ni ka organisasyon, uniform personnel, no, miyembro siya kuno. Kung kaisang amok yan ang kagisura yan, no, hindi man masalaan no, nga miyembro sa nga or miyembro sa uniform personnel sa kay uniform personnel ang iamok di may mga pusil no, may mga dinapakita siya Facebook no, nga nag-uuyat sang pusil.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di armed and dangerous no, ining si Jerry Lima. Pero pagayamon ni sa mga kapulisa na to, dugangan pagid na no? Nga may yara na kuno sang reward money nga ginatanay ang pamilya para na no? Nga madasig madakpan ining nasambit siya nga suspect na no? Daw initial 50,000 na no? Ang ginatanay ng reward money sang pamilya Sildo para sa pagdakop kag madakpan o kon makatudlo o sa diin no? Ining si Jerry Lima.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Bantay ka rin ng dugang sining report ni ka K5 Kim Kaluyok ining naglibasta-basta. Budlay nagali i-operate kay base kung may mo magbato ni Saton sining mga otoridad.
1: El Castigador.
0: Kay may dua ini ka pusil nga ginapagyan si Jerry Lima o galing kay ti kwan ay hindi lisensyado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:20 Saton sining pagpangalagad sa piyak nga bahin ang isa naman ka-job hire na no? Sang Iloilo City Government nadakpa naman sa by-bust operation.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Daw pila na ni ka-beses nga may mga job hire sa city government nakaldakpa no? Ano na paano ito ni ma-hire sila no? nga mga nagagamit sang illegal na droga magluwas na pusher pa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alam mo kaysa may nagabaligya sa illegal na droga nga way man nagagamit ron negosyo kagruginan siya pero dako ni nakuha no kagabi sa Baybas Operation sang City Drug Enforcement Unit na dira sa baybayin sang barangay Zamora, Milyeza. Bawa mo isang unang barangay mga year 2000. Mga mainit dyan nga barangay ang waterfront. Doon naman natin sa una may gipamtangan nga detachment sang polis. Kaysang una ang waterfront nga mga barangay. Na? Ang iba ng tahap to sa unang magkanto.
1: El Castigador.
0: Kadelikado sa una. Adlaw-adlaw sa una may mga report yung na may mga tiniro, may gimbuno. Naano, hindi kaya sa una kada semana nga may mga balita sa waterfront barangays. Tugtob sa ulihiti, doon nagahaganagan ang illegal nga droga makipay. Sa una, yung nagatiniruhay dahil sila sa una.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di mga almost, no? Masobra 1.6 million pesos nga balor sa illegal na droga na confiscate sa saning nasambit ni nga job hire employees dira sa baybayin sang Iloilo City Hall.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: May kompleto kita din ang ngalan pero pag-aliasan ta lang alias Dadang 47 anyos kay may ID ini siya na sang city government ag assigned ining nasambit sa ni na nadakpan sa Baybas Operation sa Facility Conservation Office. No, under na sa dining Facility Conservation Office. Da bakulo ko niyak bati da sa bayan sang Iloilo City Government. Kadamo kali sang klase da sang opisina.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Dito ko pinili ka beses nga may mga nadakpan. Damo ko kaysa mag-apply kada nga job hire. Kung kaysa pa baskog-baskog mga baker. Napapuro kilala man. Tingin siyempre kung kaysa Kapitan Manila ang nagapatigayon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di ko may mga utang kabalaslan nga nagbulig si Imo sa nagligag ng eleksyon. Akap, pwede mo na duso tada sa City Hall bilang Jor Job Hire lang. Ha? Ibanda nga Jor Job Hire lang, buot ko nung ubra nila na. Basta ibang blood na time in lang tapos why na puli ka maghulat naman time out how? Abot kung paano game monitor sa inatagsa sa nika mga opisina. No? Ining mga jobber na kung kisa kanugon na kapasweldo sa ilang na why man ubra.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Daw pariho man sa pila ka mga executive assistant dira na no? Nga dalagkong yung sweldo. Daw pungko man lang ubra lang ka puro pang happy malang gali.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Pero yung sweldo tagto 20 mil, 80 mil, 70 mil. No? Ang pinakanubod ng sweldo, no? Ang mabakas pang Task Force on Moral Values Formation. Nang nagigad ng 40 mil, na nanububoy ang sweldo. Promo pa lang mabakas, tapos wai pasang salakyan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero ang ibanda ba, tagto 20 mil ang ilasin ng bulanan. Mga EA, ambot lang ko nung sweldo, anong ubra lang nila. Propanako lang sa chan, propangangapi lang ko report sa City Hall.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tambot lang ko anong mga procedure dito, paidalo mo sa drug test. Ami nag-apply dira. Nga magpropalapit dira. Ilabi ng gigon na turut na wukag dako na bulig sa ligigad ng eleksyon. Ibang pasalig, hindi ka magkabalaka. Magdaog ko i-job hire ka sa City Hall.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4.25 sa aton sariga pagpangalagad. Pagbalik tayo, check na itong report ni K5 Kim Caluyo. Nag-istoryahan tani. Ami kalnabo, subong sa Senado. Sus Mario, si paano tani mag-respeto Senado kung mga amuning aktuasyon nila man?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Umpisa nagpungko bilang Senate President sa Alan Peter Cayetano na no, daw hindi makuan magrinamo ang Senado. Pero ang bal ni Senator Alan Peter Cayetano, why kuya gapagamu sila gapagamu? Ay, why pa tapos pero may drama sa Senado. Kapo nag-walk out ang 11 kamamiyembro sang minority block. Kay tungod nga may plano ang majority block nga magpasar, na nga dapat pwede ka participate, na bisan hindi in physical appearance dira sa Senado, ti natumo diri si Senador Bato de la Rosa. Na nga ti hindi niya kadto kayo magkadto na labalaban dakpon Senador Bato de la Rosa. Di pwede ka nung participate online. Ti may mga rules ini nga hindi pwede unless na for emergency para sa that time na COVID-19 pandemic, pwede online ang mga hindi malikawan na nga mga sirkumstansya, di pwede na nga bisan online ka lang makaparticipate dira kag makabuto ikaw. Na, pero, kapon daw, luyang lang butuhan. Di basta magbutuhay gani, ang minority perde gina. Na, sa majority, isubong ang gawabugos sa Senado, pala ni 23 kaway si Bato. Di 12, 11, bo isa lang gid. No? Burday ko nag-tay pagin ni sila. Di dito walk out sila kay why gina-follow ang rules sa Senado. I-walk out sila. Iwa isang quorum, hindi makaproceed. Ano sa ambitsa ni nga sesyon. Dugangan na ito karoon sa atos kapagbalik pagkatapos sa pinaka-importanting mga paibalo paliwag standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My
3: So, E3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Mga butika. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matatas mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City. Alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
12: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya.
12: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Extend Food Superman. Superman.
23: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for men.
25: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
22: ang nagatindo sa imo atay.
25: Mas tagtindo ang atay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
22: amo naman
25: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio. Ang D3.
26: Yung may Physio.
13: Ang Physio,
26: yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio.
26: Ang D3,
13: yung may Physio.
26: Ang Physio,
13: yung may D3.
26: D3 Bio.

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Pabalik pa K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador, Rico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
4: Alas 4:36 sa aton sining pagpangalagad. Mga kaka-K5, ginaagdagin ang tanan ng mga running enthusiast. Kagabisan na uro-ersigsize da, ano? Naga-ersisyo, naga-dalagan, naga-jogging. Magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run. Ang tema namon dalagan para sa mga buligan na pag-iwato ni Saulio 5, tuig 2026 sa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na may aras ang tatlo ka mga kategorya. Ang 10 kilometers ang 199 pesos, ang 5 kilometers ang 599 pesos, kag ang 3 kilometers 499 pesos. May duwa ka pamaagi sa pagparehistro, una personal magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station, ari kami sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, o kung pwede man sa online registration check lamang ang page sa K5 News FM Iloilo. Opdang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-gugma, kung sino man, ngayon mo kilalang magpasakop sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Nagaulat ang mga exciting nga pa-premyo kag-sorpresa sa inyo. Dili lang sa K5 News FM, ang kampiyon sa balita, komentaryo, kag-serbisyo publiko.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Kilita na kita, nasa Julio 5 sa may Sunset Boulevard. Parehistro na, no? May mga i-inquire ka mo, no? Just message ang among sining Facebook page, no? Para kung may mga palamangkutanon ka mo da, nga para maatagan ka mo, no? Mga kakifa. Gina-aklaro sa ito, managaupod sa ito sa pagpangalagad kay Mang Bings PSJ, kay Sir Mark Vincent Javier, no? Kay Sir Agosto 5, no? Dras may Kuwait, kay Ma'am Maricel Baloro Kasipleme, dahil ginga hapon, kay Ma'am Cherella Pating Branya sa may Kuwait, ha? Nakagasubuman kay Daisy Alu Ilape. Namedahid nga hapon. Kagasubuman kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers naton. Patamiyaw sa 87th birthday sa akong ugangan kay Erlinda Branya. Now, nag-celebrate sa iya birthday. Subong adlabo, happy birthday, good. No? Sa kay Lola Erlinda Branya. Kag subuman, good afternoon kay Hermelito Bakang Kapruso, no? Salamat Iloilo na ka-experience jud sa inyong lugar from Davao City. Thank you good. Te kumusta ang paglalagaw ta diri sa Iloilo? No, kay Sky Love Siray, mayong hapon kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Rosemary Agramon, kag subuman, no? Kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kumusta ka muna ma'am? Dutaw hide na subong, no? Kay Sir Blair Matuliano, halong it's pagbiyahe. Tanan nga may membro sang taxi kag mobile patrollers na to. Base sa mga hulag sang suspect nagabisyo kuging. Ginaimbisigarani kung nagagamit man sa illegal nga droga kay ti nag-engage sa illegal man nga gambling. Kay Sir Rick Mapa, medayin nga pon. Kay Tita Rina Mapa da sa may Barangay Rizal Lapos. Idaw na kay Tita Rina, makalusot lang kami da. Sa kogit. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, may dahil nga po, may island run si 10,000. Sino niyang 10,000? Kamu Marcos gid kamu, no? Hinimuan ni Marcos gusto niya gid, no? Grabe, wala nga buhay-away. No, kay Sir Nito Sumbong, may dahil nga po, watching sa Maragondon, Cavite. Grabe sir nito, nang legal si Sabelas, Cavite, kanaman sumaw. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may adahid nga hapon, Gamon ito naman sa aton sining pangalagad mga kakifa. Damo subong pulubantayan sa palarong pambansa. No? May hampang man subong ang aton sining baseball. Pero sa fifth inning, dooban si Sir Gapon, no, ang region 4B. No, bali baseball boys ini. Subong to isan na lang abansibo, nakalagas man ato sa ring team. No, sa kaina, 6-3 ini, pero subong 6-5. Nakadugang sa 2 kapuntos ang ato sa ring secondary boys sa baseball. O, representing Tagaylo Iloman. Kaya mo ni nag-kampiyon sa nagligal siya nga Wibra. Doon taga-barutak, viejo ni Kag-Limerim. Sang una ng sekundary ni Galusot man yung Anilaw. Pero subong Anilaw Elementary Boys. Anilaw, no? May pinalanggang banwa. Ang banwa kong Anilaw.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: I-check na to report yung K5 Bakim Kaluyo. Kay may duwa ka armas, no? Ining nasambit sa nga suspect nga nagpatay sa tigulang sa kay Lola Virginia Hasildo. Kita man delikadong tawo. Ambot kun sa diin kay laban-laban dako man to nakuha ya, no? Nga kwarta kag magamit sang tigulang sang magpalagyo. Pero tindi ka gidabi man, no? Di ka gidabi malagyo. No, maabot-maabot ka ng chimpo. Dakpan ka gito. No? Nga kung lang tawon daw ay kay konsensya sa imo ginimo. 89 anyos, no? Ginpatay mo pa. Pwede ka ba nagruka pangawat sa ila sa balay nga patyon mo gino. Ano gabi ka init mo sa tigulang? No? Amo na nga luyan ng tigulang. Pangabuhi tawhay, malinong. No? Malipayon. Kaya ang iya kabataan niya, ako ano mo, ara na sa maayosan ni nga kaimtangan. Duhaya kabata, yara sa gwa, no? Sa Estados Unidos. Ang isa kabata ng lalaki, nga mo nakakita, no? Sa iya, non-nurse dito sa Estados Unidos. I just imagine na amo nang ginangatan sang imo siyang kabuhi, tapos utason lang sang iban ginig ang iloy mo.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Yes, Bekalinya, si K5 Kim Kaluyo.
6: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
7: Masami nga nagabit-bit ka K5 Enrico sa armas lutang, no? K5 Rick, ang ining suspetsado nga nagpatay sa ining 89 years old nga tigulang dira sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz, no? Sang May 24. Base
4: K5 Game?
7: Yes?
4: Feeling manguro mo?
7: Actually, based sa nakuha natin yung information, tinagapang table-table na siya sa mga babae, masami, nagapakilala niya siya bilang katapos ang Philippine Army.
4: Hindi mo man abi masalaan, gida man abi, no? Ay, ang purmaya K5, gindo mo amuman, magtindog ang postura daw miyembro sang law enforcement man natin K5 Kim?
7: Kag most of the time kay K5 Rick, every time nga magkanto siya sa pila ka mga bars no bala no, based na kuha nato yung information, kay tido permiso ya dala may madamo ba nga dalas ang kwarta.
4: Aba, big time.
7: Kay tido wala man siya sang nag second thought sa iya, kay amo na hindi man siya liya katapos sa Philippine Army kay K5 Enrico.
4: Diba, kasi may madala pa ding may madala pa ding pusher sa maglagaw-lagaw.
7: Yes, ka K5 Rick.
4: Delikado, ganyang klase katawo si Jerry Limada. Na, basta rata sa inyong palibot, tapos hindi naman ma-inform pulista.
7: Kay based sa information naton, may time na ko na sa unay nga dira sa may area sang Leganes Plaza, nag-attempt siya yung bunuton yung iya nga pusil. Kaya may naglabay ba lang hubog.
4: How?
7: Kaginsinggitan siya ka K5 Enrico. May dala siya mo nga pusil. Kaya based sa information, may ibang matuloy nga nakakita nga like lugi na tinluan niya ka K5 Enrico nga yung pusil. Kaya duduwa niya ang information na to. Duha niya ang armas lutang niya. Lugin bakalya sa may friend niya dira sa may area sang Haro ka K5 Enrico sa mga ano lang, bulubarato lang bala nga presyo, kumbaga presyong kaibigan. Pero hindi na sila yung mga lisensyado ang mga pusil.
4: Mga tag 3,000 guro, mail kanyan to. Kasi
7: kabakal ka na ka. Mga tag 2,500
4: kag gatob-tob
7: 3,000 ah.
4: Oh, nga nakita ko sa picture niya, ginawiyata niya daw 38 caliber revolver to.
7: Yes, K5 Rick. No, kaya actually, di kung kaisa ginagamit ya pagani na magpahog bala sa iyaya nga ex-given partner sang sila pa kun for example hindi magpadala sang kwarta kun kun nga nagainaway sila ka kay Kevin Rico tung isa ginapahog ya gani bala nga kun hindi ka magpadala sang kwarta ti patyon ko kabataan nila bala ka kay Kevin kay dua sa mention man kahapon nga ti may duha ni sila ka kabataan no sang iya nga ex-live-in partner yamo na kay ang information na to posible nga dala-dalaya as of this time ang ining armas ya kag Kipaybreak.
4: Oh, kag di bala daw may hibubunot man ang utod sang iya sen nga anay live-in partner sa iya nga daw may isogid man kay Kipay. Kimo nang kat ganito ka utod sa live-in partner?
7: Ang bali gani kag Kipay man ko sang utod sang live-in partner ya before nga ti ang iya ya kay ang tawagin na sa iya ang mas kilala nga tawag siya si Pablo mo.
4: Oh, hayo si Pablo.
7: Ayo iya si Pablo actually pamangkot naman ligad tong pangalan niya dito sa ilang lugar. Wala kakilala, pero pagambal mo sa ayo yung nga Pablo, natudlo nila dayon kay Five Rick. No? Accordingly, kati kay ginpahog yan ni ang iyaman nga mga kabataan, even ang tawag na nung nanay sa yung ex-living partner nga pamatyon, that is why nga grabe man yung gutgot sa magulang sa iya anay nga living partner kay Five Rick. Kabaya gani, di kung baklon isog mo, hindi ka madad to kaya sa mga wala sang bato. Oo. Wala kumbaga, kakipaybre.
4: Oo, kag isa pati ni Mamaglaan buot sa nga anay, live-in partner ng mga pamilya kay sa lugar nila dala ang pagbabaye?
7: Yes, no? Kag hindi lang isa kababaye, kakipaybre, Enrico.
4: Damo, no?
7: Kago dirayigit na, ano mo, naglisag, diyaba lang nga dalan, kumbaga, ako nang iya nga bana, kakipaybre, Enrico, saan tinagpa-abroad tong iyang asawa, tinamo na siya sa mga nakilala nga babae, nagakulukadto-kadto siya sa mga balay ilimnan, kag di, amura na, nagpakilala nga katapos ang law enforcement agency,
4: yo.
7: Kag di, may times nga, ang kwarta, ya balagaling nga ganagasto sa babae, allegedly hindi man bala iya kung allegedly halin sa kanawatan kay Perfect.
4: Base pa dala pa to yung sang iya live-in partner nga OFW to sa gwa pagkatapos magpadala dari dalon sa bar kag daw bro big time dito kay sa mga kilala sa nito kapang sakop kay 5 game.
7: Oh, even no, ang pinapadalaga ni Kaki Five Race ang iyang ex-living partner, ginagasto yaman sa babae. Mm. Ito nga, laman ang iya, dari nga living partner before, nga si Ma'am Juvie, nga ti agareklamo ni mga kabataan, wala sila sa makaon, eh? Kung wala man ang mga kinanglanon nila sa balay, wala ka key five break like most of the time no, wala man lang ilang amay o kunining suspetsado nga si Jerry Pablo Lima ka key five break kay information man diri sang ex-living partner nga ti event ang mga ginapadalaya kay usually kapadala siya mga around 10,000 kun ka isa ti mga taga 8,000 kun ka isa every 2 weeks ka key five break nagapadala na siya sang amo nang amount pero gati nga last siya nga grabe gid ya kakulang kung kaisa para paya sa ining suspetsado despite nga ang iya kung kaisa nga kabataan ara sa Iloilo na nagatatap o nagaga dinabaklan bala sa ilang mga kinanglanon na wala siya nagahatag sang kwarta according diri sa iyang ex-living partner.
4: Pero laban-laban basi kung nagpalagyo na sa mayong lugar o kung dito sa area sa Mambusaw?
7: Based diri sa information na to, nag-coordinate man diri ang mga otoridad sa Capiz Police Provincial Office o kung CPPO kag sa pilapaginto ka mga officials man no, sa may area sa Mambusaw Capiz. Wala no in terms of whereabouts, check my break, negative dito sa Capiz. No? Diba si may iban pagid bala siya ng mga pangilala, ito di derby, ariman gapon sa syudad sa Iloilo. Upon, diba si bala nakatabok na siya kay Kipaybin Rico sa mga adjacent provinces naton basta nagtabok siya sa Guimaras basta nagtabok siya sa Negros right away no kaki five break pero based man gani diri sa aton sining information dibla aga to ng mga pasado las 8 ya ginhimo ang ining krimen ti gabi nakamay di pa na siya mo o kuno naka Facebook story
4: grabe no nga mataas pa no
7: inom sa makaulubog ng ilimnon sa isa ka balay ilimnan.
4: Oo, agwanta ka pa na nga amo lang ginhimo mo o maka-enjoy ka pa na. Why good ya kung sinsa ka
7: si tao?
4: Oo, why good? Amo ni mga tao niya, budlay ni kon amo ni masugata mo kipay, bakim kag mga kontra sa imo kay the why good ni kaluoy nga nabilin siya sin nga kasing-kasing?
7: Ang bali pag naka-post na siya ka kipay break before niya siya mapreso, kay napreso niya siya sang February 17 tungod diri sa kaso sa illegal gambling to be specific do STL na siya ka K5 Enrico
4: bukis ko na bukis oh
7: Oo, dodo, direct. Okay, pero according nga, bito sa mga kakilala, yan dito, tito mga STL. Pero probably, tiba
4: siya may information man. STL, pero illegal.
7: Yes.
4: So bookies, ang tawag.
7: Yes, kaki 5 Enrico. Te, accordingly, nakapost pa na siya sa Facebook sa February 12. Ang balya dali kaki 5 Enrico, ang balya, mabag-on ako sa 2026. Hmm. Pag sumala ka, patay ka.
4: Grabe, no? Ang ibang ka bag-o, first kay Juan, iyaga bag-ogli para magpakalain pagid.
7: Namo gani kay Kifer Enrico. So it means
4: nga dinsa pula niya gid si Juan.
7: Hindi na siya blind, hindi kakabalo kon anong dalaga na yas ang iya yang apaminsaron.
4: Ginsa pula niya gid si Lola Berinya nga why sang nga anong klase ka tawin no Cynthia K5 game?
7: Yes, ka K5 Enrico no ti ama kon mo wala gan siya yasang bato ka K5 Rick. Kag mga pagpati bala nga hibubunot yato sa tigulang. Just like for example, ang pagpahalin sa iya o kung pagguba to sa iya nga balay before ila nga balay, hindi man to gali si Lola Virginia to yung nagpaguba, kundi ang ex-living partner niya mismo. Kaya siyempre, ang palya to gani, nagrababoy mo na balay ko, i-allow ko pang ati ara kagyapon, daladalaan, magyapon pala sa babae, kay K5 Enrico, ti sa iya pagpati, isang saling sospetsado, kati si Nanay Ver yung nagpasugo, wala nga paguba palaya kay K5 Enrico.
4: Kaga ano isipan niya ganyan nga pamaagi na lang para mga kwarta naman siya kaya makabalos man siya siguro kaya ti basta may pagdungot amo rin si Lola Virginia gidi no kay balaan la daw mahapos siya no ngay muon sang krimen kay balaan yang wise da upod kay kun Domingo ang upod ni Lola Virginia naga day off kun naga pauli sa lugar ti ambalya isa nol ng tong tigulang.
7: Yes, kay K5, actually ang ilad, dira nga timbang, taga-iriya man siyang lapas, mo timing man niya nga day off ya, kanti tawag na fiesta man to sa Amotabing Adlaw sa tawag na, no, sa District of La Paz, kay K5 Rick. Kanti, actually, itong mga one month and a half pa lang niya siya, nga nag-serve bilang kabulig dira sa balay no sa Tigulang, dira sa Mailides Co Village. So, based man dira sa information,

0: ko, no, sang iadra nga adaptive son ka kay 500 ko, dara sa may area sa nga Bituon na haro, that's why nga gin-eater, ya, kagin entertain niya ka kay 500, not knowing nga may plano na galing nga malain, o kung pat yun niya na. May information nga rin nga, do, nakasinggit pa ni, si Nanay Virginia or si Lola Virginia nga ti roga pangayo sang tabang ugaling kay kun makitaan mo dito sa mga kaiping or mga adjacent ang mga balay kay kita break ti mga tagasda ng pader kag usually ti probably hindi ginagad bation kung hindi bala sila magwa kag considering man siya sa balay bala ni Lola Virginia ti close man gid kay 5 hindi ko no so probably kung magsinggit ka hindi ka gid ya directly yung mabatian dayon sa mga tao sa dito sa area kag maybe during that time mga alas 8 sang aga iban basi nagatulog pa ni o kung basi nakalakat naman kag K5 Enrico during that time.
1: Sige, salamat kag K5 Kim.
0: Report gikan diri sa patrol upod kay K5 Makoy Espejo Malay. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador.
1: Siguro swerte man ang kabulig kay kung dito laban-laban dinalasa ni Jerry Lima. Base kon na nadalahig pa ning timbang no, mga kakipay. So ula to na lang resulta sa autopsy no, kag i-file ang kasong robbery with homicide. It's kwan maning kaso, bugat ng kaso. No, robbery with homicide. Kaya may nakaldula nga gamit, kwarta, kaga pinatay ang nasambit sa ni Ngati Gula.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ang report ng K5 Kim Caluyo na doon sa isang The Power Trio Clinica Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C kag D3 Bio, the antiviral at antibacterial specialist. Ini madikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pagbalik ta, maki-update kita sa pinakulisining mga medal tally direkta sa ibayin sa Agusan del Sur sa nagkapanayon nga Palarong Pambansa 2026 pagkatapos sa plaka-importante ng mapahibalo, paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: TTX 500
5: garantisado,
4: epektibo,
5: aramis. TTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantaw nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant.

0: Kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C, pareho lang niya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matilong nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C.
3: Oh.
0: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
3: Mm.
0: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan imong nga panit.
3: Mm.
0: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
3: Mm.
0: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na! Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nag
2: kada tinlo sang imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
2: happy ka nuna.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: ikaw pala
2: ang may diabetes.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
3: kaga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3
2: yung may VCO.
3: Ang VCO
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
14: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Pabalik mga K5 sa aton sa ring pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
17: El Castigador!
16: Ang oras alas 5:10 ining oras sa dulong sa usang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: This time check is brought to you by Centrum Advance.
19: Centrum Advance.
18: Alagang di magkukulang.
17: El Castigador.
16: Mayong hapon kay Sir Ronilo Nofar Jr. kay Ma'am Susan Siscar. Ang drone ko nung galibot-libot sa Akwan sa may Lebanon. Nakati along-along da. Mama, no? Kag sa akong tiayon kay Algie. Nag-monitor. No, sa akong siring programa. YB sumung opisina. Tigrabantayan.
17: El Castigador.
16: Sa piyak na linya makaupo naton ang ato siyang connection sa may Iloilo City Hall. Sa nagligad siya ng weekend, nangin mainit ang isyo sa service vehicle. May nakitaan nga may nag-park sa isa siyang kamol. May nag-park nga service vehicle sa syudad, no? Sa mga kunsyal sa kapihan. Di dapat ining ma-service vehicle, di ba may nga lana sa unang for official use only. No, tiyang pamangkot nira ang ginaubra kong weekend kay may opisina official man ha? No, ang aton sa ninga kwan nga ginagamit. Ara partner, may palaro kita nga update na. Waway, sige, dirudiritso kita. Ang resulta region 6 sa region 4B 86. Grabe paglagas ang region 6 ba? No, pero ay pa naman tapos, no? Duas tani sa 7th inning. Ang ining hampang or amaning finals na K5 Lawrence. Nakalagas pa, no? Ang Western Visayas nga kay nani 6-3 ang score. So, daog ang Region 6 sa baseball secondary boys. 8-6 ang score mga K5. Grabe, nakalagas sa 4th kag 5th inning. No, ang aton sining pambato sa baseball secondary boys. Nagabarutak bihon ni kag may mga player man from Limerick.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kay Ma'am Luna Mundido, may rayad gingapon, gamitor sa may Hong Kong. No, God bless kid kay Ma'am Luna Mundido. Kag sa taga kwan ang mga K5 News kwanaton supporters no, International Fans Club Tour no, sa grupo ni Ma'am Luna Mundido no, kay Sir Fred Pasgala Jucampo na no, may adayag nga hapon kag sa tanan nga mga taxi ka mobile patrollers atong monitor sa ato sing pagpangalaga
19: El Castigador.
16: Ang report ni K5 Jenny Kaoyunan, hamal na to ng service vehicle sa weekend may makitaan. Tidintoya ang nakitaan ang kay Councilor, ex-officio member, Irene Yoong. Kag subong man sa kay Councilor Shane Marie Mabilog. Pero, ining kay Councilor Shane Mabilog, no, iyan ni Vice Mayor Labarunda. Ay wahay kuno sa service vehicle ng ginatag ang syudad. Matapos, pamangkuton taman taga city government, siya na ginatagan namun sa service. Si Councilor Shane Marie Mabilog, pero wahay manging baton. Kapendugan ng kunsiyan, na wahay katanay, na usang city government. Amo nilaing kay ti ang istorya diri statement versus statement. Pero balaanta, sa sing duha ka statement, may nagasugid sa matuod, may nagabinutek.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Josanik Balo kung sino nagahatag kag nagasugid sang matuod at kung nung katinlo sa gilaseng konsensya kag tagipusoon si Baloon tawag ko na nung sining update sining service vehicle kaya kung taon naton no? Basta yung ganing official may salab doon kanin no? Sa atong sining kasuguan yung ginagamit mo personal ang service para sa official service. Kaya tayo ginatugong dari kagang budget dari. Na, ato niya nga kwartang pumuluyo. Dati, kung tayo gamiton lang personal, tayo may mga sweldo, mga kadalag ko, mga ganding last nga sweldo.
19: El Castigador.
16: Para sa kampiyon report of Pontia K5, Jenny Kaoyuna.
19: K5 News FM. Kampiyon report.
20: Sa K5, Enrico, ti sa halinpas sang Lunes until sa koron sa Miyerkules, wala pa ni natapos ang issue sa service vehicle nga nakitaan.
16: Daw do Senado man, no?
20: Oo.
16: Subong sa Senado, sa Diyaman to, tapos si Bato, ang ginakuan niya to, ginataguan niya kunong hideout.
20: Sa Pampanga?
16: Dito sa may Angeles City, Pampanga. Ginraid kayo na sa NBI kasi DJ, pero ay man to kitaas Bato. Ti sa Senado, kapo nag-walk out man, ti anong hulaton ta kay Buwas sa
20: session
16: ka K5 Jen ano may mga bulubantayan Buwas sa session
20: sa with regards to that K5 Enrico will see no kung may isa sa mga konsehal naton ang magtindog addressing the issue sa ila sang service vehicle lakip ng ilang representation and transportation allowance
16: kaya doon na involved sa service vehicle ang si Councilor Shane Mabilog pero sa lakyan ni Vice Mayor Labarunda kag ang si ex-officio member Councilor Ong.
20: Liga ng mga barangay.
16: Okay, kitaan tong iyasan ni nga service vehicle dito sa Kapihan upod ang pila ka mga kapitan. Kay Vice Mayor Labarunda ang gamit ni Councilor Shane Mabilog sa isa sa ni Kamol kay doon yung bakla niya ni sa mga school supply ng project. Tiko lang tawo nato bakal for official use only. No? Kaga iway siya kung saan service vehicle. Doon naman nag-issue kay hambal ni Councilor Shane Mabilog sinayaway ko yung ginatagan sa syudad sa service vehicle. Kung pamangkuton taman ang city government nag-ambal nga agintan ayan namon galing kay hindi siya magbaton. Ano matuod si K5 Gen man?
20: Amo na ang hindi ko masabat.
16: Galibog man ang ulo mo?
20: Galibog man kung sino ang patihan ta o kung sino ang naghahamba sa ilasang tuod. May mga...
16: Ano mayutan ni matubangay sila. No? Personal. Live ka mga media na. Hindi nga kung sa piyak nito, sabtun sang piyak, lain-lain ang statement. Kamatangan daw, gabilog ang ulo ka mga pumuluyo. Sa din man insakto, gimang gintan, ayan siya, nga nagpamalibad, ukon, waay gidman ka K5 Gen.
20: Kay Baseman, kay K5 hindi ko sa aton nga mga pagpangusisa man actually no? Nga sa mga kilala ta man kay K5 Enrico nga ti according to Councilor Sheen Marie Mabilog wala siya sa nga or wala may gintanyag sa iya sa nga before or after siya nagpungko bilang konsehal last year kay K5 Enrico kagambal man niya
16: di ba lang yung service vehicle is pick up.
20: Oo, pick up nga Mitsubishi kay K5
16: Mitsubishi kung Toyota.
20: Mitsubishi.
16: Mitsubishi.
20: Mitsubishi.
16: According ano sa iyo. Ano yung bag-on eh? O saan una pa ni?
20: Daanan ni K5 Enrico actually. Ang ining service vehicle nga nakita, palang iyan ni, naka-ano ni kauna, naka si councilor, former councilor, no? Now Vice Mayor Love Baronda pa ni ang nagagamit.
16: Okay.
20: Then pag ends ang iya term, konsehal, ginbulos ni iya amay nga si former councilor Nick Baronda.
16: Mm-mm.
20: So after since nga wala naman sa office si Councilor Nick Baronda, according to the city government, Ms. Joy Fantilaga Gorasal, ang spokesperson, nga gin-offer ni kay Councilor Sheen Marie Mabilog. Pero, according sa iya, sa NSN City Government, nag-refuse o kung wala gin-bato ni Councilor Sheen Marie Mabilog because nga during the time, she mentioned nga hindi yaman kuno kinahanglan ang salakyan na kay K5 Enrico. Then may mga sa end naman niya ni Councilor Sheen Marie Mabilog nagapanindugan man siyang wala siya wala siya sang nakaagi baton offer
16: no.
20: Wala man gintanyag sa iya nga kumiyara sang gintanyag sa iya ti tani gimbaton niya na kagambal naman kay K5 Enrico kung makita nga ever since kung based on lang man sa observation halin sang nagpungko ini konsehal makita man nga kumbaga hindi fairly ang pagtrato kay Councilor Sheen Marie Mabilog kay K5 Enrico considering
16: kita, bisan sa paghatag sang opisina
20: sang
16: committees sa
20: opisina ang iyang sispedek wala ulihin na nga na pirmahan di mo na ka K5 Enrico that's why kag sa iyang mga aman hindi ko pagamiton according sa iya nga hindi pagkwaon ang service vehicle kay magamit niya sa paglibot-libot sa mga barangay
16: kung kag- sa manghulam ka pa manghuyak pa kung kaysa kay Vice Mayor Labrador dahil basta kitang lanong man sang isa magdulungan ka mo kay lanon na kung may ginahatag sa'yo, hindi mo pagbatunon, abi kay ti. Kuhan nyo man ha, ang para man sa inyo sa nga pagservisyo ka K5 Gen?
20: Yes, actually amo na ka K5 Enrico nga ang ining salakyan nga sa naka ginggamit ni Councilor Nick Baronda before yara sa opisina ni Councilor Love Baronda because nga wala yan na lang ka K5 Enrico ginabalik sa General Services Office at least mayara sila sang salakyan nga extra just in case na kinahanglan for emergency kay hindi lang man ni Office of ni Vice Baronda ang nagagamit ginagamit man ni ka K5 Enrico sang sangguni ang panglusod just in case may kinahanglan silang i-deliver nga mga papeles, may makinanglan sa baklon ka K5 Enrico. Amo na ang ginagamit nga sa lakyan. Amo na ang according sa aton nga according man ka K5 Enrico no, kay Vice Baronda ka K5 Rick. Amo na nga pero sa bahin sa city government liwat naman niya nga ginareiterate nga in good faith nga gintanyagan si Councilor Sheen but nag-refuse siya nga magbaton ka K5 Enrico.
16: So ang isa ga-deny nga ginatanayan siya.
20: Ang isa nagadeny man nga wala siya gintanayan.
16: Oo.
20: Ti amo na ka K5 Enrico. Ang sadya lang sa karon kay since nga sang Domingo ang explanation ni Councilor Sheen nga na-picture na ang service vehicle nga iya gingamit sa sagwa sang Mall Domingo because nga namakal siya sa mga school supplies.
16: Inugatag.
20: Oo, inugatag nila sa ilang Balik Eskwela Project together with Vice Baronda ka K5 Enrico. Ti ambal niya nga kung amo na since nga nagpagwa man sa statement actually ang city government nga ti kung nagbakal kag imantuon sang school supplies why not ipakita sa amon ang resibo kag itinerary mo during that time maging gamit mo siya for official use.
16: Mag-amo do man lang na kung may mga violation ta filean kaso kay Five Gen.
1: El Castigador.
16: Damo pa nang paskot-sikot ng mga pakita ng resibo. Ti ko may mabilisyon filean kaso pa dito sabton. Ti ang kay kwanya kay ex officio member ong
20: kay
16: nakita sa kapihan. Anong pinatugong sa service vehicle? Kape?
20: Ang kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong ka K5 Enrico gin panindugan niya man nga official business man to ya ang ila nga paglakat o kon pagkadto dito meeting sa coffee shop sa may dito sa may Lanet ang bago double open ni K5 Enrico bago
16: na da. Bitar siya. Ay, saan kin open na gani?
20: Dugay na.
16: Ah, dugay na.
20: Dugay na ya. Hindi to ya ang pagkadto nila hindi opening.
16: Grabe, no?
20: Oo, but rather according sa
16: iya. Ako kay K5 Jen, kung may salakyan malang ko ya. Hindi na ko magamit kasalakyan ka
20: syudad.
16: Bala mo kung weekend, no? Kada mo idaga gahambal kaga syempre galagaw ka lang ba? Ang mga tunton nila ho. No? Gamit naman ka service ka gobyerno oh. Daw siya lagi gatughong. Hindi para piling safe kaya gamito mo ya kung weekdays lang kung opisina. Pero may iba, hindi magtamay mo guruway naman salakyan ni Slucky 5, Jenna?
20: Ati ang kay Council.
16: Si ex-officio member ong isa lang salakyan niya ang iasang sang kwan lang ako, sang gobyerno, hindi ko magpate ah!
20: Si ang sa liga, ka K5 Enrico, hindi man ako no naka-undergid sa iya ka K5 Enrico. May mga iban man nga mga person, hindi man siyang nagagamit under na iya sa opisina sang liga nga mga barangay. So may mga, I believe, kapitan.
16: Anytime.
20: Oh, anytime. Oo, pwede iya gamiton. Kung kinanglanon. Amo na ka K5
16: Enrico. Pero kung weekend, sino nag-uyat na ka-kwan? Kaya bi kaga sa diin na nagkakuan, nagatiner?
20: Actually, ang process na naka K5 Enrico, kung magamit ikaw sang service vehicle sang City Hall o kung sang any local government unit, dapat sina iya by 5 PM, i-parking mo na iya, ibalik mo na iya ka K5 Enrico sa City Hall man abi.
16: Kaya dapat na fill upan ka naka-form mo?
20: May trip ticket na ang tawag ka K5
16: Enrico. Ticket, no?
20: Yeah, trip ticket. So, dala sa trip ticket na K5 Enrico, nakabutang din na kung sino ang imo driver, kung sino imo pasahero,
16: din imo destination,
20: din ka mo nagkadto, din ka mo naghapit. Kag in purpose ng trip ticket is ipakita mo nga mo na for official use ang imo nga gikantuan kag para man magasolinahan ikaw sunod ka K5 Enrico. Ang sadyo lang dira sa karon kung wala sila trip ticket. Na paggamit sa ila nga service
16: imbis nga trip ticket, trip lang
20: wala sang ticket.
16: Trip lang.
20: Oo, pero kay Councilor Shin Marie Mabilog, amo yang willing man siya ang ipakita ang iya nga trip ticket.
16: Ang mga pagbailuhanay na sang statement na kada isa ka paninwala, kung may mga violation na kitaan ka mo, direkta pa ilis ka ang kaso, kundi nga proper forum to, para sila dito yung mga masabat. Kaya naman init subong eleksyon, kag kung ikaw, public official subong halong-halong K5 Gen. Kaya nga damo ang mata nga nakatulok sa inyo.
20: Oh, sa kung baga kanya-kanya na lang ning pangitaay sang sala.
16: Sang sala, no? Kwalang, hindi lang pagtulukan sala, kutulukon ng sala ka iban. Maninlo ta sa ugsaran sang iban, hindi kita maninlo sa ugsaran ta ka balay ta. Balaan mo subong pa lang, mainit na ni Astan sa 2028 ang eleksyon sa syudad. Amo ni sa bilog nga eleksyon syudad ang 2028, amo ni pinakasadya ka K5 Gen. Yes. Sa una eleksyon syudad, balaam na kasi daog, why nang sapak? Tawhay pa, pero subong, mag-abot ang 2028 nga eleksyon sa syudad, wala to o may reklamo, hay.
20: Mayo lang hindi tabutante sa syudad.
16: Amo pa, why kuya nagsailudi? No? Sa banwa lang kuya, sa probinsya lang kuya, why kuya ginsailu, syudad. Ay ka gamo ka syudad. Isam lang tinutuyo nila, no? Tani servisyo, hindi ang self-service. Salamat ka K5 Gen.
20: Sige ka K5 Enrico, ini nga balita ang gadalong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikanana ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: El Castigador.
16: Salamat din ka K5 Jenny Kauyunan direkta sa ibain sang Iloilo City. Ang iba sa mga balita, kamay promosyon mabatangon sa papalagan sa K5 Night Watch o po K5 June Alohado Kapulo. Standby na kamo sa masusunod nga pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Kagkaroon, di malipat na magpanghamoy, magpaligo, magpanibin. Gamit kita DTX Beauty Soap para sa mga mis maputi si nga panit kag iwas sa mga skin diseases. Kaglakip man gamit kita Clinica Dio Fresh para hindi kita man imaho balhas, hindi kita man imaho bayaba. Clinica Dio Fresh sa ato si mga kiliki. Kag sa mga kalakinanda, no, para sa pangmatagalang laban, extend food supplement format. Sa nga lamang, sa pagkakasing kapwarsa, sa K5 News of M. Iloilo. Sa amon siya President kag CEO, Doc Ramil Ud. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan, sa Iloilo K5 News FM.
14: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
3: D3 Bio.
1: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
21: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kong magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Salit si Jake. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
26: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
26: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang Extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to Mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino na dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas ka antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligat.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maini, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
16: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules kadlaw, Mayo 27, 2026.
20: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tag sa kamangi FM dial. Makitan ka mabatamag kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
20: Kag ako naman si ka K5 Jenny Kauyunan.
16: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lana tubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina Duanas Center kakaroon. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, suspect sa pagpatay sa tigulang sa distrito sang La Paz, nagapanag-iya sang duha ka armas luthang.
20: Headlines. Mga tao sa salog sang Iloilo Central Market nagatulukal. Headlines.
16: Subject na dakpan sa gipatigayon nga joint drug bypass operation sang Dumangas Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Group nagpositibo sa drug test. Headlines.
20: Mga informal settlers nga nag-iistar malapit sa Esplanade 2, Barangay San Pedro Molo, Sitio Salt Lakers, luyag nang maghalin.
16: Sa balita nasyonal, mga Pinoy nga Muslim nagtilipon sa Quirino Grandstand para sa Idil Adha 2026.
20: Masobra 5,000 ka mga persons with disabilities nakabaton sang bulig halin sa kalahi seeds sang Department of Social Welfare and Development.
16: Sa balita international, patay kag pilason ang pila ka mga persona matapos maglupok ang chemical tank sa Washington.
20: Sa balita sa patag sang sports, Oklahoma City Thunder, isa na lang kadao agud liwat nga makasulod sa NBA Finals.
16: Sa balita entertainment, na Dick Kakugimiya kag Yaya Sperbund nagpatigayon sa ikaduha nga kasal sa Norway. Alas 5:36 sa batian ang aton cinema headlines kag karon sa madetalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
30: Balitang lokal.
16: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa usang klinika Detox 500 the superior antioxidant. Mayara sang duha ka pusil si Jerry Pablo Lima, 34 anyos nga suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga tigulang nga babayi sa Disco Village nga sakop sang Barangay Tabok Suba, La Paz, Iloilo City sang Mayo 24. Sa impormasyon sang K5 News FM Iloilo lunsay indi lisensyado ang among mga mapusil kada baka lamang ni Lima sa iabyan sa distrito sang Haro sa barato nga kantidad. Masaming nga bit-bit yaman ini ka nagapakilala sa mababayi nga isa kakatapo sang otoridad. Nakagiman niya gimpaog ni limang iya ex-living partner pagi sa pagpadala sa litrato sang pusil ilabi na sa matiyon nga nag-aaway sila kagkon hindi sila kapadala sang kwarta. Sa karon nagapabilin at large ang suspect nga antes ang gikomiter nga krimen isa pala kasimana nga nakagwa sa prisuan.
20: Nagatulukal ang mga tiles sa salog sa Iloilo Central Market matapos nga gulpi mag-alsa ang pilakabahin sinikaga nagwa ang tubig nga nagatugas ang pagdanaw sa area. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo kapag sugilanon sa mga nagarenta sa mga stalls, malapit sa natungdan nga lugar, ginpahayag nila nga gulpi lamang nga nag-alsa ang mga tiles kag may tubig nga nagagwahalin sa idalom sang salog. Dugang pa nila, naglaapagid ang sitwasyon bungod sa mabasog nga ulan sa tinalikdan nga gabi nga nagresulta sa pagdanaw na sa ila mga pwesto. Suno sa ila, posible nga may gamay nga tubong alagyan sa tubig halin sa atop sang merkado nga nabuka. Sa karon ginatinguan nga malabo sa natungdan agud masulbar ang problema kag mahibaloan ang matumod ang matuod nga rason sang insidente.
16: Sa piyak nga bahin, nagpositibo sa gipatikayo nga drug test ang nadakpan sa Joint Drug Bypass Operation sa Dumangas Municipal Police Station kag Philippine Drug Enforcement Group. Madumduman nga tigayon ng operasyon alas 9 sa gabi sa Mayo 25 tuig 2026 sa Barangay Lopez High na matapos mabaklan ang subject sa isa ka plastic sachet sa Kinapatian, Cebu nga nagabalor sa 1,000 pesos. Ang nadakpan king kilala kay alias Boy, 59 anyos, kag residente sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Sa paghinakop sa suspect na kumpiskar ang kapin 50 gramos sa Kinapatian, Cebu nga may estimated the value nga 340,000 pesos. Subong adlaw gipaskana sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang nasambit nga suspitsado.
20: Sa piyak nga bahin luyag nga maghalin sa ila puloy-an ang mga informal settlers nga nag-iistar marapit sa Esplanade 2 sakop sang Barangay San Pedro Molo Iloilo City basta maihatag nga angay nga relocation o kun masailuhan nga lugar. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo sa area ginpahayag sa mga residente nga handa gid sila maghalin kun hatagan sang gobyerno sang maayo nga relokasyon. Dugang pa nila wala sila sang legal nga pamanag-iya sa duta nga ila ginatindugan sang balay rason nga hindi sila makapugong kung pahalinon sila. Nibaloan nga plano sa Iloilo City Government nga i-relocate ang mga informal settlers nga nahamtang sa Esplanade 2 sa Barangay San Pedro Molo. Nagapangabay man ang mga residente nga hatagan sila sang klarong ultimatum o kun timeline agud makaprepara sila sa mga kinahanglanon antes magbalhina. Sa karon wala pa sila sa natawag or sa karon wala pa sila natawag sang barangay kapitan para sa pormal nga pag-istoryahan ay parte sa nasambit nga issue.
16: Alas 5:39 dugang pagdaton nga balita lokal. Nadakpan sa kapulisan ang isa ka 55 anyos nga liberer nga nakabig bilang top 8 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa gipatigayon nga manhunt operation sa Barangay Poblasyon Southeast Zone Lemery Iloilo Lunes sa hapon Mayo 25 tuig 2026. Ginkilala ang nadakpan kay alias Fred, residente sa barangay Nasapahan Lemery Iloilo. Gindakop ang suspetsado sa pagpanguna sa tracker team sang Lemery Municipal Police Station sa bulig sa mga personnel sang Regional Intelligence Unit 6, Provincial Intelligence Team Iloilo, Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Police Provincial Office kag Second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Ginserbiyan ang suspect sang warrant of arrest nga gipagwa sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 66 sa Barotac Viejo Iloilo sa Mayo 19 tuig 2026 nga may kangtanan sa kaso nga statutory rape. Samtang wala naman sang ginrekomendar nga piyansa para sa itemporaryong kailwayan kag sa karon ang suspitsado nahulong na sa Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
20: Para sa ulihi nga balitang lokal, tunan pa sang Iloilo City Government ang plano nga pagbalik sang 5-day work week sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Suno kay Engineer Neil Ravena, Executive Officer sang Iloilo City Crisis Management Council nga magasapol pa sila kaupod si Mayor Isa Treñas buwas nga adlaw sa plano nga paglift sang 4-day work week. Dugang pa ni Ravena nga ang desisyon sa paglift sang 4-day work week ang dapat basa sa datos kag scientific basis. Madumduman nga nagpatuman sang 4-day work week ang Iloilo City Government sa bulan sang Marso bukod sa epekto sang krisis sa syudad dala sang giyera sa Middle East. Samtang ang Iloilo Provincial Government naman ang magabalik na sa regular work schedule humalin sa Hunyo 1.
16: Alas 5:41 nabatian ang detalye sa balita lokal kag karon sa ilawan nato mga detalye sa balita national.
30: Balita national.
2: Balita national.
16: Ang mga balita nasyonal ngayon nyo mabatihan na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mong sang Mighty C. Nagtelepon sa nga Miyerkules sang kagahon, Mayo 27, 2026. Ang mga Muslim sa Pilipinas sa Quirino Grandstand na pagsaulog sang Idil Adha o kon na Feast of Sacrifice. Antes pa magbukad ang adlaw, nagabot na ang madamong ang Muslim para magupod sa pangamuyo nga nakatala na alas 6:30 sang aga. Ang Idil Adha mo katapusan sang Hajj pilgrimage sa Mecca. Ginasaulog ni pagi sa pagpakita sang pagtuo, pagbinuligay, kapag pakigbayin sang grasya, suno sa University of the Philippines Institute of Islamic Studies.
20: Samtang naghatag naman sang pinansyal nga bulig ang Department of Social Welfare and Development sa kapin 5,600 ka mga persons with disabilities sa kon PWDs kag family caregivers sa bogus nga pungsod paagi sa ila cash for work program kag therapy fee o kon therapy project ka. Sino kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga kadamon sa mga beneficiaryo nga nagabase sa mga payout ang ginpatigayon sa mga field offices sang DSWD halin sa Maraso Tubtubmayo sininga tuiga. Niabaloan ang duha ka mga programa ang ginapatuman sa idalom sang Kapit Bisig laban sa kahirapan na Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kon Kalahi SIDSA.
16: Alas 5:43 sa batian magdetalye sa balita nasyonal kagkaroon sa ilo natin magdetalye sa balita international.
30: Balita international. International.
16: Ang balita international ginadulong sa usang klinika detects sa beauty soap. Para sa mga maids maputi sa nga panit, magamit sa klinika detects beauty soap sa atong pagpangamoy, pagpanibin, kag pagpaligo, mga kakifayo. Patay ang pila ka matawo kag madamo naman ang critical nga napilasan matapos naglupok ang isa ka chemical tank sa pasilidad sang Nippon Dynawave packaging sa estado sa Washington sang Martes. Nagpadulong ang emergency responder sa lugar sa insidente sa syudad sang Longview sa Cowlitz County, mga 45 milyas aminhan sang Portland. Suno sa mga otoridad, madamo ang gidala sa ospital bangod sang chemical burns kag iban pa nga pilas. Ginklaro man nilang wala sang peligro sa palibot nga komunidad matapos ang insidente. Sa press conference ang pahayag si Cowlitz to Fire and Rescue Chief Scott Goldstein nga siyam katrabador kay isa ka bombero ang gidala sa ospital samtang wala pa matumod ang numero sang mga nagkalamatay. Alas 5:43 sa batian ang detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo atong detalye sa balita sa entertainment.
30: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
20: Kag para sa aton showbiz balita, ginpakigbahi ni Sudarat Kugiyama sa Instagram account sang Domingo, Mayo 23, 2026, ang mga litrato kag video sang kasal sang Thai superstar nga sanday na De Kugiyama kag Urasaya Spurbond o kung mas kilala bilang Yaya. Liwat naging kasal ang mag-asawa sa Oslo. Norwegian ang amay ni Yaya nga si Sigurd samtang Thai naman ang ila-iloy nga si Uriah. Antes ni madumduman yung una ginpatigayon ng ila kasal sa Concane sang Abril 17, 2026.
16: Alas 5:45, nabatian ang mga detalye sa balita entertainment. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita sa patagsang sports.
30: Balitang sports, sports, sports.
16: Ang balita sa patagsang sports nga dulong sa usang klinika Deo Fresh para protektado kita 24 or 48 oras agin sa ating body odor. Kag hindi kita manimaho balhas, hindi manimaho bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa aton sining mga kili-kili. Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang defending champion nga Oklahoma City Thunder agud makasulod sa NBA Finals matapos nga lutuson ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa score nga 127-114 agud makabansi sa serye sa 3-2. Liwat nga gipangunahan ni Shai Helius-Alexander ang Thunder nga may 32 ka puntos sa nagdugang man si Alex Caruso nga may 22 ka puntos. Sa nalutos nga Spurs, gimpaunahan ni Stephen Castle nga may 24 ka puntos kag si Victor Wembanyama ang may 20 ka puntos. Iwato ng Game 6 sa home court sang Spurs sa Biyernes nga adlaw. Mayong gabigig kay Ma'am Christine Cardoso kag kay Sir Augusto 5 dira sa Maya Kuwait. Kagsalaan ka monitor sa atos nga pagbalita. Isagi ka may ayad na nga gabi. Kaga mo yung tumak K5 ang kapugusan nga pagbalita. Naging dulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules sa adlaw, May 27, 2026.
20: Sa liwat, mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamangi FM dial. Makita hanggang mabataman kita worldwide at pinaagi isa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyo matagbalita ka-K5 Enrico Tupas Sorita Jr.
20: Kag sa pangalan ni ka-K5 Kezeya Marie Hanaysay, ako naman si ka-K5 Jenny Kauyunan.
16: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
20: K5 News FM.
30: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
30: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
30: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
30: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
30: Mabagat sa mga butika.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panuluka?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na,
3: DTX 500 na,
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX coffee mix,
5: mabaka mga butika.
3: DTX coffee mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod akon siyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako niya.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka.

0: mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Extend Food Superman Man.
2: Ako si Ere.
3: Isa ko ka jeepney driver.
2: Di nagid katosik ang akon man, no?
3: Siling sa nigo ko.
2: I-try ang Extend Food Supplement for Men.
3: Kay epektibo ko, no?
2: Akon gintilawan.
3: Abaw.
2: Gatok turaok gid ang akon man, no?
3: Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa shop kag mga butika.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
1: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
5: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo?
1: Nga sa masami,
5: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
5: DTX 500!
1: Masalika!
5: DTX 500!
1: D3 Bio with Physio!
8: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: You may Physio.
5: Ang Physio.
1: You may D3.
5: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio.
5: With Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: You may Physio.
5: Ang Physio.
1: You may D3.
5: D3 Bio.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500.

0: Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
1: Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba?
2: Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Eh, bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa.
3: Walang urungan sa kabila ng walkout ng minorya, tuloy ang pagsulong sa online voting ng mayorya. Ang issue posibleng umabot sa Korte Suprema.
4: Sa Pampanga naman natuntun ang posibleng kuta ni Senador Bato de la Rosa. Bahay daw yun ng kaanak ni Senador Robin Padilla.
3: Kaya naman ang CIDG may niluluto ng reklamo, obstruction of justice ang isasampa kay Senator Padilla. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Pinaghihinala ang hideout ni Senador Bato de la Rosa, sinalakay ng PNP. Naturang bahay sa Pampanga sa Tsuhin daw ni Senador Robin Padilla. Senador Padilla kakasuhan ng obstruction of justice. Pag-eskapo ni Senador de la Rosa, planado ayon sa PNP. Exclusive, PBBM, dismayado na umano kay DILG Secretary John Vic Rembulia. Benhur Abalos, gusto raw ibalik sa pwesto. Pag-walkout sa plenary session, dinepensahan ng Senate Minority Majority Bloc, hindi susuko sa panukalang remote voting. BBBM, pinarangalan sa Japan. House of Councilors ng bansa, pinulong din. Unang status conference sa ICC case ni FPRRD, umarangkada na. Ang live update tutukan. Binitiwan umano ng SMC 7.78 billion peso. Boracay Bridge Project, kanselado na raw. At Pinay Cat's Eye Leader Sophia Laforteza ibinahagi ang struggles with ADHD.

0: Nagkasa ng operasyon ng mga awtoridad para hanapin sa iba't ibang lugar sa bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa Pampanga, natunto ng isa sa mga posibleng hideout ni de la Rosa ang bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Micah Razon, live nag-uulat mula sa Angeles City. Micah, ano ang nangyari sa raid?
1: Corina, tuluyan na ngang inumpisahan ng PNP-CIDG kasama ang NBI ang kanilang paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Alas 6 ng umaga nang salakayin ng PNP-CIDG ang bahay na ito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Isa ito sa mga property na pinaghihinala ang pinagtaguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Nandito po kanina, dumating ng 6 o'clock yung kapulisan, si IDG tsaka NBI, para po tinanong ko po sila kung bakit po nandito po sila. Sabi nila, hinahanap lang po nila si Senator Bato.
1: Ayon sa ilang impormante ng Bilyonaryo News Channel, pagmamayari ni Virgilio Lacay Carino ang naturang bahay. Si Carino ang tiyuhin ni Senator Robin Padilla na siya ring nagmamayari ng sasakyang ginamit ni Nadela Rosa para umiska po sa Senado madaling araw noong May 14. Kinumpirma ng tenant na naninirahan dito na pagmamayari ni Carino ang property. Pero bihira raw itong pumunta sa lugar.
3: Yes, pinapasok ko sa loob. Wala. Inopen ko sa kanila. Wala namang tinatago.
1: Bigo ang CIDG na mahuli si Senator Bato. Pero magpapatuloy daw ang operasyon sa mga property na konektado kay de la Rosa at mga lugar na posibleng pagtaguan nito. Corina, ngayong araw nga ay naghalughog ang mga otoridad sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang na dyan sa Metro Manila para tuluyang hanapin si de la Rosa. Wanted kasi sa ICC si de la Rosa dahil sa kanyang naging malaking parte sa war on drugs noong administrasyon ni Duterte. Corina?
0: Mayroon pa bang mga ibang witness, Micah, tungkol dito sa paghinala na dyan nga nagtago?
1: Corina, nakausap natin kanina yung Purok leader at sa kanya mismo nang galing, ilang beses niya tinanggi na hindi niya nakita netong mga nakaraang araw si Virgilio doon sa lugar nila. At bukod pa doon sa nagrerenta ng tahanan ni Virgilio, hindi niya pa rin daw na-meet kahit kailan itong si Virgilio. Corina?
0: Maraming salamat, Micah Razon, nag-uulat live mula sa Pampanga.
4: Kisabay. Planado raw ayon sa mga otoridad ang nangyaring pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Kaya kaso raw ang naghihintay sa lahat ng tumulong sa kanyang pag-eskapo. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Niluluto na ng PNP-CIDG ang reklamong isasampa nila laban kina Senator Robin Padilla at sa iba pang personalidad na sangkot umano sa pagtakas ni fugitive Senator Bato de la Rosa noong May 14 kasunod ng nangyaring barilan sa Senado. Ayon sa CIDG, reklamong obstruction of justice ang hinahanda nilang ihain sa National Prosecution Service ng DOJ. Lumabas daw kasi sa kanilang investigasyon na hindi lang simpleng nakisabay si de la Rosa sa sasakyan ni Padilla.
6: Baka lang sabihin ko ito, nakita nyo na.
7: So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado?
6: Hindi naman, ayun, di ba?
5: Isang sasakyan pa ang tinukoy ng CIDG na bumuntot umano at nagsilbing security escort ng sasakyan ni Padilla. Giit ng CIDG, anumang pagkilos para harangan ng hustisya ay mahaharap sa criminal liability. Sa isa namang Facebook post ngayong araw, sinagot ni Padilla ang nakaumang na pagsasampa ng reklamo sa kanya sa pamamagitan ng ilang Quran verses. Hindi pa ito tumutugon sa hiling na komento tungkol sa aligasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
8: Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabungeros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla.
0: Nag-walkout ang Senate minority dahil sa isinusulong na remote voting ng majority bloc. Handa raw silang magpasaklolo sa Korte Suprema sakaling manaig ang mayorya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
9: Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito lang tayo palagi, ha?
10: Ito ang sitwasyon noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Napilitan ng mga senador na magsagawa ng hybrid session kung saan pinapayagan ng remote attendance via Zoom. Sa sesyon ng Senado Martes ng gabi, nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta. Talakayin na ang kanyang isinusulong na pag-amyenda sa Senate Rules upang maibalik ang online session ng Senado para sa mga senador na may makatuwirang dahilan kung bakit hindi makadalo physically sa plenaryo. Tinutulan ito ng mga nasa minorya sa paggigiit sa provision ng kanilang rules, partikular ang Section 24, na dumaan muna sa Committee on Rules. Pero, paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano, may special provision sa Senate Rules na maaring idaan sa pamamagitan ng isang motion sa plenaryo ang anumang amendment.
11: Section 24, Madam President.
12: Anong sabi po sa Section 24?
11: The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them.
12: Madam Chairman, that's not the rule. The rule is 136.
13: 136. So, can you please, for the third time, may we request the Senate President to read into the record
12: the rules may be amended by means of a motion which would be presented at least one day before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session hall shall be required for its approval.
10: Tumaas ang tensyon sa plenaryo na magkasagutan sina Senators Risa Hontiveros at Rodante Marcoleta na nag-giit na problema talaga kung walang legal background. Bagay na tinawag ni Senator Erwin Tulfo na ad hominem ang ginawa ni Marcoleta sa kapwa senador. Dito rin niya pinunto kung bakit daw nagmamadali na maipasa ang amendment sa rules.
14: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
15: Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba?
10: Sa kasagsagan ng debate, makikitang nagbibilang ng mga kasamahan sa plenaryo si Senator Mig Zubiri. Sampu sila sa minorya dahil nauna nang umuwi si Senator Lito Lapid, habang 11 ang majority. Kaya kung magbobotohan, kulang na sila sa numero. Kaya habang binabatikos ni Senate President Cayetano ang anyay unparliamentary remarks ni Senator Erwin, isa-isa nang naglabasan ng mga nasa minorya at naiwan sa plenaryo si Minority Leader Tito Soto na nagmosyon para mag-adjourn na. Sa forum sa Kamuning ngayong Miyerkules, nanindigan si Senator Aimee na ipupursige ng mayorya ang pag-amyenda sa Senate Rules.
16: Magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakameeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon.
10: Pinagtataka pa ni Marcos, bakit ganun na lang ang pagtutol ni na Senator Sontiveros, Lacson at Pangilinan na pag-usapan ang isinusulong na mapayagang makadalo online ng isang senador, gayong ginawa rin naman nila ito noon sa kanilang mga kaalyado.
16: Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Eh bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa.
10: Muling tatalakayin ang pag-amyenda sa Senate Rules sa Lunes, June 1, sa regular session ng Senado. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
4: Hindi na bago ang usaping remote attendance ng mga senador dahil pinagdebatihan na rin yan sa kaso ni na dating Senador Laila De Lima at Antonio Trillanes noon. Pero iba raw kasi ang intensyon ng Senate Majority ngayon. Ang detalye sa agenda report ni Janina Vela.
17: Muling umingay online ang isang resolusyon noong 2021 na humiling na payagang makilahok si dating Senador Laila De Lima sa mga sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing habang siya ay nakadetain. Kasunod ito ng mainit na debate sa Senado, kaugnay ng panukalang payagan ang mga senador na makaboto online. Nag-walk out ang Senate Minority laban sa proposed amendments sa Senate Rules. Ang tinutukoy ay Senate Resolution 658, kabilang sa mga naghain nito noon, sina dating Senador Franklin Drilon, Ralph Recto, at kasalukuyang Minority Senators Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Ayon sa mga naghain noon, pinapayagan ng Supreme Court ang detained legislators na gampanan ang kanilang tungkulin basta nasa loob ng detention facility.
18: Tandaan natin, si Senator De Lima ay hindi pugante. Si Senator De Lima ay matapang na humarap sa kaso niya, nagpa-aresto siya at siya ay unjustly detained.
17: At di raw tulad noon, iba ang pakay na isinusulong ng mayorya.
18: Alam natin yung intent. The intent is siyakin na kahit na makulong yung makukulong, kahit nagtatago yung pugante, ay makakaboto pa rin.
17: Giit ni Senator Risa, hindi raw pwedeng ikumpara ang dalawang sitwasyon. Anya, the Senate should not pave the way for a member to continue to vote, influence policies, and receive institutional benefits of office, despite refusing to submit to lawful arrest or judicial authority. Para sa ilan, usapin ito ng accessibility ng Senado. Pero para sa iba, usapin ito ng accountability. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
8: Ang mga gumagawa ng batas, ang siya nga rin bang lumalabag nito, hindi bababa sa 8 senador ang naharap ngayon sa mga kaso at reklamo na posibleng may epekto sa magiging galawan at numero sa Senado. Sa 13 miyembro ng majority, si Senador Bato de la Rosa may arrest warrant mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Si Senador Bongo, pinangalanan din ng prosecutor na co-perpetrator sa kaso ni FPRRD at naharap din sa reklamong plunder at graft na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes dahil sa mga government contracts na nakuha ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanyang pamilya. Si Senador Chis Escudero na isuhan ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan habang iniimbestiga ng ombudsman dahil sa plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scam. Muli ring nabuhay ang issue sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa isang government contractor matapos sabihin ng COMELEC na magsasagawa ito ng full preliminary investigation. Halos ganito rin ang issue kay Senator Dante Marcoleta. May precautionary hold departure order na rin laban sa kanya ang Sandigan Bayan habang may imbestigasyon ng ombudsman sa reklamong plunder, indirect bribery at iba pa dahil sa mga question sa campaign donation. Habang hinugna ayon sa ombudsman at posibleng masampahan na ng information at maharap sa posibleng pag-aresto sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa plunder at malversation dahil din sa flood control scandal. Ang magkapatid naman na sina Mark at Camille Villar naharap sa imbestigasyon kaugnay ng reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosure na isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya ng pamilya. Kung halimbawang makalaboso ang 6 sa kanila dahil sa mga non-bailable offense, 7 na lang ang maiiwan sa kasalukuyang majority dahil mas lalamang na ang bilang ng kasalukuyang minority na nasa 11. Sapat na ito para manaig ang boto nila sa mga panukalang batas at mga resolusyon at pagpuno sa mga committee chairmanship dahil binibilang lang ang boto ng mga present alinsunod sa Senate rules. Kaya nauwi sa walkout at kine-question kung bakit tila minamadali ng majority na palitan ang Senate rules at payagan ang virtual voting 1 linggo na lang bago magbakasyon muli ang Kongreso. Tanong nga ni Senator Erwin Tulfo, ito ba ay dahil posibleng malaga sa Senado ang mga kasama niyang may kaso? Hindi pa sapat ang numero para makapagpalit ng Senate President na nangangailangan ng 13 votes at malayo sa required na 16 votes para tuluyang makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Alam ito ng minorya, kaya aminadong tuloy ang pagsuyo nila sa mga kasamang nasa mayorya dahil sa numero na kasalalay ang mga mahahalagang pasya. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: na parang hindi suspendido. Kinwestiyon ni Ombudsman Boying Remulla ang patuloy na pagharap ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa media sa kabila ng kanyang preventive suspension. Yan at iba pang update sa investigasyon sa barilan sa Senado sa agenda report ni Joan Manalo.
19: Sumulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa 6 na buwang preventive suspension ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang dahilan...
20: Na-alarm ako nung nakita ko si Aplasca na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one.
19: Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng Ombudsman sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13, kung saan kinumpirma mismo ni Aplasca na siya ang naunang magpaputok bilang warning shot sa mga operatiba ng NBI na nasa paligid ng Senado. Bilang bahagi ng investigasyon ay tinatawan ng Ombudsman ng preventive suspension si Aplasca, kaya nais linawi ni Remulla kung talaga bang naipapatupad ito.
20: Kasi nga, We will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan eh, he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commissioner of Appointments. Baka gusto nila magpiloso po, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan, kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya.
19: Nakatakda na rin haina ng subpoena si Aplasca ayon kay Remulla at aasahan daw ito sa mga susunod na araw. Naimbitahan na rin sa tanggapan ng Ombudsman ang ilang mga miyembro ng media na nasa Senado noong naganap ang putukan. Nanindigan si Remulla na isasama sa kanilang investigasyon ang lahat ng impormasyong maaaring makatulong sa kanila. Kabilang anyo ang public pronouncements ng ilang senador.
20: Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo.
19: Nauna na rin sinabi ni Remulla na ipapasabina nila ang lahat ng lumabas-pasok sa Senate premises noong araw ng putukan, maging ang iba't ibang law enforcement agencies tulad ng PNP, NBI at DALG na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Makakausap natin ngayon si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Gadon.
21: Yeah, magandang gabi, Corina, Madam Corina.
4: Ay, and hindi po Corina
21: gabi sa
4: lang
21: lahat
4: po.
21: Ng mga... Yes, Corina.
4: Hindi po ako, okay. Madam. Opo. Matagal na rin po kayong political observer. Ano po ang inyong opinion sa nangyayaring gulo dyan sa Senado? Nakakita na po ba kayo ng ganyan? At ano po sa palagay ninyo ang magiging ending ng teleseryeng ito?
21: Okay. Matagal na rin ako nag-o-observe dyan, ano? At ako diretsahan, Corina, wala na akong paligoy-ligoy. Ginawa nila itong kudita na ito to absolve VP Sara from impeachment. Siguradong i-dismiss nila yan and i-absuelto nila si VP Sara. Sigurado yan. Secondly, karamihan sa kanila may mga kaso sa flood control, LASCAP, yung sa SEC, and itong sa donation na bali ito'y plunder case against Senator Barcoleta, ay yan ang purpose nila dyan para mapura yung mga kaso nila.
4: Mm-hmm.
21: Kaya ito talaga, hindi ako naniniwala dyan kay Senate President Alan Cayetano that this has nothing to do with impeachment. Actually, this has all something to do with impeachment.
4: Okay.
21: Yan talaga, wala tayong paligoy-ligoy.
4: Mm-hmm. So nalalapit na po yung impeachment trial. Ano po, nakakalendaryo na po yan, impeachment trial kay VP Sara. Do you have a fearless forecast? Ano po kaya ang mangyayari dito?
21: Well, ang magiging strategy naman dyan ng prosecution panel is of course is to lay down all the evidences against VP Sara. And in fact, just today I have read that they have trimmed down the presentation of evidence to the most important, to the most
4: trivial
21: telling, mm-hmm, or pinakamatibay, the strongest evidence against Sara, so that the public can be informed of the violations of BP Sara. Ang isang kagandahan nito ay kahit na in the end, I'm sure that the 13 senators will vote for the dismissal of the case or the dismissal of the case against BP Sara. I am sure that the prosecution served panel will be able to lay down before the public, the Filipino people, that Sara really committed a lot of crimes in terms of the confidential funds and the intelligence funds of her office. Kasi very obvious naman yun eh. Isa ka na nga example ko dyan eh, yung sinasabi ni BP Sara na ng office niya, na nagbigay sila ng 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines sa kanilang youth seminar. Nag-certify at nag-testify yung Armed Forces of the Philippines, wala silang tinanggap na kahit piso doon sa 15 million. Di ibig sa doon pa lang, huling-huli na eh.
0: Ah, so,
21: and of course, dito sa mga Mary Grace Piatos and all the findings of the COA. And in fact, there is an order or directive from the COA to return more or less 400 million intelligence funds that were splurged by BP Sara. Mm-hmm. All of these are documentary evidence, kaya napadali patunayan yan eh. Mm-hmm. And marami rin naman testigo. Ilang buwan din tayo nanood ng mga trials doon sa or investigation hearings doon sa House of Representatives. At doon ay talagang nakita natin kung gaano katibay ang ebidensya against BP Sara.
0: So nasa latag po ng ebidensya talaga. So dito naman po sa isinusulong na e-voting ng Senate Majority, sa palagay po ninyo ay aabot po ba sa Korte Suprema ang labanan ng minorya at mayorya?
21: Well, sa tingin ko, oo, sapagkat ngayong araw ay nagsalita si former Senate President Tito Soto that they will bring this matter to the Supreme Court. They will challenge this rule to the Supreme Court. Ako, sa tingin ko naman talaga, hindi naman dapat yon na magkaroon ng online voting dyan. Dahil we elected the senators for them to be present in the Senate in every discussion and plenary hearings. Hindi naman po pwede na lahat i-online nila.
0: Mm-hmm. Maraming salamat
21: at
0: po.
21: At saka walang gano'n na, yes. Corina, walang in the tradition of the Senate, wala namang online voting sa kanila dyan. Mm-hmm. Kung absent ka. Kung ikaw ay nag-abstain sa isang boto, abstain ka. Pero hindi po pwede yan mag-online ka. Because that will serve as a bad example. Paano nila? Lahat na lang ng gobyerno, ganun na gagawin. Tama rin na silang pumasok. Mm-hmm. At sila ay magbibigay na lamang ng instructions through online and pagka magbibigay sila ng mga decisions nila through online din. Mm-hmm. Hindi po pwede yon.
0: Ayun. Okay. May mga tanong pa sana po ako, pero maraming salamat po sa inyong oras, Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon.
21: Maraming salamat, Corina, at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Gun license ni Senador Bato de la Rosa binawi na ng PNP. At satisfaction ratings ni PDDM sumadsad na naman. Susunod yan sa agenda.

0: tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nagsimula na ang unang status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Absent ang dating pangulo pero present ang mga bagong miyembro ng kanyang depensa. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo. Nag-uulat siya ng live mula sa Amsterdam. Kevin, ano na ang mga napag-uusapan sa status conference?
1: Corina, natapos na ang ikalawang session sa status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ipinakita ng prosekusyon ang kanilang kumpiyansa na matatapos ang kanilang disclosure o yung paglalahad ng mga ebidensya, testigo at mga dokumento sa September 30. Dalawang buwan ang kanilang inilaan para sa kanilang proposal na simulan ang paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Pero sabi ng depensa, magigipit sila sa dalawang buwan na palugit dahil kailangan nilang araling mabuti ang mga karagdagang ebidensya at iba pa. Minimum of 3 months daw ang dapat ibigay, napapatak naman sa December 30 dahil holiday period ito, realistic umano na sa January 2027 na simulan ang trial. Sa panig naman ng mga abogado ng biktima, naniniwala silang dapat simulan agad-agad ang trial at pabor din sa kanila ang November 30. Masyado na raw mahaba ang paghihintay ng makaanak ng mga biktima kung sa susunod na taon pa ito sisimulan. Iniatas din ni Presiding Judge Joanna Corner na ihanda na ng prosekusyon ang mga expert witnesses bago matapos ang Agosto. Mayroong 60 hanggang 70 witnesses kabilang ang 31 insider witnesses na nais ipresenta ng prosekusyon. Sa usapin naman ng mga testimonya, sinabi rin ni Judge Corner na masyadong marami ang 197 speeches ni Duterte kung pare-pareho lamang ang laman nito at inudyok nila ang prosekusyon na ikonsidera kung kailangan bang gamitin ito lahat. Sinang-ayuna naman ito ni Senior Trial Lawyer Julian Nichols ng prosekusyon at sinabing hindi gagamitin itong lahat. Nagpaalala ang ICC judges na iwasan ang tinatawag nilang wholesale dumping ng mga dokumento at ilimita lamang sa mga pinakamahalaga. Hindi nabanggit kung magpapakita mismo si FPRRD sa kanyang trial, pero sinabi ng depensa na hindi nito kakailanganin ng translator. Sa huli, sinabi ng ICC judges na pag-uusapan nila ang simula ng trial at malalaman natin ito sa pagtatapos ng status conference ngayong araw. Sa mga sandaling ito ay naka-break ang korte at inaasahang magsisimula ang huling sesyon mamayang 2 p.m. dito sa The Netherlands o 8 p.m. naman dyan sa Pilipinas. Corina.
0: Okay. So, ang malinaw, gustong matapos na ng panel ng depensa ang lahat at magkaroon na ng paghuhusga sa loob ng taong ito, ng Nobyembre. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Kevin?
1: Corina, yung prosekusyon, ang sinasabi ng prosekusyon na handa na sila by November 30 para simulan ang trial. Ang depensa naman, hindi sila nagbigay ng schedule, pero naniniwala sila na masyadong gipit kung 2 months lamang yung ibibigay sa kanila ng hukom. Kaya ang proposal nila ay kung masisimulan ito ng January 2027, wow, ay magiging mas mainam. Gayunpaman, sabi niya ng bagong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Peter Haynes, sabi niya na magiging handa naman sila kung sakaling iatas ng ICC na simulan ito sa lalong madaling panahon. Corina.
0: Wow, November pa ang prosekusyon. So, ano ang mangyayari mula ngayon hanggang Nobyembre?
1: Isa yan sa mga tinatalakay dito sa status conference, kabilang na nga sinabi ng prosekusyon na magdadagdag sila ng mga witnesses. At sabi ng ICC ay kailangan maisumite ang lahat ng ito sa katapusan ng Agosto. So isa lamang ito sa senaryo na maraming mga dinadagdag na impormasyon, ebidensya, mga testigo at dokumento na hinihiling naman ng depensa na ng sapat na panahon para pag-aralan ang lahat ng ito bago sila makapaghanda doon sa mismong trial proper.
0: Maraming salamat, Kevin Manalo, nag-uulat live mula sa Amsterdam. Nasa Japan ang Pangulo ngayon pero nakatutok pa rin daw siya sa mga kaganapan dito sa bansa. Ayon sa Malacanang, yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Tokyo, Japan. Ivy, may reaction ba ang palasyo sa mga yan sa Senado?
2: Yes, Pinky, sa gitna ng mga kaganapan sa Senado mula sa Senate coup hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kahapon, ayaw pa rin makialam ng Malacanang dahil ang lahat daw ng development sa Senado ay within their jurisdiction. Pero may mensahe ang palasyo para sa ating mga senador. Pakinggan natin ito.
3: Nadirigan din po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
2: Tanong ng Malacanang, sapat na rason daw ba ito para payagan ng Senado ang online voting? Bagaman labas daw kasi ang ehekutibo sa lahat ng usapin sa Senado, dito raw makikita kung nasaan ang loyalty ng mga senador. Itinanggi rin ng palasyo na tinatarget ang majority block dahil sa politika, kaugnay ng mga kasong nakabinbin laban sa ilan sa mga ito, gaya ng plunder cases ni Senators Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Bago pa man daw magkaroon ng kudeta at ng majority 13 sa ilalim ni Cayetano o ni SP Alan Cayetano, nandiyan na ang mga kasong ito kaya hindi raw dapat iugnay sa Administrasyong Marcos ang nangyayari. Paninindigan ng Malacanang, hindi galing sa kanila ang mga kasong nakasampa laban sa mga senador at hindi rin naman sila manghihimasok sa Office of the Ombudsman. Ngayon, hindi rin sinagot ng diretsyahang oo o hindi ng palasyo kung sang-ayon sila na payagan ng online voting sa Senado. Pero wala naman daw kasing kalamidad o force majeure sa ngayon na nangangailangan ng ganitong option. Pinky, dito naman sa state visit PBBM sa ngayon ay nasa state banquet ang first couple at pero kaninong hapon alauna dyan sa Pilipinas pinulong ng Pangulo ang House of Councilors o yung kanila mga senators ng Japan kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Dito malinaw ang posisyon ng Pangulo pagdating sa maritime disputes.
4: Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability.
2: Defense and security cooperation din ang punto ng Pangulo bukod anya sa level values ng dalawang bansa sa pagrespeto sa international law. Pinky, bukas pa ang meeting ni PBBM at ng unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Sanae Takaichi kung saan seselyohan ang agreements na nakasentro sa defense, trade at energy. Sinagot naman ng Malacanang yung isang report from the Japanese media na hesitant ang Japanese stakeholders na pumasok sa Pilipinas dahil umano sa tax and corruption issues. Ayon sa Malacanang, marami namang investors yung nagpapahiwatig ng interes sila sa Pilipinas at ang anti-corruption measures daw ng Pangulo ay isinasagawa ng kanyang administrasyon para lalong makahimok o makapagtiwala ang mga investors sa atin. Pinky, kapapasok lamang na balita, the Philippine delegation will be bringing home $3.4 billion in investments or 210 billion pesos from participating Japanese corporations. Ito pa lang yung impormasyon na nakakarating sa atin pagdating sa business meeting ng Pangulo. kasi ito ay isang closed-door meeting at hindi pinakover sa media. Idagdag ko na rin, Pinky, na iginawad kay PBBM yung highest distinction na Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum mula sa Emperor ng Japan. Bukas, abangan natin kung ano pa yung ibabahagi ng Pangulo pagdating sa kanyang bilateral meeting with PM Takayuchi. Pinky.
0: Maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan.
5: Binawi na ng PNP ang lisensya ng mahigit 100 armas ni Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin ba nito, hindi na siya armed and dangerous? Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
6: Obligado na si fugitive Senator Bato de la Rosa na isuko ang kanyang mga armas sa mga otoridad matapos bawiin ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanyang gun license at firearms registration. Higit 100 na iba't ibang kalibre ng armas ang nakapangalan sa senador. Within legal bounds daw ang pagbawi sa lisensya ni de la Rosa, lalo't akusado raw ito sa isang krimeng may parusang mahigit 2 taong pagkakakulong. Partikular na ipinag-utos ng PNP FEO ang agarang pagsuko o pagkumpiska sa mga armas ni de la Rosa sa kanilang opisina o sa Regional Civil Security Unit ng Davao. Inalmahan naman ito ng kampo ng senador. Ayon sa abogado nitong si Attorney Israelito Torion, maling provision sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ginamit sa pag-revoke ng gun license ni de la Rosa. Hindi rin daw kasama sa revocation grounds ang pending criminal case kundi conviction. At gate niya, hindi naman convicted sa kahit anong kaso ang kanyang kliyente. Hindi rin daw kinikilala ng naturang batas ang ICC bilang Court of Law, kaya walang bisa ang arrest warrant mula roon. Una na rin daw nilinaw ng Korte Suprema na hindi pa nito napagpapasyahan kung enforceable na ba sa Pilipinas ang warrant ng ICC. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Not bothered daw ang Pangulo sa patuloy na pagbaba ng kanyang satisfaction rating. Motivated pa nga raw ang Pangulo ayon sa Palacio. Narito ang agenda report ni Jill Sibandal.
7: Sumagsad na naman ang satisfaction ratings ni PBBM sa pinakahuling survey ng SWS. Mula -3 noong November 2025, nasa -15 na ito noong March 2026. Ito na ang lowest satisfaction rating ever ng Pangulo. Ang ilang kongresista hindi na raw nagulat.
8: Well, hindi po tayo nagugulat na tuloy-tuloy ang pagbagsak ng satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. dahil pinapakita ang husga ng publiko, no? Walang anumang credibility yung kanyang so-called anti-corruption campaign. Yung mga pangako niyang malaking isda, nasa na?
9: Ulit-ulit na pinapaalala ng taong bayan sa administrasyon na kinakailangan tugunan ng kahirapan, kinakailangan tugunan ang pagtaas ng presyo. And I think this is a very critical warning to the president and to the administration. Do your job, gawin niyo yung trabaho niyo para pagaanin ang buhay ng mamamayang Pilipino.
7: Bagsak ang ratings ng Pangulo sa lahat ng major areas sa bansa. Pinakamataas ang dissatisfaction sa Mindanao na kilalang baluarte ng pamilyang Duterte.
10: Well, between that time up to this period, marami na nangyari. So siguro mas maganda, tingnan natin kung ano nangyari.
7: Hindi naman daw nababahala ang Pangulo sa resulta ng survey ayon sa Malacanang.
3: Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho, pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan.
7: Isinagawa ang survey mula March 24 to March 31 sa 1,500 respondents nationwide. Tingin ng Palasyo, hindi pa naaabot ng tulong ng gobyerno ang mga na-survey at kasama ito sa tinatrabaho ng Pangulo. Para sa agenda, Jill Sibandal, Binar News Channel.
0: Balik search and rescue ang mga otoridad sa gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Kasunod yan ang inspeksyon ni Interior Secretary John Vic Remulla. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
11: 3 araw na ang nakalipas mula nang gumuho ang tinatayong gusali rito sa Angeles, Pampanga. pero hindi pa rin nagpapakita ang kontraktor at may-ari nito. Sa pagdalaw ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero, sinabi niyang magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations kahit nasa retrieval phase na ang mga responder.
12: It will always be a search and rescue until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out. We do not lose hope.
11: Bumisita rin ang bagong Labor Secretary na si Francis Tolentino sa lugar at tiniyak niyang mas paiitingin nila ang kanilang mga inspeksyon. Sinabi rin ni Tolentino na noon pa man mahirap nang mahagilap ang may-ari ng gusali.
13: Ito si Mr. Lim, nagpakita ito sa Dole, lately lang, hindi ito makita-kita dati. Nung sineserve yung work stoppage no October 2025, tama ba yun?
14: Opo.
13: Direct, nahirapan silang makita yung may-ari ng golden years.
11: Apat ang patay, mahigit kumulang 16 ang nawawala at 26 ang nakaligtas sa trahedya. Pagtitiyak naman ni Remulla at Tolentino na may binubuo ng grupo ang kanikanilang ahensya para tumutok sa isasampang kaso laban sa kontraktor at owner ng building. Para sa agenda, Mike Garason, Bilyonaryo News Channel.
5: Iniatras na umano ng San Miguel Corporation ang construction ng 7.78 billion peso Boracay Bridge Project. Ayon kay Aklan Governor Joen Miraflores, pumayag si SMC President at CEO Ramon Ang na bitawan ang proyekto matapos ang pagtutol ng local stakeholders. Nakatakda sanang magdugtong sa Boracay at mainland Katiklan ang 2.54 kilometer bridge. Pero sa kanyang mensahe sa Bilyonaryo News Channel, pinabulaanan ng SMC boss ang pahayag ng gobernador.
0: Pinahinto muna ng DENR ang pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Acting DENR Secretary Juan Miguel Cuna, susuriin muli nila kung may mga punong maaari pang ilipat sa halip na putulin. Mabigat din daw sa kanila ang pagbibigay ng permit sa tree cutting, pero kailangan daw ito para sa urban development projects. DOH Secretary Ted Herbosa kinwestiyon sa 620 million peso donation sa WHO. At Taylor Swift ka-level daw ng Beatles. Ayon kay Paul McCartney, susunod yan sa agenda.

0: The group tried to extort 300 million pesos from Romualdez.
1: Because the story doesn't pause when the work week ends.
2: Senator Robin Padilla advised Senator Bato de la Rosa to stay out of public sight.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines.
3: De la Rosa is facing allegations of crimes against humanity before the ICC.
1: Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel. A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
1: And Pinky Webb.
4: Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
1: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour. Presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World. Supported by BNC, the Billionario News Channel. We are everywhere. Wake up with Willard Chang.
5: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
4: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi. Handa na ba kayo?
1: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Lanes. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bukod sa kanyang foreign trips, kontrobersyal din ang umano'y 620 million peso donation ni Health Secretary Ted Herbosa sa World Health Organization. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: Sa kabila ng napakaraming problema sa health system ng bansa, ibinunyag ni Iloilo Representative at dating DOH Secretary Janet Yarin sa Billionaire News Channel na halos bilyon ang nagagasta sa pondo ng bayan sa hindi naman malamang dahilan. Anya, nag-donate sa DOH Secretary Ted Herbosa ng $10 million sa Secretariat ng World Health Organization. Katumbas ito ng 620 million pesos.
7: Ang dami nating kailangan. Ba't ba tayo magpapakahiro at magdodonate doon sa mga ibang bansa? Ano naman ang ambag noon sa kalusugan ng taong bayan? What's the purpose? Why are we going to donate?
6: Ang ibang bansa tulad ng Singapore ay nag-donate lang daw ng nasa $100,000. Ayon pa kay Green, marina nila itong kinwestiyon sa budget hearing. Pero hindi tumalabat, nagmatigas pa rin si Herbosa.
7: Magkano na ngayon yan? 620 million pesos? Magdodonate ka lang para sa sekretariat? Wala pa dyan yung dinonate niya na lupa sa BGC daw para paglagyan ng office at yung ipagpapatayo pa na building. Mabuti sana kung ipagpapatayo mo ay ospital.
6: Inati sa apat ni Herbosa ang kanyang donasyon, tig $2.5 million na nagsimula noong 2024 at may huling bugso sa susunod na taon. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ni Sekretary Herbosa kaugnay sa mga aligasyon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Pinag-iingat ang mga Pilipino sa Congo at Uganda dahil sa Ebola outbreak sa dalawang bansa. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
8: Tutulak pa Congo ang Director General ng World Health Organization para tutukan ang Ebola outbreak doon.
9: Together with the DRC government, the UN and its partners continue scaling up the response to the ongoing crisis. And also, as we mentioned last week, to address the broader humanitarian and health needs of the affected communities.
8: Umabot na sa 900 ang suspected Ebola cases sa Congo. 220 deaths naman ang iniuugnay sa Bundibugyo strain na hanggang ngayon ay wala pang vaccine. Dahil sa outbreak sa Congo at kalapit na Uganda, pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Nairobi ang mga Pinoy sa dalawang bansa na huwag munang bumiyahe sa mga lugar na apektado ng virus. Ugaliin din ang proper hygiene practices, gaya ng frequent hand washing at paggamit ng alcohol-based disinfectants. Lumayo rin sa mga taong nagpapakita ng sintomas, gaya ng lagnat, pagsusuka, diarrhea at unexplained bleeding. Dapat ay handa rin ang travel documents tulad ng visa at passports para sa oras na kailanganing lumikas ay makaalis agad. Hinihikayat din ng embahada ang Filipino National sa Congo at Uganda na magparehistro sa online mapping system at regular na i-update ang kanilang contact details para mabigyan ng agarang tulong. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
10: Hawak na ng DOJ ang armas na ginamit umano sa viral na Sharif Aguac ambush noong Enero. Ligtas ang target na alkalde habang tatlo sa mga sospek ang namatay sa engkwento. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
11: Naipresenta na sa Justice Department ang rocket-propelled grenade firing tube na ginamit umano. Sa pananambang kay Sharif Aguac Mayor, Dato Ahmad Mitra ang patuan nitong Enero. Sabi ng legal counsel ng alkalde na si Attorney Cyrus Tureña, ipinag-utos sa mga prosecutor na dalhin ng RPG bilang parte ng gumugulong na preliminary investigation. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act ng nasa 15 individual.
12: All object evidence na isubmit na namin, especially yung RPG. The RPG will be deposited with Camp Krami para safety kasi mahirap na na-travel.
11: Sa Forensic Central Office ng Camp Krami dadalhin ang naturang RPG.

Una nang sinabi ni Mayor Ampatuan, naniniwala siyang nasa panganib pa rin ang kanyang buhay. Dahil isang buwan matapos siyang tambangan, ang kanyang pamangkin naman ang napatay na hindi pa nakikilalang mga gunmen. Sugatan naman ng kanyang kapatid sa insidente. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.

0: top artist and best music video. Taylor Swift is as big as the Beatles, and that's coming from Sir Paul McCartney himself. So interview with BBC Radio 2's Tracks of My Years all praises C. McCartney Kai Swift, whom he described as a clever and very good performer. May parallel daw ang kanyang worldwide fame with that of the Fab Four. Na-meet na rin Anya C. Swift thanks to his wife and daughter. In an interview with Stephen Colbert back in December, hindi convinced ang pop superstar na ka-level niya ang Beatles. She said the band had a whole thing going.
1: Resulta ng medical exam ni US President Donald Trump, ano kaya? At flagship store ng Gallery Lafayette sa China, isinara na. Susunod yan sa agenda.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Guadalupe dahil holiday, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. In perfect health daw si US President Donald Trump matapos ang kanyang physical exam. Ito raw ang kanyang third check-up sa loob ng higit isang taon bago nito lumabas sa mga larawan ng kanya umanong neck rash kasunod ng mga namamagapang ankles at kamay na tinatakpan daw ng makeup. Una nang sinabi ng White House physician na gumagamit si Trump ng cream bilang preventive na skin treatment pero di nagbigay ng detalye kung anong kondisyon ito.
5: Bibisita sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam mula May 31 hanggang June 1. Ito ang first state visit ng Communist Party leader sa bansa na inaasahang magpapalakas sa diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang sa agenda ang aktibong kolaborasyon sa kalakalan at pamumuhunan, food security at turismo. Sa kasalukuyan, 7,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Vietnam.
1: Duda si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na gustong manatili sa pwesto ni PBBM beyond 2028. Ito ang sinabi ng mambabatas sa memo ng Billionaire News Channel matapos ang paratang ni Senator Amy Marcos na niluluto na ang tsatsa para mapalawig ang termino ng Pangulo at mapigilan ang presidential run ni VP Sara.
6: That's a really hard job. I mean, kumbaga, very thankless. Halos wala kang magawang tama dyan. And, you know, the country is in serious crisis now. I'm sure he's having many sleepless nights. I don't know if he wants to keep doing this for the next 5 years or 6 years more.
1: Nagpasa na ng cha-cha proposal si Congressman Puno, pero inuupuan umano ito ng House Committee on Constitutional Amendments.
7: Bawal ang shortcut. Ito ang giit ni Senator Kiko Pangilinan sa tangka ng mayorya na payagan ang virtual attendance sa Senado. Para naman kay Attorney Domingo Cayosa, maaaring itong ituring na grave abuse of discretion.
8: Timing lang ba kung maituturing ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ang e-voting para sa ilang mga senador? Tila gusto lamang daw ng mayorya na makaboto ang kanilang mga miyembro na nagtatago at posibleng maaresto. Kasama dito sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na posibleng kasuhan ng plunder. Si Senador Marcoleta naman na iniimbestigahan para sa bribery at si Senator Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago dahil sa arrest warrant ng ICC. Sa programang memo ng DNC, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na applicable lamang ang e-voting sa force majeure o kaya sa panahon ng kalamidad.
5: Sir, saan pa nagsimula yung parang pagkakainitan? Did it start with you not being heard about giving the privilege or the right to question or to state facts before they move to change the rules?
9: The current rules provide that you can only do Zoom or online voting if there is force majeure or a calamity tulad ng COVID. That's not the case now.
5: Mm-hmm.
9: So the rules were being short-circuited. Nag-shortcut sila. Hindi pa pwede. We did not agree. Plus, yun na nga, nabanggit na. In fact, I wanted to debate it. Hindi yung divide the house kagad. Kasi sabi ko, may kinalaman ba to sa pagtakas at pagtago ni Senator Bato?
8: Para naman kay former IBP President Attorney Domingo Cayosa, may tuturing na special treatment ang pagpapahintulot sa e-voting ng mga senador sa plenaryo. Kung may mag-akyat nito sa Korte Suprema, maaaring mapag-initan ang Senate Majority Block at maturing daw na grave abuse of discretion ang planong pag-amyenda sa Senate rules ng mayorya.
5: Grave abuse of discretion. I'm just thinking forward, ano? Kung magtuloy-tuloy po itong kanilang walkout and they refuse to participate, if they still vote that absentee voting is possible in the Senate, eh, sino po yung abuser, grave abuse of discretion? Yung mayorya o yung nag-walkout?
10: Well, not in the legal term, no? Not in the legal term, but in the political term. Ang abusado dito yung mayorya. Kasi nga, walang karason-rason. Pretty obvious lang ho, di ba? Na yung kabaro, maintindihan natin other acceptable reasons, gaya ng COVID. Pero ito hindi eh. Di ba? Hindi. Yung mga gusto lang nila, yung isa na nagtatago, makakapag-participate. Plus, ito ba, eh, pinaghahandaan nila kung sakasakaling makulong din yung iba para kauri nila, eh, tuloy pa rin ang ligay at mag-participate. At saan mo tayo nakakita ng ganyang klaseng rule of law?
7: Nakatakdang mag-convene ang Senado sa Lunes para bisitahin muli ang amendments na isinusulong ng mayorya sa Senate rules.
0: LVMH is getting another heir. Pregnant kasi ang supermodel na si Natalia Vodianova na asawa ni Christian Dior CEO Antoine Arnault. This will be Natalia's sixth child and third with her current husband. Si Antoine ang eldest son ni billionaire Bernard Arnault. 2020 nang kinasal sila ni Natalia after meeting during a Louis Vuitton campaign shoot in 2008. More than a decade after opening, isinara na ng Gallery Lafayette ang first flagship branch nito in China. Dahil ito sa sluggish domestic consumption and shifting spending habits that the luxury sector has struggled to adapt. The 6th floor store, however, said this is not goodbye forever. The French chain touched down in Beijing in 2013 at the beginning of a huge growth period for the Chinese luxury market. Meron pa silang two other locations sa bansa, one in Shanghai and the other in Shenzhen. Sinacrifice ng Bangladesh si Donald Trump. But not the U.S. president, but a rare albino buffalo, which was named after him dahil sa tuft of pale hair falling across its forehead. Many observers say katulad ito ng trademark hairstyle ni Trump. Crowds flocked to a home in Dhaka to catch a glimpse of the buffalo ahead of Eid al-Adha. Isa lang siya sa thousands of cattle na they are preparing for the Muslim festival when families traditionally sacrifice livestock. May bagong wild animal encounter si Robert F. Kennedy Jr. The U.S. Health Secretary posted a video of himself picking up two non-venomous snakes with his bare hands. Inaalis niya kasi ang mga ito from the patio of his colleague's home in Florida. Proud ba si Kennedy nang flinex niya ang mga ahas sa camera even as they appear to be biting him. Back in 2024, naging controversial si Kennedy after he admitted that he once planted a bear carcass in New York Central Park as a prank. Billboard record ni Michael Jackson na break ni Drake at Julie Andrews makes a rare appearance via video message. Susunod yan sa agenda.

0: Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Bilyonario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lane. Kasabay ng pagsipa ng power demand ngayong tag-init, charging din ang ERC sa mga bagong roadmap para palakasin ang energy security. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
3: Sa Economic Journalists Association of the Philippines Energy Forum 2026, sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan na babalikan nila ang existing reserve requirements ng grid. Patuloy rin na makikipagtulungan ang ERC kasama ang Energy Department at National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa ERC Chief, layo nilang magbukas ng ancillary services para sa mas malaking battery storage. Sa tulong nito, mas makakasiguro daw na magkakaroon ng reliable transmission ng kuryente at maiwasan ang pagbagsak ng grid. Sapat na supply ng kuryente rin ang isinusulong ni MGen Renewables President and CEO Dennis Jordan. Ayon kay Jordan, kailangang pabilisin ang pagproseso ng bagong energy projects. Sa kabila naman ng pag-usbong ng renewable energy industries, sinabi ni Jordan na mahalaga pa rin ang development sa baseload capacity. Ito ang mga plantang kayang mag-supply ng tuloy-tuloy na kuryente, ensuring stability, gaya ng coal-fired power plants.
4: If you want baseload capacity that is reliable and certainly can support the financial needs of our people, certainly baseload capacities in the thermal space is certainly continued to be needed.
3: Sang-ayon din si Energy Undersecretary Wimpy Fontibella. Anya, hindi lang transition kundi pag-maximize ng resources and resilience ang kailangan ng bansa sa panahon ng krisis.
5: Yung capability natin na i-encourage yung demand side kasi meron tayong own use, net metering, interruptible load program, directly connected customers, etc. And so masyado pang maraming pwedeng gawin, even financing institutions will have to look at it.
3: Para naman kay former DOE Undersecretary Jay Layug, oras na rin para balikan ang ilang probisyon ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang IPIRA. Anya, kailangan ng palakasin ang powers ng DOE at ERC para mapabilis ang pag-upgrade ng mga transmission system.
4: A lot of things we can improve on IPIRA, but the good news there is we've been able to diversify already and expand the ownership of generation companies. Hindi na tayo reliant on the government.
3: Ayon sa key industry players at stakeholders, oras na para makamit ang isang resilient energy sector na matagal nang isinusulong sa buong bansa. Para sa agenda, Ches Ulit, Bilyonario News Channel.
2: Dekalidad na produkto at serbisyong pasok sa international standards, yan ang Tatak Pinoy. Sa formal launch ng Tatak Pinoy Expo 2026, ibinida ng Trade Department ang bagong brand campaign nito, kabilang ang Tatak Pinoy Seal. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, bibigyang prioridad ang produksyon ng mga produkto na may Tatak Pinoy Seal. Isa raw itong inisyatiba para tuloy-tuloy ang suporta sa Filipino businesses.
6: Tatak Pinoy is about building a sense of pride, an absolute confidence, and a strong collaboration that allows our enterprises to grow beyond our borders. Because the success of our nation is the success of our people, we are a powerhouse of 115 million Filipinos. If all 115 million of us strive together, work together, and stand collectively strong, you can imagine the heights we can achieve.
2: Sa three-day expo, tampok ang more than 80 companies na kabilang sa 9 na priority sectors. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC President, Meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Pinky, lumakas pa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at meron ng international name na Jiangmi galing po sa Korea. Huling namataan ng Tropical Storm Jiangmi, 1,260 kilometers silangan ng Eastern Visayas, may taglay na nahangin na 65 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, papasok ng PAR ang bagyo Webes ng gabi o Biyernes ng madaling araw at tatawaging bagyong Domeng o magiging pang-apat na bagyo for 2026. Mula Biyernes hanggang Lunes, tatawarin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. Hindi po ito magla-landfall, ngunit magpapalakas ito ng hanging habagat or southwest monsoon, lalo na sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-weather, maulang weekend po ang sasalubong sa maraming lugar dahil sa habagat. Kaya payo ng PAGASA, mag-ingat sa banta ng pagbaha kung kayo ay nasa mababang lugar at sa pagguho naman ng lupa kung kayo ay nakatira malapit sa kabundukan. Ngayong Idil Adha, umabot po sa 51 na lugar or 2/3 ng lahat ng PAGASA station sa bansa nakapagtala ng dangerous heat index na 42 degrees or higit pa. Kabilang na dyan ang Dagupan, Tuguegarao and Cavite cities na 46 degrees Celsius, habang sa Quezon City umabot din sa 42 degrees Celsius. Bukas, sa huling Webes po ng Mayo, posible rin pumalo sa 47 degrees ang mararamdamang init sa may Cavite City, 46 degrees pa dito pa rin sa may Tuguegarao and San Ildefonso, Bulacan, at 42 degrees pa rin sa may Quezon City. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at Visayas, iwasan hanggat maaari ang paglabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas, May 28, sa Luzon, kabilang ang Palawan, mananatili pa rin mainit at maalinsangan sa maghapon at halos walang aasahang ulan sa umaga at tanghali. Pero pagsapit po ng hapon at gabi, posibleng may mabuo muli ng mga kaulapan dito sa may western sections, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, down to Cavite, Batangas at Occidental Mindoro at sasamahan pa ng biglaang buhusang ulan at thunderstorms pagsapit ng gabi sa halos buong Luzon. Kaya sa mga mag-uuwian po bukas sa kani-kanilang trabaho, huwag kalimutan ang pagbao ng payong. Sa Visayas at Mindanao, Webes ng umaga, may chance na ng light to moderate rains dito po sa may Basilan, Sulu, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat dahil po yan sa southwesterly wind flow or paunang hanging habagat. Dadami pa ang mga lugar na uulanin at magkakaroon muli ng thunderstorms. Lalo na po sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokstagen, Northern Mindanao at bahagi ng Davao Region. Ilang araw na po may malalakas na ulan dyan sa Mindanao, kaya payo ng PAGASA, patuloy na mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Umapaw ang tamis sa Cebu matapos ilunsad ang Mangoes Festival na dinadayo ng mga turista. Yan ang agenda report ni Mary Ann Uy.
9: Hindi lang lechon ang dinadayo at inaasam-asam ng mga turista sa Cebu, maging ang matamis na prutas na mangga na kadalasan ay inuuwing pasalubong. At dito sa Mactan New Town sa Cebu, harvest season na ng mangga. Aabot sa higit 100 puno ng mangga ang itinanim dito simula noong 2012. Dahil season na nga ng mangga, inilunsad ng Mega World ang Mangoes Festival. At bilang pasimula, ibinida nito ang 10-foot tall cake na may 70 kilo ng mangga.
10: The mango trees that you can see along the 8 New Town Boulevard are really ordered, or even some of those are planted by Dr. Andrew Tan himself. Yeah, because when this property was acquired back in 2012, they really ordered to have it planted. And all those trees right there that were harvested, all those fruit that you can see here was harvested fresh from the tree.
9: Kasama sa paglulunsad ng festival ang mga negosyante sa Cebu na sumusuporta sa layunin ng Mega World. Ang producer ng dried mango sa Cebu na siyang pangunahing ingredient na ginamit sa paggawa ng cake at mga lutong pagkain at delicacies sa cook-off.
11: Very happy that we're celebrating one of the brands that we Cebuanos or Cebu is known for, and that is a Cebuano mango.
12: Super and amazing!
9: Ayon sa MegaWorld, simula pa lamang ito ng marami pa nilang proyekto na ang tanging layunin ay magbigay saya at magbigay pugay sa heritage at kultura ng mga Cebuano. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
2: The boy makes history. Si Drake na ang male solo artist with the most number one sa Billboard Hot 100. Ang tinalo lang naman niya si Michael Jackson. The two were previously tied sa record, but Drake officially surpassed the King of Pop with his newly released single. He now has 14 chart toppers tied with Rihanna and Taylor Swift. The only other artists ahead of them are Mariah Carey with 19 and The Beatles with 20. The Hills are alive with the sound of Julie Andrews. The 90-year-old actress made a rare appearance via video message. Para ito sa annual World Parkinson's Congress, where she spoke about the importance of finding a cure for what she describes as a terrible disease.
12: I know well how devastating it can be. May we all become a beacon of light to stop it in its tracks. Count me in as a red thread.
2: The appearance marks a return for Andrews, whose legendary career has spanned more than 7 decades. Her most recent role ay ang narrator na si Lady Whistledown sa Bridgerton, for which she won an Emmy Award. May bagong sinisip ang netizens. Yan ay sina Senators Win Gatchalian and Risa Hontiveros, or hashtag WinRe. Marami kasing kinilig when the two lawmakers walked side by side sa Senado kahapon. Dati nang may TikTok stan account na dedicated sa dalawa. Pero tila mas dumarami pa ang kanilang fans.
13: Ay, ganun. Ngayon ko lang narinig yun.
2: You think ba bagay sila or may mas ibang mas bagay sa kanila each?
14: Anong tingin mo?
2: As a babbler?
13: Parang bagay sila.
14: Anong tingin ba?
13: Love team.
15: Well, at least kompleto na. May drama. May action, comedy, ito, love story.
14: May romance.
2: The Senate flicks continues.
14: Romance horror.
15: kami horror.
14: Pagsasamahin yung mga pangalan nila is Reese Win.
2: Bende, that's cuter than Winry.
15: Winry.
2: Winry. This win, all I do is win.
14: Why not? Why pareho not? Naman silang available.
13: Single naman sila.
14: At yun lang yun ang pinag-uusapan.
2: Pero romance in the workplace.
13: Diba? Nasa sa kanila na yun. Matanda na sila.
14: Oo nga.
13: Diba?
14: Magmadali na sila, no? Or kung may pinagkatandaan sila, manatili na lang kayong single.
13: Pwede.
14: Pwede, diba? Again.
15: Kaya pala pinupush na SP si Senator Win. Kasi bachelor, maraming oras, walang kahating atensyon.
14: Oo nga, totoo yan. Why not? We need more love in the Senate.
13: Yeah. Kasi ang susunod, Monday.
14: Monday
13: ang kanilang sunod na session.
15: Last week, bago
13: last week na, bago mag-sinedie.
14: Ano ang iyong prediction na mangyayari?
13: Tingnan natin kung itutuloy nila yung motion para palitan yung rules, para magkaroon ng pagboto virtually.
14: Madugo
13: participate
14: ito?
13: And vote virtually.
14: It's going to be madugo.
15: Para sana laging present si Senator Lito Lapid.
13: Nako, pinuno.
15: Lumalamig ang ulo ng mga tao pag nandiyan siya.
13: Totoo.
15: Walang violence. So.
14: Totoo.
13: Pati dito lumamig yung ulo ng mga tao. Nagpadala siya ng kakanin. Nagparinig. Hindi naman ako nagparinig. Sinabi ko lang na pinadala niya ng Mahablanca at saka suman si Senator Pia.
14: Senator Pia.
13: O, nagpadala
2: so
13: siya.
2: So, meron din tayo today.
14: Okay. Yeah. So, meron din tayo today.
13: Siya.
14: Okay. Walang kare-kare.
13: Wala.
14: Hindi ba? Kapampangan. Yan ang delicacy doon. Kare-kare.
13: So, pinapadala niya si Senator Pia kasi sabi niya, mahal niya si Senator Pia. Di mahal din niya tayo. Kasi nagpadala din siya dito. Thank you, Pinuno.
14: Thank you, Leon Guerrero. Hindi ba?
13: Oo. Thank you,
14: tama
13: sir.
14: Lang yun. Dapat meron talagang tagapagpalamig ng ulo dyan sa sinapag. Magpadala kaya tayo ng dry ice doon. Para para malamig at ano, di ba? So sana mapunta tayo sa ano, sa tama lang. Kung ano man yung tama na yun.
13: Let's watch and see and monitor what's going to happen on Monday. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
8: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
16: Ako naman po si Monique Chuzon Basi.
14: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sa good bacteria! Sport Biotics! Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
0: Libre!
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! Bye, Kumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isip mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35 ang oras. Builo ngayong iradurong sa inyo sa kalwan sang Sintrom Advance. Alagang di magkukulang.
2: This time check is brought to you by Sintrom Advance. Sintrom Advance, alagang di magkukulang.
1: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend for Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton magkauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton, syudad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus Lapas Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya, sa mga taga probinsya sang Guimaras sa Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga Romblon Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5. Mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
4: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaring aso nga mga issues nga aton patalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, angin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kang taran sila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol ka K5 Kim Caloyo. Samtang may kaupon maton karon iban pa nga mga balita, magkang information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita naman nagikan sa iban pa naton nga mga reporters with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kag subong man, mga dalagko man nga mga balita kag information na gikan sa aton sining direkta sa Agusan del Sur. Mga ka-K5, kon kay ka-K5 Karen Badilla sa latest medal tally sa kahiwatan sang padayon nga pararong pambansa 2026. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga follow-up report ka mga dalag ko ng mga balita nasyonal kag balita international kon sa ato nga news center with ka-K5 Sunny Punay. Kirandan po nato andri sa technical side. Ka-K5 Lawrence Suliman. Sa kinandan, ako naman inyo ka-K5 June Alohado Kapulo. Nag-welcome gitse inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5, today is a Wednesday, May 27, 2026. Mayo 27, 2026. Ngayong gabi sa inyo taran, kag-welcome na diri sa aton siling nga pagpangaral, plastar na sa aton mga kauturan. Diri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita ug information nga aton pagatalakayon para sa subo nga adlaw diri sa aton nga pagpangalaga. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton karon nga mga balita nasyonal. Diri tanay sa mga balita nasyonal blaw sa mga dalagko naton nga mga balita nasyonal. Sa aton karon nga mga headlines sang balita nasyonal mga ka-K5, diri kita sa mga ginpang plasta na to sining mga dalagko na nga mga balita nasyonal. Mga ka-K5, sa latest naton karon nga mga balita, katon mga headlines, balay sang tiyo ni Senator Robin Padilla nga napahamtang sa May Angeles City. Mga ka-K5, ang gin-raid sang mga katapo sang National Bureau of Investigation kag sang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDJ kay may nag-abot sila nga report nga dito kuno nagapanago si Senator Bato de la Rosa. Pero pag-abot dito mga ka-K5, may buhok ni Senator Bato de la Rosa, wala sila sang may nakita. Ayway, gimanggali dapat pa, hindi gimanggali dapat, pwede makita ang buhok ni Senator Bato de la Rosa kay Kalbogles. Kalbogles Bato de la Rosa. Nagpati-pati sila sa mga balita-balita, ka mga kahaka, ka mga kutso-kutso. Kinadtuan to ni Matibag, mga ka-K5, kag-upod sa mga taga-Criminal Investigation and Detection Group. Kaya gusto nila nga dakpon kaya si Senator Bato de la Rosa. Nga dakpon niyo si Senator Bato de la Rosa nung ginauyatan niyo nga waran siya. Oh? Kaya mismo ang Supreme Court, mga ka-K5, may mga pila ka mga Supreme Court Justices. May mga pila ka mga Associate Justices, mga ka-K5. Nga nagahambal nga hindi, mga ka-K5. Oh? Hindi mangin na isa ka balasihan kag hindi maka-supersede, hindi mangin labaw o kon mangin mataas ang sining ang kasuguan sang iban nga lugar sa aton nga kasuguan diri sa Pilipinas. Amo na gani nga dapat may salabton gani ning gobyerno naton. Mga ka-K5, may kang tanan sa pagdakop nila sa kay former President inang Rudy Rodrigo Roa Duterte. May salabton gani nga itong gobyerno ni. May salabton gani sa to ang mga nagpatigahan nyo magdakop sa kay kag magkuha diri sa kay former President Rodrigo Duterte. Bangod, kag ginkuha siya di sa aton ng mga otoridad labi na gid nga mati sa pagsugo man sang aton nga gobyerno nga wala sang ginatawag naton nga due process. Maghambal kita nga due process mga ka-K5, wala gin paagi sa husto nga proseso ang pagdakop sadto sa kay former President Rodrigo Duterte. Gagin dala lang dali-dali kaging karga sa aeroplano kagin padala dito sa The Hague sa Netherlands. Ah, oh, tigasalig sila kay ang malam hindi na kadalagan. Hindi na makabato, hindi na makakunanoda. Mga ka-K5, tinadalagin nila to, oh, si former President Rodrigo Duterte. Karon gusto naman nila nga isunod si Senator Bato de la Rosa. Tipila ka mga Associate Justices nga nagahambal dere. Nga nagahambal mga ka-K5. Nga hindi bastada, basta dali-dali nga manakop. Si Senator Bato de la Rosa kay kunimo lang tawon, wala si Senator Bato de la Rosa ya sang waranto bares. Wala sang kaso nga ginpasaka sa iya diri sa Pilipinas. Wala sang korte nga nag-isyo sa iya nga lokal. Sang waranto bares sa iya. So, ining taga si IDJ kag taga NBI nga nagkadto di sa balay sang tiyo ni Senator Robin Padilla sa Angeles City nga nagahambal nga diri kuno ginpanago diri gintago si Senator Bato de la Rosa mga ka-K5, mano ka muda? O hindi ba na? Mano ka mo? Dakpo nyo si Bato kunara na? Sa anong rason na mga balasihan nyo? Ano ka mo haw? Tawo ka mo sa ICC? Yun na po gabilis sa ngilik nyo. Umagamon naman ng tao naman ang kamugalis sa ICC. Tinawo ka mo sa taga-ICC. Dito ka mo ang star sa Tinderlands. Yun na po gabilis sa ngilik nyo. Tawo ka mo sa taga-ICC. Yun ang mga utok nyo sa mga tampuhaw ng mga haso ng klase ka mga tao nyo. At taga-CIDJ ka mga taga-NBI nyo. Si Matibag daw si Sinong hambog ng bilis ang ilik yan nyo. Nga galaptang viral yung video. Opo, tsaka atay din nga nagbayad sang minilyon-milyon mga kakipay. Pero nag-uyat sang binandol-baldol nga kwarta. Naging bayad sa restaurant. Naging kaon nila nga balor ang ila sini nga bill. Nga 121,000. Nga kinadlaw-kadlaw pang mga buwisit ng mga hambog ka mga tikalo nila. Mga kakipay. Gali ka involved mga ang ilang mga asawa sini. Ang asawa ni Matibag ngayon, isa kang congresswoman mga ka-K5. Involved mga gali sa inang flood control project. Ano mali? Eh, kita nyo gilang na. Kung ano ka mga tuntong klasik mga tawon eh. Oh? Anong rason na, Biman? Oh? Anong klasik ka mga utok ni sa mga taga-CIDG ni ka mga taga-NBI ni man? Nagpadala-dala ka mo, nagpa-uto-uto ka mo inyo sa ICC? Oh? Mga ka-K5? Ah? Mismo ang korte, bisan gani, mismo mga ka-K5 si International Criminal Court inang lawyer, former or si late Senator Miriam Defensor Santiago, anong hambal niya haw? Ang hambal ni late Senator Miriam Defensor Santiago, mga ka-K5, nga nagapangibabaw ang laye diri sa aton sa Pilipinas, ikumpara sa laye sang iban nga pungsod katulad sang ICC. Ang ICC, mga ka-K5, sila ang pinaka-last recourse. But siningon, ang ICC, International Criminal Court, butang taabi, no? Butang taabi, garispito, pagkita kay nga, ah. Naghalin na kita gani sa ICC, supposedly wala na kita labot. Supposedly wala na labot ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kay ang Pilipinas nag-withdraw na bilang miyembro sang International Criminal Court. Ginbalik na sang Pilipinas ang Rome Statute, mga ka-K5, sang Pilipinas dito sa ICC. Sa malipot nga sugilanon, kumo kay hindi na kita miyembro sang International Criminal Court, wala na yalabot diri sa ato ng International Criminal Court. Ining mga gago-gago nga taga-NBI kag taga-CIDJ, sinong ginasunod nyo nga mga yudi patula ka mo? Ha? Nga nga ginalagas yung ginahanting nyo si Bato de la Rosa? Mga ka-K5? Kay wala man siya sang warrant of arrest halin sa lokal. Kung may ginauyatan ka mga warrant of arrest halin sa ICC, ano ka mo, tinawo ka mo sa taga-ICC, gali subong? Oh? Kay bisan mismo gani si President Marcos, naghambal nga wala siya, mga ka-K5 nagmando, nga dakpon si Bato de la Rosa kay i-turn over sa ICC. Di ka mo nga mga gago-gago ka mo nga mga taga-CIDJ, ka mga taga-NBI. Gano ka muna? Oh? Why kung ina-generalize nga mga taga si IDJ, taga kuana sa Iloilo, ah. Ang atoblang to sa nasyonalo, May kamulabot ya grupo ko mga amigo ko ni mga taga sa IDG diri sa Iloilo. Diri sa Western Visayas ka mga taga NBI diri sa Region 6. Ni amigo ko ni sila mga amigo tani sila ya K5 Lawrence. Bitla. Amigo tani sila ya. Ang ginabira ko niya ang si IDG kaging hambog ng si Matibago. Mga ka K5 nga daw pamatsagan mo do. Kaang ay isang ido mga ka K5 nga ginasunusunod lang kung sino gasugo siya. Basi ko ay basi chihuahua ni sa mga ka K5 sa taga ICC. Oh? Ang taga ICC ganito sumo sa Moscow? Oh, sa Moscow mga ka K5 ang taga ICC to tanan nga mga prosecutors ka mga judges ang ICC wanted dito sa Moscow. Oh, bangod kay ini sila mga ka K5 ang nangin guilty beyond reasonable doubt sa ngila sini nga mga kaso to kipasaka sa Russia. Oh, diya sa ato sa Pilipinas do mga gago kita di ka mga mango nang isa to Maria Yunes ni Garapon ni Santisima mga abogado kita diri pero mga haso tani mga gago tani. Nagpadala-dala kita ato sa buot sa mga taga ICC na nulabot sa taga ICC sa ato di. Ang punto nato si diri mga ka K5 nga nagahambal na gid ang aton nga korte di. Nagahambal na gid mismo gani si ICC International Criminal Court lawyer to sang una. Mga ka K5 si Miriam Defensor Santiago nagahambal nga kinahanglan kun anuman ang mga kaso kun anuman. Mga ka K5 ang mga violation sa mga Pilipino nga nagka-violate sa sa tawhanong kinamatarong sa mga Pilipino dre katulad sa mga poderoso kung may mga power sa gobyerno katulad sa presidente, PNP chief o kung sino pa da nga nag-violate sa human rights mga ka-K5 dapat diri sila anay una pasakaan kaso sa aton sini sa Pilipinas pagkatapos kung hindi naging kasarang ang kaso sa Pilipinas kung wala nagahulag ang aton korte kag makita naton nga bias ang korte naton mga ka-K5 then diri na ning chimpo na kinahanglan nga magdangop kita sa International Criminal Court kay buot siningon ngang aton mga ka-K5 nga local court ang wala nagahulag wala mga ka-K5 nagafunction sa sininga mga kaso nga ini naging pasaka sa mga Pilipino nga mga violators ng human rights katulad mga ka-K5 sang kaso nga crime against humanity mga ka-K5 hindi sa Pilipinas huwag ka mo gani magpasaka kaso ni kay Digong o hindi bla huwag ka mo gani magfile kaso ni kay Digong ipasakaan nyo kaso sa Digong diaw. Ah, ang sabat ko ni Trillanes, sambalya, sila nga gindirekta na mo ni sa ICC. Sila nga kay gamito niyang puder yan na di. Gamito niyang puder yan di sa Pilipinas para nga hindi sa makuan, hindi sa makonvict di, hindi sa makasuhan di. Ah, ang pamangkot, gintry nyo. Kaya ang pagsulundan na to, diri dapat unahon nyo di ang Pilipinas. File ka mo kaso diri sa Pilipinas. Diri sa local court, file ka mo kaso. Oh, dapat supposedly, diri ka mo anay, nag-file kaso. Nga naging direkta nyo to sa International Criminal Court. Kaya rason nyo, kay bangod nga grabe ka pudiroso, statay digong. Paano sa mangin pudiroso, kay hindi naman sa presidente? Kita nyo? Dos-doso na sa gani, kagyuduron gani ni Joaquin Torre. Ni Kwan, ni General Torre, siyang una. Dumduman yung hambal generator niya. Hilain ko yan, hilain ko yan. Oh, mga ka-K5, danong puder niya? Nakabato siya? Wala! Katigulang na mga ka-K5, gaugod-ugod na yung malam to maglakad, kasungkod na ganito. May ara pa siya nga, Kwan, nga puder, may ara pa siya nga, Kwan, nga puderoso pa siya. Kaya hindi naman sa presidente. Naton, kay... nagaplano kamo inyo yan gubon ng kredibilidad ni Tatay Digong kagsang mga Duterte kita nyo patis Bato de la Rosa dalahigo nyo patis Bong.

nini sa buisit, mga ka-K5. Lantawa nyo ba na? Lantawa nyo sa trust rating na ginhimo sa iya, K5 and K5, Lawrence? Sa trust rating, mga ka-K5 na ginhimo sa bilog na Pilipinas sa ginhimo, mga ka-K5 na inang survey sa trust ratings sa Pulse Asia sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Ibangag. Hambal sang utod niya. Hindi niya ako nang bala, hambal sang utod niya, nga bangag ni siya. So mga ka-K5, ang trust rating niya mga ka-K5 sa nagligad nga Nobyembre 2, 2025, K5 Lawrence, negative 3. Negative 3. Ang trust ratings niya, negative 3 sa November palangadaan 2025. Tapos subungid lamang sa naghimo na maliwat sang trust ratings survey ang Pulse Asia, mga ka-K5. Ah, nagsaka pagid. Nagsaka ang ano? Nagsaka ang trust rating. Siya hindi. Nagsaka pagid sa negative 15. Eh? Si Vice President Sara Duterte, yan nagsaka plus 31. Positive 31. Tapos ang September 2025, nag plus 25 siya. Pag abot mga ka-K5 sa November 2025, nag plus 31 siya. Si Bongbong Marcos siya, mga ka-K5, nag negative 3. Oh, sang 2025 pa lang na. Ara subong may bagon, masubong K5 Lawrence nga survey ay naging pagwa sang Pulse ASWS kalini, mga ka-K5. Ang survey sa iya sa nagligad lang, inigid lamang mga ka-K5 nga mga binulan, nakita dito kanagwa na nag-negative 15 naging siya. Ni Sara Duterte, gasaka nga nagasaka to. Ang vice presidente, gasaka nga nagasaka. Si Bongbong Marcos siya mga ka-K5, ayahay, negative 15 naging. Diba, dugay ni kung sa mga kwan pa, kung sa mga inang claim money, mga ka-K5. Kalaban-laban ni Mimo na ni sa ice, ma. Bangon siyang negatibo na. Nga ang nga nag-negative, how? Tungod mga ka-K5, siyang iya nga pagpanghingabot sa iya mga kontra sa politika. Kung nagatrabaho lang kuntani ni siya nga ginapatumbayaan niya, mga ka-K5, ang mga kontra niya sa politika. You know, ladies and gentlemen, ang mga kontra niya sa mga politika, wala siyang liwan, kundi ang mga Duterte malangmong. Kaya ang mga Duterte, mga ka-K5, no? Daw halos ginapalang gabi sa mga pumuluyo. Para ulang tawa niyo, blo? Marso 2026, net staff satisfaction ratings sang mga pumuluyo sa ginhiwat nga National Social Weather Survey or SWS, gimanggali ni? Ang isang kwan mga ka-K5, araw, nagimo siya nga negative 15. Hambal ni Tiyay niya Claire Castro, ang number one niya, amo ang laban-laban, isa pagin ni siya sang nakapakwan, sang nagdugang pagin niya nagpa-negative 15 sang iya sini nga trust ratings nga ah. Kaya ang iya mga ka-K5 nga spokesperson nga si Atty. Claire Castro, numero uno man kabutigon. Mga ka-K5, anong hambal mga ka-K5 ni Claire Castro? Sili niya, kwan niya, wala niya na magabahala sili niya President Marcos. Sa iway gapahala sili niya sa President BBM. Wala niya na bahala, bisa nag-negative 15 pa. Yan naghatag pagani ni siya sa inspirasyon para nga magtrabaho pag sa trutudo. Trabaho, trutudo sa ano, sa pagpahingabot, sa kontraya sa politika. Lantawa bala kung nung kaga, ay, wisit ang animal ngayon ipatula, yan eh. Kanto ni sa Luilo, dami pitcon ilong yan. Kung nagtrabaho ni sa isakto, tani, ay may pagka-traidor gyud man niya batasan, K5 Lawrence, no? Traidor gyud niya batasan, klan yung mga Marcos, ni? Traidor gyud niya batasan. Sa una nga chimpo, sa chimpo yung tatay niya, numero uno man katunto. Numero uno man kakawatan ng pamilya nila. Pagkatapos, mga ka-K5, subong nagbulos ang taang bata, ning bata, numero uno magkatunto. Pwerte man ka, kwan, pwerte

0: kang traidor nga klase ka mga batasan ni mga Ilocano ng buwisit lang niyo. Na may pawit na nalisa yung papad pa, balik ni Halin sa may kwan. Ganin lagyo ni mga buwisit nila nga ni, pamilya nga ni. Sa Hawaii ni sila ng lagyo, gali no? May pawit na naging pabalik na di sa Pilipinas. Ni total naglalayas naman ni sila sa Hawaii to. Yung na po, gabilis ang ilik nga klase ka mga tao ni. Wala huya, blayaw. Tawa niyo bla sitwasyon sa mga pumuluyo sa Pilipinas bla. Oh, ginpamangko chan nga tiyan no mambal mo ni kay nagdubo imong record sini niya sa kwan satisfaction ratings mo. Ang reply niya sa bat niya kay Pabandre, ah, kay Pai Balore, sabi mo ko na no. Clear na oh. Pakiwi sa mabaya. Wala sa san konkrito nga sabat. Pakiwi lang mabaya. Oh? O kon base, kon hungod yung matiyo pakiwi-kiwi, kay kakiwi, giman pirmi ba, baya, kay hambal ni Simni Manang niya, ha? Ah, bangag siya. Yo, na po, gabilik siyang ilik nga klase, ka-presidente na nga to, ni mga kakifay. Nagyan tama ng iba nga mga presidente, ni mentaman kalala, pariyo sinisa iya, mga kakifay. Lagi tupa, klase presidente, ni ang pinanghingabot sa kontraya sa politika mong iya, mga kakifay. Natawan niya mo niyo, natawan niyo, te, si Bato. Huh? Ipadakop mo imo si Bato nga wala ganin na sangwaran to, Bares. Tapos ang mga buwisit, maninga mga sulugoon ni sang presidente, sang administrasyon, nga taga NBI, kay taga sa IDJ, nagsunod-sunod man, wala ka mo, kwanway ka mo mahuya. Kinaswilduhan ka mo sa mga pumuluyo ng mga bilik sa ngilik nyo. Kasagi ka mo nyo ka sunod-sunod sa ginamando sa inyo sang si Babaw da. Hindi na sila ngaswildo sa inyo ng mga bilik sa ngilik nyo. Kami ng mga pumuluyo ang nagaswildo sa inyo. Sagi ka mo ka sunod-sunod na nga wala man tupa na. Ano ginabi ka dako sa sala ni Bato ni kang ni Duterte sa tunaw? Why ka mo yakabatsyag sang kalinong kakatawhay sang Pilipinas sang kimpo ni Bato kang ni Duterte aw? Bilik sa ngilik nyo. Mga kuwan sa inyo, mga kamanga anano klase, mga ano kamuan? Istoryante. Mga K5 istoryante na karoon din sa ato siling pagpangalagan. Digri lamang sa K5 Night Watch. Iban pa nga mga balita, informasyon, iban pa nga mga headlines. Damo pa mga headlines. Ang aton nga dugang nga headlines, subong palang headlines palang to, ay pagani ko. Way pataka komentaryo kay 5 Lorenz. Headlines palang to. Headlines palang to. Okay, plasta talaga ron din sa ato sila nga pagpangaliban pa nga mga balita kag information. Ang nag-walk out nga mga kwanblanyo, nga mga senador. Ano, otro pag yun mga nag-walk out nga mga senador. Ah, sa sunod nga eleksyon mga kakipab, hindi nyo na yung pagpakwa na paghimuan yung mga senador ng mga nag-walk out lang mga senador niyo. Ang yung membro sa minority black na eh, si Lito Lapid lang butuhan nyo, kasi Lito Lapid yan daw call lang yung si Lito Lapid. yung mga pulo ni Slack Bilog mga kakipab nga nag-walk out oh. Siling mo sa mga piho-piho ang mga bilik sa ngilik nila. Pero sang kimpo ganisang una, mga kakifab sang napriso si Dilima, kag sino pag ito nga mga senador ang nagkalapriso, sila man gani ni ang nagduso. Oh? Sila man gani ni nagduso, mga kakifab nga gusto nila, ha? Nga maintra sa debate, pinaagi sa telecommunication o kon, pinaagi sa Zoom meeting o kon, paggamit mga kakifab sang, ano gani, ng Zoom ba na? Ang ila sini nga meeting kaya mo ni ginduso sang majority nga hindi sila magpasugot nga magintra mga kakifay. Ang iban dere nga mga senador ila binagid kay ang tinutuyo sini dere sang majority nga makaintra sa debate kay makaintra sa binotuhay ni Senator Bato de la Rosa samtang nga panago siya nga ginahingabot sa sang administrasyon. Kita ni Bato de la Rosa balaan niya nagid nga kontra nga daw kulang sa medyo takilid sa hostisya subong, medyo hindi pabor sa iyang hostisya subong, kag medyo takilid sa iya subong ang administrasyon kay kun pananglitan nga madakpan ni sa ilap lupad gini sa iya sa dahig mong. So hindi sa gusto nga mo na matabo sa iya kay kun diri malang tani ni sa lokal ang pagkuan sa iya. Ang pag-file sa iya sang kaso, kagdakpon siya nga, dirima lang sa presyon sa lokal, okay lang siya. galing ka dito, saya ipadala sa ICC. Mong amo nagkon nga hindi magpasugot si bato nga dakpon. Ti karon ginahingyo sang iya, sini ka ginahimo ka ginapropose sang majority black upod mga kakifab niya sini nga mga senador nga sa kada session pasugtan mga kakifab ang ginatawag naton nga online nga pagpasakop sang mga miyembro sa mga senador, isa sa mga tinutuyo diri para kay Bato de la Rosa. Nag-look out yung mga senador, yung mga kakifab, muna silimodo si Sino, ang mga maayo. Pero siyang nagliga, di siyang chimpo, kasi dilima ang ginapriso, mga kakifab, sila man ganin nagduso, ilabi naging si Pangilinan, kag si Lakson. Sila man ganin nagduso, mga kakifab, para mapabor, nga makaintra man si dilima sa debate da sa Senate. Tapos subong daw si mga into. Lalayas ka muna sa Senado. Pag-abot sa 2028 ng eleksyon ninyo, pagbutuhon ng mga tao nga niya, ilisan tabago ng mga bilik sa ngilik nila na. Huh? Ang isa sa iduso ko sa inyo, si Greco Bilhika. Layo pa na si Greco Bilhika, kaya taga dirin na sa Negros at taga dirin na sa Iloilo. Ikabarutak, nuibo ng pamilya niya, wala labot sina. Ano gani na siya man, ang amon isa ang pinakauna nga nag-uyat naging kuha ni Tatay Digong sang una. Nga nangin chairman sang anang kwan bla ng PACC Blang Philippine Anti Graft Commission mga kakifay nga pagpungko gid ni Bongbong Marcos. Amon ni pinakauna nga ginkakas. No? Namo no? Commissioner siya sang PACC yo. Si Mr. Greco Bilhika, siya ni ang chairman mga kakifive or commissioner sang PACC o kon ano ganinang Philippine Anti-Graft Commission mga kakifive. Siya sini ang nagpangbira sang tanan-tanan mga kakifive nga mga ang sang unabla to mga ginpangpasakaan sang kaso nga mga wala gabalayad nga mga oligarko bla to, wala gabalayad sang buhis nga mga oligarchs, mga damo ni sang mga sa mga programa nga ginhimo ni kay man na pastor ni samong wala labot sini nga pastor na ang record niya sini mga kakay 540 katahom. Oh, pertik nami isang record niya sini but silingon ng kanya anti-corruption gini siya kag anti-illegal drugs. Pagpungko ni Bongbong Marcos kinakas ini ang ining PACC. Until now, kabate ka mo nga may PACC pa? Wala na. Ginkakas, gali kay ang dungol nga klase ka presidente. Nagaplano gali nga magpangawat ang iya nga mga grupo sang flood control project nga trilyon-trilyon. Amo na ginalingan ko nga ginkakas siya pinakauna gin ining PACC nga ini mga kakifay. Pero dali dumalagan si Nador ni si inang Greco Bilhikani. Ako niya, ara tao ni Diga, ara masakay digong ni sang unao. Muni siyang ginimo nga kuan mong komisyoner sang PACC. Grabing performance siya sini. Magnali magdadagan si Nador ni. Tinutuduhan ko ni pangampanya di sa Iloilo mga kakibay para magdaog na kaya tagabarutak nuibo ni. Ang apelido nga Bilhika, tagabarutak nuibo na. Mga kakifay, ay na kay Ilunggo. Kag si Ganson, pagidla ng Ruina Guanson. Former ano na sa gani ng kumili komisyoner. Amo man to, mayo man to. Taga Cadiz City, kagi na sa mayor sa Cadiz City, si Negros Occidental. Mga kwan ba, mga Pilip, mga Pinoy, mga kwan, mga Ilunggo. Kay total, why naman ta Ilunggo ng mga senador. Karo si Bilhika, nami ni mga kakifaybo. Kampiyon niya kay komisyoner ng PACC. Siga, pangbiragi ni saya sa... kag daw amo ni siya ang isa mga kakifay sa nagaduso sa ginatawag nga federalismo. Mga kakifay ng federalismo blang kuan nga federalism of government. Kaya daw siya gani ning upod ni Tatay Digong sa una nga naghimo sang partido nga inang federalismo ng dugong dakilang samahan ukon PDDS. Hindi PDS, hindi DDS, kundi PDDS. O pwerte sa dyan eh. O pagbalik, tanakiro ni Plastar, tanakiro sa ato siling ang pagpangalagad. Hindi lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita, ginabatan ng builog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika, DTX 500, the superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline nga vitamin C, ang kampiyon. mga kaka-K5 nga mga produkto ni Power Duos ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Ah, amo ni aton ngayon nun kay para magapabilin nga hilting lawas ta sa nukunosin mo ka manggaranon ka bilyonaryo o kun milyonaryo o kun balatianon ka way chansa nga magkalipay ang imo nga pagpangabuhi kag hindi ka malipay kay nga balatianon ka. Pero sa kilala na mo ni ka K5 Lawrence, bilyonaryo, damo-damo kinawatan. Damo kinawatan sa gobyerno. Damo-damo sa tinipon niya nga kwarta. Bilyonaryo siya, prosubong gaanto siya sang balatian mga ka-K5 nga cancer. Te, anon mo na? Din mo na, K5 Andre, bisan ano pa na imuon mo? Oh? Bisan ano baka damo-damo sang bilyon mo pero kung may balatian kay imo nga cancer? Gahulat ka na siyang kimpo nga magnubo ang imo sininga antibodies. Pagwa siya magnubo na gani antibodies, mula munon ka na siyang cancer, laban-laban maitip ka na bangod sa komplikasyon. So para nga magapabilin nga healthing lawas ta, likawan na to ng cancer. Mga ka-K5, inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty CD Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang nga ah! Kaya ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 ang puno inisang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas tang nag-develop sa kanser sa ulihi. Mataas kamasaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga halis sa disuga sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa gud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Kanina na paghulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyon na aton kaugalingon Klinika DTX Primary kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras las 8:12.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
6: Di mo tambay.
5: Sa, di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: ato. Amo dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid
6: acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
0: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imong nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
0: Uy,
5: meaning
0: pa
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
0: Kampiyon.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
0: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
0: By turbo.
5: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
0: Extend, kampiyon. Sa rurot kita.
5: High blood kapasin na, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
9: D3 bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health news. D3 Bio.
11: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: proper diet and exercise, manalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!
5: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidants!
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sang imo atay!
6: Basta tino nga tayo,
7: happy kanunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
7: DTX 500!
6: Masaligan!
7: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
6: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
6: I Care Gold! Ang I Care Kapsula! Nga mas gin pampasko, kag mas gin panami! I Care Gold! Ang kapsula! Nga ginhimo para sa mga mata! May superior antioxidant! Para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
10: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
16: Libre!
15: Wow!
14: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Gortez!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
14: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
19: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Para sa matilo nga dugo,
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay,
7: DTX 500.
14: Masaligan,
7: epektibo,
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar,
14: DTX 500.
7: Ikaw pala
14: ang may diabetes,
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar,
7: DTX 500.
14: Masalika,
7: epektibo,
14: DTX 500,
7: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
7: Yung may D3. Mabagas,
14: mga butika.
7: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
7: Yung may D3.
14: Mabagas, mga butika.
23: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: K5 Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
18: Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga. Dora sa aton karon, nakalabor kita sa 27 minutos na karigad sa alas sa 8. Sa ato sini nga pagpangaragad mga ka-K5, sa ato sini nga mga dalagko pa nga mga balita, kang information, mga headlines. Balik kita sa ato sini nga pagpangaragad, dugang aton nga mga talakayon na subong nga gabi. Dugang mga headlines sa mga balita nasyonal. Mga ka-K5, inang yari ang iban pa inato sini nga mga talakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad no ini may kang tanan mga ka K5 sa sining Zoom meeting blasang government meetings madugay ni ginapraktis no sa kasinitor inang Ruben Padilla sili ni Senator Ruben Padilla nya dugay ni sili nga ginahimo sang mga government meetings. Halimpasang una, bisan pa waay na kaga hindi natapos ang ginatawag nga inang pandemic sa mo sa tugachimpo. Ginahimo na niya. Mga ka-K5, nagpagwa sa statement si former Senator Franklin Drilon. Ang hambal niya mga ka-K5, nga daw nagkuhan siya kuno, nagapangakig siya kay sila niya daw may mga bastusan kuno nga nagakatabo sa Senado no ining party sa pagligwat mga ka-K5 sang inang house rules nga kinahanglan na pwede na makapartisipar ang sa Zoom meeting mga ka-K5 ang iban nga mga senador ilabi nagit kun may mga importante nga mga ara sila sa sagwa abi no pero sa tong tuig 2019 si former senator Franklin Drilon magani ni ang nag file sing isa ka multiple resolution kag nakasulod pa dire ang ining Senate resolution number 51 kag ang Senate resolution number 658 nga nag-allow sa kay former senator Laila De Lima nga mag-attend sa plenary debates sa committee hearings via teleconferencing teleconference mga ka-K5 ay isa ni sa mga nagimo sang resolution nga ini tapos subong nga kiksa ambalya silinya Drilon hits bastusan in Senate roll fight te mayubla na ka-K5 sa house rules sang Senate rules mga ka-K5 amo ning ginaduso sang majority nga kon pwede ma ka partisipar sa debate or bisan sa buto naman lang kun ano paginabi no maka intra pinagi sa teleconference nga ti siyempre sa pare sabi sang Zoom no nga ginagamit sang ato ang aton sini nga mga kuan bala nga mga bag-o nga mga inang ginagamit nga mga ano panawag sini gani oh mga bagay o mga teknolohiya mga ka-K5 nga ginagamit subong. And after this mga ka-K5 sang ginpasulod ini sang ginhimo ini sang una nga tiempo sang si Franklin Drilon na isa ka former Senate minority leader nag-infile niya ini ang duwa ka mga Senate resolution number 51 kag Senate resolution number 658 nga nag-allow sa kay inang Senator Laila De Lima mga ka-K5 maka-attend sa plenary debates kag sa mga committee hearings pagigani baya teleconferencing o kon teleconference mga ka-K5 di ang co-author sini wala sang niwan si Senator Fan Pino Lacson mangani nga amo ang naging co-authored sa initial resolutions nga ginpatigayon ni Orgin Ginduso ni Senator ni former Senator Franklin Rilon sa 2019 mga kaka-K5 para ma-secure nga si Laila De Lima ang maka-intra as pinagi sa iya sininga remote presence. Oh, sa mo sininga chimpo? Kagari pa na pinakadabes mga kaka-K5 oh. Kay si Senator Francis Pangilinan or Kiko mga kaka-K5 actively nga nag-push sa ang sini sa Kay De Lima nga magaparticipate or magaparticipate virtually especially after the Senate amended its internal rules to allow teleconferencing during the height of the pandemic. Kag si Risa Hontiveros mga kaka-K5 ang nag-upod man sinidiri sa mga fellow niya nga mga minority bloc nga mga senators nga nag-file sa among resolusyon para nga mapatigayon ini. Eh, pagkatapos, subog, hindi sila magpasugot. Hindi sila magpasugot kag ang ginimo na nag-bulok out sila. Tiambal ni Senator Robin Padilla, niya dugay na ni gina-practice. Hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa Senado, kundi sa iban pagid mga kaka-K5 nga mga government offices nga nagahimo sa ginatawag nga teleconference. Dugay na ni gina-practice. Di nga nga mahambal ka mo nga ginabastos ang Senate rules. Ginabastos ini ang Senate rules mga kaka-K5 sang mga nagapulungko nga mga majority. Oh? Kay gusto nila supposedly nga buto-butuhan i-divide ang kwan ang plenary or i-divide ang tanan-tanan nga mga senador para mga kaka-K5 nga buto-butuhan kun bala makasugtan nga i-allow ang iban nga mga senador pinaagi sa teleconferencing o kung teleconference mga kaka-K5 gamiton ang virtual mga kaka-K5 nga pag-intra sa kada sesyon. Oh, di sila ilang dilima sa una sa napriso yan mo amo managani na tabo. Di ka mo magani naghimo sini sa mga resolusyon ngayon eh. Ini mga kaka-K5 ang Senate Resolution number 51 kay Senate Resolution number 658 naging pamunuan isang nagligat ni former Senator Franklin Rilon. Oh, mga kaka-K5, tiambal ni Senator Robin Pelian, yung dugay-dugay na naging nahimo, di. Amo na mga kaka-K5, hikayan niyo si Robin Padilla. Yara, pag ito nga nagpagwasan nga ilang mga kwanbla mga kaka-K5, nagapagwa nga daw na hikay sila sa kay Senator Robin Padilla nang in-chairman siya sa Committee on Constitutional Amendments Black K5 Lawrence. Ah, kay ang kalabanan kuno sang una nga mga nangin miyembro sang Senate Committee on Constitutional Amendments mga dikalibre nga mga tao K5 Lawrence. Mga abogado, mga top-notcher. Mga top-notcher nga mga abogado. Mga kampyon in education, mga kaka-K5, no? Halos kalabanan. Yung panglawag pa ito nila sa nguna, dahi Kwan, dahi Senator Jovito Salunga, dahi Senator Blas Ople, oh? Dahi Senator Tanyada, oh? Mga Kwan eh, mga dahi Senator, mga Kwan, mga top-notcher. Mga top-notcher sa law, mga kaka-K5. Ah, ang ining mga ginpang o nagauyat sang una sang mga House Committee or sang Senate Committee on Constitutional Amendments. Si Robin Padilla lang subong ang nagauyat kag siya ang ginhimo nga chairman sang Committee on Constitutional Amendments. Mga kaka-K5 nga ginbutang nila dito ang background or ginatawag nito nga iasining kwan bala inang mga achievements kagaya nga educational background. Nagapakita dito sa educational background yan nga pwerte ginang hikay-hikay nila na ginambala nila nga si Robin Padilla kuno nangin pulsa kwan nangin criminology graduate. Kaya wala binaw criminology graduate mo chilingunti So po si Lee, gusto ni Rubin Padilla magpulis, pwede? The Black K5 ba, Lorenz? Tapos, ang sunod na yun to sa iya nga, mga record, sa iya sin educational background, nga ti amo na, criminology graduate siya. Tapos, kuhan siya na yun, amo na, ng best actor sa amo ni, BB Ama, kilala nga, bad boy, mga amo na Black K5 ba, Lorenz? Oh, so hikay ka mo siya kay Rubin Padilla. Tantawa niyo mga ka-K5, wala sang mango nga tao, gusto ko pabalo sa inyo ni ha. Wala sang mango nga tao, o kun wala sang tao nga hindi maalam kun nagatuon. Say Black K5 Lawrence. Wala sang tao nga mango kun nagatuon. Hapos tun-an na iya. Tanan-tanan ng mga bagay nga gusto ni mo tun-an, mga kaki-five, makuha mo na. Kay ara na nangadaan niya sa skills ang tao, abilidad na niya sang tao. Sa malipot nga sugilanon, kun sa mga talibong pa o kun mga binangon o kun kutsilyo na purma na nangadaan, kinahanglanon lang bairon. Para nga magtanlas, hindi bla, K5 Lawrence. Ang tanan-tanan nga tao basta may utok lang, mga ka-K5, wala sang mango nga tao. Kay ara na na, kung sa mga kutsilyo pa, napanday na na, napurma na sa nga kutsilyo, ang kinahanglanon lang, bairon para magtanlas. Bairon para nga magtalum. So kung ginabaid mo ya permi utok mo mga ka-K5, bisan wala ka pa sang tinapusan, bisan ano lang kanubo sang tinapusan mo, kung ginabaid mo permi imo kutsilyo, mga ka-K5, sigurado matanlas gina kag magtalom. Hindi nyo pag-underestimate ang mga tao nga wala sang tinapusan o kung manubo ang tinapusan kag hindi degree holder or hindi top-notcher. Kay base pila ka daw kibot ka mo, di hamak nga mas maayo pa ang iahinimuan sang sa ining mga maalam nga mga top-notcher, gali kay mga kawatan malang sa gobyerno. Gamiton lang utok nila sa pagpangawat sa kaban sa gobyerno. Hindi ba? Kipay ba, Lorenz? Ano hambal ni Rubin Padilla? Sila niya upang palayain ang mga bihag ng mga teroristang grupong Abu Sayyaf sa Basilan. Pumunta si Rubin Padilla sa Bulubunduking Kuta ng Abu Sayyaf noong April 2000. Matapos siyang hilingin ng mga rebelde na maging tagapagpamagitan, di saka to siya! Tingnan kita nyo mga Abu Sayyaf, subong K5 Lawrence, wala na. May isa ka miyembro sa Abu Sayyaf nga gin-interview. Amo na si Rubin Padilla, simple nga tao pero damo sang binuligan. Hindi pareho sa ibanda, sagi kawakal nga wakal pero kawatan man. Mga project nila diyo, ungkap lay overo, subong. Sino gina pabati-batian ko kilala nyo na? Bao sungad na. Kilala nyo na nga kilala ko, kilala nyo mana. Agi ka pabati-bati nga ginabastos ang sinado. Sa chimpo nyo, bastos magkamugani ito. Hindi ba? May na-interview sa nagligad nga isa ka miyembro sa Abu Sayyaf. Siling sa ginpamangkot siya, siling nga nag-surrender ka mo. Nag-surrender mo nga miyembro sa Abu Sayyaf. Siling nga nag-surrender ka mo kaya nag-untat na ang grupo sa Abu Sayyaf. Dito sa Hulo-Sulo, dito na sila mo nga mga Abu Sayyaf members, no? Siling sa Abu Sayyaf members, siling nga number one, siling nga, nag-surrender kami sa itong chimpo. Yan kaya ang presidente, Tatay Digong. Ngay kaduha siling niya, no? Siya lang nga presidente ang nagkanto sa amon kay naghambal nga hindi kami pagpulbuson. Kada may magpungko siling nga mga presidente, permiling na nga mando, gamba sila nga pulbuson ng Abu Sayyaf. Pero siling nga Tatay Digong, ang ginhimo niya, hambal yan niya, surrender ka mo. Balik ka mo sa sabak sang gobyerno, kay hatagan ka mo pala nga buyanan. Hindi maayo nga magkunta ka mo sa gobyerno. Kay may ara makita sang programa para sa inyo kung anong kinahanglanon nyo. Di, naghambal ang mga Abu Sayyaf. Sili sa mga taga-Abu Sayyaf, sili yan, sige, basta si Ruben Padilla pagkantuadi. Di, kanto si Ruben Padilla! Mga ka-K5, ara! Oh? Nag-atubang ang mga Abu Sayyaf, siya kinagambal nga sigil niya, idol. Oh? Idol, mista! Ah, grabe. Ay, pelikula, sana nga mista. Surrender kami! Oh? Amo na mga ka-K5, hindi nyo paghikayin ng isa. Yara, ginang nasulat sila mga kikipay, maging basa ko, nga siling ko, ba grabe man nga suya na kay Ruben Padilla, kay sa tanan-tanan ko no, nga mga nangin miyembro, ah, o nangin chairman sa Committee on Constitutional Amendments sa Senado, mga ka-K5, si Ruben Padilla langit ang pinakapigado, mga ka-K5, sa educational background. Ang mga ginapamutang nila ng mga educational background, mga kakifay, may grabe mo. Kamakon mo sila ni Kwan, sila ni Hubito Salunga, sila ni Tanyada, sila ni Blas Ople, sila ni Sinopay itong iban, Enrile. Ang grabe, mga kakifay. Babi nyo lang nga, si Sinopay ito, si... Ang iban pa to, si may Padilla man nga isa, gani actually. Pero top-notcher man to, bar top-notcher man to, education na Kwan man to. Inang kwan man to. Oh, so damo, may ruhas, may ano pag ito. Mga kaki five nga mga kwan, ang mga nangin chairman sa Committee on Constitutional Amendment. Subong si Ruben Padilla lang subong nag-auyat sa Committee on Constitutional Amendments nga ginahikaya nila kay ang educational background only a criminology graduate. Pagkatapos, sinasanga mo na nga iyang educational background, ang so forth yan ang mga achievements, puro tanan, mga pelikula, mga ka-K5. Amo na ginasiling ko sa inyo. Basta gatuon ka. Wala isang mango nga tao. Wala niya ginabasihan ang iyang educational background. Basta gatuon ka, mga ka-K5. Sa ato siling pagpangalagad, sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag information, may latest kita nga medal tali sa Palarong Pambansa 2026. Direkta sa Agusan del Sur, Caraga Region. Mga ka-K5, nanong latest nga medal tali? Aray, pakita na to sa inyo mga ka-K5. Ay, nawigit ang Region 6. Mga ka-K5 Western Visayas, daw na butang na lang sa ara sa ika-apat. Walo naman ni sila sa nagligad. Nga nagpito na lang ni Hao. Kagabi, walo na ni sila. Mga ka-K5, kagabi sa latest medal tally natin, di blang gold sa Western Visayas, walo na. Nga nagpito. Hindi. Anong palang nila ito, no? Okay. So, Ario, ang latest medal tally, mga ka-K5, top 10 lang ato nga kwao na. Top 10 mga ka-K5, nagapanguna NCR, National Capital Region. 17 na ka mga gold, mga ka-K5, ang ilang abanse. Nagsunod rin ang Region 4A, Calabarzon. Ati dito sa lugar na sa Agusan del Sur. Mga ka-K5, no? Calabarzon na ang nagapangduha. Mga ka-K5, ang Region 4A. Muna ni ang area sa Agusan del Sur. Karagagali na dayang karagagali na yang Agusan del Sur Caraga Region galinda. Calabarzon mga ka-K5 Region 4A. Nagapangduha na 13 ka mga gold. May 11 ka mga silver kag 8 ka mga bronze. Ang NCR 17 ka mga gold, 10 ka mga silver kag 16 ka mga bronze. Ang nagapangtatlo amo ang Region 7. Central Visayas. Magambalk na Central Visayas ni Region 7 ni mga area ni San Juan, Cebu, Blamo, mga amo nang mga lugar no, Region 7. Mga ka-K5 Central Visayas. May 8 ka mga gold, 8 ka mga silver kag 7 ka mga bronze. Then ka-4 na lang ang Region 6 mga ka-K5, may ara nga Western Visayas Region 6. Giratapuan sang Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Kagimaras. May 7 na ka mga gold, mga ka-K5, 8 ka mga silver, 10 ka mga bronze. Then, ang sunod ang Region 5, the Bicol Region, mga ka-K5, may 7 man ka mga gold, May apat ka mga silver, kag anom ka mga bronze. Next, mga ka-K5, nawigit ang NIR. Kapila ni sila na rank number 6 na subuang ng NIR. Negros Island Region, mga ka-K5, may-ari ini sang anom ka mga gold. May ara nga apat ka mga silver, kag duha ka mga bronze. Rank number 6 na lang sila subong. Then ang Region 3, Central Luzon. May 5 ka mga gold, 6 ka mga silver, kag 5 ka mga bronze. Rank number 7. Rank number 8 mga ka-K5, Region 10, Northern Mindanao. Lugar ni Nor Miswari. Mga ka-K5, Region 10, Northern Mindanao. 4 ka mga gold, 7 ka mga silver, kag 3 ka mga bronze. Region 13. Sunod mga ka-K5, Region 13, Eastern Visayas. May ara nga 4 ka mga gold, may 3 ka mga silver, kag 4 ka mga bronze. And then ang rank number 10 mga ka-K5 is Region 11, ang Davao Region. Na may ara nga 3 ka mga gold, 9 ka mga silver, kag 4 ka mga bronze. Mga ka-K5, o ari ay ang balita sa inyo, kaya daw nagpagwa diri sang statement si Mayor Inang Palmares sang Pasay City nga kon may sa ila bala K5 Lawrence nga kwan nga mga players kung makakuha gold sa ila to K5 Lawrence, kaan sila sang tag 30 mil. Grabe no, basta mga taga Pasay lang yung pamangkot diri sa aton sa Iloilo City, makatag ka mo. Hindi mo gani kahatag sa lakyan kay Sian Marie Mabilog. Gaan nyo pa 30 mil? Ayaw, Gerse! Ay, klain. Mga ka-K5. Ang aton nga mga followers, standby ka mo ay dugay-dugay. Aton basahon ng inyo sining mga mensahe diri sa aton sining pagpangaragad mga ka-K5. Aton sining mga followers, dugay-dugay pang shoutout na ka mo ha. Diri sa aton sining pagpangaragad. Ang mga balita, ang inubatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga viruses pareho sang dengue kag iban pa nga mga virus mga ka-K5 no. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginhimo sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ginaconsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog mga ka-K5 nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapadami man sang D3 Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio pinaang absorption sang pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig ini agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kon na impiktar kana sang dengue mga kakeb. Ganyo pa ginahulat nyo? Inom na kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga infections, layo kita sa mga balatian, layo kita sa mga viral and bacterial infections, mga ka-K5, kag layo kita sa mga virus, pareho sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:51.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
5: D3 Bio with Vizio!
8: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
9: Mabagat sa mga butika!
5: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio!
5: D3 Bio!
6: ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
9: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag TDX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag TDX 500 ka na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: TDX 500.
11: Garantisado.
12: Epektibo.
11: Aramis
12: mo. TDX 500.
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihit.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: Mag DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubos
12: ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Garantisado.
12: Epektibo.
11: Aramis
12: mo. DTX 500.
24: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
25: Laingid man kung kana, tigulang kana,
24: oh.
25: Tapos hubin pa imong pamatinan,
24: uh-huh.
25: Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
24: Uh-huh.
25: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
24: Mm-hmm.
25: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
24: Oh,
25: no?
24: Ang
25: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500!
26: DTX 500!
27: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
28: Wow!
6: DTX 500!
29: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi

0: kasi nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula, kay damo free radicals, kay wala kagad detects 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Hmm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula, kay wala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kay wala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
1: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no? Mag-DTX 500
2: ay, oh, the more kagabisyo, the more
1: dapat. Pili ka lang ha, may TC or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ka matubuan bukol.
2: Ay.
1: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor.
2: Uh-huh.
1: Wala cyst, mayuma, cancer.
2: Oy.
1: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag may TC ka. Or, PRC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Mm. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanaw isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Punggol, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Extend Food Superman
3: for man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
7: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Doras aton karon nakalabor kita sa 3 minutos na nakarigad sa alas 9. Check na nato ang mga balita ka information nagikan sa ato sini nga mga ka-K5 reporters. Unaw nato ang report ka information nagikan na kay ka-K5 Kim Caluyo sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Ulat-ulat nato kang nanganon ang report ka information mga follow up ang sa sini pagpatay sa tigulang brother sa may Lilisco Village sa distrito sang Lapas no. Ng 89 years old mga ka-K5 anong latest kwan karon? Nga investigation sa ato sini nga mga pulis mga ka-K5. Pag-ibaan pa gid nga mga balita kag information kun aton karon sa patrol si ka-K5 Kim Caluyo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
7: K5 Kim.
8: Nagapabilin na at large K5 John ining si Jerry Lima which is namo na siya no ang suspect kon madumduman sa pagpatay sa ining 89 years old nga babayi adray sa may area sang Ledesco Village sa distrito sang Lapas.
7: Wait, so at this time
8: wala pa madakpan ka K5 John.
7: Oh grabe. Wait, gapon dakpan iti klaro ka tama sang itsura ya sa video sa CCTV. May ara sa nga video nga pagpasulod niya kagpagpagwa sa balay. May ara pag isang video nga nag-inom pa sa tubig ang dungol niya, no? Tapos may ara pag isang video nga magwa na tani ang tigulang kay malakat na to sa piyestahan sa Bituon gin hawiran niya kagin kuga o hindi blado amo na ang kwan.
8: Exposed na sa social media gitna niya nga itsura kay Five John.
7: Oh, kag exposed nang itsura niya. Ang utod dyan, na-interview na gani, ano gani, hambal sa utod dyan, kwan, nga why siya sang kaakig kuno sa biktima. Pero, ang iya sa tong tinutuyo, kwarta lang, pero pinatay ang malam. K5, Kim?
8: Utod ko sa ang ex-7 partner, Yakipa Jones.
7: Gani, ang balya, sila niya, why ito siya, sila niya, akig sa biktima, niya galing kayong tuyo, ito kwarta, man nga, bisyuhan, te,
8: so, oh, sa bisyo sa babae.
7: Bisyo sa babae.
8: Kag sa iban, bagay nga bisyo.
7: Kag bisyo sa siyabo eh.
8: Pero so, okay, according man nga, iya sa ex-7 partner, nga ti, ang gut-gut yun eh, Vicky Pajon, tawag na, ang regarding sa wala siya palagang paulam, or wala siya ganito utang before, sa galing tigulang. Tapos, may nakitaan man kita dari, nga post niya, sa February 2026, no, before siya mapreso tungod sa illegal gambling, and may new year's resolution, Jackie Pab John?
7: Oo. No ko, no?
8: Ang balya diri sa iya diri ang New Year's resolution. Ang balya, mabag-o na ako sa 2026. Pag sumala ka, patay ka.
7: Kita mo katunto niya. No, grabe nga, kwa niya, no? Balan mo
8: gandiyan. Talagang send ko dira ka Kipab John.
7: Balan mo.
8: Iya niya account.
7: Balaan mo ganyan ang utok niya. Ang utok niya mo nagpatay niya. May killer instinct. Kaya gagali niya. K5, Kim?
8: Actually, damo naman niya siya pinahog. K5, John. Considering may armado na siya mo. May basic information naton. May duhan niya siya ka-pusil. Nga binakali yaman sa grupo niya.
7: Ang lain niya sa Dre, kay hindi yaman kaya ang mga lalaki, kaga mga tao, ng mga pulupariyo sa edad. Ang gin... Kaya niya, ang iyaya nga... ginpatulan ning 89 years old nga tigula nga babae pa pagkatapos maniwang pangadaan ning babae nga niyo?
8: Kasi sa edad niya pa lang kakipa dyan, makon mo 89, ano ganyabi, bato. Yan ang bisan tiniklod mo na guro na sang hindi mo git pagpurasahan, matumba na dahil yung kipa dyan.
7: Gani. Oh. So, ano ang latest? Wala gyapon mabalaan kung sa diin ang iyang whereabouts? Nagapabilin gapon nga at large ning suspect
8: yes.
7: Ne
8: ongoing pa ang pag-monitor man sang kapulisan, di ba? Posible nga, di ba, si bay mga nagatulo-tago-tago ni sa iya ako nagabulik nga itago siya kay Kipa John at kahit considering no nga actually may sa may area sang Leganes malapit man ra sa plaza. Pero as per information, wala na siya dala makitaan. Sa may area sang Capiz, wala man siya makitaan kay Kipab John. Posible may mga kakilala man siya dali sa may syudad sang Iloilo. Mga grupo kumbaga. No? That is why nga nagpanawagan man rin. No? Ang tawag na, even ang mga nakakilala personal man kay Jerry Lima, kag sa pamilya man yung sang ex-living partner, yeah, pamilya man sa ikima kakita John, ngayon mag-surrender na niya siya no, sa atong sining mga kapulisan. Actually, nagapangamuyo sila nga madakpan niya siya. Ngayon, kay hindi na ito nabi ma-sweeto kung ano ganyan lang kasulod sa paminsaro niya. Pareho sining, ngayon, doang na-notice sa mga nakakilala ni sa iya o kung sa mga naka-interact ni sa iya, arab lang mabuya siya sang lango-lango, abil nga patyon pa ka, pero wala kakabalo after pil kabin nulan,
7: turon
8: niya
7: galika kita, John. Hindi na iya lang ulang, iya, iya. Kuha na iya, pamahog iya, eh, nga, kagtapos, ang gusto sa pinsar, iya, nga, mugin na iya, eh, mamatay siya, eh, pagambali nga patyon, taka, hindi mo masiguro, kaya nga, ang sa utok, iya, manugpatay, siya nga, dahil mo, pati malam, gani, patulan niya, patyon niya, gani, si Pablo, ay na gani, konsensya na, kaya nga, tigulang, patyon mo, gani, na napagadayhan, kung, ano pa yung masulod sa utok, kaya na, napamangkot na to na muna, na inventory na sang pamilya sang biktima kon pilagid ang mga nakuha niya kag kon ano ang mga ginpangkuha niya nga gin sulod niya na sa plastic blaw antes sa magpalagyo kay Five Kim.
8: Wala pa ni ma-account ka kay Five regarding sa kwarta probably wala man nagit pala sila sa knowledge siya ang kwarta based information. Halin man na sa yari yung wallet sa Kipaiba John kumpaka sa ining tigulang kasi ang mga relo ti as of the time no ti kinatawag na no kinaisugyahan pa nila kung pila din man to yung kabilo gabi ng mga relos ang nagkaratula dito sa ining palay sa victim ka Kipaiba John.
7: Kaya nga to sila nga punto kung na namangkot na to na muni ay siyempre kung damo ang nakawat yung kwarta kagda bastante sa kwarta, pwede yan agamiton para nga isuhol sa mga tao ng mga amigo niya para nga makataguon siya o kung pwede sa gamiton niya para makapalagyo siya, K5 Kim.
8: Posible man nga ti ang mga relo, tukag kung may mga alahas, man gito yung nga nakuha ka kay Pajon, posible printaya, no? Tekon, for example, kung bantaban taon, abing nga tihalin man lang abiya sa wallet ang kwarta o kung ang cash ba lang kipadyon nga kinuha, kung hindi man nila muna kadako nga amount, posible nga kasi kung maubusan niya sa kwarta, ang tendency ni siguro ti mas mga what naman na sila what?
7: Oo, oh, muna gani. Kag ang lain siya na dira, kung ang nagkuan bla, ang nagsapupo siya mo naman tong birahon niya bla. Oh? Man nga, ah, may ay, utok na sa nga muna niya mo.
8: Oh? Hmm, naamungid ka kay Pab John, kag actually, as per his post gani, no, na kung for example, pag sumala ka, patay ka, so kung for example, ma-offend mo siya, o kung sa mga dumakasulusungkot siya sa imo, may tendency nga ti balikan niya ka kay Pab John.
7: Amo na nga ginahambal naton sa aton nga mga pumuluyo no nga pamati dire. Kung makita nyo ni, i-report nyo na dayon sa barangay pinakamalapit nga barangay official hindi gani sa pinakamalapit nga police station nga hindi na kamo magpa-adventurar pa nga ihuptan nyo ni o kung itaguon nyo o kung sapupuhon nyo kay base kibot kamo nga ginsapupo nyo sa gakatulog kamo patyon nya kamo kagka kawatan naman kamuliwat. Kaya muna yung laban-laban ng utok niya namong, kay Five Bakim, hindi na ni masaligan. Tigulang gani nga, tigulang gani. Patulan niya, ano pagirayhan kon pananglitan nga may, sapu, may magsapupo pa na siya. That's why sa mga nagasapupo na siya, base kon, gapamati ka mo subok na galantaw, ang nagsapupo sa iya, halongid ka mo, kay laban-laban, kamo ang sunod niya nga biktimahon, K5 Kim.
8: Posible yun. Kasi siyempre, nambala sa nga timalaan mo kung diin ako. Pagka K5 pa doon, di ba? Kasi nambala ba lang na komplot ang bis ng mga otoridad mo doon, ang mga nagasapupo. Kaya wala kita ganyan ka ba doon sa dalagan siyang iyang pamintaron no, kung ito ka kita doon. Kasi actually, ito ang mga kabataan, manong bukas na sa klase sa masunod yung mga binunan, sige pa palayo ito sa iba ng mga lugar. Then, no, ang mga himata man sa accident park nila, kung for example, hindi pa na siya madakpan, apektado ang pagtuon sa mga kabataan kita doon. Hindi sila kabalik dira sa ilang lugar sa Leganes.
7: Mm. Okay, sige. So, at least padayon ang ara naman ginapakita ta naman ang itsura niya. Lang tawag ka familiar gani sing itsura yung ani mong sa aton.
8: Hindi mahilig na siya kasi pa doon na magadto ng blast ng mga balay ilinan.
7: Ah, gali.
8: Mm, okay. Nagkuha na siya sa mga based information na nagkuha na siya sa mga babae nila, ng table table.
7: Daw ka familiar gani sing itsura niya? Siling ko na do sin ko nang itsura hindi daw kaagi ni nga daw nakafamiliar nga nasugata o personal ni siya mong kaagi ni sa Bulubaligya na sa may Leganes.
8: Abi sa information na ito nakaubra na siya sa una sa Rosky Rabla o kung rice mill.
7: Rice mill?
8: Kasi pa doon naraman sa may irigasan niyang Agihaman.
7: Ah, okay.
8: Tapos, sana gintahin na rin siya sa dito, no, sa duta, sana tigulang, dito sa mga imperyaman sa Gnaman. At kung kaisa, hindi ko na nulang manaubrahon yun na kasi pa doon, pero based sa nakuha na ito ng information, nagto yan sa mga balay ilim na may time, kasi tag-dusunay ng kwarta niya, dapang libre-libre, pabula siya na si pa doon, dapakilala pa na siya nga daan niya, ano mo, nakatapos ang Philippine Army.
7: Ah, okay. Daw may joke one, gali, gapasikat man, gapasikat. Hilig magpasikat, kag daw medyo, ang estilo ya, medyo may pagka-busing-busing kung may kwarta.
8: Busing-busing, kagarab lang napa-impress sa mga babae.
7: Oh, grabe, no? Bilidaran. Matyag ko nakita ko ni siguro base sa Facebook man bala, no? Kay Manti.
8: Eh, na actually kasi pa doon yung account mo. So, damo siya bro sa mga dami account. Mm. Today's man rin sa information, nubit-bit niya ng Japon ng mga postil yung after hindi man mga lisensyado. Kaya mo lang nang delikado kasi pa doon. So, for example, kung tampong ulay, guro, kung mga laki, kung tryat, okay pa, mabulubatuan pa. So, for example, may armas na kay Pab John, amo na yung medyo dulo-delikado, kundi yan man siya yasubong. That is why nga talan-talan, no, nga mga apekado man sa sining tabo, napalawagan din sa suspect, nga mag-tawag na, no, mag-surrender na. Kaya kagay man siya sa preso mo.
7: O naku, sa Una ko sa mga pumuluyo nga nakakita ni siya, nakakilala siya, ilabinigid kon kamo ang ginatiniran niya da. Patulugan nyo lang kagapusa. Pagapos nyo, tawagin nyo rin pulis para nga ma-surrender na siya. I-surrender nyo ni. Hindi nyo ganun ma-surrender ni. Laban-laban, basit dugay-dugay, kibot kamo nga kamo man ang iya nga biktimahon. Ah, K5 Kim.
8: Namugit ka, K5. Doon nga, for example, balang makuha yan ang kinangan niya si Mo. Nabuligan mo na siya, K5 John. At may posibilidad, kid, na Mo, yan ni Abbe, ang base man rin sa pagkakalala sa pwela ka mga malapit sa ila, hindi po son man sa sangon na kasi pa yun. Pero ang bala na yan sa gathering niya ito na, no? Magulang sa live-in partner niya before. Nati, arab lang sa sulod ang dukot kung magkakikita doon. Sa ngayon niya suspetado, kasi ara, umakitaan man sa picture nga pwede na siya ganito pang mahog-mahog gamit ang iyan ng mga pusil na napicturan niya padala sa ex-living partner niya. Kagati, walos na niya maka-offend sa iya kumbaga. O kung makasulusunggod siya, napulpahog na kasi pa doon nga apat yun. So, kapanawagan ni Drisa Tanan, basi ba na makasabot man ka sa mga pantala na ton, o kung sa mga nagabantay dara, o kung sa mga ara data sa mga area sa patara po may posibilidad man kasi padron nga base pala magtabok sa o sa nearby na to no o kon mga adjacent pala nga mga kaprobinsyahanan talaga pa ngayo gid sa kansang bulog sa ila at kun makalabay dira tawag na yon no sa sini nga mga otoridad kay wala kita kabalo asam ta nga ara pa ni sa sagwa may posibilidad nga base ang dunay mo yas sa tigulang himo naman sa iban
7: damo pa sa mahalitan. Amo nang problema da kun di pa sam dakpan ni kay nga ha? Ti kuan mong galiro-liro ni utok yung daan mong base karon ko maghigo pag inaliwat siya bo kag pananglitan kag pangtripingan kamo da karon disgrasya pa kamo that's why sa mga naka
8: wala na sa sang kwarta kay pa John kag bining panginit siya aga pangapil siya kag naga pang pamahok
7: kon wala sa kwarta
8: kon wala sa kwarta
7: dali ka di Jer dali di sakon ganta kwarta. Kasi gusto mo kadto kadto sa Malacañang pangita to si President Bongbong Marcos ngayon ito kwarta siya. Okay, sige. Anyway, salamat kid K5 Kim.
8: Bantayan na to, no? Dugang ng mga updates kung madakpan pag man siya kasi pa John o kung hindi na mahinagaw kung magtapos na yung hot pursuit of Pinson. Iuna ton na nang probably no regular filing dagdag pag sir no sa no warrant of arrest sa pila ka daw ka K5 John update din no sa ining natabo sa area sa Nalapas o sa Matawal K5 Macoy ST o Malay pero man sa K5 Timon anyo ka video para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag karingawan sa Ilocano K5 News FM
9: K5 News FM kampiyon kampiyon report.
7: Likado na saya kun mag amuna nga lang tawabla tigulang nga tigulang patulan niya bangulan sa kwarta. So, mabot ang chimpo magka K5 nga base bila kunara sa inyo balay da. Kagtapos gin sulo sa pupo nyo ne. Hindi kamo mag salik kay base madisgrasya kamo. O shout out tanay sa aton nga mga followers sa John Kapulot News Live unahon ta. Armando Amorsulo. Ngamayang gabi, idol, kapamati ko di, watching from China. Renato Bindita, mayong gabi man, kay Nanit Sokgang Orely, good evening. Cherry Miliado, niya amo na idol John si Ruben, nga mango, pero nagmaalam, i-compare mo sa mga alam nga nagminango. Ay Peter Standarte, good evening man, shoutout si kay Boom Boom, niya idol ang tawa abi, Boom Boom. Sini nga idol, lantawa abing record sa mga senador kung sino ang may mga kaso sa kinawatay. Ah, damo eh. WJC Dakyanan, good evening man, kay Ala Marie or Ale Marie, Aleya Marie Burlado. Good evening idol John, shout out ko si Layman Burlado, kaga si Aileen Burlado. Okay, may hahaha pa siya. Efren Inabi Espaliardo, K5, Sir Idol John, good evening. Watching in Igbaras, was Idol, was. Oh. Jeremy Liado, good evening Idol John, puso mo ah. pakalmahilang mapatay managyapon ang mga nagahingabot sa kay Senator Bato kag sa kay Tatay Digong. Oh, tuod no. Galing dugay pa ha ha ha kay silutan pa na sila sang Ginoo mong Jason Sabornido nahadlok na ang naiya ang 11 ka mga senador magumpisa ang Blue Ribbon Committee Idol John kay daw mabunggit urot gid sila sa maleta. Irisagi po, good evening Idol John, ka K5 John, aluhado kapulot. Good evening man, Ronnie Sumblingo, K5 John, good evening, from Barangay Umambog, Santa Barbara. Bong Lopres Simblante, shout out. Kay Salvador Sason, ayos Idol, waswas. Kay Narnali Yaon. Waswas Sir John, halin sa iban nga mga station hasta sa K5, nagapamatig ako. Salamat. Belen Villa Balieras, good evening and shout out. Kay Sammy Diula. Ngayong gabi Sir Master John, kagya sa tanan-tanan, hidlaw man ta mag kapi-kapi ba? Lasta na nga inupdanay, ara patato sa talamnan ni Tino sa Kamangay Liganes project namon dai pare Nonoy Francis gani man. Sige lang kachimpo kita ay tagaling ah kape-kape naman ta. Vicenta Villanueva Latigo, good evening, shout out sa kay Jesse Idol John, good evening. J&J Idol John palog tamyaw kay Nanay Lorle Kagardo si family. Thank you and good evening. Ophelia ni Jana. Good evening Sir John. Halong palagi from Yagao. Thank you. Kay Aguilario Porcal Jojo. Muna ya wala si Kag. Ah, bira. Daki 5 John. Magrabi, grabi, grabi. Kay Arlene Borlado Valencia. Aileen Borlado Valencia. Kerming Idol John, gusto kagid namon pag-abot sa pagbalita. Shout outs ko sa family Borlado and family Valencia. Kay Florenda Cadavero, good evening man. Shout out. Ex komunikado, Sir John, ang blood mo. Sige lang ah. Ila pa lang na subong, nasa subong Sir John. Once kumambyo administrasyon sa 2028. Once mga Duterte naman ang maka ang mga kawawang nilalang mana sila. Pero laban-laban kung si like for example kung Duterte ang magpungko sa sunod nga 2028 abi no. Mga kaki-five wa isang may matabo mga kaki-five nga kwan ah. Nga mga pariyo sini nga mga pagpangipit sang mga kontrapartido. Way na ya kay way niya sa batasan sang mga Duterte. Ang ila sina ya laban-laban, pasabton lang ang kutob sa tanan-tanan ng mga kawatan nga nga nag-yurak, nag-tunto sa aton ng mga pumuluyo ng mga Pilipino. Balaban ang mula ng pasabton niya, pero kung sila nga parte, abis sa mga personal ng mga akig, personal ng mga pagpanghingabot, daway na iya sa batasan sa mga Duterte. May Panizales, good evening. Sa kay Shen Ruado da, shout out man Nilo Loredo Gamusa, mayang gabi Idol John, God bless. Siegfried John Kirato, good evening kuya. Oy, good evening da sa kay kuya Siegfried John Kirato, kuya mayang gabi. Shout out sa tanan ng mga grupo sang Iloilo Executive inang Eagles Club, ilabigin ang Metropolitan Iloilo Executive Eagles Club. Kamayang gabi, shout out sa presidente sa kay Kuya Melvin Butabara. Kay Mimia Lumibaw da, shout out man John Selva Lujero, watching now. Thank you, shout out. Kay Hildy Coral Biralang. Kay Sinon Paris Jr. Good evening Sir John, pamati kami sa San Miguel, Iloilo. Kay Cynthia Sanoy, good evening John, kapulot kinatamyaw ko lang ang akon nga bana nga si Selverio Sanoy. Sang mayang gabi, nga rin pamatigid sa imo subong. Thank you! Mga kakifay, kato sini nga mga listeners, la, basiya, balikanta ang mga listeners naton, nagikan sa sa kwan no sa K5 News FM Iloilo nga mga listeners naton kay Fred Pascala Jo Campo, shout out man Arman Bakugo ay Lorley Abadonio de la Cruz, good evening John, kay ginila kay Rubin Padilla, te ang ginadayaw nila nga mga maalam ano ang ginhimo pangawat eh oh. Kay Arman Bakugo ay kay Chris Buiko Almuhin, shout out man K5 John Nak, good evening. Kay Andre 7 Onyot Villarosa, shout out. Kay H Balbaloyo Plana, Ambrosio Padilla idol. Ah, okay. Amo na si Ambrosio Padilla, ganun isa sa mga nangin kwan man nangin chairman man sang Committee on Constitutional Amendments. Sa kay Lemuel Dillera, sobra ka alam idol, grabe man magpanunto, kagkawatan idol, muged. Kilala ko lang tawabla kay Perte ka alam-alam. Kung partis politika, grabe ka alam niya, abogado pa, subong, oh, grabing kinawatan niya kwarta sa kabansang gobyerno. Oh, tapos subong, daw pa matyagan ko na may utang pagkabalaslan ang mga pumuluyo sa iya diyo. Subong, tingunin ganto sa sablatian niya. Hindi kayo na mga kaka-K5 na sige-sigihon gina. Ria Kapanas, good evening, Maninoy Guapings, Jun Caps, good evening man, Ihada. Oh, Cairo Simpas na may gabi man, Limwell Dillera. Idol, good evening, idol. Tama, kagid. Idol, watching from UAE, United Arab Emirates, kailin niyo. Christian Gardosi, shout out man, Tristan Wyatt via V. Gulay. Kaya G-Voy Dalumpinis, good evening, K5 John, nagapamati. Iya si Nanay Jodette Badjuyo. Kaga si Tatay Jovi Dalumpinis sa Aglarana, Dumaraw, Capiz. Kay Bong M. Iscosio, Sir John, mayang gabi sang si Tatay Digong ang presidente, naglinong gidman kay puwerte ang lockdown kay pandemic. magluwas sa pandemic eh. Pasalamat kamo gani kay kung wala nagpandemic mga kakipay, laban-laban damo na sa mga nagnami ang pangabuhi diri sa Pilipinas, no? Kita nyo? May pandemic na sang nagligad pero lantawa nyo bala kung paano gin solbar ang problema naton nga madula ang problema ta sa kagutumon, di ba? Sa kay Ariel Bolios, good evening Sir John, I'm watching here in Cogeo Antipolo. Kay Tabski Habiliana Diaz, shout out man RV Chris Casires, Laika Baltero, shout out man din Fatahala, kay Sus J, wala man na sila may nahimo ang Itbulaga nga senators. Christine Gardosi and Celine Pacheco sa kay Jade V. Biatingo. Shout out sa inyo, tanan-tanan, salamat kid sa papag-upo diri sa ato sininga pagpangalagad. Huwag ita tiyempo mga ka-K5 diri sa ato sininga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo. Hindi ka muna magkalipata, inom sa klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kag sa extend food supplement for men sa mga lalaki nga medyo mahina ng lawas, naga permi lang ginakapoy mga kakefab sa trabaho. Tignan lang naton extra energy sa lawas. May ara nga makakaglabuwas ka nga naghahatag extra energy sa lawas naton kinagpanami sa blood circulation ang Klinika Extend Food Supplement for Men. Bakla mga kakefab ninyo, no? Ma-share ka mo sa mga butika ginigani sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Pagkita tiyempo, Dres, ato siling pagpangalagad sa ngalan sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman, oy shoutout kay Anay sa kay Mary Ricabar, kag sa kay Andy Alujado, sa kay Alpha Pagid, no? And sa kay, why na? Okay, sige, no? Sa ngala sa blog ng Persa sa K5 News FM, Iloilo, ako naman yung K5, John Alujado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News
11: FM, Dumaguete City, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 94.5. K5 News FM, Calvivo, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
12: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
6: K5 News FM
13: 88.7
6: Kampiyon! The best radio station.
13: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So na.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now.
4: Bardagulan.
5: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupod si Macho Kulit.

0: Pagod na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ka dug-dug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan sa

88.7 K5 News FM Wednesday edition sa ating program. Maayad-ayad nga gabi Western Visayas! Thank you so much kay Sedi. And nagatutok sumong sa K5 News FM Philippines. Mapabay, ina sa Sedi. Ito humoy maniatura. Mga ka K5 naton, nag-enjoy ba lang tanan sumong gabi? Kung nagalantaw ka mo ganyan siyong killjoy ka, hindi ka maglantaw. Wala mo kadamo subong sa mga comedian host na nag-enjoy. Nangakigi mo. Mga ka-K5 na ito, ha? May 26 at May 27 na. Wednesday edition sa itong program. Nakadasig lang ba? Grabe, no? Kadasig-dasig lang ganyan sa aton nga tinion. Mga ka-K5, dugay-dugay, anniversary na sa K5 News FM. O, kasi dili madugay, mga ka-K5. Aw, kibot lang ta. O, sa UA na, sa UA na ako, no? Ambot kong, sige, Paskwila, ya manol. Humoy, iatsura! Ma'am Trisha, ipaybalo akong diin, abla, ma'am. Ikatuan ko na sa... Pagkulang talagro ka lang daw sa mga show. Sala ba na magambal ikaw nga tikay tsura sang lalaki? Do lalaki, ginambal ko siya, tuod ba la, agi ikaw kung lalaki? Ginalasak ka nung ilang pagka lalaki kag agi. Bala mo miyara iba nga tsura, gina nga babae, tsura do agi. Miyara man iba nga lalaki, tsura do agi. Miyara man lalaki nga tsura do tumboy. Ano host kaya? Enjoy lang. Kung manol, kadto ka nila sa may labugay, blawo. Kadto ka nila sa mga komedyan na show. Sobra pa na ang makuha mo. Ay na, no? Well, sumong gabi, mga K5, 10, 11 on the clock. Diretso kita sa aton nga Bardagulan greetings. Sa mga K5 naton, like and share ang aton nga... Like and share ang aton nga... Live subong nga gabi. Kung bag-o ka lang yung guru lantaw sa mga suti langulango na balaan mo nga langulango. Imo churaya humoy-humoy. Baulin to. Okay, five na to. Hello sa 151 viewers na to subong nga gabi. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Salamat sa pagtutok nyo sa amon. You know, especially pagin sa mga friends naton diri nga nagapamati man subong sa aton. Thank you so much kids sa mga friends naton nga always naka-tune in sa number one radio station sa Iloilo. Amo ng K5 News FM Philippines. Aba. Ang tamyaw to man mga friends naton diri sa may Benedicto Haro nga always man nga nakatutok sa aton nga program. Diretso kita sa aton nga Bardagulan Real Talk. Greetings kalianay.

0: We also want to be Malacca K5. Are? Nag-enjoy ba lang tanan-tanan naton? Ginatamyaw naton?
1: Why the way you treat the person in the game?
0: Tamyaw naton si good evening, Sir Matt watching from Yagao. Kamusta? Iconics and 1VX and Sir Okay Get.
2: Nagatutok sila subong. Grabe. Nagatutok subong sa K5 News FM Philippines. Tamyaw to man si Rain, si Albert Padil. Nga nagpamati subong sa aton nga always naka-tune in sa aton nga program. And also sa mga friends naton. Si Denners, nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much gid sa inyo. Especially man gali kay Lavines Olyanons. And thank you so much kay Rom Bolyonas, nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much. Hello, magali sa kay Albert Fains Bilyona, kag sa kay Renza Kalyanan, nga nagatutok. Thank you again sa mga friends man natong nga nag-tune in subong sa atong program. Madamo gid nga salamat. Wow, grabe yun. Hello man kay Elmer Bayundayan nga nagabamati subong sa aton. Nag-tune in sa subong sa atong program. Oo ma'am, live ako subong. Ang ano to man, hindi ko pa mag-gets ma'am. May nag-mention. Oo, may nag-mention sa akin. In-message ko siya. Hindi man ko nung kilala. Ano na, may napalagtikan. Pakantuan, tagid ba na? Naka-mention ko di si Madam Bugris. Di si Madam Bugris ang bahala. Hello man kay Arman Bolyones. Yan nagpamati subang sa aton.

0: Tamiyaw ko man si Roddy Bilyonan nga nagabamati subong sa aton. Thank you so much, guys. Well, mga KK5, arin ang aton nga Real Talk subong nga gabi.
1: Tanong ko sa iyo.
0: Ano ay hanang Real Talk na subong man? Arin na i-flash na naton sa screen. Baka sa Johnny. Hindi ka damo subong.
1: Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Ah, nga may mga tao nga sige pamantay sa iban. Pero, pero kulang ro art aton sir. Pero ang ila ka o galingon, hindi nila mabantayanan. Hala sila, obra istorya. Gobo nilang isigya kapariyo. Oh, di ba lang? Grabe-grabe gid. Oh, bungga. Well, so mga K5 naton, nga ama may mga tao. Dan. Nga may mga tao nga sige pamantay sa iban, pero ang ila ka o galingon hindi nila mabantayan, no? Oh, di ba? Grabe-grabe gid. Sa mga K5 naton nga naga-enjoy subong, ginatamyaw taman si Verlyn Aldorado. Nga nagatutok man sumong sa aton. Thank you so much, kid. Hello kay Hector Hipuluna. Nga nagapamati man sumong sa aton. Thank you so much, kid. Tamyo ko man ang mga friends naton diri sa Barangay Coffee Shop. Nga nagapamati sumong sa aton. And Sport Biotics. Mga group of Sport Biotics na nagatutok sumong. Good evening sa kay Vance Olien. Kag kay Ron Pelbiosi. Nga nagapamati kami sumong sa imong shop. And thank you so much, sir. Nga napagtutok man sa akon, kag nagatutok man sa imo. Ay, grabe. Tamyaw ko man ang Barangay Bilyanas nga nagatutok subong sa aton. Kag tamyaw ko man ang mga friends naton diri sa may Antipolo. Nagatutok man subong sa aton. Good evening, everyone. Mga chocolate, pwede ko matpatamyaw mga friends ko. Nga si Arman, si Elmer, kag si Ben nga nagatutok subong. Salamat. Nga may mga tao nga sige pamantay sa iban, pero ang ila ka o galingon hindi nila mabantayan. Amo na gani ang problema. Nga ang mga tao nga sige sila pamantay sa iban, pero ang ila ka o galingon hindi nila mabantayan. Ano bala ang rason? Because kulang sila sa ginatawag nga pagpalangga siguro. Ay grabe na gidya. May mga tao gidya. Ano may mga tao gidya nga ano ni? Grabe ah. Machokolit liyog ko biya tamyaw ang mga friends ko diri sa Sibalom. Gabamati sila sumong sa aton. O, mayang gabi, mga taga Sibalom, antike. Kalabanan sa mga tao, machokolit nga mahilig mamantay mo ng mga tao nga wala sang obrahon sa ilang kabuhi. Bantayan na nila nga bantayan, gubon ka nila nga gubon, hasta nga mahulog ka sa dalom. Aba? Nga mahulog ka sa dalom, garabi. Natamyaw ko mga friends naton, si Benedicto Jones. And also kay friends naton, kaya nagpamati subong sa aton mayong gabi. Mayong gabi man kay Hector Hildutan, kaya nagpamati sa akon. Machokolit please, pa-check, no? Kung lala... basi... ganun ko gusto yung guru na. Malagaw lang kuya permi sa balay. Lagaw ka na sa balay nyo. Nalagawa na sa balay niyo, aw. Dali lang gini, hindi ko makita ang mga comments natin, mga KK5, ha? Bam. Okay. Mayang gabi, Macho Kulit. Good evening, Macho Kulit. Pa-shout out ko from Dawis, New Luzana, watching. Ang mga KK5, good evening kay Feli Lumahang, gabamati. Kay Gold Ilyonas, gabamati. Kay April Isabel. Bo, salamat kit, April, sa pagtutok mo always. Ah, madamo, gid nga salamat sa imo, tanan-tanana. Nga always naka-tune in sa ininga programa. Hello man gali kay Erwin Dayunan. Kay Erwin Dayunan, mayong gabi. Kay Ang sa mga friends man naton sa Lemery, nga nagpamati man subong sa aton, always naka-tune in sa K5 News FM Philippines. Madyo ko lita, miyaw ko, ang friends ko, dali sa may Labiring. Labiring Palyuna. Nagkatutok subong sa aton, mayong gabi. And especially pagkid sa mga friends man naton, dali sa may New Lucena, nga always naka-tune in sa program ni Matso Kulit. Hello to Albert. Nga nagpamati subong sa aton. Hello to Albert fans. Shout out from Dawis. Nga nagpamati kami subong. Matso Kulit, may mga tao man nga hala pamantay. Oh, pero sige-sige na sila, yap, bantayan nila ang sa katawo, kagubo nila. Actually, bala, kung very strong ka nga tao, gubo nga gina nila. Oh, babayira sila. Kung ipangguba sila sa imong, importante, wala mas nagpakaon sa imo, no? Oh, di ba? Amo na gina. Amo nang pinaka the best kid sa tanan-tanan nato na. Dami ang taman si Koy Koy. Nga always naka-tune in sa mong sa atong program. Hello to Koy Koy. And sa mga friends man nato, Andri sa Anilaw, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Dami ang taman si Romor. Romor. Si Romor, niguro. Romor Natividad. Nga nagpamati subong sa aton. Romor, mayong gabi si Imo Romor. And tamyaw ko man mga friends naton diri sa may Albay. Oh, support ako sa walk out. Ay grabe. Nagkakadlaw ko din na kay Kiko Barbaza, bla bla. Support ako sa walk out ng Senate minority. Wala naman silang ginagawa sa Senado, kaya tama lang na lumabas sila. Aba! At wag na bumalik. Kaya ba, perte-perte, ganyan yung blaso. Matsukali, tamiyaw ko lang naglili si Andre. Yan, nagpamati kami subong sa inyo. Ah. Thank you, get. Kaya sa mga friends naton, Andre, sa New Lucena, nagpamati man sila sa Amon. Wow, grabe. Matsukali, tamiyaw ko lang mga friends naton, sa may Ribano. Oh, Ribano. Gatutok man sila subong sa aton sa Ribano. Capture. Always naka-tune in sa atong program. Madamo gid nga salamat mga ka-K5. Good evening. Dami ako man, mga chocolate, ang mga friends na ito, Andre, sa may ano naman? Ifugao. Oh, nagamati sila subong kalabanan. Gima, mga chocolate, mga tao mamantay sa imo. Kung wala sila may makita si Mugubon kanila, kagbutungon ka padalom. Amo na mabudlay. Dapat butungon ka gid padalom. Pero kung masukmaan mo na mga gagay, magululipos mo na sila. O, di ba lang? Mahululipos mo na sila. Ay, grabe. Maipos-ipos mo na sila kag mag... Ay, why not? Kadamo subong sa mga tao nga di gusto lang na nila. Gusto lang na nila magpasikat. Ah. Pabay ilan sila kung magpasikat sila. Ilan naman na yan kung gusto nila magpasikat mga ka-K5, di ba la? Masa importante yan. Ikaw yan. Go-go lang. Go-go-go ka lang yan. Thank you man sa kay Sir Rodel. May gabi sa imo, sir. Thank you so much. Good evening sa imo.

0: Mayang gabi man kay Jen Rosin. Gamamati sila subong solo flight. Ako subong ah. Nagatrangkaso ko, proga inom pa ko. Nabirahi! Para mga problema, ikaw, birahi lang. Birahi lang para suwabe ah. Dami ako man ang mga friends natin, Chunyo Lozena, kag si Bine Hitura, nga nagpamati subong sa aton. Nagatutok sila subong sa aton. Good evening. Mayong gabi sa imo. Thank you so much, kid. Good evening man sa kay Jen Olyones, nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much, kid. And especially pagid sa mga friends naton diri sa Luzon. Nagpamati sila subong sa aton ha, sa taga Luzon. Mayong gabi sa imo. Ang mga taga Luzon, Visayas and Mindanao nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much, kid. Grabe, ganyan mga friends natin nga so very supportive. Yes, sa Luzon, Visayas, and Mindanao ko noon eh. And especially pagin sa mga friends natin dari sa Lambunaw, kag sa Lambuyaw. Gamamati sila subong sa aton. Mayang gabi. Thank you, Geda, sa pagtutok sa K5 News FM Philippines. Hello man sa aton mga friends, no? Grabe, Ged. And sa mga friends man naton, kay Jens Pulyos, na nagpamati man subong sa aton. Jens, mayong gabi sa imo. Mayong gabi sa imo, tanan-tananda. Good evening man, mga ka-K5. Hello to galik kay Lex Bariones, na nagpamati subong sa aton. Thank you so much, Ged. And especially sa mga friends naton, dari sa may Punta Tala. Nga nagpamati subong sa aton, good evening sa imo. Grabe, yung mga friends naton na, kag sa mga friends man naton diri sa may Uton, nga always naka-tune in. Kay Jonah May, machocolate, are na mata sa machocolate kulit. Machocolate lang alan ko ma'am, araw, machocolate. Madugang nga tanda karoon ni ma'am sa ano, madugang nga tanda ay karoon na tsokolate. Mayang gabi man sa imo, mama. Hello, manggali kay Silversfield Hughes. Hindi tanan-tanan nga tao ma-tsokolate. Hindi tanan-tanan tao ma-tsokolate chismusa. May pulo lang galing ka chismusa ako nga kilala. Nga obra nila pamantay ang ako ang pangabuhi. Kung hindi sila pagpautangon, mangakig sila. Nga hindi sila magbaka-baka, ha? Grabe, good, no? Ako naman, chocolate, kadamo ako na agyan sa taho nga ginabantayan nila ako ng ubra. Isa ka beses nga ni ginambalan ko na dahil wala ka man ubra sa sulod sa balay mo, wala ka man gagawa nga adamo ka grocery. Ma'am, habal ko call center agent, ako work, ako sa home, sa balay. Ano maman, tayo nyo ka mo chismis na daka mo bala? Panguwa ka mo da bukay sa tupad balay nyo kang pamaligya nyo. Ako ginaiya sa mga friends naton. Tamyaw ka man si Junjun. Mayang gabi sa imo, Junjun. How are you? Hello, magaling sa kay Darwin, kay Tofu. Nga nagpamati man subong sa aton. Grabe si Tofu, gina. Lugi, gi kami machokolit sa imo. Tanan-tanan, gin. From 32749, lasa, 3735, machokolit sige lang ah. Amo gina mga tao, mamantay kag mamantay. Magabalik ma, chocolate, more music, more fun on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso! E3 Bio.
3: O, si Karen, handa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty
2: C. Mabaka mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang eye care drops at adlaw. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang
11: ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalaba.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko.
14: Ang extend.
13: Supplement for men.
14: Lourdes.
13: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend food supplement for men.
14: May maca
13: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw bala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: Masalika,
13: epektibo,
14: DTX 500,
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio.
13: Yung may VCO,
2: ang VCO.
13: Yung may D3,
2: mga butka.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
13: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
1: K5.
18: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: You're looking into your favorite radio station, 88.7 K-Fan News FM. Hello, galing ka, Sir Zolan Cepeda. Hi, sir! Babadi-badi ko, gini. Magkanto ka sa Iloilo, Sir Zolan. Inform ko, ay makapikapit. Adi ko, ang manimigo kung gabak a permisa ako, no? Salamat, salamat, good sir! God bless you, sir. Good evening sa imo. Oh, grabe, gaya nagatutok, de. Ah, sige lang, sir. Ha. Good evening sa imo, sir. Nakatutok sa K-Fan News FM. Obra-obra sa istorya. Suray do humoy. Grabe, again. And also, mga friends, man nato, andre sa may, Unhan Patso. Unhan Patso! Nang dumako sa una, may mga classmate, ako malang hambal nila sa ako. Sige nga, pre. Mag-college ta, gusto ko maging doktor ako. At siyempre, tanahan kita nga kabataan, may mga handom sa aton, kaugalingon. Hambal naman sa isa, kuya pre, gusto ko mamaskom. Ako yung pre, gusto ko mag-lawyer. Hambal naman sa isa ka friend ko. Pre, gusto ko kuya pre, nga mamaligya lang kuya balot. Uutoy-utoy, kadlaw classmate na mo. Di pati ako nagkadlaw man ko eh. Hindi mo makadlaw ng hambal, mamaligya lang sa balot. Mga kakaifan, ang learnings galing naton, hindi kita mag-underestimate sang ginahambal sang tao. Biskan mamaligya sa balot, basta dedikado ko lang magmilyonaryo kagyo. Anuhan mo nang imo nga profesyon nga wala ka pagani kalabot sa profesyon mo ga pinahambog ka na. Step by step process lang yun. Grabe. Salamat sa greeting, sir. Mata. Sabib ko na mga kilala ko sa... Salamat, salamat kay Sir Joland. I-update mo ko, sir, please. IT, i-check na na kung valid na. Mga kaka-K5, walaan mo may isa ka-events sa si Balom. Nag-host ko dito. Iambal ko, gapangita ako sa mga agi. At iambal ko, tanan nga agi, gusto ko magsaka sa babaw stage, magadaog sang 500 pesos. Kung sino magadaog, may Versace on the floor. Ang aking ang agi yan, ah. Na-insulto sa kano sa tinaga nga Versace on the floor. Ay lang ka! Ang Versace na abala, perfume na siya. Ang Versace on the floor, kanta ni Bruno Mars. But silingon, kung magdaog ikaw, tagaan ka sa 500 pesos, may masaka nga artist ka magsaot-saot, di may problema da. Tapos ang balkula, agi pangitaon, kung di may nagsaka itong lalaki. Ang balko, sir, agi ang ginapangita ko. Ang balko, agi man ko, matsokole. Ang balko, hindi ka ganyan agi, kay tsura mo daw lalaki, gan. Di may problema da sa ginambal ko. May na-offend bala sa ginambal ko. Kung ang imo nga utok palangga, gado istuitis lang kadako. Abitoon ka na, gay kada obra istorya ka mag-post kagamiton mo ang chat, Jeffetti. Ay, nalo man! Di ako, ako sinun doon kadlaw man ako, malimayor. Ipapangitata na siya. Salamat, salamat. Matambog, Chris, matawag ko karon sa imo. Sadya lamang ni mga kaka-K5 na to. Noong mapatay man kita kasangkad lang. Or well, nag-enjoy man kita sa bonga. Well, sa bonga, gabi. Muna ang bago sa inyo, ang tao hindi mo gid ma-please. Ang mga tao nga reklamador, ang muna mga tao nga kulang sa pansin. Ang mga tao nga reklamador, ang reklamador, ang mga tao nga wala kontento sa kaugalingon nila, ang muna mga tao nga mga taas-taas pride. Hulata lang ang emojimpo! Hulata lang emojimpo! Oh, di ba lang? Grabe ka dyan yan! May mga tao, ginaya nga pareho sila. Oh, mayong gabi lang ka, Sir Ray Espeja Umalay, budu wala, kami kakita na isang akon nga friend. Kagang amon niya sa... Ano pa si Sonny Sir Reagan ni Subong Man? Vice President, no? Oh. Good evening, lada kay Sir Ray, ah. Why nagigyan ko papatsyag si Sir Ray sa akon ba? Ay, caller, may caller. May gabi, Sir Ray. Umalay. Kundi dito tungkol sa iyo. Why? Kundi sa K-5 News FM. Thank you, Sir Ray, sa imo, ah. And congratulations sa tanan mga achievements sa imong life. Mayang gabi, sir. My caller, kinasubong sa line number 1. Mayang gabi.
1: Sige, Matt. Mayang gabi.
0: Mayang gabi sa imo, Toto. How are you?
1: Okay lang ko, sige, Matt.
0: Long time no see. Nagkikita yung subong ba?
1: Sana yung mga Matt.
0: Oo, dugi-dugay na gitaway ka kita na yun. Anong tabo si mo? Kaya mga batsag-batsag, haw?
1: Wala ka mapigay kayo na itong tag-meet sa kay John T. The World. Kaya sa ako ka manabi, DJ Masanggat mo kayo mo.
0: Oo. Saan, no?
1: Wala ka makatigay yun, meet kay John T. The World. Kaya sa ako manabi ka manabi, DJ Masanggat mo kayo mo.
0: Wala ka nakamit kay Joy to the World, boss. Gaulat-hulat mo to si Joy to the World sa imo nga mag-meet. Wala mo gita na yung ginamit. Ay, maan ka
1: dyan. Hindi naman ka makontak si Jamat, kaya ako ka man.
0: Oo, sige na. Amo ginaya, amo ginaya, amo ginaya. O, ikaw, B. For example, ikaw, B, hindi ka agi, amalunta ka. Sir, agi ang ginapangita ko lalaki ka man makig ka, hindi. Di ba, hindi?
1: Hindi man, hindi mata.
0: O, te? O, di ba la?
1: Matutante na ko galing mong tayang tunay ka tayang kalalaki.
0: Ha? Ay, kasadya lang kita. Oh my God, bida sa inyo, tanan-tanan, ha? Nga nagatutok subong sa aton. Te, di ka subong na destino, Noy?
1: Ay, pag may panate, di jamat. Pag pala buhay-huhay sa aga. Sino pala mong tumumon, di jamat.
0: Ay, okay. Grabe, good guy.
1: So, sa Thursday, di jamat, ama, balik naman ako sa pag ay, may sika, so lang kaunuran.
0: Muna yan. Mayo man na, enjoy lang imo nga life, anay. Importante, enjoy ka lang yun sa imo nga kaugalingon para suabe. O, di ba?
1: Oo, siyempre, lang mo na kung problema kasi na ito, mong problema kapag ito.
0: Correct. Amo na gani?
1: Kaya, wala mo mga problema sa bungsa na ito na problema sa bungsa na ito ng mga malita. Ang gila lang interest ang gila na padayon.
0: Tapos,
1: si muna natin din natin na may ginatago silang kababalaghan nila himpo na nila ang bato nga sa uli ni maumukman di Jimat.
0: tapos.
1: tapos si Jimat, sinahimpo na nila ang mga walasang klaro nga mga aton nga mga maalam kung abi, pero galipa na maalam lang.
0: Oh, alright. Grabe, no? Bunggage. Ate, ano subong ang ginabisibisihan mo dahil subong, Noy?
1: Ano din naman din kamat, ha? Nag-apulot pa mati ko isang cover ng K-5 sa palarong pang bansa din, si Mata.
0: Tapos?
1: Namati ko kasi nasang cover ni Katipa ay yan sa pio kami ka tipa Benrico sa basketball Mindanao Northern Mindanao ka the Western Visayas di Jimat.
0: Grabe galing ya, ano ka lang ah pa nilag-nilag ka lang daan ay kung sino magadaog ah ang balon mo ko dayon. Oo
1: ha ayos di Jimat ah
0: para suabe ang balon mo ko dayon. Ano pa nilag-nilag ka daan bala?
1: Yan naman.
0: Para suwabe.
1: Tapos nagliga di ba at sa unang tinion naman timan ako sa volleyball dito sa Mikey 5 News FM Bacolo. Ang yato dito ko nag-cover si Mikey 5 pero di ko nag-cover ako si Mikey 5 Red Soldado di Jimata.
0: Suwabe. Amo ginaya, Noy!
1: Amo ginaya,
0: Tijimata. Amo ginaya. Ang importante lang sa subong na panahon, makakaon kita sa ang...
1: Tatlo ka beses sa isa kadlaw.
0: Kuring baka babol! Na.
1: 500 kag may TC kag D3 bayo.
0: Na. Amo na dapat ang umbrahon naton. Ha? amo na ang grahon naton. Tapos
1: kayo na was. Kung masapdag na to may kayong lawas, dapat saptagun mga to ng kayo sa ato na armas.
0: Alright. Amo na siya ang dapat, Gid. Ay, nako. Dapat, kalungan mo, Gid, na iya.
1: Ano man kaya mo inang, amo inang nating importante sa tanah.
0: Basta pala pulaw ka, amo gina iya.
1: May lang 376 to 193 bayo.
0: Correct.
1: Layo ka sa mga pamanatian nga nagadato sa imo kalawas.
0: Correct. Grabe, Gid. Kaya, sige-sige lang ah.
1: Padayon sa Gapon ah.
0: Oo, padayon Gapon ah. Para sa pag-uswag sa imong pagpangabuhi.
1: Sa aton probinsya.
0: Kuring baka, Gid. Amo gina iya, enjoy ka lang permi. Para sa pilakadlaw.
1: Oo. Kataga, pinag-enjoy ko sa imong programa, Kiki Mata. Ay man ko hindi ko katulog, nakakadlaw, gano'n ko sa mga programa sa mga bardagulan sa kita, Kiki Mata.
0: Para enjoy-enjoy lang, ang importante, abe, nag-enjoy lang kita. Oo.
1: Kani man, Kiki Mata. Para mo, hindi na tumapakta na itong kabungi sa kalibutan, hindi dapat isang bulita kita, hindi enjoy kita.
0: Oh, correct. Enjoy lang yan. Oh, may gusto ka tamya once upon Gabi Guapo.
1: May haragi sa buong tijamat.
0: Anong gusto mo tamya won?
1: Sige, unong na mo tijamat. Mayong gabi dra. And of course, kay Kaki 5, Tim Montaño Caloyo. Mayong gabi. And of course, Kaki 5, Aaron Lloyd Ripoyo. Kaki 5, Ray Steha Malay. And of course, Kaki 5, Enrico. Kaki 5, Ted. And of course, sa tantra niya nagpamata. Sa tantra mga teknisyan ng mga Glockfondra. Patayon sa Gapon sa pag trabaho para nato niya pumuloyo kung sa pagservisyo sa nato niya mga reporters sila sa Mayaki 5 years at end. Tagod ko rin sa Digimat kami ako niya tinanggang ng biyadra sa may tubungan ni Iloilo sa kay Sunshine Magdahwa sa tubungan ni Iloilo Digimat.
0: Alright.
1: Tagod ko rin sa kanong Jimmy ng Elsa J. Nonoy, J. Divine. Of course, Kiki Mat, condolence ka rin dira sa may Gonzales pamilya, dira sa may barangay kano sa Bonifacio. Condolence rin lang ang Mat, Kiki Mat.
0: Salamat, Gid, sa imo, guwapo.
1: Extra lang ko, Kiki Mat.
0: Alright, extra ka lang. Pag gusto ka sa buwas, ah. O, sige.
1: Ang programang Bardagulan sa K5, kinadulong sa inyo sang Power Trio, kinapakunahan sang DTX 500, may TC and D3 Bio, ang anti-viral and anti-bacterial specialist. Kagusto nyo bagit magnamin inyo kutis, malakutis po sila na malartista. Magkamit na sang DTX Beauty Show para likaw sa mga pimples, naglikaw sa mga arikis sa kapanitan o kung sa mga panit. Gani, ang pagkakas ng mga pagpalamati, magpalo, mag-like, share sang 88.7 T5 News FM para sa mga pitid. Kag-komprehensibong mga balita sa sudad at probinsya sang Iloilo ay nagad lamang si Kaki 5 Renan Bison para sa kampiyon niya balita at serbisyo publiko. Kaya nga sa bilog nga Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
0: Namo, Gid, sa iyo, salamat sa imong report din sa Kanlaon. Grabe, Gid, ya. DJ Macho Kulit, tanya ko lang gali si Marjon Kalikaran nga nagapamati subong sa aton mayong gabi sa imo. Basi kilala mo Sir Elvin, pabulig ko bi pangita na ko sinuna sa. Mayong gabi sa imo Sir Elvin. Grabe, Gid. Thank you so much, Gid, sa mga K5 naton. And I get tutok sa K5 News FM Philippines. Tamay ako man ang mga friends na ito, Andriza may punta tala nga nagpamati subong sa aton. Kay JC Spahn, kay Red, kay Alberta, nga nagpamati sa aton nga program always. Thank you again sa mga friends man na ito, Andriza kay Von Von, kay Janelle. Hi, Janelle. Kay Mayor Gian Oxenia, nga nagatutok man sa aton, maayang gabi sa imo, Mayor. And especially pag sa mga friends na ito, sa may kapistahan. Sir Elvin, makol ko karon sa imo, sir. after ko program. Grabe, grabe, good. And specially pagi sa mga friends naton sa alalasan dira, pero may nas nagpamati sa aton sa tubang na bla may inasalan. Oh, mga taga-alalasan, dira mayong gabi sa inyo na tanan-tanan, mayong gabi sa inyo, gutok-gutok dalan nyo. Pag-agay ko sa kaghinay-hinay ko ba sa pagkadugay, man na matapos ang mga obra sa dalan nyo. Ugtas man ka muin, oh. Okay, pati ako ginambagay ko, ugtas man ko. Amo ginaya, amo ginaya, pahuway-huway ka mo kaya ang dalan nyo yung guba. Kaya kayo hon man na nila. Para man sa ato na. Dami ako si Queen Queen. Kapamati sa ato, Queen. Queen Queen. Baskon. Mga kaifay, mga bulos na programa ni Doc Ramil Itang Oy, Ikayong Lawas. Mga bulos naman si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: TDX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! TDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may capability

0: viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rika.
3: Epic.
2: DTX 500.
4: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, correct na. Ang tawag la. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Juices. Gusto.
6: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kaya syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: You're looking into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Well, mga K5 naton, good evening everyone. Last part sa ating program. Before that, ay di makalipan, maginom sang X10 food supplement for men and also DTX 500. Sa mga kapulisan naton, station number one, hello, good evening sa inyo tanataran, diba? Especially pagit sa more fans man naton, nga nag-tutok. Luzon, Visayas and Mindanao, nga nag-tune in sa inyong program. Bayad ayat, yagabi sa inyo tanataran. Well, inatamyaw nato na ni mga friends nato, mga taxi drivers, siga drivers, yan pamati isa mo sa aton, especially pagid sa mga friends nato, andras sa may antike, na nagatutop sa K5 News FM Philippines. Wala na kita tiyempo mga K5, upo niyo pirakulay ka DJ, si Madam Usang, only here, to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, Wednesday edition sa ating program. O pwede naman si Madam Usang ang inyong ginapantasahan tagagabi. Wow, karabi. Well, sabon, gabi mga ka-K5 Wednesday edition sa ating program. Good evening, everyone. Sa mga taxi drivers naton, daga nagapamati. Sa mga motorista naton, mga friends naton, nga nagpapuli pa lang subong, ah, na pinihon. Di syempre, alas 12, alas 11, na di alas 12 na. No, sa mga ka-K5 naton, nga nagatutok. Kinatamyaw naton, mga friends naton, anay, diri sa may barangay. Buhang haro. Why? Gusto ko mapabuhang subong. Kahit si mga friends at the tricycle, si mga friends natin dira sa guasanga, isa kakalanaan, dira sa buhang, lapit sa taytay. Nagapamati sila subong sa aton. Kimadamu sa mga tricycle drivers natin. Di ba sa buhang mga color yellow na dailang mga tricycle? Good evening sa inyo, tanan-tanan, dira mga ka-K5. Kag sa mga friends ba naton, mga friends atong media nga nagalibot-libot pansumong sa syudad kag probinsya sa Iloilo, especially nga sa patrol sa K5 News FM na nagalibot-libot yapon kag pangita sa report subong gabi. Wow. Good evening sa inyo da tanan-tanana. And hello man sa mga friends naton dira sa may Lilis Cafe nga nagamati madras sa may buhang, especially pagi sa mga friends na naton nga nagalatag na sa ilang abaladigya, no? Dira sa may harawo public market, rasagwa, nagalatag na sa ilang abaligyaan para nga preparar para harun sa aga. Well, mga ka-K5, isa naman ka letter ang natin basahon. Medyo rated SPJ ni siya, ha? Medyo bulubastos-pastuson ini siya. Taguon talang sa ngalan niya si Miriam ang ngalan sa babahi. Madam Usang, may ara akong problema sa akong kaugalingon. Bayanong Madam Usang sa una, first kung ginakatilaw sa ginatawag naton nga Himaya, 12 years old pa lang ako. So gin-rape lang ang peg sang una. Sa una hindi pa naya uso. Isubong edad ni Madam Miriam is 52 years old na siya. Ang akon na tito, Madam Musa, nga muna ang nag-suporta sa una sa akon, tapos napatay siya. Pero minatabo sa amon sa una. Subong Madam Busang, ang problema ko, bis kami bana ko, nagapangita mo na ko gyapon nga mag pulupiti-piti sang akon monarkeya. Grabe, gin Madam Busang, ang akon niya. Init sa akon ka o galingon, kay dugi na pangita-ngita, ko lang hindi dapat pangitaon. Kagong kisa, nagahambal ako sa akon ka galingon niya nga, amo niya nagkakatabo sa akon man. Ako naman, Madam Busang, ginabatuan ko. May mga oras kung kisa Madam Busang nga mga alas 11 palang gani sang kagabihon kung wala akong bana baw duga pangita gida ko nga mamapiti-piti sang akon mani. Why bongga lunga ukon kasoy. Madam Busang, nakilala ko si tagu-alang sa ngalan sa lalaki tagu-alang nga si si Joms. Wow. Si Joms, Madam Busang, isa ka nilaki nga mabuot, bukod lawas, kag iaabs anong kabilog. OMG, grabe. Madam Busang, nakilalahay kami ni Joms tungod kay sang una, nagaubra ako sa isa ka pawn shop. Permite siya nagaprenda sa iyang mga gold. Kung ano-ano ang iprenda niya, dira kami nakilalahay nga duwa. Si Jom si mamadamus ang diskartidor ng lalaki, pero mambal tabilang habis ka diskartidor siya, pero mabuot, maputi. Dito yagid ako ginpatilaw sang iya pipino sa saraga. Baud nagtrutig ega boy, oh. Pero madamusang dula po naghinorsol kiti. Grabe, gidya si Joms magdala. Dogi na kabayo-kabayo niya ako, Madam Usang. Sa ulihi, Madam Usang, dogi na pangita-pangita o na si Joms. Ginbutang niya ako sa Italy, butang sa Ital-Ital. Wala yun na ako, gina sa pack. Bisa mag-PM mo po sa iya, hi Joms. Wala masagya po nag-sabat sa akon. Gina-long press niya lang siguro, Madam Usang. May nag-inform sa akon niya si Joms, nagabulig ubra sa iyang tiyo sa fishing port. Hambal ko, may tsensa nga matatsyempo ako katuan ko si Joms sa fishing port, Madam Usang. After 7 months, Madam Usang, though eager ko na siya nga katuan. Hambal ko, sige. Makadto ako sa fishing port. Nagkadto ako, Madam, sa fishing port. Kag nakita po gin si Joms, kaya nag-uba. Nakita ko ang iyang abs, pero apat na lang kabilog sa una, lima siguro. Ang isa ka abs, nagpalamoy po na Madam Usang. Pagkakita ko kay Joms, kinabala ko sa Joms. Do you remember me, darling? Bawg, wala ako gin sa pack, Madam Usang. Kaginabala niya po nga sinuka. Madam Usang, kasakit ba't sagon? Grabe gid ang sakit sang akon tagipusuan because nati gusto ko man tani maliwat nga ginapitipiti ni Joms sa akon maringgi Madam Usang. Pero wala igid ako gid sipot. Gipabayaan ko na lang gid asa Madam Usang hambal ko. Basi hindi na ko kilala ni Joms. Total, natilawa naman ni Joms ang apon kulukarni ni te pabayaan ko na lang. Madam Usang, do mangayo ko advice sa imo. Ano bala ang obrahon ko? Sige-sige, hon ko di blang akon biso nga gapangita gid ako sang hotdog nga parang magpuno sang akon kaugalingon. Ako si Miriam sang barangay Buray. Sige, Miriam, magabalik si Madam Usang kasadya sa imo nga program. Madam Usang sadya gid man niya. Only here to your favorite radio stations. Machokolit, hello sa imo. Di ka pa magpulit? Pulit na, Machokolit. Ako kalisi Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: siya.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nagtry ako to Mars ang E3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. E3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
0: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for Men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar,
12: DTX 500.
11: Ikaw pala
12: ang may diabetes,
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
11: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
17: Bedtime Secret with Madam Usan.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Malaki K5 Naton. Good evening, everyone. Second part sa itong program. Ayan, but lagi sa problema ni Mariana. Hello. Sa inyo tanan-tanan. Well, sumagam Itamil tanay si Sir Fred Pasgala. Ducampo. Good evening kay Sir Armand Guay. Good evening kay Lori. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kay Ma'am Jane. Tras may balipayo ang nagatutok sa K5 News FM Philippines. Sa mga K5 natin, ha-enjoy lang itagayap sa programa po ang DTX Beauty Soap. Kag-an Mighty C. DTX Coffee Mix, mag-inom ka muna. Nakakapit ka na, naka-detox ka pa. Mga K5, madam usang giyapan upo sa second at third part sa ating program sa mga gabi. Kamusta naman na ang aton ng mga friends dira? Sa mga taga-Burgos, La Paz, good evening. Salamat sa pagpamating sa ako and every night. Siyempre, love ka muna, Madam Usang. Arina from 2397. Miriam, ang katol, aragin na. Halungi imo ka o galingon kasi palakadlo basi makasakit ka sa ginaobra mo sina. Hindi tanan niya taho maayo ang matubang mo. Sila ka dit ang person nga maging good friend mo. E di ba siligo ng taran mo lalaki nga makita, pwede mo tilawan. Di mga lalaki nga, hampangan ka lang, tilawan ka lang, kagpabayaan. Nabuslot na ya ang imo nga plastic bag, no? Amo na iya, Miriam, ang pinakasakit, injectionan ka sang dupol. Ay, wow! Injectionan ka sang dupol. Ay, dupol, pagged. Hello to Raven, oy, gipamati sa sponsor. Hi, Raven. Kamusta pa, Raven? How are you? Kasi mga friends man naton diri sa Manila Sena, yan ang gipamati sa aton. Especially pagid sa mga friends naton diri sa may Kabugaw Sor. Good evening sa imo. Madam Busang, tamiyaw ko lang galing mga friends ko diri sa may Lanit Haro. Gipamati, kabili sa imo. Advice na namon sa kay Miriam, nga tali, ano nga niya iya kaugalingon. Hindi siya magpawala lang. Yakon tilawan siya sa nalaki, pasugot lang siya. Kabudlay subong ang panahon, Madam Usang. Damo mariit. Cory King King. Kaya tamiyaw ko man ni more friends natin nga solid supporters ng K5 News FM Philippines, 88.7. And Madam Usang, garabigin ang problema subong ni Miriam. Wala ko bala sa imo, Miriam. Hindi ka nalang magpatuga-tuga, babayita sila. Hala, kagad imong entertain na man. Grabe, ang pahabudlay sang, agay, pahabudlay mo sang una. Tapos pabayaan mo haugalingon mo, no, hindi na nami, Miriam. From 37495, Madam, ako sang una, gusto kumantani, may ka-upod ako. Daling grabe gid ang akon nga palamoy-poy sa akong lawas because ang mga tao nga ginaupod ko hindi manggali matuod. Correct? Kabudlay mangita sa friends nga tuod mo? May mga friends kang pala nga tik-atik. Joke. Pabudlay-budlay gid pangitaon. From 723, Madam Usam, advice kay Miriam nga hindi iya pag-ubon ang iya nga banggirhan. Ang ibang lalaki tilawan na naiabang girahan, kumawas al na nagani, wala na. Mabudlay na ina. Kamiara ang lalaki nga kapangwas agidaya. Bo, grabe do baku ng kliya? Grabe! Mga taxi drivers naton kapamati, madamusog na mapatay ako sa kadlaw sa mga program kon every night. Kapamati, ikam hindi mga taga nabitasan. Good evening sa inyo da. Mayong gabi sa taga nabitasan. Tagalapos, mayong gabi sa inyo daha. Hello! Good evening, everyone. Sakit ang akong dughan sa pagpamati sang story ni Miriam Madamusa. Sang una, amo man ko na, amo na ang ginalagas ko permi. Ginuntat ko kay hindi gidya namin. Subong tatlo bata pa wala tatay. Haduluoy sa akong kabataan. Hello kay Efren, gabamati sa subong. Kay Jiwin, always gatutok si Jiwin sa aton. Si Rael,
kag si Verning. Wamati sumo sa K-FAD News FM. Magabalik si Madam Usang all here. True favorite radio stations, K-FAD News FM.

0: Plus, part sa pangaprogram, magka-K5 kay Alas 12 na Bao Bongga. Well, magka-K5 na ton. Salamat kid sa pagtutok nyo kay Madam Usang. Hindi makilipat na gidops ang klinika D3 Bio, mga ka-K5. Food supplement ni Doc Karamil Itang Oy. Tapos mga friends pa natin din sa Fundidor, ang nagamamati sila obay sa atong program. Thank you so much sa inyong tanan-tanan. Especially pagid sa mga friends natin diri sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Ay, good evening sa inyo. Wow, dugi-dugay. Kadama naman sa mga estudyante sa syudad sa Iloilo. Teklasi na. Well, sa mga friends man natin, di ba kalipata, mag-inom lagid sa Extend Food Supplement for Men para sa mga lalaki natin. Well, wala na oras si Madam Usang sa inyo. Only here sa inyong paborito nga istasyon, ha? Buwas naman Thursday edition sa ating program. 88.7 K5 News FM. Good night!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3! Mabakas,
3: mga butika!
1: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio!

0: BCO,
1: MRD3,
0: mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: TDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
2: DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka mga butika!
1: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre!
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman from man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
15: Salamat
14: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend
2: Food Supplement for Men.
0: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: DTX 500.
0: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may BCO.
2: BCO.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
0: With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
10: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: This song is brought to you by MyTC, ang alkaline vitamin C.

epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema. Gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Xtend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend
0: Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow,
9: ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Masaligan.
5: Epektibo.
0: DTX 500.
5: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung
5: may Physio.
0: Physio.
5: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
0: Ang D3.
5: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
5: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: K5.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kadang mo ginsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri nga may visio! Ang visio nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Nagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasin!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tindlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabot ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: magabuti ka.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba.
2: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
19: Salamat
18: gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
7: With Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
6: Yung may D3.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
6: Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
0: K5.
14: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: Una.
7: Kunde, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Pasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
0: Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Mas tagtinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
9: DTX 500.
0: Masaligan.
9: Epektibo.
0: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
9: Ikaw bala
0: ang may diabetes.
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
0: Masaligan.
9: Epektibo.
0: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
0: Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Physio.
9: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait kumso.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagal sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligat.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500.
6: Masalika.
7: DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
16: Tigasi!
17: Tigalapa!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi, ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Dortes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
1: X10 Food Supplement for Men.
14: May maca
1: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
14: para sa tigasing performance.
1: X10 Food Supplement for Men.
14: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
14: DTX 500.
1: Masaligan.
14: Epektibo.
1: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
14: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
14: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
1: Masaligan.
14: Epektibo.
1: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
5: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: kumso! D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: You may D3.
3: Malakas, mga butika.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis
3: mo! DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
3: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
3: garantisado.
7: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: for men.
1: Kay epektibo ko, no?
0: Akon gintilawan.
1: Abaw.
0: Gatok turaok gid ang akon man.
1: Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Superman for men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakats mga buti ka.
2: D3 Bio.
4: With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjusted nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo, samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan, ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala, ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan, pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus, who is innocent of any crime, and let all men who are guilty of crime, punishable by death, to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito at paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos, gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasyas ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasyas sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasyas. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yon dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente, upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24:16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6, dahil doon ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa ng mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1-4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend, pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sino mang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya. O sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong na ibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7:14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong na ibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1:14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2:6-7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2:14-17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
2: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini carrots.
7: Oo, hindi lang carrots, mga kautura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong nulos.
8: Dala ang solusyon.
4: hindi magkaon balo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
8: Basta, basta.
4: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong

0: naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Doc Ramil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
1: Kung detox ya Sir GP ang aton paghambalan, DTX 500 kag may TC kag pure si. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtindlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag may TC agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
0: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
1: Including na da, Sir GP, ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No amo na ang pinaka namis, Sir Boy.
0: Palainom
1: no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag may TC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
0: Correct Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
1: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
1: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
0: tinlo. Sa atay, no? Like avocado Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
1: Avocado subong.
0: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
1: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
1: na,
0: wow.
1: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may TCR Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag may TC dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.

0: promosyon sa ika-ayong lawas. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times at.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
0: TTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
4: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
4: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
4: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
4: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gin malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ha?
4: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
4: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago nago lang na siya.
6: Ano sikreto niya?
1: Milig siya tago ay.
4: Wala siya panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, pinaedad, sir boy.
7: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug ko. Oy, 19
8: na. Kampyon ni
4: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
5: Oh, maligo. Basic gina yan.
4: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amunin mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: So, wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
4: Dapat lang.
7: Oo, oh, hindi pwede nga.
4: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
8: para oh, mabalas na may pares.
4: Si siyempre, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
4: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Deo Fresh.
8: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pektoy deodorant nyo, amo niya. Ang makapaepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
7: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
5: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
7: Nakapangapi ka na.
4: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix.
5: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
8: Sir boy, pwede sa mga diabetison.
5: Pwede sa diabetison.
8: Kapitoon na lang sir boy ang protection, no? Pugaantan na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
5: Mm-hmm.
8: May
4: Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
4: may
8: pa.
4: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotayon in may ara ka pamunolaw rin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
4: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
4: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, tol, wala kaagiinit sa raboy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
4: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblock sini, lipids.
4: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
4: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
8: may ga-repair man.
4: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
4: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
8: Kulang na.
4: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
8: Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
4: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
11: Kaon mani.
4: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
8: Oh. Layo lang.
4: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
11: Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
8: Nerve cells,
11: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
8: No? Amo nagnatag sa D3 Bio.
11: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
4: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
11: Oo.
4: Di ba gasiga-siga?
11: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang ginatawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
8: Gabi, no. Kung sa D3 Bayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bayo gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya? Kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilila, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 Bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
4: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na, permi naman na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
8: Every 8 hours.
4: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
4: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa Klinika
15: talaga, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
4: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog. Inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
3: Abisan dinggi gani inom ko.
4: Di ba dinggi subong grabe awan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
4: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
4: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Bakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino nga tayo.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
9: may Physio.
11: Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio.
9: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
9: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino nga tayo.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
11: May
2: Agro bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
2: Masalika! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.35 sa agang. Oras, ginadulong sa Tuscalawan, sang Klinika DTX 500. Batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500.
21: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
22: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Welcome na mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad sa Webes Edition sa Balitang K5 sa Umaga. Today is May 28, 2026. Mayo 28 kita sa karon mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad. Kamusta kamutanahan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga ng mga tagplamati? Mga suki na aton sa kahanginan ng nagupod na barwa sa aton sini ng pagpangalagad. Isa ka maayong morning sa inyong tanan. Talakayon tanaman ang pila ka mga importante ng mga balita sa aton sini ng pagpangalagad sa imbukada. Sang aton sini nga aga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share ang aton sini ng pagpangalagad. Live na live kita sa Facebook page. Live streaming sang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, mabatian magkita sa inyo tagsa-tag sa mga radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa FM dial sang inyo mga radyo. Kag sa aton sini nga mga ka-K5 ina abi-abi tagiri presensya kag pagpamati sang aton mga pinalangga ka mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Amuman ang aton sini nga mga mobile patrollers, taxi, tricycle, e-bike driver, WBTC, motorized jeepneys, van, bus driver. Nga nakatuto ka rin pamati sa aton sini nga pagpangalagad sa bungaga. Aton sini mga ka-K5 nga mga sulid K5 listeners. Good morning din sa inyo sa KISS naton, K5 Fans Club International 1 and 2. Sa mga overseas Filipino workers abroad, OFW, good morning. Nga pamatigin sa aton ang aton sini nga mga online viewers na si Sir Alex sa Sabo nga every morning nagabugtaw gid kada pangapis ang klinika DTX Comics samtang naga plaster kag nagapangapi-ngapi nagapamati sa mga balita aga pa diri sa balitang K5 sa umaga. Ma'am Nadeline sa Utong Helen pagay pay channel lapating brand ya. Kay Ma'am Ning Ilumba, Psalms 21:14, but I will keep on hoping for your help. I will praise you more and more, Father Almighty in heaven. Thank you for another day, for another opportunities. You bestowed upon us, you are Jehovah Jireh, our greatest provider. May your sustain us for all of our daily needs. Amen. I do have faith that if you have provided manna in the wilderness, you can also provide us. We believe and trust you, Lord, because nothing is impossible with you. Please keep us safe and keep us calm minds. Amen. A blessed Thursday morning, Ma'am Ning Ilumba. Kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati sa bungaga. Thank you for sharing the word of God, agapang. And of course, every gising is a blessing. Sa pagbugtaw ta, don't forget to thank the Lord. Sa aton sini nga mga ka-K5 for giving us another day. Alas 4:42 sa aga sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Damo kita sa mga balita manwa nga pagatarakayon kag dapat nga tutukan sa aton sini nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Sa pinaka-latest nga lakat sang panahon sa aton sini nga mga ka-K5. As of 4 a.m. in the morning, May 28, 2026. Base sa report sang DOST, Pag-asa mga ka-K5, ang tropical cyclone nga ginamonitor sa Gua sang Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. kaina sang aga. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang yara sa 1,195 km east of Eastern Visayas na may aras ang maximum sustained winds na nagkalabot sa 65 km per hour. Malapit sa sentro ang iya sininga pag na may dalang pag bugso-bugso sang hangin. Mga ka-K5 na may aras sa 80 km per hour. Nagpadulong naman ang iya sininga pagulag sa north northern westward na mayara sang 20 km per ora. Ang makabatsyag sang pila ka mga pag-uran-uran uga sang sining tropical storm Jangmi sa aton sining mga ka-K5 or Hangmi kay G-A-N-G-M-I ang iya sininga international name sa aton sining mga ka-K5, no? Makabatsyag sang lapta-lapta nga pag-ulan tuga sa mga localized thunderstorms ang area sang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sargent, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kag Palawan. Sa aton sini nga mga kakipay, mo na nga tikong kay sama ka mo ba tiyag kita baka experience kita mga kakipay sang pag-uran-uran sa aton sini nga palibot. Ang oras, alas 4.44 sa aga mga kakipay. Lagi hapon ko po ninyo kakipay Ray Espeha Umalay. Aton sini mga pinarangga nga mga tagparamati. Punta na ang yam-yam-yam in the morning ni Kakipay Balira. Kay kahapon, why siya naton makuha kay kadamo kag mga importante nga mga balita nga aton siya nga gintutukan. Ilabi na ginto mga Kakipay sa mga developments kag follow-ups to sa kay Nanay Berinya tong 89 anyos nga senior citizen nga ginapatay. Mga Kakipay sa sulod sing iya sining nga balay sang sining nga suspect nga si Jiri Lima. Padayon isa nga ginapangita mga Kakipay, no? Kag talana nga pagapailan sang kaso nga robbery with homicide. Katon sini nga mga Kakipay, damo ni Galibisyo, check boy ni sa kating bayaan, ginabulagan, hindi ginbayaan na, ginbulagan sang iya sini nga asawa. No? Sa aton sini nga mga Kakipay, kay tungod nga hindi na magwantahan ang iya sini nga bisyo, ilabi na gid sa pagpangbabayi mga Kakipay. Imagine mo, pagkatapos mo patyon tong tigulang, nakuha mo pa imo nga magkadto sa bar, kag mang chicks, kag mag-inom-inom. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. So gabay pa nga mapasakaan na sang kaso, kag gagilayon nga mapapanaugan sang warrant of arrest, kag madakpan, ining si Jiri Lima mga kakipay. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Alas 4.46 sa aga. Umpisahan tang aton sininga morning sa aton sininga mga menu for today mga kakipay, no? Ilang sa aton sininga yum yum yum yum yum yum yum yum yum in the morning. Kakipay Balira Apin, good morning.
1: Good morning K5 Ray, good morning mga K5 sa subong Thursday ng edisyon sang aton yum yum yum report, no? So of course panamitan tagira nga aton subong menu, ang aton nga menu subong mga K5, isa gid ni sa sikat, no, nga menu kon dish diri sa aton nga mga Ilonggo, no? Amo ang Valenciana. So sa aton Valenciana mga K5, of course una sa ingredients nato, no, kinahanglan naton sang manok. Ang manok naton mga ka-K5 ang nagka-presyo sang 180 tubtob 185 pesos per kilo, no? And then of course special gininiya ang aton nga Valenciana kay may chicken liver. Ang chicken liver mga ka-K5 ukon atay subong, no, ang nagka-presyo sang 240 per kilo. And then kinahanglan man naton sang pilit nga bugas. Ang pilit nga bugas mga ka-K5 ang nagka-presyo sang 65 tubtob 70 pesos per kilo. And then kinahanglan man naton sang garlic kag onion. Ang garlic kag onion naton mga ang garlic naton mga K5 anay, no, ang nagapresyo sang 120 per kilo. Apang sa aton nga dish kinahanglan na naton sang tag 30 pesos nga garlic, no. And then ang onion naton mga K5 o kunang Bombay ang nagapresyo naman sang 70 pesos per kilo. Medyo bro barato subong mga K5 ang aton nga Bombay iya. Yeah. So sa Bombay naton mga K5 kinahanglan lang man naton sang tag 30 pesos nga Bombay apang gisa lang man ina. And then of course, kinahanglan naton sang kalawag powder, no, o kung turmeric. Ang turmeric naton mga K5, pwede kita yung makabakal sa 30 pesos sa merkado nga nakaripak na inaiya. And then, of course, kinahanglan naton sang Sprite, no. Ang Sprite naton nga 12 ounces, mga K5, ang nagapresyo sang 20 pesos. And then, sa seasoning naton mga K5, salt and pepper. Sa salt and pepper naton mga K5, makabakal kita ya sang tag 10 pesos nga nakaripak na inaiya. And then, of course, kinahanglan naton sang gisantes o kung green peas. Ang green peas naton mga K5 ang nagapresyo sang 40 pesos per can apang nagadepende ina sa brand nga inyong abaklon. And then kinahanglan man naton sang chorizo Bilbao. Ang chorizo Bilbao naton mga K5 ang nagapresyo sang 105 pesos apang ina ang nagadepende sang nagadepende, no, sa brand nga inyong man nga baklon. Ang bell pepper subong mga K5 ang nagapresyo sang 180 per kilo, no, apang sa aton nga dish iya 50 pesos tubtob 60 pesos nga bell pepper pepper, pwede na ina, kahit ipang toppings lang man ina natin, kagpampadugang sang aroma sang aton nga Valenciana. And then of course, iba niya, wala na yan may ginabutang no, nga evaporated milk, apang sa aton nga dish, subong, may ibutang kita yung nga evaporated milk. Ang gamay nga evaporated milk, sina mga K5, ang nagapresyo sang 31 pesos per can. Apang ina, depende man sa gihapon, sa brand nga inyong baklon. Of course, sa panggisa natin, kinahangla natin mga K5 sa mantika. Ang mantika natin mga K5 ang nagapresyo sang 120 per kilo. Apang diriyati ang tunga sa litro, tunga sa lipid, no? O kung isa kalipid nga mantika, pwede na inaiya sa aton nga dish. So of course, sa aton nga procedure. Ang procedure natin, of course, unaho natin, anay nga, i-ano natin, no? Ang aton kilisan, ang aton nga pilit nga bugas. So, kilisan natin ang aton nga pilit nga bugas. And then, dira na natin nga ihuluman ina, no? Sa nga aton nga turmeric, kag sang aton nga Sprite. So sa aton nga turmeric kag Sprite mga ka-K5, isa ka oras nga pag ano no, paghurom sina, pwede na ina hasta masok niya na bala ang katamison sang aton nga Sprite. So of course sa liver naton kag manok, pwede niyo na nga lagaon anay iya no, para nga at least hindi na magwa no, hindi niyo na siling mahilaw pa bala magluto kamo. And then sa aton nga toppings, pwede niyo man nga unahon nga iprito anay ang inyong nga mga atay, kay ti syempre ang toppings naton kinahanglan luto na ina yung daan. And then sa aton nga pag umpisa na sa pagluto, of course isuté nato ng onion and garlic, and then ibutang nyo na ang inyong manok no, and then ang inyong green peas, ang chorizo bilbao, ang raisins nyo o kung pasas, and then gisahon nyo lang ina mga K5 tub-tub nga mamix na ina sa maayo, and then ibutang nyo na ang inyong ginhuruman nga pilit nga bugas ang turmeric sa kagsang Sprite. After sina mga K5, ibutang nyo na ang inyong tubig, kaya siyempre lagaon nyo na iya ang inyo yung ano no, kumbaga do paeya nga ano, paeya nga pagluto bala mga K5, and then butang
0: so,
1: nyo na.
0: So, diretso naglihat, tingob na yung mga ingredients.
1: Mm.
0: No, ang iba nyo na, bigyan na ginauna na yung ining pilit nga rice.
1: Mm. Bago ginatigang.
0: Bago ibubo ang ingredients. Iya, gindunga na.
1: Oh, do paeya nga type.
0: Okay.
1: After sina mga K5, kung nalaga nyo na, no, o kung natigang nyo na, maayo ang inyo nga pilit mga K5, kag na-mix nyo na maayo ang inyo nga ingredients, para angayan nyo lang ina, o kung paangayan nyo lang ina, tubtob nga, maluto, gid, no, ang inyo nga pilit nga bugas. After sina mga K5, pwede nyo ibutang ang inyo toppings nga atay, kag bell pepper. Mm. And then, mas special kung may itlog, no. So, butang nyo lang na ang inyo ginlaga nga itlog, islice nyo sang maayo, kag sang pag-slice nyo mga ka-K5, kinahanglan ang nami man nga pag-slice, no, para nga at least hindi mag-separate bala ang inyo nga egg yolk sa inyo nga egg white. After sinaka mga ka-K5, pwede nyo na ina, iserve ni Joy sa kasal, sa bunyag, sa birthday, kag sa kung ano man nga okasyon nga inyo nga gusto.
0: Valenciana di Alira Apin. Hmm. Sumban niya nga mga ano, Sprite, mga special niya sa mga uma-umam na mga special ingredients nila, no?
1: Mm.
0: Sprite Royal.
1: Royal.
0: No? Oh, sa aton sini. Iba na nga butang sang tingin na timplahan sang juice bala nga tang.
1: Tang.
0: Oh, sa aton sini nga mga kakipay. Si Tita Rina Mapa sa Rizal Lapus.
1: Ay, namig na
0: no, namit na sa magluto sang Valenciana si Tita Rina Mapa. Tita Rina!
1: As in!
0: Naroon makita ay kita! Pag-aan ko nga nagasunggod ka na kay Y Kamida kapalapit sa imo. Kay tungod nga do kasako gin permi ka nga baw. Grabe man Tita Rina Mapa kainit. Dabi mo nagatagi ti ang init. Kapagpaan si kakipay Benrico Surita nga matumba wala pilas na. Kainit. Pero karoon basi makakahapit kami da sa imo Tita Rina Mapa. Ha, Tita Rina, bugtaw ka na. Tandaan mo na, Tita Rina Mapa. Matilaw kami da sang Valenciana kung may ara ka da. Sa aton sini nga mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang Valenciana, sa aton sini nga mga kulturan, hindi kini madula kung mga okasyon, no? Hindi ka, punto na birthday kami to kay kakipay Bison Talaron.
1: Bawa may Valenciana
0: siya. Ang magipang imbitar lang to ya, siyempre ang balaan sang nagaselebrar nga hindi mag-take out pagkatapos kaon.
1: Ingala ko man wala ako sa invitation.
0: Na, amo na ito yan ang invitar. Mamo ang gina-invitar lang dito ya. Ang bisita nga hindi mag-dala take out. So, di karon sa ton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga na ton nga mga tagpalamati. May Valenciana dito kagabi. mo na ang balko nga sa mga okasyon, hindi madula, birthday, kasal, bunyag, no, sa aton sining nga mga ka-K5 sa mga pinarangga, ta mga tagpalabati. Ara gadya ang Valenciana. Ang Valenciana is originally a Filipino Filipino dish or Filipino nag-originate na sa ibang nga lugar.
1: Filipino gidya K5. Filipino gidya. Kahit ang iba nga version is paella na na iya, which is Italian na iya. Hindi na iya may seafood.
0: Na mo na siya no. Pero may mga Valenciana nga may seafood, one seafood Valenciana, di ba? Sa aton sini nga mga ka-K5.
1: Pero actually mga ka-K5, kung hindi kita magsala, ang Valenciana nga ini do dire gina di sa Visayas nag-origin. Specifically diri sa ano, sa Panay.
0: Ano ang ingredients ang Valenciana nga dapat hindi gid siya madula kay amo gid ang trademark yang Valenciana sa.
1: Syempre ang pilit aside sa pilit mga
0: aside sa pilit niya, ang iya panakot bala ano ang panakot sang Valenciana nga trademark yang pagambal mong Valenciana hindi gid siya madula.
1: May okay, pasas.
0: Pasas. Okay man pero pwede man nga makabalinsana kang wala pasas eh.
1: Green peas.
0: Green peas. Okay man pwede man kakabalinsana kang wala green peas. Pero balaan mo kung ano ang ano, Ged?
1: Ano?
0: Ang ano nga Valenciana nga dapat Valenciana sa
1: ano?
0: Atay.
1: Atay, Ged.
0: No, hindi, Ged, magula ang atay, di ba? Hindi mo na sa karumatawag nga Valenciana kung wala ka sang atay nga panakot. Naton sini nga mga katito. Ako, ginaya ang signature sa Valenciana. Okay, pa'y balira apin.
1: Kaya anong nanamitan mo ang ano ang Valenciana nga manok ko ng Valenciana nga baboy?
0: Mas lami iyang Valenciana nga baboy.
1: Kung ako man.
0: Tapos yung mga kakebeb. Tapos may mga ano to, may mga longgani, sausage or longganisa.
1: Chorizo Bilbao.
0: Chorizo Bilbao. Chorizo Bilbao. Kung ay ka chorizo Bilbao, pwede na mga
1: hotdog.
0: Tapos sini nga mga kakipan. Di ba, Ma'am Bing Space J? Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Available ka ng mga produkto ni Dr. Amil Itang. Uy, kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Ubusan nyo ng mga produkto nyo na sa Pasig City, Ma'am Bibing. Ang klinika ni Tex 256, ang ni Tex Coffee Mix. Sa pisto ni Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Dira sa may idalom sa ang Gabaldon Building sa Pasig City. Pangitaon nyo lang ang store ni Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Restan Wat Gulay, good morning. Reseta Alcunada, Rosemary Agramon. Good morning, ka-K5 Umalay. God bless you, SB. Mga ka-K5, stay safe, everyone. Salamat, Ma'am Rosemary Agramon. Kay ka-K5 Fred Pasgala, ka-K5 Fred, good morning. God bless you again, ka-K5 Fred. Kaya, hopefully, no, mag-recover na si tatay mo. Ang pal ni ka-K5 Fred Pasgala, kampiyon gandang Valenciana, ka-K5 Ray. Kay Sir Frank Constantino Pla, kag Ma'am Cherry Lapating Branya, with Reprena Serviento, good morning. Mayong aga, Ged, sa aton sining mga listeners aga. Palas 4.56 sa aga, kakay pa malira apin. Salamat, Ged, sa imo sining pagdulong sang imo sining yum, yum, yum, yum in the morning. Valenciana in the morning, kita subo nga aga mga kakay pa. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si amigo ko Rencel Senyeres, no, sa aton sining mga kakay pa, kita ko permi post siya. Nagaluto siya, nagayam, menu for today. Gawa mo man sa vlog ya. Ang aton menu for today, nilaga nga tambo nga may ara sang kasab. Our menu for today, alugbati nga may karabasa. Kalabasa. Sa menu for today man sa in the morning ha. Alas 4.57 sa aga oras sa ato sininga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Salamat kid ka-K5 Alira Apin.
1: Sige ka-K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka-K5 Alira. Ang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! Ang oras, alas 4.58, diretso kita sa mga labing talalupang donaton ng mga balita balantayan sa ito sininga pagpunumbalik diri lang sa balitang K5 sa umaga. Una kita sa mga top stories of the day mga ka-K5, 50,000 pesos ng reward money gintanyag sang pamilya Haseldo kung sino ang makatudlo sa nahamtangan sang suspect na si Jerry Lima. Ang nagkuga patay sa kay Nanay Virginia Haseldo nga isa ka 89 anyos dira sa may Ledesco Village mga ka-K5. Sa dugang naton sini nga mga balita, mga kabiyanan. Ang tricycle nga ginkawat sa Banwasang Lambunaw nakitaan sa Banwasang Uton. Nadakpan sa Joint Drug Bypass Operation sa Dumangas MPS kag Philippine Drug Enforcement Agency nagpositibo sa drug test. Sa dugang mga balita, mga ka-K5, Police Brigadier General Randolph Tuanyo ginmando sa mga hepe sa Western Visayas nga i-cater ang mga katapos ng media angot sa public safety concerns. Kag lalaki arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banwasang Balasan, kapin malapit tunga sa milyon nga pesos ka balor sang suspected Cebu na kompiskar. Sa kaangot nga mga balita, negosyante dakop man sa drug bypass operation sa City Proper. Kag Iloilo Provincial Government balik na sa 5-day work umpisa sa Hunyo 1. Kag ang Iloilo City Government tunan pa kung ini-lift man ang ila sining 4-day work week. Tip nyo na, naanad na mga empleyado nga sa agik bakasyon taga-Biyernes. Kag kung sining mga kakipay,

0: diesel, ang gasolina. Sabon sa nga mga kakipay. Ay, ganyan magbalik sa normala. May balik sa normala. Ipaos-osa nyo sa 65 pesos. Ibalik nyo. Yani pa ng 20 pesos mga kakipay mo. Sa ton sini mga pinangga ng mga tagpalamati, alas 5:01 sa aga mga kakipay. Sa pagbalik naton, detalye na sa aton sini mga balita, ang aton sini nga pag-istoryahan. Sakip na mga balita, national kag international. Aton sini nga pag-diskusyonan sa balitang K-5 sa umaga. Sa inyo kinandan sa Gyapon, ka K-5 Reyes Peha Umalay. Magabalik kita matapos ang mga importante nga pahibalo. Standby ka mo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo para mismo. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang pinakamalaking tagisan ng gani, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabalik si Bibi.

0: Hindi ko bina-allergy. Tapos kay magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre?
5: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga

0: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Extend Food Superman
2: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: Mahigo ba na ang imo dugo,
6: DTX 500.
5: Masamit ka ba na ang gina-allergy,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika.
6: DTX 500.
5: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may BCO.
6: BCO.
5: Yung may D3.
6: E3 Bio.
5: With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang mankala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Bio,
6: ang D3.
5: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kuso!
11: Alas 5:11 sa aga. Oras sa ito sa libro ng pagpangalagad. Ginadalongin sa Tascal 1 sa Klinika D3 Bio, DTX 500 Mighty C, DTX Coffee Mix, Klinika DTX Beauty Soap, kag Extend Food Supplement. Ang mga suplemento ni Dr. Ramil Itangui, nga saragin makabulig sa ito sa nga ikaayong lawas. Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist, nga napamatuda na sa mga eksperto sa DOST Pag-asa nga ang virgin coconut oil ang mabisa sa pagtapda sa mga viruses kag bacterial infection sa lawas natin. Mag-inom sa Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Basta kani vitamin C, i-Mighty C mo na yan. DTX 500 para sa may mga hypertension, high blood, diabetes, mag-inom sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, himo sa Ampalaya, kagdi sugar cane extract. Napamatunan na sa mga eksperto sa Estados Unidos kung gaano kabisa ang DTX 500 sa pagtapta. Kag pag-repair sa mga guba nga selula sa lawas na tuntuga sa mga free radicals nga halin sa oxidative stress. Ang tamaan nga stress mga kakipap na gaguba sa selula na ito nga pahina sa ngaton sa nikayang lawas kaya ganit mag-inom sa Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, mga kakipap! Ang oras, alas 5:13. Naka-standby na sa linya si kakipap AJ Cordoba. Diretso kita sa latest update sa award money o kung reward money mga ka-K5 nga igahatag sa pamilya Haseldo sa kung sino man na makatudlo sa ginapahamtangan o kung ginapanaguan ni Jerry Lima ang suspect na responsable sa pagpatay sa kay Nanay Virginia Haseldo nga isa ka 89 anyos nga tigulang nga gingsulod sa iya sini nga balay kagin koga patay sang suspekta ka K-Pi ba AJ Cordoba sa imo sining mga development reports. Go ahead, ka K-Pi AJ. K-Pi AJ. Okay, balikan ta linya with ka K-Pi AJ Cordoba. Ka K-Pi AJ, liog lang ko check sang imo sining linya. K-Pi AJ, go ahead. Tawagi liwat ba si Kakipay BJ Cordoban dula iya sini nga linya hao din sa subong hilit-hilit ga pa ano man ga panago man iya isang signal hao. Ang oras alas 5:14. Good morning Sir Frank, Sir Fred Pascala. Nagpamatigid sa to sini nga pagpangalagad subong morning. Kipay ba AJ, go ahead.
12: Kaki 5 Ray, 50 mil pesos nga reward money gintanyag sang pamilya Haseldo batok sa suspect na si Jerry Lima kung sa din makatudlo sa iyabla kung ano, kung din siya napahamtang sa subungan kung din siya nga lugar na gapanago. Kaki 5 Ray, ini ang ginkompirmar ni Police Captain na Jemel Acuesta, OIC sang Iloilo City Police Station 2. Samtang na kagapon na autopsy na ang bangkay sa 89 anyos nga senior citizen nga gin nasapuan na patay sa iya mismo ko agulingon sa sulod sang balay nga si Berhenya Haseldo kaki 5 Ray. Si Nanay Berhenya ang ginpatay ni Jerry Lima sang Mayo 24 kaki 5 Ray. Kagapon na autopsy na ang bangkay ni Nanay Berhenya kaki 5 Ray.
11: Pero ano nakita sa autopsy? Kina autopsy na?
12: Wala pa kaki 5 Ray ang result sa autopsy. Hmm. Posibilidad mga 3 days pa siguro magwa kaki 5 Ray. Totoo 3 days.
11: Okay. Sige. 50,000 pesos ang naghatag ni ang iya mga kabataan. And so, sa information naton, kahit si Nanay Berhenya ni, even though nga 89 anyos, medyo pagsik, panigawa, maglakat-lakat, kaga ano pa, ma kumbaga matagsing pang iya sini nga pamatinan ka K5 bag EJ kag ang memory sini ano pa ang preska pa no why gid ni siya gawas ang kabalatian nga masiling naton nga tawag ni ma marilipaton blaw no ang ining biktima ka K5 EJ. So kung natawo naton ang iya mga kabataan sini mga senior citizen naman ni gali sa sagwa sang pungsod sa US to. Ang duha yanik bata suno sa aton sining mga informations nga nakuha ka kay 5 AJ Cordoba. Kay ti 89 years old si nanay mo, so laban-laban mga bata yaman ti may mga edad naman no ka kay 5 AJ.
12: Mga 50s to 60s ka kay 5 AJ.
11: Amo na nga ti didto sila sa Amerika kay didto na nagpangabuhi mga kabataan mga apo ni Nanay Berhenya da amo man ang iya mga apo sa tuhod no. Amo na gali nga ti si Nanay Berhenya na lang ang isa dira sa iya sini nga balay no kag ti gina opdan nang sing iya timbang pero ang timbang niya nagapuli kong Domingo. So 50,000 pesos reward money. Kamusta ang mga developments sini? May traces kag may nabalanab lang mga pulis kundi nagapanago si Jerry Lima kay nakuha ya pa ni nga mag-inom sa bar matapos siya nga obrahon ang krimen kag magsagi ka sabak-sabak sa mga chicks to. Okay mo nang bisyo ya kag kay 5 ba EJ?
12: Suno kay Police Captain Jamila Cuesta aton kagapon nga gin pakigangutan ka kay 5 Ray. Padayon nang ilang manhunt operation sa sining suspetsado nga si Jerry Lima kag kay 5 Ray kag wala pa gid sila sang exact location unsa din ini nagapanago ining suspect ka kay 5 Ray.
11: Pero may nabalaan nila kung din nga barto sa nagdiretso, sa gabi nga itong nabalaan, nag-my day pa sa Facebook na, nga ara sa isa ka bar, after yagin patay ang biktima, that was Sunday evening?
12: Wala inagin pa guwa sa aton kasi 5 Ray ni Poles sa Captain Acuesta, no? Ay suno sa iya, ang mga bagay nga amuna, ila pa ginasundan, gid ka ginatutukan, gid ka kay 5 Ray. Kaya hindi anay ko no isa publiko ini.
11: Okay. We respect kay ti part na sang ila sining proseso kag investigasyon nga hindi ma hindi marilimaso ang ila sining dakop kay Jerry Lima no kaki 5 AJ Cordoba. Pero ti ang pamilya ya sini sa Mambusaw Capiz based sa mga informations tano didto man gapon
12: ang pamilya sang suspect kaki 5 Ray, yes ara man dito sa Gapon no.
11: na pakigangutan na ni naka-connect na ni ang mga kapulisan tas pamilya dito?
12: Yes, Kakipay Bray. Apang negative dito ang presensya ni Jerry Lima.
11: Ati normal mo lang na kung pamilya kisa i-deny gina nila, no? Pero ti basi wala gid man dito ya ka kapadulong, no? Sini si Jerry Lima, no? Kakipay EJ Cordova, kiti kung kriminal ka, balaan mo naman nagyapon nga ti isa sa mga padulungan sang pulis, laban-laban balay mo gid, no? Pamilya mo gid Kakipay EJ Cordova. Ti subong siguro gatalang-talang ni sa kundihin sa ni Manago kay ti way man sa diya koon nga pamilya gid sa Iloilo mo Kakipay BJ.
12: Kag sa mga impormasyon gani naton Kakipay Bri, base kuno ko nag pala to nag-tour.
11: Nag-tour sa din
12: kay ti Paldo mo.
11: Pila man lang to makuha ya siguro. Way man aguro ya milyones na sa balay sang tigulang.
12: Wala.
11: Pila bi, ano ya, 15 mil, 20 mil, pinakatayog. Tiyang 20 mil mo, sana abuti ng 20,000 mo, aw. Kaptan mo, subong syeldo mo. Subong adlaw, syeldo mo, kaptan mo, pagkabuhas ng adlaw, alimunaw na, di ba?
12: Mabaklan mo lang gani ka, Kipebre, isa ka lechon nga manok, wala doon, ha?
11: Oo. Amo na gani, ti iyaya may bisyo pa sa. Di pa barbar pang tuntoya. Di pa chicks-chicks pa. May nakita, may nakuha kita ka impormasyon, ba mo ka, no? Ano ni kabatod nga ko magkadto sa kuno sa bar gina pa baloya kuno sa mga chicks to nga army sa kuno. Amo na gina ambalya army ko para manamiar man mga chicks kag magsabak-sabak sa iya eh.
12: May BJ? May ara pa gid kag G5 ra impormasyon nga nakuha no. Ako mismo ha, ako mismo nakakuha nga
11: ikaw mismo ha. Why iba na ikaw lang ha, ikaw mismo ha.
12: Yes. 40,000 pesos per head.
11: Pila?
12: 40,000 pesos per head sang chicks.
11: Ano na ang ilang ano? Sobra pa na sa Palawan Pun Shop and Jewelry. Ang ila sining ano na? Ang ila sining pandilitse kag Aripahol kakipay ba EJ Cordova? Nga 40 mil gen?
12: Di kay ina ang informasyon kakipay Bray. Ang suspect man ko no, ang nagamiya padayaw bala sa mga chicks, ano pa, siyempre, kada balik niya ako no, ginaagawan si Mia.
11: Bawa!
12: Padayaw bala kay Kipay Bray, ah.
11: Sino gani itong nagambal itong, okay, dumduman mo to si, ano, si Rapi Tulpo, Senator Rapi Tulpo, nga nag-viral to bla ligad tuig, nga may isa ka sikat nga, hindi magigit siya artista nga, independent artist lang bla, no? Nga nag-perform sa okasyon ni Senator Rapi Tulpo. Tapos gin-post siya sa iya Facebook nga gintagaan sa kuno ni Senator Rapi Tulpo sang 250,000 pesos.
12: One night.
11: 250,000. Amo ni karon ang nagwa sa amo to ang nagwa sa netizen sang gin-post siya mamu ano ni sa mo. Isa ka ano ah do kita mo nang ginalantaw mo bala perme ang ginalantaw mo bala perme sa cellphone mo
12: si kwa nagalantaw ka kay Fabrice si ka kay Fab Jason
11: kay Fab Jason balahig mo pa imong isa nga panami to saya sang kupo-kupo subong sa asawa ya kay Ari Dis Pilipinas subong basta, ano na siya? Kumbaga, mga kaalinya, dabla sang unang mga pelikula day Susana Roses, mga muna bla mga pelikula ya sang una, mga Bajan Raya bla day Maui Taylor na
12: day Joyce Jimenez.
11: Oo, mga ambal nila kuno ang mga nag ang mga nagpataas kuno sang height sang mga batang 90s. Di karon hambal ni Senator Rapi Tulpo kag sang iya magulang nga si Montolfo nga atong artista nga to nag-perform to ya sa okasyon ni Rapi Tulpo and because nga hubog na si Rapi Tulpo gintagaan niya sang dako nga tip pero wala to ya kuno sang may natabo sa ila ni Senator Rapi Tulpo ah kakipay BJ Cordova galing ang mga tawo sa online amo lang to ya nagatagatag sang meaning ti malwan man kuno si Rapi Tulpo kung mahubog mo ti 250,000 yung ginatag ya ti ambal gani ni Ramo ni Montolfo ang iya sini magulang ni Senator Rapi Tulpo sa isa ka-interview. Balya, nakita ko yung mukha ng babae. Imagine on mo ha, artista ang babae ha, artista ang babae, tapos nag-perform pa sa mga movie nga kasubong sa mga genre sang movie nanday Susana Roses, de Maui Taylor, nang mamurabla, no? Kakay 5BJ Cordoba. Pero anong bal sa magulang ni Rapi Tulfo? Nga si Bon Tulfo, balya? Yung babae nga, kung ako lang, di ko ngayon bibigyan kahit 5,000 piso yung ano niya eh. Yung mukha niya eh. Oh. Standard ang standard. Ang... Kung si Muntol po pa, hindi ganis ako na magatag 5,000. Oh.
12: Oh.
11: Sa to sini nga mga, kaya hindi ko na pang 5,000 ang iyang aura. Oh. Di tapos si Jirely, mawatag 40 mil sa mga babae di si Lilo. Lagi na sabak-sabak niya sa bar. Kaki 5BJ Cordoba, ano na? Gold ang ilasin ni nga rin pa, hol kag pandilitse nga. K-5BJ?
12: Oh, galing kay tiining si Jerry Lima suno sa nabato natin kay K-5BJ. Daw per tiining ko no, mag kapinpawas sa sulod sang bar.
11: Sa...
12: Daw per tiining ko no, kagalante nga klase katawo.
11: Gabi kagalante no, ang army pakilala yan, pero ang iya kwarta kinawatan, gli. Kung sino nga mga kakipad, kung sa ano pa, kung sa sapat pa, ano, butakal. Ha?
12: Laban-laban eh.
11: Kakilala ka siyang butakal?
12: Nga, oy, basta butakal ah.
11: No. Oy, tapos basta butakal na naman.
12: Hindi kayo nga balaan si Tigre nga butakal, baboy.
11: Baboy gani. Di ba butakal nga baboy, ano how? Kung sa iban pa nga terminoli, iya, ano gani? La? La? Pamangkuta, tupad mo?
12: Layo ay kami.
11: Lais ka ba, boy?
12: Ah, oo, gali. Oo, sorry, sorry.
11: Kaki pa, BJ?
12: Oo. Oh.
11: Kahit hindi ka magbutakal, sina ang gastusan mo, hindi mo babaye 40 mil pesos? Oo. Oh.
12: Kung sabagay, kaki pa, BJ,
11: huay man sa nahirak magastos ang kwarta.
12: Di kay balaan mo kay Fibre, hindi man sa mahila, kahit wala yaman inigin pabalasan mo,
11: ginbuha,
12: nakita yaman inigin kwarta, pinaagi sa mahapos nga pamaagi ka kay Fibre.
11: Hindi ko na mabatian boses namon sa live. Basi ang imo nga video, ang CCTV mo, naga-overlap, naka-on, guro. Kaya usually, ligad to nga kapon, gireview kong live, naka-on na ang imo nga CCTV. Sa aton sini nga mga KK5, i-review ang sa cellphone mo ang live ta kung batio na. KK5 BJ, amo na nga why sa mahirak magi ano? Mahirak magi tawag ni maggastos kwarta kay hindi man iyagi pagabudlayan mo.
12: Mm.
11: Ti karon 50,000 pesos reward money. Sa aton sini nga mga KK5 ang ginatugyan mga KK5 sang aton sini nga pamilya sang aseldo para madakpan ining si Jerry Lima.
12: Yes, correct kay Fibre.
11: Na file na ning kaso?
12: So far kay Fibre ginahulat pa ang result sang autopsy.
11: Ang pamilya nakapuli na?
12: Wala pa kay Fibre.
11: So kamusta ang amon sining Udyoda sa
12: online? Okay naman.
11: Kay Fibre balira apin. Na monitor ta, okay na? Okay, gareklamo ang aton nga mga online viewers din nga why kami udyoda no sa live ga-overlap pa sing CCTV nyo, wala nyo ma-mute bla. Sige, kakipaiba EJ Cordoba, sundan ta ning mga developments ini. Ilabi na gid ang pag-file sang kaso ni siya, pero ang kaso to rape with homicide. Robbery with homicide.
12: Robbery with homicide kakipaiba.
11: Sa aton sini nga mga kakipaib, robbery with homicide. Lori Abadonio de la Cruz. Good morning, kay Febre Malay, Rosemary Agramon, Beth Idar Lilia, Erlina Tilarma Goles, nagapamatigid, upod kay Sir Noel Goles sa aton sininga pagpangalagad. Kay Ma'am Cherry Lepating Branya, good morning. Alas 5:27 oras sa aton sininga pagpangalagad, mga kakipay. Sa dugang mo sininga mga balita, kakipay BJ?
12: Samtang kakipay Bre, tricycle nga gintawat sa ang Labunaw sa uton nakita. Ini ang ginkompirmar sa Labunaw Municipal Police Station nga ang tricycle nga may nablatter sa ila sa Mayo 26 nga tricycle nga nadula kag diri sa Banua sang uton nadula. Ini ang ginkompirmar man no, ni Pulis Lieutenant Colonel Arnel Soles sa aton gapon pag pakigangot sa ila nga natingala na lang ini kakipaybre ang tagbalay Birasa tag baksur sa banwasang uton nga may tricycle nga nakapark sa atubang sangya ila sininga gate. Pero sang alas 2 ang kaagahon nagtinaghol ang ido. Galing kay ginbaliwala la nila kay natural mala na kuno ka kay fibre mo. Pero pagbugtaw na nila sang kasanagon ha, mga banda alas 4 o alas 5 sang aga, natingala sila nga may tricycle na. So gilayon sila nga nag-report sa Uton Municipal Police Station kag didogen usisa sang kapulisan sang Uton kag nakita nila nga mayara sang permit nga nakakabit nga taga Lambunaw ang tag-iyaka kay Fibre. Kag dito, nag-coordinate sila sa Lambunaw Municipal Police Station kag na-confirm nga ang owner sang tricycle taga Lambunaw. Gilayo naman ginukdan sang Lambunaw Municipal Police te, ang owner sang tricycle kag na-confirmar nga taga Lambunaw kay Fibre ang tag-iya. So alas 4 sang hapon Mayo 26 again turnover na sang mga pulis ang tricycle sa tag-iha kay Fibre. Samtang padayon pa ang ilang investigasyon kung sino ang mahikimuan sang pagpangawat sang tricycle kay siguro kung mas kung madamo pa sang gasolina mas malayo pag dadto na kantuan. Pero no obstante sang gasolina kay Fibre. Kay
13: kawat kay gimbilin niya man waya lang guro kawat kasi wala sa service kuno lang nilang guro.
12: Kay Fibre.
13: Basi kuno lang niya lang. Kay tiwaya man gin na plagyo mo. Gimbilin niya man mo.
12: Ah, hindi man kay Fibre nga hulam nga ginatawag kay ti isang time nga to, wala sang labi ang tricycle so gin-cut ya lang ang mga wiring sa ignition.
13: Ah. So may ginkawat din gali sa?
12: Ah.
13: Kay Fibre J?
12: Ah, gin-kawat niya gin kay Fibre ginhungod ya gid bala nga pandaron ang tricycle bisan wala sang labi ka kay Fibre.
13: Pero taymen why man sa may ginkuha nga part sang tricycle?
12: Wala man ka kay Fibre.
13: Oh. Tingagin bilin niya titani kung ano, ano ubusan gasolina?
12: Ano ubusan gasolina?
13: Asus mga watsa way gid sino pagutogongaw. Si Fibre J?
12: Oh,
13: nga watsa pero kasi nagpatugong.
12: Diba si kun wala sa inuklite ka kay Fibre, amo tugoro nga nang awat sa para makapuli siya kun din man siya nagakuan diri sa Pine Sound Perth District.
13: Wala sa balon kwarta, wala gi sa katugong, kay kun kwarta sa atin na patugungan ta ni, kun din nadalaya puli ang tricycle.
12: Oh, pag kun may kwarta sa kay Fibre, basi wala nga hindi naman to pagpaon ng tricycle, ah, basi nag-commute man siya. Kiti may nuklite sa mo.
13: Grabe mga tripping sa mga kawatan subong no. Sa mga tao no. Oh. Taton sini nga mga ka K5. K5 BJ. Ang amo man ko kaysa bala ang ano ang good side kay kung may tricycle ka tapos way ka man inog pa full tank kad kung kawaton kundi hindi mabitbit palayo sa kakawatan. K5 BJ. Kung may tricycle.
12: Amo na gani. Amo man gani ka kay Fibre, may kilala man kitang tagiya sang tricycle. Idiya yan ni ka kay Fibre, wala ni siya naga full tank sang yang tricycle. Undab eh gina full tank niya lang ini ka kay Fibre. Good for one day niya wala nga pagbiyahe para nga siling at least bisan kawato na akong tricycle, hindi siya makapalayo kay titungod nga ang gasolina gamay ka kay Fibre mo.
13: Sige. Gabi do, sige. Ang hunis ang manok na silikod mo do, parehas nang sinyo. Kira ka naman guro sa Sunset Boulevard mo.
12: Ati kay Fibre naga panta diri naga transaction about sa DTX to Pimix ah. Naga endorso kita diri sa mga
13: mo do saksi mana na nang transaction na imo. Wala pa ma-close okay. Del. Wala pa na ma-close del.
12: Ah, wala pa ka kay Fibre. Kasi siyempre madamo diri sang nagapangapi, gina-endorse naton sa ilagin mismo para nga at least.
13: Kinanglan pa na isa kabulan nga sa transaksyon na nanay nyo da. Sige ah, salamat kid kay Fibre J.
12: Sige kay Fibre, ngini nga balita, no? Ginadulong sinyo sa Kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Opo sa patrol, si kay Fibre, makuha SP nga ako naman si kay Fibre AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Kay Fibre News FM.
13: Ang K5 ba kamustahan para palaro ta wai pa man. Okay. Sige. Kahapon sa aton sini nga mga K5 ginapayag gamayara sanging kadtuan ng makatapos sang Criminal Investigation and Detection Group kaupod ang National Bureau of Investigation gin-raid nila ang isa ka bakante nga balay nga ginapatihan mga ka-K5 nga ginapanagiyahan sang relatives no ni Senator Robin Padilla dito sa May Angeles City mga ka-K5. Ang ining subdivision kung sa diin napahamtang ining bakante nga balay ginapatihan kay nakakuha sang impormasyon ang makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG o po ng National Bureau of Investigation o kon NBI nga i-search nila ini tungod mga ka-K5 nga ginapayag nga nagapanago dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi bala ayhan ginapatalang lang sang pila ka mga impormasyon nga nabaton mga ka-K5 no lain pag ini sang subdivision sang aton sini nga mga ka-K5 ang mga kapulisan naton ang mga otoridad naton mga operatiba naton mga ka-K5 para lang himuon nga karadlawan sila no sa aton sini nga mga kuturan amo ni nga dapat kung may mga information kag NBI kamo no taas ang expectation sang public dapat pag may ginkadtuan kamo piho bla no sa aton sini nga mga ka-K5 mamo pinaka taas na nimo nga law enforcement agency in terms of operation and investigation ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa aton sini nga mga ka-K5 tinagkadto sila to sa subdivision sa balay nga bakante nga wa man sang tawo no ni nga ginapanagian ni Virgilio Carino nga relative ni Senator Robin Padilla no actually uncle ya gani si Virgilio Carino gani sa Diamond Subdivision sa Barangay Balibago Angeles City Pampanga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati nakibot ang pila ka mga tupad balay didto sang magagwa ining mga katapo sang CIDG kag sang National Bureau of Investigation mga ka-K5. Matapos ang 30 minutos nga pag-search sa sulod sang balay, wala sila sang may nakita nga ulo ni Bato de la Rosa. Nga ulo gud ati dasig ba identify mo kalbo mo sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan na hibaluan mga ka-K5 nga si Senator Bato de la Rosa ang nagtambong paanay sa binutuhay dito sa Senado kag matapos ang shooting incident sa sulod sang Senado mga ka-K5 ti nalagyo upod nga niya si Senator Robin Padilla kung sa din dito sa nagsakay sa salakyan ni Senator Robin Padilla mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati so that is why nga ti ginapangita na ni Subong si Senator Bato de la Rosa matapos nga wala ginaprubahan sang Korte Suprema ang temporary restraining order nga ginpile ni Senator Bato de la Rosa o kon TRO nga para nga hindi pagpanugutan ng ICC nga magdakop siya. Tigin basura to sang Supreme Court. Ang pagbasura sang Supreme Court nagakaulugan ay nagatag ini sang confidence sa katapo sang CIDG kag iban pagid ka mga law enforcement unit sa Pilipinas nga ipa-implement ang pag-issue sang warrant of arrest sang ICC batok kay Senator Bato de la Rosa. Oras, alas 5.37. Nami patitani dugangan kaso naka-standby ng aton sining mga counterpart sa Palarong Pambansa 2026 update.
14: Mga record ng Palarong Pambansa. Sa babae naman, sa 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha ng National Association of Sports or Academy of Sports na si Rihanna Coleman ang record, dalawang record din ang binasag ni Rihanna Coleman sa 4x50 medley relay sa National Capital Region Girls, 50 meters butterfly girls at saka andun din si Anton Dominic Delia ng Ilocos Region. Sa 450 medley relay elementary boys, narito ang naging resulta. Sa awarding ceremony kahapon, nakuha po ng 4x50 meters medley na or medley relay sa swimming. Ang nakakuha ng gold sa elementary boys ay National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 10 at ang bronze medal at nakuha naman ng Region 8. Sa 400 freestyle elementary boys, ang gold nakuha ng Region 4A. Ito po si Nathan Boneo, silver Region 13 at bronze Calabarzon. 50 meter butterfly stroke elementary boys. ang gold na punta sa Region 4A Calabar Zone, silver Region 8, at ang bronze medal ay napunta sa Region 6. Sa 100 meter backstroke elementary girls, ang silver ay nakuha po. Ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 3, at ang bronze nakuha ng Region 7. Samantala, sa 400 freestyle elementary girls, nakuha naman 4x50 medley relay elementary girls, ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 10, at bronze Region 3. 400 freestyle elementary girls, gold Region 5, silver Region 1, bronze Region 12. 100 meter backstroke secondary boys, aba, namayagpag, National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 7, at ang bronze nakuha din ng Region 6. 100 meter breaststroke secondary boys, gold NCR, silver Region 7, bronze Region 13. 200 meter freestyle secondary boys, ang gold nakuha ng NCR, silver Region 7 or Region 12, bronze Region 4A. Sa 450 medley relay secondary boys, ang gold nakuha pa rin ng NCR, at ang silver Region 7, bronze Region 4A. Habang ang 400 meter freestyle secondary boys, ang gold nakuha ng Region 1, silver NCR, at ang bronze nakuha naman ng Region 12. Sa 400 individual medley secondary boys, gold NCR, silver Region 12, bronze Region 12. 50 meter butterfly stroke secondary boys, gold NCR, silver Region 4, bronze Region 7. Sa 100 meter backstroke secondary girls, gold Region 3, silver NCR, bronze NIR. 100 meter stroke, 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha naman ng National Academy of Sports ang gold. Ang silver nakuha naman ng NCR, at ang bronze, mga K5, ay nakuha naman ng region, check natin, ha? Plus po sa screen natin, ano? So, nakuha po ng National Academy of Sports. So far, ang sa larangan po ng swimming, dinomina po ito ng National Capital Region, ang naturang kompetisyon. And sa araw na ito, Kakipay Babes, abangan, alas 8 ngayong umaga, ang laro po ng Western Visayas sa basketball. Final day ng elimination round. Isa po sa mga tinitingnan na makapasok sa quarterfinals ay ang Western Visayas, matapos makabit ang dalawang panalo. At they will have their third game today at 8 o'clock, laban po sa BARM. Samantala, kahapon, kahit na po tinambakan ng Western Visayas ang kanilang kalaban na Cagayan Valley Region, na makalaki po ng kanilang kalabangan sa basketball laban po secondary boys, pero eliminated na po ang Negros Island Region. Sa kanilang bracket, ang dalawang top seed ay ang National Capital Region at ang Central Luzon. Isang malungkot na balita yan sa mga fans ng secondary boys basketball. Samantala, kahapon, naging masaya at mainit naman ang labanan ng K5 Babes sa pagitan po ng kupunan ng NIR sa volleyball. Kalaban po nila ang Region 4, no, o ang Calabar Zone. But unfortunately, matapos sa mainit na bakbakan, nanalo po ang NIR 2-0. Yes. Pero sa first set, tinambakan sila ng NIR. At sa second set, umabot hanggang 30 ang score dahil napakatindi po ng labanan sa pagitan ng dalawang mga volleyball teams. Napakadikit po ng laban. Napakadikit po ng laban.
15: Oh, mas at, maganda panoorin yung volleyball women kaysa volleyball men.
14: Tama po yun, Kaki-5 Robert. Ano? At sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas.
15: Bakit kaya?
14: At narito na, Kaki-5 Robert, at sa buong Pilipinas, K5 News FM na nagkikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, narito na ang pinakahuling medal tally as of this broadcast time. Ang pinakalatest na medal tally natin sa mga oras na ito, nangunguna na ang National Capital Region. National Capital Region na mayroong 25 golds at 15 silver and 21 bronze. Ang Region 4A, ang pangalawa, na may 18 golds, 10 silver and 10 bronze. Pangatlo na ang Region 7 na mayroong 13 golds and 12 silver and 10 bronze. Region 6, nasa pang-apat na pwesto, may 9 na mga gold, 14 is silver, 10 bronze. Ang Negros Island ay panglima. Ha? Sumusunod sa Region 6, ang Negros Island, may 7 gold, 6 na silver, at 8 o 3 bronze medal. Pumasok na rin ang Region 5 sa number 6 spot with 7 gold, 5 silver, and 6 bronze. Yan po ang pang-6. Ang pang-7, ang dyan na ang Region 10. Pampito ay ang Region 10. Ang Region 10 ay may 7 gold, 5 silver, at 6 na bronze. Ang 6 na gold, 8 silver, at 9 na bronze. Ang Region 10. Ang pang-8, Region 11, 5 golds, 10 silver, and 5 bronze. Pang-9, Region 3, with 5 golds, 6 silver, and 5 bronze. Pang-9, Region 8, 5 golds, 5 silver, 8 bronze. Pang-10, Region 13, top 10 lang muna tayo, K5 babes at K5 Dusa Pem Philippines. Region 13, pang-10, with 5 golds, 3 silver, and 14 bronze. Ngayong araw, alas 11 ng umaga, magkakaroon po ng labanan ang Negros Island Secondary Girls represented by Bacolod Taytong High School sa volleyball elimination round. This is the last day of the elimination round. Kahapon po, nanalo naman ang Western Visayas laban sa Eastern Visayas sa baseball sa score na 11-0. Imagine that, ganun kalakas ang softball team ng Western Visayas Secondary Girls. Abangan natin mamaya ang live coverage ng K5 News FM at ang palaro pambansa updates mamayang alas 7 ng umaga. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Power Trio, ang DTX 500 Mighty C at Nitribio. At salamat din sa tulong ng opisina ni Deputy Speaker Congressman Alby Benitez ng Lone District of Bacolo, kasama na si Mayor Greg Gazataya ng Bacolo City, Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of Negros Occidental at Mayor Salvador Bodig Escalante ng Cadiz City. Kasama din ang DTX Coffee Mix na kakapika na naka-detox ka pa.
16: Sir Aljan. Ayan
14: muna ang aming may bibigay. Yes, go ahead, K5A.
16: Mga ilang laro na lang na ang natira sa ating mga kuponan dito sa Negros Island Region sa volleyball.
14: Today is the last day ng elimination round. Siguradong pasok na. No? Manalo sila ngayon, pasok na sila for the next round, which is the quarterfinals.
16: Yes, sir.
14: After the quarterfinals, susunod na ang semifinals, and then susunod na rin ang finals. Ang mga malalakas na teams of volleyball ay ang National Capital Region at ang Region 10 at saka Western Visayas. Yung inabangan natin na Eastern Visayas, ang Region A, marami na silang talo. 2 beses na silang natalo sa kanila pong mga katonggali. Okay, so bantayan natin ang Western Visayas sa basketball boys, isa din sa mga contender. At ang Ilocos Region 2, ano, kahapon may laro din sila noong hapon na. No? And we will be giving more updates mamaya sa medal tally. Inabangan natin kasi marami na, no? Mayroong bad news tayo na dadalhin dahil ang trainer ng wrestling galing Bayawan representing NIR na ban po siya na baka pasok sa lahat ng mga palaro sites. So abangan natin yan ang mga detalye ng mga balitang ito at lahat po ng mga kasali sa quarterfinals elementary boys volleyball. Abangan mamaya sa palaro updates bandang alas 7:15 ng umaga sa Foro de los Pueblos.
16: Sir Jan, congratulations sa lahat ng mga team natin dyan.
14: Sa K5 News FM, palarong pambansa News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur. Kasama ang ating K-5 mga
16: babes.
14: Kawari ng K5 News FM coverage team. Ako, si K5, Elgin Castaño, para sa Palarong Pambansa 2026, para sa kampiyon na himpilan, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Oras mga ka-K5, alas 5:48 sa aga sa ito silinga pagpangalaga. Nabatian ang report ni ka-K5 Elgin Castaño sa live dito sa Agusan del Sur, mga ka-K5. Sobrang tayo na sa 8, karon may hampang ang St. Robert's International College ang aton sining secondary basketball boys sa kontra sa Barm. Ibaluan aton kung mas straight sang St. Robert's International College ang ila sining kadaragan kay 2 wins 0 loss sila subong mga kakipay mag ila sining status. Alas 5:48 sa aga sa aton sining pagpangalagad. May mga nabirin pagkita nga mga inuras mga KK5 counter-report ni KK5 Reggie Di Mayo sa Quinto Distrito. KK5 Reggie sa report, Gwed.
17: KK5 Ray, arestado ang isa kalalaki matapos nga makuhaan sang kapin 402,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo, Miyerkules sang kaagahon Mayo 27. Ginkilala kay Fibray ang nadakpan kay alias Ulok, 26 anyos, soltero, kag-residente sang nasambit nga lugar nga ginakabig high value individual. Sa investigasyon sang Balasan Municipal Police Station kay Fibray, nabaklan ang sospek sang isa kasasyate sang ginapatiyan Shabu nga nagabalor 5,400 pesos. Dugang pa nga na-recover sa iya kay Fibray ang tatlo ka plastic sachets ang ginapatiyan illegal nga droga nga may kabugaton nga kapin 59.2 gramos. Nahibaluan man kay Fibray nga nagakuha ang suspitsado sang supply sang illegal nga droga sa Istansya Iloilo kag halos ang mga parokyano sini lunsay taga-Balasan. Nagdangat naman sa isa kabulan ang pag-surveillance sang kapulisan antes ininadakpan ang suspek. Sa karon kay Fibray no, yara na sa kustudiya sang Balasan MPS ang arestado kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag ako naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
11: Okay, sa ito sa inyong mga KK5 na batian, si KK5 Reggie Di Mayo. Sa iluhanta mga balita ni KK5 Jenny Cuyunan sa Capitol kag sa City Hall.
18: KK5 Ray, ginbalik na sa Iloilo Provincial Government ang 5-day work week matapos ang pagpatuman sa 4-day work week sa mga empleyado sa Kapitolyo. Sa Executive Order number 064, nga nagamando ang pagdula sa compressed work week arrangement na ginapatuman sa probinsya, pangon sa ginapangatubang krisis sa petrolyo. Base sa CEO, ang mga empleyado ang magkatrabaho na humalin Lunes tubto Biyernes, humalin sa Hunyo 1, 2026, kag ginapahanatugan man sila kay February sang flex time arrangement. Sa diin, allowed ang mga empleyado nga makareport alas 7 sang aga kag hindi maglapaw 8:30 apang dapat makompleto nila ang working hours kag magtapos ini hindi maglapaw 5:30 sa hapon. Samtang magapadayon sa gihapon ta kay February ang pagpatuman sa energy conservation measures sa provincial Capitola. Sa city government naman ni Kay Favre, ginatunan pa ang plano ng pagbalik sa 5-day work week sa mga empleyado sa City Hall. Suno kay Engineer Neil Ravina ang desisyon nga pag-lift sa 4-day work week ang dapat nakabasa sa datos kag scientific base. Mauli ka kay Favre, subong adlaw mapatigayon sa meeting ang Iloilo City Crisis Management Council kaupo si Mayor Isa Trenas agud i-assess ang sitwasyon sa syudad. Madumduman nga nagpatuman man sa 4-day work week ang Iloilo City Government sa bulan sa Marso mangod man sa epekto sa krisis sa syudad dala sa giyera sa Middle East. Kagini nga balita ang gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenny Cuyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Oras, alas 5:52 sa aga sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Hagda na ito ng tanan-tanan na ito ng mga listeners sa gado ng pamilya Biloga Barkada mag-join sa Dalagan para sa Buliligan, a fun run for a cause activity sa K5 News FM Iloilo sa pagselebrar sang amon sining ikalima nga anibersaryo mga ka-K5. 5 years na kita nga nagapangalagad kagadulong sa serbisyo publiko kagtampad nga mga balita sa inyo mga ka-K5. Salamat kid sa inyo sining pag-upod sa sulod sang lima katuig. Kay gani, opdan nyo kami sa fun run Dalagan para sa Buliligan
13: ining proceeds ang magakadto sa mga pigado naton nga mga pumuluyo. Mag-join na kag magparehistro sa K5 News FM Rilo, 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro. Magkadto di mismo sa istasyon kag magparehistro kag mahimo makamo nga magparehistro sa online. Magkadto lang sa aton sininga Facebook pages ang aton sininga online registration. May ara kita nga mga category, 3 kilometers, 499 pesos. May t-shirt na kag mga freebies, 5 kilometers, 699 pesos. Kag 10 kilometers, 999 pesos mga ka-K5. Hindi ta pagpanumdumon ang presyo, ang panumdumon naton kung paano ta makashare sa aton blessings, makabulig sa mga pumuluyo, and at the same time, maka-exercise, maka-participate, makapabalhas. Alas 5.53 sa aga, oras sa K5 News FM Iloilo. Way pa makabangon, way pa makabugtaw, parigos na! Hoy! Pagbararangon, rin ko mo dyan! Kag magpararigos, adlawon ta na rin dyan! Gapani maho, runtin nyo! Himos na, himos na, himos na! Bugtaw na! Bugtaw na! Ayun, nagbalik pa tulog. Bangon! Ano, bangon! Isa! Bangon! Ako si Ka-K5 Reyes Peo Malay nga nagainom sang Clinica D3 Bio Detox 500 Mighty C. Nagapangapi sang Clinica Detox Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee ni Dr. Amil Uy. Nagaparigos gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. May ampalaya, guaba kag papaya nga sarama kapaputi kag makapahamis ang aton nga kutis. Kita ayon makita buwas nga adlaw. Same time, same station diri lang sa number 1 nga FM station sa bilog nga Metro Iloilo. K5 News FM, mga ka-K5. God bless us all!
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness

0: Alas 9 y media sang aga hasta alas 3 y media sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9 y media sang aga hasta alas 3 y media sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baba ka sa mga butika.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan!
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidants.
5: Nga amo naman,
8: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
1: K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang oras sa Pilipinas, lasay sa'y sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Bilan ng Sambayanan, K5 News FM, championing the lives. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes, Mayo 28, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
4: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
4: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
2: Sa headlines, kinadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, ang palayalib with D-Sugard, sugarcane extract para sa may diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
5: The story of the day.
2: Trials ang kaso ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa ICC, suguran sa Nobyembre 30. Sa Balita Lokal, National Capital Region o kon NCR, nagapanguna sa gihapon sa medal standing sa Palarong Pamansa 2026, Western Visayas nag-us-us sa ikapat nga puesto.
4: Councilor Sheen Marie Mabilog, ginhangkat nga ipakita ang mga resibo sa pagbakal sang school supplies sang tion nga nakita ang government-issued vehicle sa isa ka mall sang Domingo nga adlaw.
2: Sa Balita Regional, controversial nga Boracay Bridge Project sa Aklan, hindi na madayon.
4: Sa K5 Network News, 36 anyos nga lalaki arestado matapos makuhaan sang ilegal nga arbas sa Negros Oriental.
2: Balita National, ICC ginmando ang liwat kapag check sa ikaayong lawas ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
4: Senator Cheese Escudero ginrekomendar sa Ombudsman nga pasakaan sang plunder case bangod sa isyu sang flood control anomaly.
2: Balita International, dinosena ka mga tao patay sa airstrike sang Israel sa pungsod Lebanon.
4: Sa balita sa negosyo, Department of Finance kag BIR nag-launch asang bagong taxpayer portal para sa dalagkuan nga mga negosyante.
2: Balitang sports sa NBA, Joe Mazzulla sang Boston Celtics ginkilala nga NBA Coach of the Year.
4: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Bea Alonzo nagbalik na sa taping sang Whispers from Heaven.
2: Sa balitang extra special, ido sa China, mahilig mangulekta sang botelya. At iba sige na pakilo niya, no? Lasays 11 na sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa mga natrangkaso, magdomar na D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Effective, wala sang side effects. Subong adlaw Webes. Sa mga taga-Pasi, Duenas, Tingli, Pototan, San Enrique, Banate, San Rafael, Lemery, hasta sa Capiz area, hingaliti ang libre nga consultation do karon nga adlaw dayan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga Sara, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa Domingo, kagkada Domingo, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-au Branch, Bye-bye Norte, Urbi Street, Miag-au. Kagbuas, Biyernes, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 man sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: The story of the day.
2: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Gintalakay sa unang status conference ang kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ang paggamit sang pulong ng English kag Filipino bilang nagapangunang lingguwahe nga ginagamit sa Pilipinas. Sunod sa prosecution panel, importante nga mas maintindihan sa mga Filipino sa bugos nga proseso sang trial, ilabi na nga hugot nga ginabantayan sa publiko ang mahitabo sa kaso. Angot sini pabor ang ICC nga magbutang sa interpreter para sa mga testigo batok kay Anay Presidente Duterte agud ma-translate sa ila pulong ang mga discussion nga nagakatabo sa sulod sang korte. Ginpahayag naman sang kapo ni Duterte nga indi na kinahanglan sa interpreter ang ila kliyente. Samtang sa November 30, 2026 ang schedule sang ICC Trial Chamber 3 sunod kay Presiding Judge Joanna Corner sa kaso nga Crimes Against Humanity kag ginapangatubang ni Duterte. Usisaon man ang resulta sang bago ang assessment sang tatlo ka accredited experts sang ICC na toy si Kayong Lawa sang Anay Presidente para sa ipila ka mga consideration. Lasays 14 na sa aga. Sa mga ginikanan kabataan nyo parang healthy antes magbalik sa klase sa June 8. Patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids sa mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets. Lasays 14 sa aga.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
1: Lokal.
5: K5 News FM.
6: Palarong Pambansa
5: 2026.
6: Exclusive
5: Report.
2: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming akaon kag tulog, DTX 500. Update sa nagapadayon nga palarong pamansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Nagapanguna sa gihapon ang National Capital Region o NCR sa medal standing sa nagapadayon nga palarong pamansa 2026 sa Agusan del Sur nga mayara na sang 17 ka gold na pulo ka silver kag 16 ka bronze medals. Nagapangaduha ang Region 4A Calabarzon nga may 13 ka gold medals, 11 ka silver kag 8 ka bronze medals. Yara naman sa ikatatlo nga pwesto ang Region 7 Central Visayas nga may 8 ka gold, 8 ka silver kag 7 ka bronze medals. Samtang nagos os sa ikaapat nga pasto ang Western Visayas Region 6 nga may 7 ka gold, 8 ka silver kag napulo ka bronze medals. Nagasunod naman sa ikalimang nga pwesto ang Region 5 Bicol Region, ikaanom ang Negros Island Region, ikapito ang Region 3, ikawalo ang Region 10, ikasyam ang Region 1 kag pangnapulo ang Region 9. Alas 6:16 na sa aga.
7: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
4: Sa piyak nga bahin, ginhangkat sang City Mayor's Office si Councilor Sheen Marie Mabilog nga magpakita sang resibo sang ginpamakal nga supply sang Domingo nga adlaw kun siri nakita ang government-issued vehicle nga nagapark sa isa ka mall sa Banwa sa ukon sa distrito sang Molo. Suro pa kay Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenas Xu, dapat magpakita si Councilor Mabilog sa mga resibo sang ginpamakal nga school supplies. Lakip na ang chip ticket nga may klaro nga itinerary kag iban pa nga mga dokumento nga nagapakita nga official ang paggamit sa among salakyan. Suro pa kay Gorsal nga mayara sang direktiba na ang alkalde sa General Services Office o kung GSO nga hugot nga ipatuman ang rules and regulations sa paggamit sang government-issued vehicles ilabi na kung weekends kag holidays. Dugang sininga wala man girekwestyon ni Mayor Raisa Trenas ang paggamit sang salakyan sa gobyerno kung weekends kag holidays basta gamiton lamang para sa official functions kag government-related activities.
2: Lasay sa GSE 7 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Linibo ka mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, manglimpyo, agud may ayuda, suno sa Iloilo City Government. Jenny Kaoyonan sa report.
8: Masobra 7,000 ka mga residente sang syudad ang maging benepisyaryo sang Kabulig Pangkabuhayan Emergency Employment Program sang Iloilo City Government. Tinatuyo sa ninyo programa ang mahatagan sang livelihood assistance sa mga Ilonggo nga naapektuhan sang krisis sa syudad. Ang kaya program sang syudad ang tungaon sa tatlo ka batches. Ang una nga 2,500 nga benepisyaryo ang mag-aumpisa na sa masunod nga bulan, sunod nga batch sa bulan sang Hulyo kag sunod naman sa bulan sang Agosto. Kada benepisyaryo ang makabaton sang 4,000 pesos o kung 400 pesos kada adlaw sa pulo kaadlaw. Ang mga benepisyaryo ang na-assign sa mga piling government offices sa diin ila maging trabaho ang clerical work, secretariat support, data encoding, kag iban pa. Sa kabugusan, mayara sang 30 million pesos nga pondo ang syudad para sa nasambit nga programa.
9: Kaginis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Santagin mando naman ni Police Regional Office kan PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga Chief of Police subong man sa mga unit commanders nga i-cater ang concern sa makatapos ang media na tuhoy sa kriminalidad kag public safety sa ilatag sa ka mga lugar. Suro pa sa direktor ang paghatag sa nga insaktong impormasyon ang kinanglanon agud mapabilin ang public trust. Ginahaylo naman ang mga kapulisan nga maging responsive paagi sa paghatag sang updates sa publiko. Nahibaluan nga si Director Tuanyo ang nagserve man bilang anay spokesperson sang Philippine National Police o kun PNP.
2: Lasais Jesse Nueve Saga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea. Ginbalik na sang Iloilo Provincial Government ang 5-day work week matapos ang pagpatuma sang 4-day work week sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Government sumugod June 1, 2026 sa Executive Order number 64 na gamando ang pagdula sang compressed work week arrangement kag ginapatuman sang Iloilo Provincial Government tungod sa ginapangatubang krisis sa petrolyo. Base sa EO, ang mga empleyado ang magatrabaho pumalin Lunes tubtob Biyernes kag ginapanugutan ang flex time arrangement sa din na may empleyado sarang makareport sa obra alas 7 sang aga kag hindi maglapaw alas 8:30 sa aga habang dapat makompleto ang 8 working hours na magatapos alas 5:30 sang hapon. Magapadayon sa gihapon ang pagpatuman sa energy conservation measures sa Iloilo Provincial Capital.
4: Sa piyak nga bahin, suspect nga nagtaban sang motorsiklo sang delivery rider sa Sara gin-surrender sang Yamay. Reggie Di Mayo sa report.
10: Ang superpower sang Mighty Sea, lakas tensya, matalina Mighty Sea.
11: Personal nga gindala kagin surrender sang iya mismo nga amay nga si Chad Cordero, 53 anyos sang barangay Batad Vejo, Batad Iloilo, ang iya anak nga nagtaban sang motorsiklo sang delivery rider sa barangay De Vera Sara Iloilo, Lunes ang aga Mayo 25. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Cordero, ginpahayag sini nga alas 9 sang aga Lunes naglisin siyang iya bata nga si PJ Cordero, 23 anyos nga mapadulong sa banwa sang Batad bangod may kadtuan ini. Dugang pa sang amay nga wala man ini nagpabalo kundi in makadto asta nga agahan lang kag wala makapauli, rason nga iya ginreport sa kapulisan sang Martes sang aga.
12: Kuning na tapo siro kay nagabiyahe ako sigdol ali sa eskwelahan mo. Ara ako sa Guaan, nagahulat ako sa pasaylo nga makasakay kay student kid lang. Nagwa ini siya, wala ko yung kabalo nga tapos yung nambala niya ako nga siya pang kung pwede idulong ko ano ito sa banwa sa Batad. Di karon, siling ko sa ikaw makato, wala mas nagambal sa ako. Basta siya diri lang ako, si kung puli ka karo sa balaya, siya oo.
11: Martes ang udto sa nagpauli ang iya anak nga may mga gasgas ang lawas kag sang iya ginosisa, ginpahayag sini nga na disgrasya siya sa sapian kapiz. Gintuad man ni PJ nga nang motornap siya kag didto niya ginbilin ang motorsiklo sa sapian kag nagsakay sa jeep kag bus hasta nakapauli. Ginako man sang suspect nga nakalabot ini sa barangay Dugman San Junisio Iloilo, Lunes ang aga Mayo 25 sakay sa King Cab halin sa Batad sa diin. Tuyo kuntani sini nga magpangawat apang sang may nakakita, gilayon ini nga nakapalagyo gamit ang kinawatan man nga bisikleta asta nga nakalapot ini sa barangay De Vera Sara Iloilo kag didto niya gintaban ang motorsiklo sang delivery rider nga si JB Ferraris Vicencio.
12: Kay pag-abot ito nakipot ako kay damo sa bagras mo. Sa iya din nga kalawasan. Ano ikaw, siya na distrasya ako. Kung anong nangyimo ko nga na-distrasya ka, siya nagkarnap ako kamutod.
11: Last dosis ang udto, Miyerkules, Mayo 27. Personal nga gindala sang amay ang iya anak sa kustudiya sang Sara Municipal Police Station. Sa piya kabahin, ginpahayag sang amay nga mayara sang mental disorder ang iya bata. Rason nga kun kaisa, nagalakat lang iya sa iban nga lugar. Madumduman nga ginbilin sang kawatan ang parcel, plaka, kag helmet sang biktima sa barangay Nagsulang Lemery Iloilo hasta nakalapot ini sa sapian kapiz. Magapangatubang ang suspect sang kaso nga paglapa sa Republic Act 10883 ukon anti-kidnapping law. Sa karon naga problema ang amay sa pag-atubangon sang iya anak sa diin nagahingyo ini nga kun pwede maareglo.
13: Ni sa K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa FAD.
2: Lasays 23 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Sa Oton, Iloilo, nakita na ang tricycle gagin report nga nadula sa banwa sang Lambunaw sa barangay Tagbak Sur Oton, Iloilo. Ginkakibot sang tag-iya sang balay sa Tagbak Sur Oton matapos makita ang may ginbiling nga tricycle sa guwa sang Ilapuloy-an. Suno sa Oton Police Station, kagahon kahapon, May 27, sang nagtinaghol ang mga ido sa lugar sa Ilaginusisa, dito nila natukiban ang inbilin ng tricycle. Gilayon niya nag-report ang tag-iya sang balay sa pulis. Sa Ilaginusisa, sang mga pulis ang motorsiklo natukiban nga nakaregister ini sa banwa sang Lambunaw. Suno sa kapulisan, mahimo nga ginpaandar ang tricycle bagi sa ignition. Kaginbilin na lamang bangod na ubusan sang gasolina, wala man sang takop ang tangke.
4: Nabungguan sang pribado nga salakyan ang kalinog bus line na kon CBL sa barangay Patong-Patong Haniway Iloilo kahapon sang aga Mayo 27. Ginkilala ang driver sang CBL bus nga si Alias Nilo, 47 anyos kag residente sang Dumalagkapis. Samtang ang driver naman sang Fortuner amo si Alias Roger, 47 years old sang Lambunaw Iloilo. Surupa kay Police Lieutenant Jonathan Mendoza, temporaryo nga okon officer in charge sang Haniway Municipal Police Station, yara sa magkatuhay nga dalan ang duha ka salakyan sa natabo ang aksidente. Naglapaw naman sa piyak nga dalan ang Fortuner, rason nga nalabot ang CBL kag nagderecho sa kudan sang isa ka balay kag sa puno sang langka apang wala man sang may napilasan sa amo nga aksidente.
2: Na 6:25 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. sa mga lalaking hard labor kag sa managapulaw. Magtumar extend food supplement for men laban na pang matagalan. Sa city proper, aristado ang negosyante sa drug bypass operation sa Police Station 7 sa Barangay Rizal, Palapala 1, City Proper, kagabi. Ang subject amo si Leo, 49 anyos ang edad, residente sang lugar. Nakuha sa durugista ang balor 34,000 pesos nga illegal drugs. La 6:26 na sa aga, kung nagkakurap-kurap ang mata mo, magtumar Mighty C sa mga nabulayan nga magpamuhin. Magtumar Clinica Spore Biotics. Kung nagkakutoy-kutoy ang tiyan mo, Coach Kenneth Gangoy, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Ricky Armentia, Gene Siman, magtumar Clinica Spore Biotics. Effective
10: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
2: Ang Balita Regional ginadulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Controversial nga Boracay Bridge Project sa Aklan indi na madayon. Leonard Viray sa report.
14: Ginkansila sa nga San Miguel Holdings Corporation o kon SMHC ang 7.78 billion pesos nga plano nga Boracay Bridge Project. Iniang ginkumpirmare ni Aklan Governor Joanne Miraflores sa ginpaligayon nga consultative meeting with the stakeholders sa Katiklan Boracay Bridge Project kahapon adlaw sang Miyerkules Mayo 27. Sunod sa gobernador, iniang nanging desisyon sang San Miguel Holdings Corporation agod malikawane ang anuman nga problema o kon plekto sa local government. Bangod sini, ginanunsyo sang pribadong kompanya nga pagatutukan na lang nila ang pagkompleto sa nga passenger terminal sa nga Katiklan Airport agod nga makabulig sa pagpapaskog sa nga sektor sang turismo sa nga pungsod. Matandaan nga negatibo ang reaksyon sa nga kadamaan sa nasambit nga Boracay Bridge Project. Bangod sa madamong epekto sini, hindi lamang sa ekonomiya kundi mangin sa marine kag eco-life system sang isla.
15: Balita nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Yunan Viray.
4: Sa dugang nga balita regional, police nga driver sang patrol car sang Rojas PNP preso matapos na ulamid sa aksidente. Myla Vasquez Fuentes sa report.
16: Rojas City PNP desidido nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang driver sang patrol nga na aksidente sa Barangay Sibagwan, Rojas City, pananglitan nga mayara ini sa kasalanan.
17: Sa gipatigayon nga press conference, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tobagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP. Iyagin pa yung natabuang insidente samtang nagapatigayon sa pagpatrolya ang kapulisan sa nasambit ng lugar. Sinodiri pagabot sa likod nga dalan, ginapayag nga nabungguan ang likod sa patrol sa isang katrisigal nga sakaya ng apat kamiyembro sa magpamilya. Nag-angkwa ng mga inisang minor nga pilas kung sa diin ang duhadri. Yara na sa estable nga kondisyon samtang ang duha naman nagapabilin pa sa ospital para sa nagkakaigo nga disposisyon. Dugang pa nga nagikan sa isang kaukasyon ng sakay sang tricycle kag inimbestigahan kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Padayo naman ang investigasyon sa kapulisan sa insidente kag inpasiguro nga pasabton ang may sala kung sa din temporary na karon nga ginkustodiya sa karsel sang Rojas City PNP ang driver sa kabunga patrol car.
16: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
2: La 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap, kag Klinika Deo Fresh. Sa K5 Network News, sa Zamboanguita, Negros Oriental, lalaki nga nagapakawal sang pusil, arestado. Rufa Di Vero sa report.
18: Nakulong na sa ngayon ang isang 36-anyos na lalaki matapos maaresto habang isinasagawa ang isang search warrant para sa paglabag sa RA-10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Malungkay Diol sa Buangita, Negros Oriental noong Martes, Mayo 26. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Carl, residente na sa nasabing barangay. Matagumpay na nais sa katuparan ng mga operatiba ang search warrant na inisyon ni Honorable Marie Rose Inocando Paras, presiding judge ng RTC Branch 7 sa Dumaguete City noong Mayo 20, 2026. Na-recover mula suspect ang isang caliber .45 na pistola na walang serial number, isang magazine, 7 bala at isang itim na holster. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Zamboanguita Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon habang patuloy ang ginawang pagproseso sa kaso laban sa kanya. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Sa dugang K5 Network News, senior citizen patay matapos nga ginbuno sang hinablo sa Tacloban City. Jaime Gravador sa K5 News FM Tacloban sa report.
19: Naligo sa sarili nitong dugo ang isang senior citizen matapos pagsasaksakin sa barangay 106 Santo Niño, Tacloban City padang alas 7:30 ng gabi noong Mayo 26 ngayong taon. Kinilala ang biktima na si alias Mario, 72 years old, at isang magsasaka, habang isang suspect naman ay kinilala ang si alias Kaloya, 35 years old, isang construction worker at kinikilala ang pamangkin ng biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng suspect sa biktima gamit ang isang itaka. Nadala pa ang biktima sa AVMC, ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa kasulukuyan ay nasa kustudiya na ng kapulisan ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, isang 17 anyos naman na babae ang natagpuang wala ng buhay sa masukal na bahagi ng Ridgeview, barangay 97, Kabalawan, Tacloban City, alas 11 ng umaga kahapon, Mayo 27. Kinumpirma ng pamilya at mga residente ng barangay na ang bangkay ay kinilalang si Nicole Magno at naiulat na nawawala noong pang Mayo 22. Hindi pa malinaw sa ngayon ang sanhi ng pagkamatay ng biktima habang inihintay pa ang resulta ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Para sa DTX Variety Morning Newscast, ito si KK5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban na sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
21: Balitang National.
22: The 6:32 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national. Ang balita ginatulong sang Mighty Sea kag D3 Bio. Ginmando sang International Criminal Court o ICC ang liwat kapag check sa ikayong lawas ni Anay Presidente Rodrigo Duterte kagun matumod kon masarangan pa sini nga magatubang sa trial angot sa ginapangatubang niya nga kaso nga crimes against humanity. Sa status conference kahapon Miyerkules, ginpahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner nga liwat nga i-check sa mga eksperto ang kaimtangan ni Duterte matapos mag-file sa motion ang iya kampo. Bangod rin ginpaiway anay sa ICC ang pagtanana sa husto nga fetsa sang pagsugod sang trial. Sino kay Corner, importante nga may baluan anay ang matuod nga condition ni Duterte ilabi na nga may mga kangtanan ini sa iya edad kag mahimo problema medical.
4: Samtang nagpanindugan naman sa Philippine National Police Chief General Melencio Nartates Jr. nga wala sang special treatment kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa tunga sang Juan Tavares sang International Criminal Court o kon ICC. Ginhimo sang PNP chief ang pahayag bangod sa kabalakang nga pila sang pila ka opisyal ang mangin mahumok sa anay hepe sang PNP bangod sa iya madugay nga koneksyon sa organisasyon. Ginpamilit naman sang general nga bisan pa nagapabilin ang respeto sang institusyon sa anay PNP chief. Ginpatod si Ringa wala sang mangin espesyal nga pagtrataro kon special treatment kay De La Rosa kag ipatuman sa isang ilang mga tinawo nga mayara sang professionalism kag wala sang ginadampigan kag transparent ang tanan nga ukon ang tanan sa direktiba.
22: Lasay sa 34 sa aga oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 effective. Magapasaka sang reklamo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNP-CIDG bato kay Senador Abdul Aziz o kon Robin Hood Ferdinand Cariño Padilla kay iban pa bangod sa ginapayag pagbulig kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga makapalagyo. Sa statement, ginpahayag sang CIDG nga iga-refer nila sa National Prosecution Service sang Department of Justice ang reklamo para sa paglapa sa Presidential Decree 1829 o kon Obstruction of Justice. Sunod sa agency, ang pagsakay ni Padilla kay de la Rosa ang hindi lamang simpleng hitch ride kundi isa ka highly coordinated pre-planned logistical maneuver agud indi ma-detect samtang nagapalagyo pagwa sa Senado sa tung kagahon sang Mayo 14. Ginapatag naman sang CIDG ang pagpasaka sinisang reklamo ang santo sa mandate nga imbisigahan ang mga krimen kag ipatuman ang kasuguan sang patas kag wala sang ginadampigan.
4: Magapangatubang naman sa kaso nga plunder si Anay Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman sa counter affidavit nga ginfile sa nakaligad nga Biyernes. Ginpahayag nga ginrecommend sa Field Investigation Office ang Ombudsman sa tong April 16 ang pagpasaka sa kaso nga plunder, graft kag indirect bribery batok sa senador. Ginbase ang reklamo sa testimonya ni Anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Konsiriin ginpahayag niya nga ginkuha ni Maynard Ngu nga ginapahayag Hayag Abian, campaign contributor kag bagman ni Escudero ang nasambit ng mga kickback.
22: Lasay sa 36 na saga. Para normal ay mga blood pressure, Coach Kenneth Gangoy. Ma'am Ludi Gulilaw kaysa Romarda Tuon. Tara sa Lomar Iteresa Sambagharo, Tita Ambing Baez Cabasac, SB member Bebot Bunyi Baez, Ma'am Anik Berte, Manong Boy Beramin, Raya Kanya, Gemma Sumido, Winifreda Sarmiento, James Sarad, Ma'am Laura Sumagaysay, CJ Castro sa The Hague, Netherlands. Tumar, DTX 500. Kung nagkutoy-kutoy ang San mo, Sir Arvi Chris Caceres, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, Sir Augusto 5 sa Kuwait. Magtumar, Clinica Spore Biotics.
20: DTX 500 Morning Newscast.
0: Balita International.
22: Ang balita sa luwasang pungso ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan. Sa Lebanon, dinosena katawo ang patay sa ginpabaskog ng mga pag-atake sang Israel sa southern kag eastern Lebanon. Ini matapos nagpangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pabaskogon pa ang military action batok sa grupo nga Hezbollah. Sunod sa Lebanon Health Ministry, may 31 ka mga tawo ang napatay sa mga bag-o nga hugnat sang pag-atake. Lagip na ang pila ka mga bata matapos maigo ang masobra isa ka gatos ka infrastructure sites sang Hezbollah kag sang ilang mga hangaway. Ini na ang pinakamabasko nga pagpambomba sang Israel kumalin sang mga ineffective ang ceasefire sang bulan sang Abril.
4: Sa dugang nga balita sa luwas ang pungsod, nagsaka na sa 13 ang numero sang kaso sang hantavirus nga ginaangot sa cruise ship sa tunga sang outbreak suno sa World Health Organization o WHO. Ini matapos man nga malista kon makarecord sang isa ka bag-o nga kaso sa Spain, kun siriin isa sa mga pasahero sang cruise ship nga naka-quarantine ang nagpositibo. Kalakip sa mga ini ang tatlo ka napatay suno kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ang hantavirus ang isa ka sa isang virus nga ginapalaptas ang ilaga nga mahimo maka-infect sa mga tao kag makatugas ang balatian kag posible nga kamatayon.
22: Alas 6:38 sa aga, subong adlaw Huwebes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Mighty C Morning, Ma'am Jesusa Ralios. Ma'am Jesusa Ralios sa Bacay Dumangas, Iloilo, kaya Sir CJ Castro sa The Hague, Netherlands. Manong Boy Beramin, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Riman, Ma'am Celine Supi Calvo, kay Ma'am Terry Grace Calvo, Sir Alan Calvo, and Sir Dan Calvo sa Maribuyong Duenas, Sir Alex Sabo, Ma'am Rose Libuna Losanyes, James Sarad sa Ticandas, Pasay City, kay J, kay Rodel, kay Albert, kay Tolitz, kay Kim, bango na kamo, kag magpangape, DTX Coffee Mix, Gemma Crisali Sumido, Rhea Kanya, Kumarna D3 Bio, Raker Mintia. Very good, nagapangape na DTX Premium Coffee.
20: DTX 500 Morning Newscast.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
22: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginlunsar sang Department of Finance kag Bureau of Internal Revenue kon BIR ang taxpayer portal para sa mga registered nga yara sa idalom sang large taxpayer service sa ila main office sa Quezon City sang Mayo 26. Katuyuan sang bago nga plataforma nga imuon nga mas mapos kag organized ang pagdumalas ng tax records kag transaction sa madalagko nga negosyante. Pagi sa portal, mahimo makita sang taxpayers ila registration details, masundan ang tax returns, makita ang mga bayad kag makabaton sang notification gikan sa sistema. Sa reference rate, 198 pesos and 34 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 77 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 69 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 60 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 43 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 97 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 49 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 50 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 12 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 3 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 37 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 93 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 73 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 52 centavos ang euro, 15 pesos and 55 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 6 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning kay Sir Jesse James Garvilles, Mamludi Gulilaw, Sir Darwin Aranya sa Dilarama City proper, Ma'am Arlene Aranya Clarito, Ma'am Arlene Antiquera, kay Ma'am Dorothy Bacalanco, kay Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rosemary Agramon, SB member Bebot Bunyi Baez and team sa Iskof Dingle, magtumara ka modera, extend food supplement for men kag DTX 500.
4: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Bea Alonso nagbalik na sa taping sang drama series nga Whispers from Heaven. K5 Keisha Marie Hanaysay sa report.
1: Nagbalik na sa Pilipinas ang aktres na si Bea Alonso kag nag-resume na sa taping para sa Kapuso drama series na Whispers from Heaven sang Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Ginkuhaan ang ilang mga eksena sa Antipolo City. Kinkumpirmar man sa isa ka-interview sang Martes, Mayo 26, nga nagbalik na trabaho ang aktres matapos ang iya pagpauli sa pusod. Ginpabutyag man sa programa ang pila ka behind the scenes clips ni Bea upod ang iya leading man na si Tom Rodriguez kag ila direktor nga si Zig Dulay.
3: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Keisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: Mighty C Morning, Ma'am Beth Idarlilia sa Kalinog, Iloilo, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay Sir Romeo Ditaro and wife. Happy wedding anniversary from Ma'am Ludi Gulilaw, Leserio Kalikaran, Anali Bahade, kay Ma'am Jonas Saldo sa Pasig City, and kay Sir Dennis Delphine sa Dulunan Arevalo, kay Salomar Itiri, Ma'am Betty Soloso and Sir Bebot, nagapangapena DTX Premium Coffee, Ma'am Laura Jean Barreta and Sir Lunito Barreta sa Jelt Itiri sa Mabolo Delgado City proper. Manamit nila kay nag-serve sila sang DTX Coffee Mix. Jesus Aralios, Mighty C Morning Ma'am, Ricky Ermintia, Tristan Wyatt Gulay, Gemma Crisalis Sumido, magtumar na B3 Bio. Ang sports news kinadulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500, The Power Trio. Joe Mazzulla sang Boston Celtics. Ginkilala ang NBA Coach of the Year, Enrico Zurita, sa report.
21: Ginhinadlan bilang NBA Coach of the Year si Boston Celtics Coach Joe Mazzulla. Gingiyahan Mazzulla ang Celtics 56 kadaog sa 2025-2026 season. Kag number 2 seed sa Eastern Conference sa piyak nga wala si Jason Tatum sa halos bilog na season tungod sa torn Achilles tendon. Ang Celtics ang naluto sa Philadelphia sa 7 games sa first round sang playoffs. Si Mazzulla ang mag-edad sang 28 anyos sa pag-abot sa Hunyo 30 ang pinakabata nga nagdaog sa among award umpisa kay Phil Johnson sang 1975. Nagpangduwa sa pwesto amo si coach sang Piston nga si JB Bickerstaff. Kada pangatlo naman si Mitch Johnson sang San Antonio Spurs. Ang inibalita na dulong sin sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
22: Mighty C Morning, Sir CJ Castro sa The Hague, Netherlands, Sir George Ocampo sa Honduras Subdivision, Mandurriao, Sir Danny Agpalo, Sir Danny Agpalo sa New York, USA, Sir June Bidan and Ma'am Neldy Bidan sa Salihid, Marotac Nuevo. Good morning! Ang balitang extra special, ginadulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Coffee Mix. Tita Merlinda Levilete, good morning! Manong Boy Beramin, kaya Sir Bro Jobuk, dira sa Lomar Itiribaw, nagabalbal na pansit, oh. Sir Parisi, palihog ga DTX Coffee Mix. Sa balitang extra special sa China, halos lima katuig na nga nagapangulekta sang plastic bottles ang French Bulldog, ido, nga si Xiaobai sa China. Inapahayag nga halos adlaw-adlaw may dala nga plastic bottle si Xiaobai nga iya makita sa dalan kag nadala sa junk shop para ma-recycle. Inapahayag nga sa lima katuig nga pagpangulekta sang Bulldog, nagalapot na sa 10,000 yuan o kon $1,400 ang balor sa natipon niya nga plastic bottles kundi sa Philippine peso, 86,000 pesos. Kaudro kwarta ni Bulldog ba? Madamo naman ang nanamian kay Xiaobai SB member Bebot Bunyi Baes, Manong Boy Beramin, Tatay Esra Swede, bangod magluwas nga mapisan, nagabulig pa ini sa pagpabilin sang katinlo sa mga dalan nga may nagalapta nga plastic bottles, Sir June Bidan. Anong mahambal mo, Ma'am Nildi? Lasays 47 na sa aga. Subong adlaw, Webes. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasay City. ITC Morning, Sir Nilo Servas, Vice Mayor Elizar Chavez sa Pasay, Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo, Vice! Sanong pa madulog sa sudahi, makata-kata, duman kita politika. Makoy Marquez, Tots Montañez Ferrer, Remia Panes, Bingbing Pagtulunan, Dennis Delphine, and happy birthday, June Jury Laurio. June Jury Laurio sa Lopez Subdivision, Dulunan, Arevalo, Zande Villamor, Maricel Casiple, Jonas Saldo, Liserio Kalikaran, and kay Sir Romeo Ditaro and wife, happy 10th anniversary sa inyong wedding from Ma'am Ludi Gulilaw. Ang oras, lasay 48, oras sulong sang Mighty C kag DTX 500.
5: DTX 500 Morning Newscast.
22: Lasay 48 sa aga, Philippine Standard Time. Oras ginadulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, The Power Trio. Magpamati sa Health Alert kag sa Foro de los Pueblos. Ted Aujero, Francia.
6: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
22: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
7: K5 News FM.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio Health News. D3 Bio, a
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Diprebio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: Diprebio, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
11: Kung adlaw-adlaw gigagainom Diprebio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang Diprebio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton, nga ang Diprebio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, mm-hmm. no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Mm. Amo ni pinaka importante Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
12: Kay kaon mo gutom ka, makaon
11: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang Diprebio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka Diprebio ka adlaw-adlaw.
9: Diprebio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang Diprebio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
9: Diprebio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Diprebio. Babakal sa mga butika. Diprebio.
25: So ang Diprebio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka Diprebio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang Diprebio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang Diprebio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka Diprebio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
12: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
11: stock mga matamis,
12: tinapay,
11: pasta,
12: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
11: Islin lang Diprebio ah.
12: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga Diprebio ka, ang Diprebio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga Diprebio ka.
11: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos Diprebio, Diprebio. Mas dasig ka man.
12: Hindi ka mag-hypoglycemic.
25: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka Diprebio. Ang Diprebio nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang Diprebio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa Diprebio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
11: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom Diprebio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom Diprebio.
12: Wow!
9: Right? Diprebio! Diprebio! Diprebio!
26: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Diprebio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Diprebio!
9: Diprebio! Ang Diprebio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Diprebio, health news. Diprebio, Diprebio.
2: ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
10: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
14: Mga butika.
10: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
10: Yumay D3.
14: Mga butika.
10: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
16: Garantisado!
10: Epektibo!
16: Ara mismo!
10: DTX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauhaw!
16: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
16: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos!
10: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
10: Garantisado.
16: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
28: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dagbara sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
28: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's building, barangay.

0: Makati City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasi City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Man.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ang oras sa Pilipinas, alas 7:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Por punto ang mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum! Huwebes na, Mayo 28, 2026. Manayanay ang panahon sa syudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagkahatag kita kortesiya katawran sa mga nagapamati, mga suki, sa radyo, sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Senador Francis Escudero ginkasuan sang plunder sang Ombudsman. Franklin Katera sang Tigbawan, Iloilo, ginkilala nga hari sang high jump sa Pilipinas na kahimo sang record sa Palarong Pamansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Publiko ginapahanda sang pag-asa sa dungan nga pagsulod sang habagat kag El Nino phenomenon diri sa Pilipinas. La 7:12 na sa aga, sumugod June 1, 2026. Ibalik na sang Iloilo Provincial Government kagdira sa Capitol ang 5-day work week. Subong simana, asta na lang subong adlaw anay ang trabaho. Pero sa Lunes, magabalik na sa regular ang 5-day work week. So sa mga magatransak business, magapangayo bulig, halin June 1 next week ang 5-day work week sa Iloilo Provincial Capitol ang igabalik na kanungan sa gitpagwa nga Executive Order number 64 sang gobernador Governor Arthur Defensor Jr. Foro de los Pueblos. Sa mga dalag ko nga mga balita sa Balita Nasyonal, si Senador Francis Escudero ginkasuhan sang ombudsman bangod sa kasong plunder. Nagapangatubang sang 586 million pesos plunder complaint si Senador Chis Escudero. Ginfile sang Office Ombudsman ang kaso. Sa counter-affidavit ni Escudero, nakasaad nga gin-recommend sang Field Investigation Office sang Ombudsman sang April 16 ang pag-file sang kaso ng plunder, graft kag, indirect bribery, batok sa iya. Iniangot sa ginaligar pagbato ni Escudero sang 306 million pesos kag 280 million pesos nga kickback nagikan sa nagkalain-lain nga flood control projects. Ginpanginwala naman ni Escudero ang aligasyon batok sa iya kag ginpakamalaot ang pagtawag sa iyang master plunderer. Anong botsingon sang plunder? P-L-U-N-D-E-R, plunder. Kung sa Tagalog, pandarambong. Kung sa ibang pa nga tinaga sa English, looting. L-O-O-T, looting. Or sa atong nga tinaga sa iligay nun, pag-hot-hot. Hot-hot. If a public official accumulates ill-gotten wealth, at least 50 million pasaka, pwede siya ma-charge sa kasong plunder. Paano niya biging kuha ang kwarta, Ma'am Nildi Bidan, kay Sir June Bidan? Kickback! Nagpangayo sa sang 10% halin sa komisyon sa mga proyektor. Sobra pa 10%. Iban gani nga mga Ilonggo nga mga opisyal, 27% kin mo! Ang isa bala ka congressman nga naulamid man kay Saldico, 27%. Kung ang kilala ko pang kilalangan ng manunulat na sa syudad sang Iloilo, nagtaliwan na tumbal niya, Ted, magpanaw ganini si Kwan sa Senado o sa Kongreso, hindi pa siya sa to congressman, tiso-tiso mo. Ang mga congressman nagkasaludo sa'yo kay Diduro Kwarta, yung ipangayo, 27%! Di mag 680 million pesos sa limbawa lang ang ka-flyover, mag 27% kay gin-hot-hot sang isa ka ng dalok-dalok nga politiko. Di ko ni, anong malauman mo ko ni, substandard na proyekto, loyon, osmod, litik. So pagi sa kickback, pag misuse sang government funds, kag pagwaslake puder, ang plunder, ang penalty is non-bailable. Magabaka non-bailable, hindi ka pwede makapiansa para nga makagawa ka. Punishable by reclusion perpetua. Magabaka ng reclusion perpetua, life imprisonment, inipagod sa paglapas sa Republic Act 7080 is a severe criminal offense. Ining kaso nga plunder. Si Erap na plunder, si Jinggoy na plunder, nagligad. Si Bong Estrada, si Bong Rebilla na plunder. Liwat naman si Jinggoy Estrada na plunder naman. Liwat! Si Chase Escudero nga nagmamalinis. Ma'am Violi Casipi Belenson, Mighty C Morning Ma'am, Ma'am Rosa Maria Gramon, Beth Edarilla, Ray Tacleon, Tee Sabong, ginkasuan naman sang plunder. La 7:16 na sa aga, Philippine Standard Time, ginapahanda na sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang publiko sa inalauman pagsulod sa pungsod sang El Nino Phenomenon kagabagat. Suno kay Ana Solis, head sang Climate Monitoring and Prediction Section sa pag-asa, ginalauman nga magasulod ang panahon sang El Nino kagabagat sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sa mga tuig. Inalauman ang mga pag-ulan sa bayan sang Luzon kag Metro Manila. Ito ang ikaklase sang weather systems sa Ma'am Rose Maria Agramon, Ma'am Rose Kabangaling Bagay. Ang El Nino, botsilingon, nga tig-ilinit, kag bayhabagat, tibot sa lingon sina nga mixture sang init kag sang ulan. Di mo na magtumarigi ka mo di 3 bio DTX 500 kag Mighty C para nga mangin mabakod ang immune system.
2: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 exclusive report.
12: Check na ato nga connections sa Agusan del Sur. Latest update sa Palarong Pambansa day number 4. Agusan del Sur connection, go.
16: Kung malampasan at best birthday gift for Super Tikya, kahit malakas ulan, hindi napigilan na masungkit ang karagdagang gintong medalya. At sa detalye na ng mga nagbabagang mga balita, una po dito sa Palarong Pambansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls Panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pambansa 2026. Ang balita nito, K5 Red Sandalo.
17: K5 Panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon. Panalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Palarong Pambansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Nanalo ang NIR Bacolod Taytung sa score na 25-14, sumalit pagdating ng second set dito na nahirapan ng NIR dahil unang naka-score ng Calabarzon at humabol pa ang NIR hanggang sa narating ang score na Jess. Pagdating sa 19 na score, ilang beses nagpalitan ang kalabagan ang dalawang regyon dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang score sa 28, pero sa bandang huli ang atake ni Almandralejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
18: Dikit kami sa man nga game plan. Kag I think sang second set, kumpiyansa liwat. Kay do nakita sang first set nga dumakaya man namon. I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piyak. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila perdihon. But gusto ganyan naman magdaog. So isa malalaka factor like excited or gasaligay sa kagisag sa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa dari nga part kasama.
17: Mga manlalaro ng Soksarjan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na siling tumalo sa Calabarzon na gaganapin sa umaga sa Provincial Engineering Compound sa Agusan del Sur.
18: Siyempre, happy at the same time sa ngara sa tunga court, pressure kay hindi mapaktan, sila madaogar kami, pero thank you kay Lord, kay ginhatag isama.
17: Eto, Almendralejo! Naibalik po yung bola. Eto ulit, Almendralejo! Back! Report mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Maraming salamat muna po sa volleyball games, K5 Red Salgado sa Bantana. Elimination round ng volleyball competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
19: Mga K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng Boys Secondary Volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6 at Region 12 versus Region 12. Umaatika mo din ang labanan sa Secondary Girls Volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6 2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1 2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2 2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B 2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5 2-0. Ang Negros Island Region, panalong panalo laban sa Memaropa 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito ay aabangan itong mga kapanapanabik na labanan sa Girls Secondary Volleyball, lalong-lalo na ang Negros.
12: Ang oras alas 7.23, naputol tayo mula sa Agusan.
19: K-5. Laban sa Region 12 at ang NCR laban sa Central Visayas. At magkakaalaman mamayang hapon kung sino-sinong mga team ang makakapasok sa quarter final round ng volleyball. Sa Elementary Girls Volleyball, ito naman po ang naging resulta, ang Region 7 panalo laban sa Region 4B 2-0. Ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1 2-1. Ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11 2-1. Parehas din na resulta, 2-1 panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng volleyball games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas, Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si K5 Kevin Susana. Para sa impilan ng kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Maraming salamat po, K5 Kevin Susana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament. Puntan po natin ang elementary boys. Walong rehiyon na nalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampyon na balita nito ay hatid ni K5 Cables Time.
20: Nanalo ang walong rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round Volleyball Elementary Girls Palarong Pambansa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR.
21: Tula dito sa Agusan del Sur Sports Complex para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ako, si K5J Buscaino, para sa kapunang balita sa serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
16: Maraming salamat po kay K5 Cable Sky na una po sa volleyball puntahan natin ng mga combat sports. Pero bago niyan, update tayo sa laban sa Eastern Visayas. Western Visayas, Wagis, sa laban sa Eastern Visayas. Sa elimination round ng softball sa elementary. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5, Karen Danilla.
1: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat kupunan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
3: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Sa K-Pagusat ng Philippines, alas 7:26 ng umaga mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga riyon nanalo sa earnest competition category sa palarong pabansa. Ang kampiyon na balita ngayon ay hatin ni K-5 Jerry Lodnanuiz.
22: K-5 dyan, nakakuha ng isang bronze ang Region 1. Samantala ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver. Ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala ang Region 9 ay may 1 bronze. Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may 1 gold, 1 silver. Ang Region 12 ay may 2 silver, 1 bronze. Ang Region 13 ay may 2 gold at 3 bronze. Ang NCR naman ay may 1 silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa arnis competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampinabalita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Tala, dahil na rin sa mainit na labanan sa wrestling, dito po sa Agusan del Sur sa palarong pabansa 2026. Wrestling trainer mula po sa Maywa, sa lahat ng laro ng NIR, ang kampiyon na balita ito hatid ni K5 Donding Ludoy.
23: Technical officials ng wrestling palarong pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
24: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapatos sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution, ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maling desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Novelin Luyas mula sa Bayawan City Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbakan nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makaka score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, napinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kampo ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawa ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang dalawang balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
23: Balita mula rito sa Bayugan City, Agusan del Sur. Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Dondi Glodove, na po sa wrestling match sa Bayugan. Para po sa Bayugan, punta tayo sa update sa Mima Ropa Region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong kapasta. Ang kapila ba nito ay atin K5 Ray Almuda.
0: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon ng Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro. Ito ang sinabi ni Mayor Lalo, ang regional sports officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
4: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys. Meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing, na inaasahan din natin at sa araw na ito meron silang anim na laban na magaganap. And then yung tennis elementary and secondary na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
0: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimaropa para sa secondary boys athletics sa 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursige ito na makuha ang gintong medalya.
5: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
0: Kaugnay nito, panalo din sa athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusat na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupunan na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay para sa quarterfinals, raratsada na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
6: Magliliyab ang hard court ng basketball elementary boys ngayong araw sa isang matira-matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumanik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10, Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang banggaan ng Eastern Visayas at Car, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sagad-sarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa, Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Kavraa versus Davraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Warm, Wivraa versus Karaga at Soksarjan versus Region 1 dahil dito na masusubok kung kanino ang hard court at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Kami walukin ang drama sa mantala ng Western Games, Team Second Doubles, pinagkakarap ng ground, ang kampiyon na ito ay at Pilipinas Super Repair.
7: Dinalo ng Wizard Visayas basketball team at Dirty Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo ang Region 6 at wala pagkata sa DN kayong araw. Pausan sila sa final division round kundra bar. Samantala, tinalo ng Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya baba, nabigo ang NIR makapasok sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala, sa iba na bang laro, ang Region 1 nanalo Batok Eastern Visayas 96-73. Naguwagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Ngayong araw, mainit pa rin ang magmagan sa basketball secondary boys sa final elimination. Ang balita ito, hatid sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ito si K5 Cyril DTX 500 Repe. Para sa kaming mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: Maraming salamat po sa report. Lepis naman tala, Super Tikya, muling nakasungkit na ikalawang medalya. Mga atleta hindi alintana ang Malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si K5 Zandro Salazar.
8: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilip ni Trixia Ann Arellano, mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6 matapos masungkit ang ikalawa nitong gintong medalya sa 100 meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan nitong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong Palarong Pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
9: Thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach, sa Western Visayas. At salamat ako kay Mayor, tinatawi sa ako niya allowance, kag sa pamilya ko. Hindi ka ba dapat sinapasalamat? Yeah. Kung hindi tungod sila, wala ko disabog.
8: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian dance craze, ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo matapos maiuwi ang gitong medalya sa 400 meter hurdles elementary boys.
9: Ayos po, pero medyo po ako nabahan.
16: Dahil? Sige, sagutan mo.
9: Hindi ko po masabi kasi malakas na po talaga kalaban.
8: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito matapos makuha ang gintong medalya sa 400 meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Melrose Siva ng Davao Region 11.
10: Bahan ko kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400 meter lane ko. Kaya yung nakita ko po yung runner siya kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po napakadelikado pero salig na po kay God po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat po.
8: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisa naman sa bilis ang mga atleta sa 1500 meter dash, pole vault at 4x100 meter relay.
11: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
2: para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
16: Maraming salamat po sa ulat K5 Sandro Salazar. Samantala, sa medalya ng Sumpyong Western Visayas sa ikalawang araw ng swimming competition sa palarong pambansa 2026, ang Kampyon na Balita nito ay
2: pinatumba ng pambato ng Negros Island Region na si Mayjan Inimido ang kanyang kalaban sa boxing tournament sa ginaganap na palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Sa huling elimination round, umabot lamang sa 50 seconds sa first round ang laban ni Inimido sa Region 2. Ayon sa batang Negrense na binawi niya ang laban dahil nakita niya na kahapon na pinatumba rin ng kalaban ang mga kasama nito na dalawa na sina Pilipinas at Escorial ng Bayawan City.
11: Ko ang lahat ng aking best at ginaya ko ang aking lucky punch na upper at dun.
2: Sa buong NIR, anim dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw. Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinal si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatnan ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw ang mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
13: Ano ang balmo ng utang ka mo?
14: Oo. Para makaupo din.
13: Ha?
14: Para makaupo din.
13: Para lang may maupo ka mo din.
14: Makatupot din.
13: Ano bra mo?
14: Diver.
2: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga Kulasi Antique. Ngayong araw, battle for bronze sa mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa may Esperanza Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. Para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si Crefe Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: salamat po sa report ni K5 Darto Gakit. Yan po ang ulat mula po sa boxing match dyan po sa bayan ng Bayugan. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang laban ng basketball secondary boys sa pagitan po ng Western Visayas at Barm dito po sa EOC Covered Court. At bago po tayo magtatapos sa ating Palaro Updates 2026, narito na ang captain ng mga Rion sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026. Namuuna sa ngayon sa medal tally ang National Capital Region na medalong 25 golds, 15 silver, and 21 bronze. Pangalawa na ang Region 4A with 10 or 18 gold, 16 silver, and 10 bronze. Region 7, 13 gold, 12 silver, some bronze. Region 6 ay nasa pang-apat na puwasto na may siyam mga gintong medalya, 14 silvers, at sunod naman ang NI silver with 7 gold, 6 silvers, and 3 bronze. Nandun din ang gold, 5 silver, and 6 bronze. Region 10 with 6 golds, 8 silvers, and bronze. Yan, meron sa aming adamahan ang karagaulat na po dito sa FM News sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat po tayo sa magandang akomodasyon na binibigay po sa atin ng local government unit ng Agusan del Sur sa pangunguna po ng kanilang governor na si Governor Santiago Cani Jr. at sa kanilang public information officer na si Sir PJ De La Peña. Abangan ng mga mainit ng labanan, lalong-lalo na ang volleyball secondary girls bandang alas 11 ngayong umaga na i-cover live ng K5 News at FM Philippines. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan na tulad muna po dito sa Palaro ng Pambansa 2026. Ako po, para sa kamarita sa Republic of Kasiya, Soong Pilipinas, 5 News FM.
1: 2026, exclusive. K5 News FM, Palarong Pambansa, 2026, exclusive. Report.
2: Nabatian ang latest update sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Alas 8 sa bungaga, bantayan ang aton nga pag-cover. Maihampang ang Western Visayas Secondary Boys Basketball represented by St. Robert's College Iloilo kontra sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi ka makahambal sa ni Ma'am Nadeline Sautong, Mami Asun Pineda, nga mahapos sa lutoson ining Bangsamoro kay base kon dark horse bla ini base mabaka nga homok kada kuryosang ibanto na hindi kin maributay sa Western Visayas Volleyball Girls Secondary na namo na kay gusto nyo gid borawon nga halos tagay Leon na lang whitey nyo nagbuol kang mga mayadayad nga mga player halin sa Aklan, may halin sa Antiki, sa Guimaras, sa Capiz, higin buraw niyo mo. Te, why ka muna ngayo bulig kay Coach Boyet Alcardes ang CPU. Si Coach Boyet Alcarde, multi-titled coach na inis ang CPU, kang makapila na kabeses nga nagpapalarong pamansa. Nasundatan ng karir ni Coach Boyet, asaning karir ni Fiola si Balyos nga taga-Bingawan nga sumungaran na sa Premier Volleyball League. Player niya kasi Jovelyn Gonzaga. Player niya kasi Glodine Troncoso. Bisan pa si Ami Providos ang lasalo nga nangin player ni Coach Boyet Alcarde sa Palarong Pamansa kag sa Regional Meet. Anong ginahimo ni Coach Boyet Alcarde, Regil Dosano, Javoy Dalupines dira sa Aglalana, Dumaro, Capiz, kung magpalarong pamansa na? Nagatugod sa sang formidable team. Formidable team bla. But silingon sang formidable, may iba to. Kay Abinyo yang kamo naging pinakamaayo diri sa Western Visayas. Pero pagwa ninyo, kag matubang nyo na ang mga taga National Capital Region, mga taga iban nga lugar sang Pilipinas, Central Visayas, Davao, ay aha, yung inyo yung abilidad. Why pa na ganin sa ilang kamalingking? Di si Coach Boyet nagkakuha na sa mga mayuhig na team ang mga player. Kilala nyo si Bernadette Pons? nga subong gampang sa Creamline Coolsmaster sa Premier Volleyball League. Sang una sa FEU. Sa magpalarong pamansa, nagdaog ang CPU team represented by Buding Doremdes. Kilala nyo si Ria Doremdes, si Buding at taga Dumangas, bala? Opo na sila na day Bernadette Pons. Si Bernadette Pons, seleksyon or ginpick ni Coach Boye. Talin sa Negros Occidental. At that time, ang Negros upon pa sa Western Visayas mo. And ilang anako ang kampyonato? Kay man, why ka dinalok mo? Isa mo kay Burawonyo. Ilan to, abla? Sa bailong nga magbakod ka mo, kamukamo na lang da. Di ko ni... Karaga, balbal ka mo sa Karaga. Di ba Ma'am Diyosa Bataklit Selo? O, di kita yung sa nag-excel. Una sa tanan, ang Western Visayas Volleyball Boys Elementary. Ang secondary, kapunto, perde man. Kontra sa Sok Sargent. Ang Volleyball Boys Secondary, ginarepresent ni Sang Pavia. Huwag yung mayunik, kay may ginpick sila nga taga Concepcion, si Frankie Yoki Agapito. Kaga may taga Alimudyan nga si R.R. Tatil. Nagpili gid sila. Pero mas maayo pagitani kung may ginawa ka mo to sa Rojas mo. May ginawa ka mo sa Capisto, Organis, Aklan. Ang height ninyo kulang. Didri Kitaya sa Western Visayas Volleyball Boys Elementary, represented sa Santa Clara Elementary School sa Oton. Subong niya 3-0 na sila. 3-0 na. Ang Ari Pagido, ang Western Visayas Volleyball Girls Elementary. Ari pakita naton trending subong ha. Trending subong nga taga naton please Sir Paul, samtang way paman kasugod ang ampang sa Region 6 kaga Barm. Bantog subong ining si Kenny Amara Gabion nga taga Tikod La Paz, jersey number 1 nga bata oh. Nakuda ako nga bata. Paano uton mo pertigid? Upod man kay Jessica Chloe Ligayada Ramirez, jersey number 14 nga taga Central Philippine University. Ariyo makita nyo subong sa video. Amo ning grade 6 ha. Pero dako ha. Why na gani gagamit libero ya ang si coach sa Tornino sang La Paz 1 Elementary School mo. Ang ilang setter nga si Nicole Blackyo. Cute gin man basta gani mga Nicole gagmay gimano. Nick, good morning Nick. Si Nick subong sa Philippine Coast Guard na. Hindi naging mabangbang. By the way, good morning kay Sir Nicolas and Ma'am Bingbing Tiprado sa Barok Tigbawan. Basta gani mag-program, ang balinik-nik si Sir Ted Mati Ra. Salamat ka ninyo dyan. Ma'am Nick nga kay si Nicole Blackyo. Setter ka may gamay, nag-trending sa ang si Matabang Setter. Kilala man Sir Paul si Matabang Setter. Galibot eh sa mga palarong pamansa lang lalaki. Ang na-feature sa mga aring bata gamayo. Pero nga aman, waay gindingot kag wala nagdinalok ang La Paz 1 Elementary School sa ilang mga player kundi nagatag sang chance para sa iban. Si Akisha Santander ginkuha nila halin sa Mandurriao Elementary School. Si ang best middle blocker sang Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Pasay nga si Jessica Chloe Ligayada Ramirez nga taga CPU ginkuha nila. Ginuha pa ginila ang maayo man nga spiker nga si Chanel Di Matulak nga taga Nabas Aklan. But singon formidable ang nagtipon sa may mga player tiang Leon Volleyball High School team ra. Anong tabok ninyo man? Ginbuyaw yung buraw nyo rang? Dito nyo gusto nga may iba nga makasalod ra? Ilan to bala? Kung nakita nyo nga ang inyong regional lineup, kabos para sa palarong pamansa, why not nag-explore ka mo? Ginburaw nyo mo! Dito nyo gusto nga masimbugan ka mo kang iba nga mga paho. Gusto nyong paho lang kang Leon. Yung kailan na kung paho sa paho lang kayo hindi man nabituod nga simbugan mo. Di sabong lang ako nagbalik nagbaklas na sa ila. Amo na lang ginatawag lang nga selfishness. Ang pagka hindi bala gusto nga bagbakod sila te kuni pagabots palarong pamansa kuni uyan ka mo. Homok kambal ka karaga homok. Homok ang region ang Western Visayas volleyball girls homok. Pusa kamo da pusa. 7:54 sa aga pagbaliktang aton nga coverage sa BARM kontra Region 6 sa Basketball Boys Secondary. Magabalik ang foro di Los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
5: Angeline!
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Whoa. TDX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: ang mga lang permi na mga kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom di takes 500 gag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
2: DTX 500.
4: Masaligan,
2: epektibo,
4: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay,
6: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty sikay, gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag alaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata.